0: o mametse Mzwake ka tshela e mo tshomoratima
1: ke ye mo tshomoratuwa motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betšha ka wena go ja go tota badimpe ka fa starta pela mmoko motho wa kopantsite mmoko le vepena ka etsa ntho e le nngwe ke ralegato la ka la botlhokwa ntota Mazwake motho ke mo ratang go feta beke ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo rata gagolo ke rata mošhara bitswang ka tshela ye mo tshomoratuwa motho ke mo ratang go feta tšhelete ya pampiri ke re ga basoe motšantsi mošhale mokhumtshwa jana mošhara vepena ka tera kreding ke go fana jwale ke tshotse ke ra bathong tate ke ra bathong ye mo tshomoratuwa mošhara se eta le cd fm le cd fm ke molelwa ga golo ka ena nako ina
0: galaaakwete go lesedi fm
2: lesedi fm ke
3: molelomo
2: ditaba di gaswang ka nnete le go tlhaka mmino o gapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng
4: go basebedise botlhe ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokegang mme o gopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya o keteka le o bale ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
5: dikalaneng go lesedi fm
6: kobeta tshebeletso ya lesedi ntumelele ke tle ke o dumedise ka nnete la boraro bekeng go diamphalane tlhola matsatsi a supileng lemong sena sa 2026 o dumediswa ke Mzwake ka tshela e motsho moratuwa tshebeletsong e bo e ratang nanong la gago le o le ratang ditheoga dikalaneng butlhetlhe ntumelele pele ke yaka kapa kae ke tle ke le boega masedi mphatlhalatsane nanedi ya meso rabo sa feleng morena wa kgotso ya boetseng ka jeno a re fa mogau wa gae bakeng sa gore re tlotla re gokagangwa mmogo ke maqhobu a gaswa qala pele e motsho moratuwa kwa leboampho ya bophelo go tsoga ka jeno ke mogau ka nnete re tshwanela gore e motsho moratuwa ga re ile re bona tšhabo ya letsatsi re ke rere re ya leboga ke boloke ka tiba fubeng sa ka tlhompho ka nanelo tebogo ke elebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi wa gabane tshebeletsong ya namana neng otlha sa fetile a lesedi fm ke a leboa pitso ga tsumane a rra qb a o qala letsatsi ya monate ka nnete la borago bekeng a ditshotlha taba tsena tsa mojolo tsa magato tse boima tse monate tse swabisang tse thabisang he go tla fapana go ya ka wena o rena leeto le o le tsamayng ke lefe he banna gatla ga ja dijo tse monate o seng sealemoyeng re dikoe monate ka nako tsena mamedi wa tshebeletso ya lesedi go botlhokwa gore o tlo o mamele dikeletso tseo re fanang ka tsona kwano ke bakeng sa gore o tlo matlafala o tlo thusagale gore o tlo nke qeto tse nepaetseng ga golo jwang ga o tobana le maemo a mang a bophelo o moepa wa nyolosetsa a kopola pine ngwe re dikgodi majwe apo e nna pine o fetsa nnete o sotho a di abela di a tlweba madiba a bošha matala wima monna pitsumane ga motho a soka go wena phoso a se wena ke nna ko go utlwe kao ka ga lefatshe petsiwa ke kena ga motho a soka a tshoalo go wena re e ka tshela gantle mona bothata a se wena ke nna o kaka go a botsa bothata bo ka mmai ke batla go itukisa ke tlhokomela gore ga ke soka ke itukisa maikutlo a ka ntsa a fofotsa a ya godimo lefatshe ka nako o ne o kene ka dinala o kene ka mmelo pelo le moya dikilana malana kao fela o kene bona motho ene wa morata o utlwa kaneto ga o tlo kgona o sobile o buile mantswe gore I can't live without you ga ke kgone go phela ntle le wena ke hema wena ke ntho tsena kao fela ale ba etseng banke ga spore jwale ba ege ee ba ikrile one tlhapi e kritsweng ba ikrile felo pelo ena baebea mokekeng mane fela baebea mokekeng mane ke fetsa nnete ba sebetsane le yone ke dumela gantle gore legato ke ntwe ntle gato ke ntwe monate ke ntwe o nna le wena ga tshwanetse be ka nete rena tefetso ya thaba letsatsi le letsatsi ka nete ge ketekana gato fela matsatsing a o batho ba se ba ketsa dikemonong tsa magato ba ke nsema ba ka a fokolang a fapa fapaneng ho se ho le boima gaholo mme o tshepa motho ke ntwe batlang le boima gaholo tshepa motho ke ntwe batlang le boima gaholo na go nyena motho mo gato ke se re phela o yona tsena tse di thoka di bona ka go fela fela ho nka tshepo ya ha o ebe ya motho ka go re o tshepa motho emong ke ntwe boima gaholo tsena go ntse fitileng ka nnete ne re ke re bone dikamano tsa magato wa tsebona le khapolo tseno go ha o di sheba tsena o bona gore ka tsatsi le leng le ha ke gola ke batla go tshwana le batho bana ka tsela o batla be ba ratana ka yona e ba ba utlwisisana ka yona ba etsa dintho mmoho o phephetse ya lona qholotsi ya go tseba keng ka le lamatsatsi le nna ke nthotsa ka ditlaganye ke tla tshwana le batho bana ha o sa le jwala ona jwala me marangrang lona di social media le tsona vele di kenya gatello lo feta di kenya gatello lo feta o fumana ga o le tsena o ka gona le dinthotseding ha re bua nnete ke feta fela motho mo gatwe gona le dinthotseding ka nnete di ka monontsa magato tsene re sa tlamea ho hang ka dietsa tse sa re tshwaneleng tse sentsa gona tse ri leng ga di bona marangrang mona ya ba e ba phepetso o fumana a o se bona mamang a ratwa ka tsela e jene ka paetse tsa ntho tse itseng a tle ka kgathatso eno a tle ka yona dikamanong tsona a tle ka yona ka boima boo a fitlha tlo o imetsa ka ntho tseo tse a di boneng kwana marangrang le ntate fela jalo le ena a utlwe metswalela ga e ntse e qoqa kwana re jena a tle ka ntho tseng jale ka nako tse dingwe re na le o tlholwa ko re ratane ko gobane re ile ga nka dintho tsa batho ba bangwe batla re batla o di etsa tsa rona di boima di a imela e mo tsumoratiwa metsong e ne leshome le metso tsheletseng ka morago ra bobedi ntumele ke tle ke di gomadume Aforika Borwa lesotho botswana dinaga tsotlhe kao fela ke akaretsa mosebetsing o lapeng kganolo tsa monate o leetong ke rata go dumedisa tse dikaratsheng tse mafura mono bontate bomme dinthogonthogo mono ditleliniking dipetlele tse fapaneng e mo tsumoratiwa ke sentse ke phamisa matso balebedi botlhe ba lebetseng thepa ka yona motsotso batho ba tshwana le nna ba di-night shift ke sentse ke phamisitse matso le tebele ngwanangkgono wa dumedisa ga re esofe kankane ka makgetlhe le tebele gantle re iketletse yona la boraro beking empa pele ke yakae kapa kae e retle ke gopotse molemo ditiaba go dumeile mangaung Bloemfontein provinceng ya Foreisetata tabataba ke khufa festival ke menyakoe ke menate ke ditlatse ke melodi ke metantsho ke metseko ke ntho tsena tse ngata tse monate kao fela mme ka jeno re a tseba go tla etsela velo khufa comedy show re imetswe comedy show ke re nna motlhokala go motho ko tsheye go kabuwe o be monalo ga dula o ntse o tiste sefatlhego fele fumana tekete ya gona fele ke tsena e re ke gopotse molomo ditaba
3: Bloemfontein nako e fitlhile khufa festival 2026 e utlwisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September khufa pitiki ka la 3 October e be back to back series sontaha sa di 4 tsa October lesedi FM khufa gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlwisetsa khufa remetse comedy show mme labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona khufa woman to woman tsena tsotlhe di etsa hala Old Grays of Bloemfontein mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa lesedi FM khufa global stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a khufa sela reka tikete ya hao Computicket Shoprite kapa Checkers khufa festival 2026 o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
6: Your home is in my heart. Nati, o tla hla ka mosese ka mana ge jolo imibuzo. Dumela.

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: O mametse mbate ka teng. Emu, tshumuratuwa, ho Lesedi FM.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: O mametse mbate ka teng. Emu, tshumuratuwa.

0: Kwabira tsebeletso ya lesedi metsotso ke mašome a mabedi na le metsotso pile ke re ya goreng ya boraro. Ke la boraro beking ka jeno me mabedi ka rategang. Ei, ha ke tsebe ka pa o hlokometse. Ke ile ka bapala pele monate ya golo Alicia Keys a tsamaya le Tony Tone ba re jalo Diary. Nathi Imibuso. Shante mo boys to men ba re jalo Your Home is in My Heart. Ha ke tsebe ka bo hlokometse mabedi a tsebeletso ya lesedi fela go na le ditaba tse ke ratang ge ke re di tshotlhe ka jeno ngwana ga tsumano na saentse ka letsa a saentse ka letsa ngwaneso ka nnete a sa di otlile jole ya ba ka nnete o santse a mbe faleletsa maemo gore ga ke fitlha tlhe ke mamiele odimo mona tlhe ke mamiele odimo mona ke tsamaye mona odimo mona fela taba tsa gona tle ditlhake di tsamaye ga monate e ka jeno. Hey, e kwadi e kwatsana empa he ha se a sentotse tse tshosana ke ntotse bonolo seponono tse re tla bua ka tsona mabedi a tshebeletso ya lesedi e ka jino. Hey, sealemoya se bohlokwa ka tsela e ikgethile mabedi a lesedi FM haholo sealemoya se bohlokwa ka tsela ikgethileng haholo, mme ore o tlo tsebe gore sealemoya se bohlokwa ke gona ga re go toke ditswa kotleng re tshotlha taba tsena tse bohlokwa tsena haholo jwang e motsho mogatiwa ka nako tsena. Mabedi a tshebeletso ya lesedi, ha ke tsebe kapa o eleletswe kapa o hlokometse gore ge na le phephetso ge le naga ya Aforika Borwa, taba ena ka shebala le ntho e ntle kapa mohlomong tlhakogeleleng e le ntho e sentle go hang gagolo jwang ga shebile kgolong ya naga moruo le ntho tse ding tse ngata go theoa ka sekgatlha ha tswalo ya bana naheng ya Aforika Borwa. Go theoa ka sekgatlha ha tswalo ya bana Aforika Borwa. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, go latela dipalopalo tsa Stats SA, Aforika Borwa lemong sena se hodimo sa 2026 re na le sekgatlha se seng se makatsang sa tswalo ya bana. Hona o hlalosa gore le mong sena sa 2026 kapa 2025-2026 re bone tswalo ya bana e fokotseya gagolo Aforika Borwa gagolo ka sekgatlha se seng se phahameng. Sekgatlha sa tswalo ya Aforika Borwa mona se ntse se theoa ka nnete gagolo gobane batho ba se ka nnete ba e ba le bana ba fokolang kapa ba emela nako e telele pele ba ba le bana. Ga o sa tshwana le nako ane ya pele ga ntse re le di-high school mo ne re tsebo gae wa kgonagana ro ka tlelaseng e le nngwe ga re kena ge ntse re bala bo grade 8 mane bana ba bo mo 4-5 ba be ba imme a go ganga e saleyo ka nnete mabedi a tshebeletso sekgatlha sa tswalo ya bana Aforika Borwa se ntse se theoa golo bane batho ka nnete ba se ba le bana ba fokolang gape batho ba se ba emela nako e telele ba se ba nako e telele gagolo gore babe le bana, mme sena ke karolo ya phetogo ya nako e telele ya sebopego sa baagi. Go fetsa nnete re ka e sheba ka nnete gage ke ntho e lokileng fela ga re se re ka tebisa maikutlo ga wa loka che o na le mabaka a fapafapaneng e re tla tshotlha ka jeno mabedi wa tshebeletso go ya ka Statistics SA ka nnete go akangwa gore ka nnete selemo sena 26 basadi kapa mosadi e mongwe Aforika Borwa o tla a le mongwe o tla ba le bana ba sa feteng ba babedi ka nnete ke diphetogo tse re di bonang mme ba maaka a fapane go sheba mabakano lelo le sedi FM go sheba nala mabakano ka tseno ana afapa fapaneng a etsang hore basadi ka nnete le tlokitlokire batho ba gethe gore ba sekeba ba le bana ba fetang ba babedi mabaka ka nnete ona a se hlopa amangata holo e motshumoratu mme ke rata o mamele gore ga re tshotlha taba tsena o tlo o tsebe re itshetlaile kae mme motheo wa taba tsa rona o dutse kae gore ga o tshwaela kwano o tlo o tsebe gore re mathao kae taba tsa rona di itshetlaile kae e motshumoratua bana beso ba teng ka mona ka TikTok ka mona ba teng ka mona ka TikTok ba re hela sponono ge batla go utlwa taba tsena gantle ngwanankgono ke ena magangga mona ngwanankgono mona go TikTok ge batla go utlwa le gona ge se ke ga feto ngwanankgono ole re hleki diotlhe ngwanankgono hleketle ke atamele ke se ke atametse mme a mang a mabaka a itsam batho ba nke qeto hore ha bana ba statistics SA betsa dipatlisiso ka nnete o hlaide hore batho ba lla ka ditshenyehelo tsa ho hudisa bana tsena tse phahameng a se gale ka jeno mafuganyo le petrol le nyudile le diesel di nyudile ka jeno a le ke ga se di nyulwa kgwedi le kgwedi jele batho ba se ba nagana ka ditshenyehelo tsa go hudisa bana tsena tse phahameng ga ba nana go ba le bana motho sa nana ka ditshenyehelo ga nana go ba le bana go hudisa bana ka nnete go bitsa tšhelete ngata go le mabedisego tsela seno ga o sa tshwana le pele gona polasing mane re gotse ka nnete motho wa he wa tseba ka nnete mabedi he wa tseba dintho di a fetoa lefatsheng ko fetsa nnete ke tle ka bitse mabitswana a ntho tsena tse godisang bana tse jogwantse a buti gona motho le a foqwa papa e kgola go le kgwedi fela bo santse o newa papa santse o foqwale bese le papa le selemo fela eseng mabesiana rekwang la kgomo gantle e tswang kgomong jele batho ba bangata ba lela ka ditshenyegelo le motshomogato ditshenyegelo tsa matlo, dijo, dipalangwang, thuto, tlhokomelo ya bophelo le tlhokomelo ya bana di phahame haholo. Ho se tii kapa ho tsitsi ha maemo a moruo le ditjhelete. Ka nnete o ka etsa le ho banyalani ba batjha ba diehe ho ba le bana kapa ba etse qeto ya ho ba le bana ba mmalwa. Ke a mang a mabaka. Ditshenyehelo e motsho mogatu ke tsona tse ka etsang gore motho a nke qeto gore nna ke batla go ba le bana ba banyane ke kopa o ephetha gape mbere o tlo utlwisise lebaka la pele go latela dipatlisiso tsa Stats SA ke gore ditshenyehelo tsa go godisa bana di phahame haholo godisa ngwana o batla tšhelete ngata ga o sana nakwana ya gore re tla etsa bana re ba fe bonggono ona jale bonggono ba se ba kgathetse le bona ba imelwa bana bana ba sele le bona go le 3 years fela o santse o sokodisa go bula fridge o e kwala gafetsa ga mamelo ga utlwi tshwarisa nggono strengs jale ga o sana nakwana ga o tshwana tshwana legale kwana ga ne re bala bana re ba fe bonggono re bonggono ba ba godise ntho di fetoile gona fela bana bana ba sele bonggono ba sala mamelelo le bona ka ba bjale re tla ba re ba itse bonggono jalo ga re romelele tšhelete ga re romelele letho bonggono ba itshokolele mo ba gana le ogong wa bana bana tse le bonggono le bona ga ba sheba mabakao ga ba utlwa go ba keke ba kgone ba imelwa go godisa bana ke tšhelete ditshenyelo tsa matlo dijo dipalangwang thuto tlhokomelo ya bophelo le tlhokomelo ya bana di phagame gagolo go se tsitsi gona ga moruo wa Afrika Borwa ka nnete le ditšhelete gona go etsa go banyalani ba batšha kapa baratani ba batšha ba die o ba le bana kapa ba etse qeto ya go ba le bana ba mmalwa Ha dipalopalo tsa manyalo Afrika Borwa mona tsa selemo sa 2024 le tsona di bontsha gore dilemo tseo batho ba kenang manyalong ka tsona di se di le godimo. Dilemo tse magareng tsa lenyalo ke 35 bakeng sa basadi, 39 bakeng sa banna manyalong a ngodisitsweng ka molao 2024. Kore batho ba se ba nyala dilemong tsa 35-39. Bomme 35, bomme 39. Go latela dipalopalo tsena o tloa 2024. Ha re sa bona manyalo a o tloa bo 18 years, 20 years, 21, 22, 23, 24. Go fitlhela o 35 years. Asa le ma, ko ga sa fokola ka tseleng we kgethileng. Ha re sana banyalani ba nyalanang ka dilemo tsena tse nyane kapa tse tlase. Batho ba se ba nyalana le maqheku na jwa. 35-39 ha o solo moholo. Solo moholo a holo a so fitlile le montsi. Solo moholo holo holo holo ho a holo. Jele ba cha ba se ba di ya o kera di manyalong. Hona ho etsang hore ka nnete ge be le se gahla sena sa o theuwa ha tswalo ya bana Afrika Borwa ba cha. Hopola ya pele ri tse maemo bo philo. Maemo bo philo a sa le bodimo a go di tsenyehelo tsa go hudisa bana di se di phahame. Le ba ka la bobedi mabidi tsebelo tsela tsedi ba cha ba se bankana go etilelo kena dikamanong tsa marato ka poleng ya lung ba batlana le mesebetsi ya sokoleya motho ha ba tlo go ka nyeta kene aba le ngwana a tlo sokola jwala a sana le ngwana mona ke ka hona ke bona se gatla sena se se phame ha kana kana e motho mo gatua pele batho ba se ba le bana ba le bo 35 bo 39 ke ntwe bohloko bjalo bana bjalo utla ha o se ba le ngwana o 39 years o le 40 years ha o misa kgitsi mane ha hola o bona vele ka go ntate moholo o le ntate wa hae o bona ka go matala empa o le ntatae hona jwale le bakala boraro basadi hona jwale motho mo gatua ba se ba tsepamisitse maikutlo dithutong le mosebetsing ke kopa o sebedisa lentswana le sebediswang bongate ba basadi ba se ba le independent ba se ba ikemetse ha o sa tsena le nakwane ya kgale mo basadi ba ne ba itshetleile ka banna basadi ba ne ba itshebeletsa ba ruteya ba dikolong wa kgonagala go lenyalo le motho kapa o le dikamanong tsa magata o jetse gore ke kopa o nkemele ke qete degree ena kapa PhD ena ga tlatla ka ba le bana ha o thola o sheba ha shebalo o 26 degree we qeta le 30 ha qeta degree o tla o fetsa ere ke ba tfumane mosebetsi ke be stable kapa ke tsitse ha qeta ba stable o 45 kona batla go ba le ngwana kapa 46 kona batla go ba le bana menyetla e mengata ka nnete ya thuto le moruo bakeng sa basadi e ka etsa gore ba be le bana ha morago bophelong kapa ha mmamorago bophelong gape ba lakatse go ba le bana ba mmalwa sena ga se bolelo ka nnete o basadi ga ba batle bana maemo a moruo le a setšhaba a ka etsa gore go be thata gore motho a be le palo ya bana eo a e lakatsang ke tse dintsi tsa diphepetso tse re na le tsona basadi ona jale ba kena dikolo ba sebetse motsho mogato wa kgona go fetsa ema pele anyana ba bangwe basadi ba nka qeto ka nako tse ding ga ba fetse le banna le balekane ba bona ga qeto ba le bana babedi fela wa ikwala wa kwala wa notlela wa kwala la sa kwitse o boima go boima sheba fela mo o dulang teng mabedi a tshebetso la tshedi ga re tse motlhala phepetso he mabedi tabena e boima ga tlhoka gore re ele tlhoko ka tabena e botlhokwa go o qetetseneng go bona le chato strateng se o dulang go sona koloi di ya odimo lefatshe fela o ntse o thoa alelele o qetetseneng go bona le chato strateng se o dulang go sona kapa location le o dulang go lona fela qetetseneng go bona le chato kapa wena o mengwa o thwe tlo o le chatong ga o mema wa galla o tla no ke ne TikTok o bone mise go ntse o le ntate nthekele se yana magena o so galla ya machato e ka ga nna motsamaisi wa machato wa machato ke qetetse leng ke July ga ke ne ke fumana sememo ke tsamaisa le chato la bo 31 bophelong baka ke tsamaisa le chato la bo 31 is ke le MC ke tsamaisa le chato la bo 31 bophelong baka ne ke tsiba dilemo tse fetileng ana tla tjene ke tla fumana ela wa chatiswa ka mona no tjena oha ere re no me itse sepono ha re gutla mona ke tle ke thobe ka tsona e tjena he ge di yo ge thoga dikalaneng ha monate ge di yo ya hlaphola ya hlabolla ya ruta ya thabisa kana go tsohle go botsa molomo ditaba sepono
1: le seria fan a ke mo le
0: Tiwe is cutting some. Ham fela jukuta mona. Rejalo kwa mugeta tahu ena runa chong katame. Ole sedi FM. Imotso maratu wa tewa di galane.

0: La mzwake, dumela ngwana mme, dumela. Hai, o bua sehlooho sa bohlokwa man, o bua sehlooho sa bohlokwa ngwana mme. Modimo ao etse ka hore le ka hore ngwana mme. Tabeng ya lechato ngwana mme, ai ke dumelana le wena. Ha o sana machato, ka nnete ha o sana machato. Taba ke hore bana bana ka nako nngwe o so otlile kgomo lenaka ha ono re bana bana ba shebile ho bala ho feta ho etsa eng kapa eng. Eo ke ntlha bohlokwa eo ke batlang ke fapana le yona ka yona ngwana mme. Hai, khona ena ya bana ya hore taba ya pregnancy e theohile, a ke tsebe status e ba e calculator ka tsela e jwang ngwana mme. Ne ke le toropong mane, line ne le bankeng mole, o no se no kgona ho kena. Ka nnete bana bana ba tlala bankeng mole ba lo batla tjhelete ya bana. Ka nnete ngwana mme, line ne le bankeng mane ne tshosa ya bana ba lo kgollang bana ba bona ya marehe hore fahlolla wa tseba. A kere nna ke tla e sheba fela mona mo nna ke dulang. Status e sona se shebile in general. No, ke utlwile ngwana mme, ke utlwile taba tse monate ngwana mme. Ai, ko phaphata lehetla ngwana nkgono Meiki, ko phaphata lehetla. Hlosa o se bohlokwa haholo ngwana mme. Ke Pule Mahalo ba Bellfontaine. Tangosi.
1: Zo ndade bodo, zo ndade. Zosa o theoha le bana ba latelang dikaaleng.
2: Ke tsebile ora o tla ba tjena. Ke tsebile ka ra o tlo ba tjena, o tlo ba tjena. Ke lahla ka tshoka ra ena yona e tlambe e etsahale mamedina. Ke a e tseba re tshwere taba tsa bohlokwa tjena. Tja itsosetse mamedia ana taba hore re a thusa, re a lokisa, wa itsosetsa ana nako. Ntate, ke lebohile hle ka tshwaelo ya hao, ke lebohile haholo monghadi. Ke leboha haholo bakeng sa hore kannete o ile wa hla wa hopola hore stats se ha ba shebe dipalopalo ho latela sebaka se itseng fela, ke kakaretso naha ya Afrika Borwa. Nna ke etse mohlala, maobane ke ile ka ha ke ntse ke sheba taba tsena pele ke tla seyalemoyeng kwano, ke ile ka hlokomela hore ho na le mohlala o mong mona ha ntse ke sheba taba tsa ka, mohlomong bakeng sa motho ya ka reng nna e motsho moratu wa taba ena ha ke e kgolwe. Sheba fela moo o dulang teng, fela ke re le strateng seo o dulang ho sona, mosebetsing moo o sebetsang teng, o tlo shebe, o tla bona ehlile taba tsena ke nnete. Dikolong hona jwale ha o thola ho sheba sekgahla, ke sheba le dikolong, ke tsamaya le dikolo kgwedi e fetileng, ne ke tsamaya dikolo tse fapafapaneng. Ke ne ke tseba hore lemong tse leshome tse fetileng ha o no ya dikolong o no bona bana ba bangata ba imme, hona jwale le letho. Ho no sena tlelase o ka fumanang bana ba fetang ba ka tlase ho ba bahlano ba immeng kapa ba immeng sekolong, o tlo fumana ba bahlano ho ya hodimo. Hona jwale ho hang ho ko hlalosetsa malapeng a bo rona fela, metseng le metsaneng ya e re dulang ho yona. Sheba ho etsahalang hona jwale, ha se batho ba bangata ya le meketeng kore le toropong ena ya toropo fela. O no tseba ga o pota ka kgona o tlo kopana le mosadi a immeng le ngwana a immeng jwalo jwalo. Fela ha re bua nnete, ha re sa e bona haholo taba mofuta o jwalo. Ka nnete ha re sa e bona, mme ke dumellana le Stats SA, ke dumela gore dipatlisiso tsena ke tse kenelletseng. Hopola re ile ra re kgetlo la pele kapa mohlomong lebaka la pele le etsang hore kannete re bona ho theoha hona ha tswalo ya bana, re itse ke ditshenyehelo tsa ho hodisa bana tse phahameng haholo. Ya ba re batjha kannete ba se ba dieha ho kena lenyalong le wa batswadi. Ya boraro, ra re batjha kapa basadi ba se ba tsepamisitse maikutlo a gore thutong le mosebetsing ke ka hona ba seng ba sabe le bana ba bangata kapa ba sabeng le bana, hobane ba se ba tsepamisitse maikutlo kae mosebetsing. E mmedi metsotso ka morao ya boraro, ere ke seke ka go senyetsa nako, ke tle ke atamele wena 086 303 084 pele re tlo bua ka phitlhelelo e batlang e le betere ya dithibela pelei le ditshebeletso le tshebeletso tsa bophelo bo botle ba pelei. ke nngwe ya mabaka to tsone tse go thweng ke di contraceptives di thibela pelei basadi ba bangata ba sebeditse di thibela pelei lesadi FM dumela le kae mmae
3: oantle
2: amonate ga itsele
3: mamsheko ka mona kongwe
2: ngwaneso
3: e mothoma ka tswe manyalo a batho ba banyane a feleletse ka gona nna ke itse ke le mo di 50 mmametse
2: ke mametse gantle ngwaneso
3: ke nkwa ke ndetensia ke na le bashenyana ba bararo nyalong leo la ka leo moraga mogolo o nyetse o na le bana ba bane wa bobedi o nyetse o na le bana ba bararo lasebone o nyetse o na le bana ba bararo ko pinyana ga a nyaleng bana ba batho maga he tasa mabaka a meseletse ba bangwe ke ga ba kgone gape state sa ke nana motlhomongwe ba go tlile morago ba e kgaonte gantle ko pinyana bana ba golang bana mo losaka ba bangata gampe ba bangata ona
2: ga re gotlhe ga re buika bana ba gololang bana ba gololang bana ke ba se ba tlaile ya kere re bua ka dipalopalo tsa gona jale tsa 2026 tsa bana ba se ba tswetsweng le mong sena segatlha se theoile gagolo
3: ba bangwe gata kere ba dikolong ba batla ithuta ngwana mmeoba jale ngwaneso mogo yona a ke wa bona mobenyana ba bala bana gore motlhomo motho ga ketsa o ke anenyalong ga kgone gore a godise bana kere
2: jale ntho e utlwisang botlhoko ko gore mamosia bana ga ba tswalwe empa batho ba ntse ba tlhokagala ka segatlha golo batho ba seng ba le bagolo ba tlhokagala jale se o nana se phepetswe golo gore iphumane re le naga ya Aforika Borwa re tlo ba le bothata ba batho kapa motlhomong go tsisitsitsi ga moruo ka baka la go tlhokagala balwa tse bona le naga tse ngata jwa ntse senang batho
3: gagolo popinyana le yona eo
2: Mogatiwa, o nyetswe le 15 years.
3: Nna.
2: Hey.
3: Hela. Popiwe. Heya.
2: Mosia o na le motse kae?
3: Mamela he, nna ke le 59 ya. Yena o tlile 57. Ka onda he mbono o na le motse kae? Hala a tsoga a kopanya le 20.
2: Yaba utlwantle mo yelo ga 15 years ke ala a halap le lapa le le sedi ya FM dumela kgotso
4: kachela sporo no dumela hle
2: le kae popinyana
4: a ke tlise ka mo hawe no tsi jwang
2: ha monate
4: o bua le mmemi mo hlokwane ona maoke
2: ngwaneso
4: no nna wa tseba ka tshebo yaka ke bona e ka go ba betere go feta gobane le kwešhineng le nna ke dulang go yone ga o tshwane le pele nka tloa ka ya botoropong ka ya kae ka kenelela le kwešhine ga ke sa bona bakgašane jalo ka pele ga ke sa ba bona ka nnete and-e ya bobedi gape manyalo le ona a sa bonagala jalo ka pele ya boraro e ke eleletsweng bana ba nentse ba dutse hae mo ba nentse ba dutse hae go na le dikhoso tse ngata tse etsiweng bo dikolejing mona bo kae ke bona ka segatlha ka tshebo yaka le go ba bona ba gutletse gape sekolong ba gutletse sekolong ke nagana gore ba bone ba utlwile boima go boima dintho dituru di eng nna ke bona ka nnete dintho e kare nako e tlang ba ishebile fela gore ga nka ruteha ga nka ke tla nyalwa ka morago goba ke kene sekolo ke ne le boikemelo bana ba ntse ba ya ke ka ga re ntse re ya modendeng re le gona re ba bona ke bona ke ba fetileng gobane le gona modendeng mo o ne o tla bona ga re ile line e le ngata go na le ba bangwe be sentse le bakgašane empa ba tlo golola ba bangwe mara gona jale nna ka tshebo yaka ke bona go fokotseile gagolo sekonong
2: ngwaneso ke lebuile gagolo
4: ke lebuile sekonono ne letsatsi le monate ya kere
2: ke a leboa lesadi FM dumela kgotso le kae tlhe mme
5: ketentle
2: ga monate mogatuo
5: ke nkgono se ka outu ka monata matatsi tlhe mzake
4: Hey, wa bona ha ile manyolo wa go tla kolong. O na ne re tseba hantle fela selemo a se pele. Ha ile December, re a feya. Re a manyalo. Ha ke tlo ke tlo 2024. Kona e hole jwa. Manyalo ai. A ska se a hulu hona jwale.
2: Hey, mme a ska uti ke mathata.
4: Oh. Ke nako mzwaki. Ha se mathata ke nako. Ma muruo. And jole le bana bana ba kena dikolo ke bongane o kena sekolo o fitela a iba le bo 20 mama wa bona so ke yo me tsang hore ho se ho ba le bana
2: ai
4: bana bona ba fukutse ile ha holo ke tseba hantle ha ne ntse ke le public mane ne e re be re khotse re bana ba ha se ba ima ba le bakananyana empa hona jole ka nete theuile ha holo ha o sana bana ba ba pregnant ha holo
2: bona so ke lebo
4: ke le bile hemza ke
2: le se di fa mdumela khotso
6: o
2: le gai
6: ba le di go go go go ntengwa
2: ndade
6: ndade a tla se na le tsi go re ba wana ke a ba tswa bo bo ba ba ba se di ma ba tswa wana ke na a ba se di go ya teng na o tla go lebo bana ba a so ke
2: ha holo
6: o ba how ona ke la ha o ga o ba tloba le bana na kwa ane ke mo tsumu ntle o se sa di lena ha ga re ha o tswa o ya o ya mana pintu o fela go sha o le go go di mwana ma ba ba se bio mana go o o bona ke na na o go sa sa ya mana ke o sa sa ma le ba di di dama ha ba se bio o le di dama bo bunyane motho ha na le bana ba ba di ha ibe ye ye ye ga ke bana ba ba sa le banya ke re ha aya a fihlela mana ma re ntse ya mana a ba sa ana le bana ba ba ka u ba ba yiti ba ne go sasa ha go tlo go se bo hlula o go go foka motho a tsisa ha mo tla go tla u ba go go fita mana
2: mm
6: ya le botsa ke bana ba mo go bana ba tsha bana ke nana ga itse ba ba tsamisa misi ya subili motho o ntse ka ba ka nyaba ke ga ha ke ga ba le mwana o fia mang se di so ha ba ka ho bua ho di di mm o ba ka ho ya ke mwana na ke ga ba re mo tlo pa ka ba so la ba di mwana ya mwana le mwana ne nne mwana o ha sa le mo go lwa tsisa mmai ba go etse ba bua ba ha mo dira la itse e lo mwana wa ho ya na ke ka ke di di di tso bo ya le bona
2: le seria fam dumela
7: ntle ga go ete
2: ha mo tle ga ngwe so
7: ha mo na di ke ga ke le nna ga di mela ha go batla go fukufuku tse nna mme ke batla le mmella kwete o bona ke nna like ba ke ngwana le mo hai a ke tlhole gore e be bana nga ke na ngwa
2: go baneng
7: hai ha go no go thata no tsena na ba tshe ba tsone ha o tsone le bi pele ntongwe le ngwe ne ke tsala ha e no bophelo o ntse bo babui
2: a
7: se bile le ntse na na di petrol ga mo nana di a nyelo ha di nyelo wa di tlhako ya phahama go hai ke mo fela se se
2: jalo o nale tshabo ka bakala maemo a bophelo ona jwale
7: ai ayo o thata hle o thata
2: ha o batle ngwana go sotle
7: ka gola ke tsa se bona ke na le 50 years
2: ya le bua Maria Mofreko
7: don't say
2: thank you Nancy
7: thank you papa
2: listen your fm dumela moyeng khotso o le sedi dumela
8: dumela ntate mzoki
2: amala tinga mhlombe
8: ha ke a phela ntate ka utlowe
2: ntate
8: mzoki wa tseba ke nne ntho tso di bua ke di nete wa tseba o dula o re fahlolla ka mehla fela jwale rona ba batho ba pelang le fatshe mo ha re mamele ntate mzoki wa tseba ke na le bana mona ene ntheni ke nete bana bana ha ba sa nyalwa ntate ke na le ngwana mona bana mona ngwana e lo wa ka e moholo ha so bile ngwana o hlaile 1996 ha so bile ngwana ene o re yena a ke bang ka ba le ngwana a so ka ba sebetsa a so a ke ba nyalwa a so ka ba sebetsa ntate ke o tata o buima ka nnete
2: Ntombe
8: o buima
2: ntate ke le
8: mo tsori bua ke nnete ntate nna ke ya malwe
2: ngwaneso
8: ntate wa
9: le shume le metso medi metso tso ka mara ra ra mo gahlolo ka bobedi di tshwa di kala neng le sedia family mo tshomo ga tu e sisitse a holo e sisitse mamedi wa tsebele tswa le sedi se gahla sa thoho ho thoho ha tswalo ya bana na heng ya Afrika Borwa ke tabatsa ge di tshohlang ka jeno se gahla sa thoho ha tswalo ya bana ke kopanke ke go batswadi bo mmele bo ntate bana le bana ba hodisang bana le ba sa hodisang bana bana le di gaitsedi le bana ba bana ba bo jalo jalo ha se botle gore ge tshose bana ka taba ya lenyalo ha se botle ge tshose bana ka taba ya lenyalo ka bakala maetoria tsa maileng a lenyalo nthone re bitsang experience ha se botle gore ha bana ba batla go nka diqeto tsa gore ba nyalane ka pa ba nyale ebe re ya batshosa ka puena ya gore lenyalo le thata lenyalo le buima empa rona ge le batswadi re tswa manyalong ge ile ga hlole ya ka mabaka a fapaneng ka mehlala matsatsi ke tla ne ke toboketse taba ya gore ha ebe re le maAfrika re ka iphapanya bohlokwa ba lelapa kapa go ba le ba lelapa kapa go dumela tabeng ya go hodisa bana le go aga lelapa re tlabe re hloleile gagolo ge le setšhaba ke nnete go na le diphephetso manyalong go na le diphephetso lenyalong fela ga re a tshwanela go tshosa bana e nngwe ya dintho ke tsena mona ke gore ke tshabo bana batšha ba se ba tshaba go etsa ntho ne go thweng ke commitment go ikana kapa go kena go itlama go inehella maemo a itseng go dumela ka pelo mmelo wa gago le kelello gore ke tlo ba dikamanong tsa marato ba tshaba ntho ne go thweng ke commitment gobane ka baka la dintho tseo batswadi batleng ba di bua le matšhato le manyalo o ao bana ba golelang tlasa ona mme motšha a mametseng gona jwale leeto la mmao la ntatao kapa la moaisane la rakgadi le mmangwane la letšhato le ke ke la tshwana le la gago mme o ka sekale bophelo ba gago diqeto tse o batlang odi nka bophelong go latela go hloleya ga batho ba bang o ke ke wa tseba ntho o se o ka o kena go yona go hang mabaka a mangata etsang gore ge hlolane dikamanong tsa marato ge hlolane manyalong fela ntho eo ga e tlakole ntho ya gore lenyalo lenyalo ke ntho e tlotsweng ke modimo lefatsheng mona mme ke ntho e ntle ga e fela re etsa dintho ka tsele nepaetseng ke ka nako ngwe ka utlwisa re ka bua re buswa ke pelo botlhoko tsebe pelo a e se utlwile botlhoko haholo ga e sa bona letho le letle ke a tseba o ka bana maikutlo a fapane le yana ke a buang mona mme a ko tshwa e phoso gobana ga o se o tswa nthong ka nnete o ka bua ka tsela itseng ka yona fela re a tseba mabaka a fapane ke eng e ntseng gore nyalo lena le seke la sebetsa mabaka a teng gona jele segatlha sa batho ba ikutswang ba cheat-ang se odimo haholo go cheat-e bo mme o cheat-e bo ntate gona jwale mme bongata ba batho ga se ba batho ba bangata ba amogelang gore wa tseba ke eng dikamano tsa ka tsa marato di qetelela di ba moemong bo ka baka laka ke sentse motho a kampaetsa jwang a kampaetsa ntho ne go thweng ke an umbrella approach a kwaela dintho ka segele sa gore e go tsena go tsena empa o amogela go gotene go ba tsena ka baka laka go boima ka baka la boikgomoso le makoko batho ba na le le one jale ga re sa dumele tabeng ya lelapa ka nnete re bolaya moloko re bolaya tšhaba sene ke godisitse malapeng rona ge bone bontate wa rona ba rata bomma rona ge bone bomma rona ba rata bontate wa rona gomme wa rona ba rata bontate wa rona ge godisitswe malapeng ge godisitswe matšhatong manyalong gobaneng jele re tlameya rona re gola ge batlo go fetola taba tsa mofuto jona ga se manyalo ka o fela fosaetseng kapa motlhomong a sa lokang phepetso di teng ke lefatsheng mone fela bona ga ebe re ntse re tsamaisa molaetsa gore bana ba seke ba nyala bana ba re tlo ba le mathata a tshabeyang ga o bona mmusong o bona ntho tse ngata di ferekane ona jalo ko bane batho bana motheo o ne paetseng wa malapa ke ka ona ke le ka tsho nako e fetileng kare le moruti ga ona motho a tshwanelang lefatsheng mo a dumelelwe be moruti wa kereke a sena lelapa ke ntse ke tshole ka jeno ke eme mono ga ona motho ya tlamayang a dumelelwe go etelela pele kereke a sena lelapa a sena mosadi kapa a sena monna le lelapa le tsitsitseng goba kereke e qala lelapeng pele ga e sa loka ka tlong e keke ya loka o le o lokisa mang o sa loka ka tlong ga ke no ke ena mono re ke itsee.
10: Ntate. Ka se ba so sanda twa ka na ke re a le shapela fela. Ke ithopela gona fela bo ntate. Ba la go shadi di ba ka nya melao, ba o itsa ba o sakolla, ba o itsa ba o tsantse tsena ka ofe. Ai na ke la shapela fela.
9: Wa utla?
10: Mpa fela ke ho itjwella gona bo ntate le fatshe mona, ntse ya le shapela. Ke ntho e si yo le shana. Ke la go fela ga se tlhoka ka bo ntate. Ba tla go apa ho.
9: Ha o winned ntate.
10: Ai fela ntho e na shapela e.
9: Ah, ha o winned. O hanga ha o winned. Ha o na bo ntate ba tshwara mpomo. Ha re ga tla ba bele ke tse papisi. Ha ntho tse bo ntate ba di etsang. Le so ha re no qeta.
11: Yela. Wa o ho nne ke mwana so ka jela o phezi ke phe. Ke me di jema ha foka ka bo gwala ba sotho. Ke mo kana ma kwiti nga taung ya mona. Ai. E bana ba le tsin tate. Ka e ga e di melana lo wena o ka bana ba le tsi. Ba le tsi za bana. O bana e le batho ba ka phela ne bona ntate ka tshela ba tsepa ha le. Nna ke phela le yena ha tsepa ha le ba le. Ke tsaba ho ita zedi ntadi. Hai. Hai ntadi, wa se ba go fele fa. Ka tsaba le siki tsena na ba bona batho ba na ba bona ha ba tsepa ha. Ha ba tsepa le ho ha. Nna se ntse ke tsama ho koma ha ne. Ke ntate wa bana ba ba bidi ya go kwa.
12: Dumela mzwakhe. O bua le dieketse mme mona Taflag. Mzwakhe bana ba hona jwale ba hlalefile ko jwetse. Ba hlalefile bana ba bala. Bana ba sa senya fela mzwakhe. Ke na le moradi mzwakhe selemo sena o etsa 36 years. Ha so nyalwe ha so be le ngwana. Ha ke tsebe ho ba neng mzwakhe mare he. Ha ke tsebe bana ba shebile dikarie tsa bona. Bana ba shebile mmele ya bona mzwakhe ha ke tsebe. Ke a leboha mzwakhe.
13: Bonono kgotso. Bonono tlosa ha o se thata empa ha se thata hakalo hobane maemo a bophelo ke a re phelang ka tlasa ona. Ho ya States bonnete fela o ka re ba ka ilo bala hape. Ha se nnete hakalo e. Bana ha ba sa le bakalo ba imang hona jwale tjena ka gonne re ba bona le ha ba ya dikolong. Empa ho ya ka moruo bana ba rona ba tutubolohile ba bone hore ho hodisa ngwana ha se nneng phepapa. Ntho ya bobedi e ke taba hore dintho tsohle hona jwale di nyolohile le rona ba bona ba re imetsa hobane ha ke no kgona ho ruta yena le ngwana wa hae.
14: Hela mafifi wa tseba ho latela boemo ba moruo ba ona jwale batho ba sa batla ntwana le bomponeng ho hlajwa ka kabo dikgomo ba tseba ikela ho mafese kwa na mafifi ba saena mono ha ka lo sa da banka magolonya na mahlana a ka po se itse grant e ba tsa persona ma mone ho ba mona te le nyalo nantsi le le teng wa nya le ba le na go di tla nyana ja ka le nyano ka mana ka tikwana go start ha ntate bono kwa ne ma tsa le nyalo manyala tsa le ding spon ho ntso nyala ha ho lo fela go dire go ile e ba batho se ba latela mela motho mogwanyana e itseng go le ba se ba spenta chat e nga tola tla boruana yena ya bana ba ima spon no bana bana ba ithuta ba sekolong yena na ba utwile le ba sekolo fela ntho ba se itsa go le ke tai magala ya o imena ke bona e fokotsile ho lo spon e fokotsile ho lo bana ba se ba ikele dikolong tse pa university ba ithuta ba ke tsa ba ba le mangolo ma sponono tsena tsa ho ba le bana e theule ka segatla tsena sa sa ta ke sponono
15: zunda le bondo ho zunda di ndate nan thwe ke hlokomela mora o ngona ke bona hore ke taba o di disana ba sa nyala ho so di disana ndate ha ho tenano wa gwana wa di disana ke ndwe ke bona ya tile. Hai le le nyalo rona ke tsebe na ke na go ka iqedwe zo bona mshato ntate. Ha ni ntate ke ntate so ra sta ya.
16: Lo ja ke wa se ba sa tlo sa ga jino sibima. Sibima ha ho lo mona eso. Se thata. Se thata mona eso. Ke le bo. Danke, ke thapelo me re qoqo mo tebene.
17: Dumelang thwasa le batho gara.
18: E motsoma.

0: tsa batho ba baholo. Ha o sheba o fumana hore re a tlala-tlala re le batho ba baholo mona, re lo thusetsa bohole bo kwana, re ya mono re lo thusetsa. Dihlooho tsa malapa ha di sa leyo, batho ba baholo ba ba sa le yona jwale. Ke bona mo bothata bo tlobang hona teng. Ke tlatsana le wena motho moratuwa, tswalo ya bana e theohile mare batho bona ba baholo re a tsamaya. Ke a leboha motho moratuwa, Paseka Mafate ka Botshabelo, tanko.
1: Kgotso ntate Mosadi Kajela, re ka ntate. Ha monate ntate, nna ntate Kajela ya goba dikolong ga go sana bana ba imang, he ke thabetse haholo. Ke thabetse haholo yona. Fela ntho e nna ntho ke e bonang, ke bona e ka e etswa ke taba ya dithibelapelegi ra ka batho ba bomme ba di sebedisa. Ho na le tse ding tse ke bonang kansela ditlamorao tsa hore ebe motho ha sa tla ba le bana hohang ha ke ya di sebedisa. Ka ntate Mosadi. Hoba le ha sa rwaleka ka morao ho nako ena ya batlile ho etsa ngwana, o sa hloleha, o sa batla mathateng a ka. Ha sa ba le ngwana ka mokgwa ona a batla ka teng. Ke nahana ke lona lebaka le leholoholo ntate. Ntate Kajela, kgotso. Ke ntate le hana ka mapepe.
2: Mzwakhe, ke nkgono Scout-u, Madume.
3: Hashtag dikalaneng kgotso Mafifi. Ah, ke se mametse sehlooho sa hao Mafifi. Ae. Taba tsa manyalo Mafifi, o ne le monate go bo ntate a rona kwano, utse ke tšhelete, tlhompho ha e sa leyo, ditokelo, botawa bo bongata, wa ikwa ntho tse kaofela. Jwale o tla etsa gore Mafifi e tla lasta lenyalo la gana jwale tje, ha o etsagale Mafifi le kekepe. Mafifi ebile rona ga re sana taba le ntho tseno, re dietse jase Mafifi gobane ke maemo a re etsang re be jwalo Mafifi. Bofuma gana bele tsela bona le dipeterole di tsamaya o kae Mafifi? Ao mametse traffic masangane ka moo ka qwaqwa thaba bosiu.
4: Bophelo ba gago bo bohlokwa, ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke Molelwa.
5: O mametse Mzwakhe Kajela,
6: emu
5: emu tsemoratiwa.

0: kgotso motho moratiwa ke sia ka mona ga Joburg ke ntse ko mametse le ke na le mphakiseng motaung ke na le Donald Trump phiri ntse ko mametse ka monana ae ga o sana lenyalo lenyalo ne le la bontatemolo wa rona le bonkgono ba rona gona jale aish ae lefatshe le senyeile tanki ntate
1: e motho moratiwa nna ke tlhe ke bona fela gore bontate ba se ba shota go tlhokala bontate gaolo ya bobedi bontate ga ba support ga o thuse tla bo sokola ka ngwana o le iwadi o godisa ngwana ka boima jalo ga o kwa go nagana go ba le ngwana bobedi wa borago o nagana o sokotse jwa ke mathata ga o sebetse o phela ka yona eo ya karante e nyane dintho di a tura ai moswake ke mathata fela bontate ba tlhokagala bontate ba shota bomme ba bangata gaolo bomme ba se ba tlhokometse gore ba sokole ba godisa bana ba le bang tanki moswake ke palesa ka okunikanana
2: amrasekaseamrasekase thusa motho ke dikone ka bona mafifi ntho ya manyalo ga e sa leo moswake le ntho ena go bona ba ime ga e sa ba sa ima ago moswake bona ntho di a tura bophelo bao ba tura moswake ena ba sa ima ka bongata moswake le tšhelete e teng ene ya lemose ba support-a ba ipoletse gore bato bokeba bato ba le malapa a bona moswake ba tla ima ga se bana le malapa ba se ba sebetsa mesebeedile e bothata moswake ka tšhela yonane batho bona ba tlokala ka mone bana bona ga ba tlake re tlo go setšhaba se timela tšhaba se fela moswake thusa motho ka dikone dinane pelefotankika
3: Dumela, dumela e motho moratuwa. A dipalopalo tsona tsa manyalo tsona di thobile haholo. Ba gona jwale manyalo ga sa nte tseo tsa bo a lele re tsamaya strateng poneng ke a nyala. Dikhoso tsa living di thobile phahame haholo. Gona jwale batho ba se ba ya Home Affairs ba fihle ba saine ka Sontaha ba ye kerekeng moruti a ba hlonolofatsa ba tswa moo. Ba etsa lunch fela le family le close friends ha lunch fela monna le mosadi ba itsamela ba ikela lapeng mahabo habo bona ba iqalla bophelo ntho ele ya gore tlabe le mantletse ntletse ha e se etsahala no maemo a bophelo a phahame gona jwale e motho moratuwa ga ke kgotso ka khomostata ka mona ka moo ke la o hlaba loka

0: mo ratile lenyalo a le sa leo, a le sa leo. A ne la dikoloi tse ngata o ne go bona pepepepepe o feta mo e le marata. Nou jene o son rarwa fela motu. O etwa mosebetsi wa hae fela mo ba lelapa. O ke phetho. Motho a bile ka mora le maeti ke a nnete ntate. Ke na papisi betwa le K5 kutlwanong. A re leboga.
1: Moratuwa. Lenyalo le lelapa etse fela fela go na le diphoso mo di etsagang teng. Motse moratuwa. Se o mametse ka mmele monate o bua ntate teo ka mona retse go ga ngwana. Ee motse moratuwa.
2: E motse moratuwa. Atšhe. O bua le beni ka mona ka Velcom. Ka Jovicho. Atšhe. Lenyalo lona le sa leo. Gobane pharela ke tlhoke ya mosebetsi. Mosebetsi ga oyo, mosebetsi o scars. Jwale o ke batlo etsa ngwana o sa sebetse. Ngwana o tla mo fepa ka eng o sa sebetse. Goba le 370 e a sokodisa. O ka tlo godisa ngwana ka 370. Lenyalo lona le sa le go betere motho a sokola le moo. Ke beni ka Velcomo ka Jovicho.
3: Ee, nnate mosaje, re kae nnate ka tšhela. Ae nnate ka tšhela. Fela le wena o ntse o kwa ntate ga o bua. Gore batho ba gale ba ne ba nyala ba na le 15, ba nyala ba na le bo 20, 21 years. Jaanong ga jela ngwana 15 years nnate ka tšhela ga ka wa ukwana le ena wena o na le 21 years. O tsa se go go dire thongo ya thongo. Ba thongo ngwana 15 ya 16 17 ha kora go ya na tsho ya thongo ngwana ba so re tana dine ka shebe di pitu sa bo pire tsona bo pire bo chinchi we la ha o tsama go la taya no ma 30 years o ma 30 ma ma years o ta go ya 25 years se le bongono se ba ntse ndo tsenga tanda le ka tshela mo go botu ba ntate ba ba le qeunyala go zonta di ama pepe la josika.

0: a le nna ke a dumela seponono ka tsatsi le leng ntho tsa ka ditla tsamaya gantle le wena o ntse o tloatlea Dr. Malinga se izophumelela Soweto Gospel Choir ba ile ba feta ba re seteng sediba go le sedi FM metsotso o ke le19:9 re ya go renga ya bone ga thabo dikelaneng le motsho moratiwa bosengwe o tle tshebeletsong e be ratang le sedi FM gopola ka jeno re ntse ka tshotlhataba tsa botlhokwa go le jalo komo mme re bua ka segatlha sa theogo ya pogo theogo ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme re ile ga dithagolwa ka gore motsho moratiwa a mangata mabaka a e tsang gore ka nnete re bone segatlha sena se makatsang sa o theoa ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme tse dintsi tsa dintho ke ditshenyegelo tsa go godisa bana le gore batšha ba se ba diega o kena lenyalong le go ba batswadi basadi ba bangata ba ruteile motsho moratiwa mme ba sebetsa ba shebane le mesebetsi le dithuto phitlhelelo ka nnete kapa motlhomong dithibelapelei ke engwe ya dintho tse etsang gore batšha kapo ge be le segatlha senana se odimo sa go fokotseya ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme maikutlo ke a fapaneng e nngwe a mangwe a mabaka e motsho moratiwa phepitlhe ke tshabo batho ba se ba tshaba go ba le bana ka baka la go tshaba go tlwelelwa gagolo batho bo mme go godisa bana ba le bang jale taba ke ene motsho moratiwa ne ke batla go tla go yona ga ntse ke tlhophisa taba tsena tsa ka go na le taba mo ne kileng ka e ngola-ngola mona mabedi a tshebeletso ya lesedi ke shebile batšha golo dilemong tse ka bang 18 go ya lemong tse 18 go ya go 25 tsa batho ba batšha ke tlhokometse gore kore ke nnete ke utlwa maikutlo a fapaneng batšha banyale ka baka la bone ba ruteile mamedi a re hela nna ke ntse le ntho e nepaetseng fela re na le bothata bo bogolo bo re sa bo tlhokomeleng gore batšha bana ba nyalang ba se ba le bagodilemong ga ba se ba kena lenyalong ba kena ba se ba lemetse gagolo ba kena ba se ba lemetse gagolo go bang boima gore ba thegele go aga malapa a tsitsitseng batšha gona jale ke o tlhaloseditse ya qala mona kare batšha kapa dipalopalo di re batho ba se ba nyalana gona jale basadi ke ba tlwang go dilemo tse 35 banna 39 bongata ba batho ba nyalanang gona jalo 35 ya odimo bonme 39 bontate jale batho ba ga ba se ba nyalana ba se ba di dilemo ntsi balo ba se ba utlwile kore se ba utlwile ba se ba na le mefopholo ba se ba tsamaile leeto gagolo gona jalo wa kgonagala ngwana la 19 years a be di-ex tse 5 kapa tse 10 kgonagalo e odimo gagolo gore motšha wa dilemo tse 19 kapa 20 e bo sena le di-ex kapa batho bana ba a ratana le bona a utlwana le bona ba fetang leshome mme mona ga ke bue ka batho ba ileng a kena fela a itshwaratshwarela dipijopo ke bua ka dikamano tsa marato tse re kareng di ile tsa tsitsa tsa ba serius ka puo e tlwaeleileng tse di nenkile kgweditse nne tse ding selemo e nngwe yanka kgweditse pedi engwe kore gona jele ga re se re ka bua wa dulela metswalle ya gago kore thaka tsena tsa rona waka wa dula bananeng ba leshome ke banana ba bane ba kareng rona ka nnete ke na le motho a le mong fela 6 kapa ba tsheletseng ba tla o jetsa gore thabo ke ya motseba babiki ke tswa go yena ke tswa go nthabeleng ke tswa go matshediso ke tswa go mamang ke tswa go mamma jale o tsebe gore motho eno ga a sa gola fela a nka qeto ke tsa dikamanong tse batlang ditsitsitse a re ke a nyalwa motho eno o sa fitlhile ntho ntse golo gagolo mme ntho ena e etsa go be boima gagolo re batšha ba thee malapa a tsitsitseng go ba boima go ba boima go na le ngwane mongwe kore ke ne ke le kolong se seng mona ngwane o itse ga o balwa lenaane le bašhanyana ba bile dikamano le ena and o tsebe fela ba bangwe ga e felele fela dikamanong tsa marato go a kgonagala gore mošhanyana a le lemo tse bo 19 a ba tswa dikobong tse kore a ba tswa le banana ba dikobong le banana ba bangata mme go bašhanyana ba bangwe ke bone gago le dikolong mona e ba ntho ka reng tlholonyana e ba ntho ka reng motho wa ka bogeka ka yona gore se ke tswa o yena ngwano se ke tswa o yena ngwano ga o sheba motho o 19 years ga o balela banana ba gobetseng le bone ba bangwe ba feta bo 20 ga feta bo 20 jalo wa ipotsa ngwane o ga a sa le mokalo 19 years a sa phamisitse mesi e 20 jalo ga a kena lenyalong nna o tlo ba jang o tlo ba boima ke yona ntho e tsang gore o seke wa tsitsa ge be le mathata pele ha re sekere e sheba ka lehla kore leng ha re bana ba sekere ba chata ba sekere ba nyala ha re sekere iphapanya taba hore jwale ba bang vele go ba fa la essence go vele senya di boy senya di boy senya leqetsa di boy jwale o no kene mo a le papa tsongwe ne ba pala mona ya mmeana go tswala fela go a siwa ha ke ba ba di tseleng ke dikoloi ba pitle ke a tshwaga ska tana ba se ke go Christina go fetsa nnete kana la maikutlo a fapaneng fela ke ya tsitsa ha ke suthi tabeng ya gore ge tshwanetse ge rotloetse ge gothalletse bana ba rona o aga malapa a tsitseng ha ke be le nnete ke le batswadi mo go ileng ga hlola teng manyalong dudisa bana ba gao fatse ba se ba di le mongwanaka nna ke ile ka tsa diphoso mo na ntate a wile tsa diphoso mane fela ke ya tsiba ena ibima ibima Hola seria fam du bela khotso.
1: Le kantle te.
0: A mo rata ke amme.
1: E motho mora tuwa.
0: Popi popi.
1: A ntse ke na metsi se se sa.
0: Eh ya hlemme.
1: Nna ke na le ngwanana wa 39. We ntse 39 ka September.
0: Mm.
1: Ha ba tle bana, ha ba tle lenyalo. O itheke sekolo ke a bobedi koloi. We take it to Louis, Yabu Vedi, we take it in. Agakampa Udisa Banaba, Bahaizedia High, Obanijual, Haizedia, now on a Libana Baba Vedi.
0: Wagatan, Wagatan,
1: Wagatan. Eh, Wagatan.
0: Jolo Ulbakakili, if he has a Vilibana Asanyali.
1: Are Banaba Bangwana Habo, Habano Sutlea, Anzali Ting. A kampa a hugisa bona
0: yena ha batle ba hae
1: ka e be limba hae ha ba batle
0: ha batle le nyalo
1: ha batle le nyalo
0: o na la fela le motho a ntsa thusa thusana lena we itseng ha mo eletsa lo motswadi
1: ha ke mo eletsa nna ke itse o kadile ka go ha batle bana mare o ratane ke re jone motho o yena o itsa o re abe abe joang abe ka ba comfortable because batho ba bontate ha banyala ba batla ho hudisa malapa jalo why o ratana e le hore o wena ha o batle lenyalo mpa ha o batle ngwana a ke le yena o ntse tsho jalo ke re ha ke tsebe jole a ke sa tlo la ke tsebe hore ke nnete na one ke be ka ya mohlankana a e ka wena ha o batle ngwana ka pa ha o batle lenyalo na
0: Hey, ke ne ke batla lebaka la hae jola ha ke le fumane lebaka la rona go baneng a o siena bongweng ba ya sa batle bana ya lenyalong ka ikwisisa ha batle bana ke ne ke batla go utlwa mona e seng a re ha batle bana o tla hudisa bana ba bana ba boka papa malome ka papa mmangwane ne ke batla lebaka la hae hantle ke lefe la reng ha batle bana fela ha ke le fumane ha ke le utlwa hantle fela he ke qetwa enkile ngwane so che re ke ga mohanyetsa
1: Eh, le nna ke itse ka re ke a mo freya ka ahana ahana. Jwale ke a bona le dilemo ntse di ya jwale.
0: Ke a lebo.
1: Eh, ya ntate ke a lebo. Thabetse o kena le nna.
0: A o ke thabile ha o kene moratuwa wa ka kere.
1: Eh, ya tle.
0: Ke motho. O ho kae moratuwa ka bodulo? O ho kae ka bodulo?
1: Ke tshabile.
0: A o ke a lebo.
1: Eh, ya se wena ngwaneso.
0: Le se di FM dumela.
2: E motho mogato ngwana mme le kae?
0: Ka mona tiri ka ngwaneso.
2: Ah o tshwere thora ka mena ka zambe la sa sa ngwana.
0: Ngwaneso.
2: Ah ke be mme ke se ke ga ke ba tsela ke ba tlo ngwana ngwana nna o batla go tswa botulong. Ka nnete yona a ha o batla go phela mona tswa ta dintse.
0: Tswa ta ba ndifin tsa bana.
2: Tswa bana le dinyalo.
0: Ah. O baneng.
2: Mwana nne o thata lo tsena go thola script tsa re tonga nne ke tsogela dipuso o di pitsa tsene ka magata.
0: Thank you dora.
2: Thank you.
0: Mo mamedi. Ai, le se ri dumela.
1: Yela ntate ka tsela.
0: Le ntshagisa strength nna.
1: Eh, ba le bophelo ba emangqele ngwe ntate.
0: Moradu
1: and wa ka mo le nna ona ha ba tle bana
0: eh
1: ka mo botsa ka go tlo go ma wa ma bane bo mma bana ba tsa qetella ba obutsitse go wa ha o kae ene ha o sa tla ba monate ati ke thotse nyana ile ngwe fela
0: ha o tshwane
1: ke sa a itsa wa moshimane a motle ke ke renga te modimo a mothusa mpa ba le lena ke bona ngwana ha
0: ke a leboga le se di khotso
2: eh motho mo gatwa
0: le kai
2: amola tele kai tati
0: amola dingwana yeso
2: nna le mo se mo gatwa ga nne tikina le mo gari ale mo tsara wa le nyalo le le go le la kana
0: eh
2: ba ga le tsa mo go nne ke ga ke ba tsara na ba bang ke la ho ke yo ho tse eh le nna le lo mo tsa di mo kwana e mo kwa ke ba bo khukuru ba le a ke ba tlo go tlo tsa ba ba tsala ka le mona e sentse e tala mo ga di no wa kai
0: da de gele bo le sedi
1: mo ne mo joike
0: le ga mai
1: ke le ga
0: a mo na di popinyana
1: o tlo re kwa lo di ti ha o kala fa o tlo a duma o se ntse o tle ba mo tsheba go wena o khanela la di mbe ke se ba di tsala le
0: ngwaneso
1: Mamela mozo aiki. Na kina na bana ba bona jole tsipana le khetho. Ya ntshentle ka pain treatment. Ka tsara ba go ba le script ya ke tsonga la go. Ho tso tsama o utlwe go tsho go tsho tsa pain treatment. Ke se ke. Ke tsama ba go ba le script ya ke tsonga la go. Ho go bona jwali.
0: Ngwane.
1: Ha ke na sekolo wala bona a ithebele ka tshirika. Ke a le sekolo gore ne. 25 years. O tabela fela ba nae ga mama o tlo tsela le mangwalo wa nna ke mbuzo o tlo tsela le ke ke ke tsela mo di man ke mang ntse ka tsela ka le nyaka go bana ke hite le gani ba tla le bua a re ga tsa ntse le nna mo tlo tsela ke tsela ke ngwana ke ho bala ke gani ke ngwana
0: hey
1: a o tsho a buke teng ke tla o tsela le ba nna ke ya se ka tsela le tsela tsa tsela le way
0: ai bile
1: ha ke tla ka ngwana mo dana tsantsi ke batla go tsala le yena wa thoe like le nna ke mo tsheletse ke tlo tsanga ngwana motho a tipile o le tlo ka bua ntse ke tsikile ke ya ka ngwana gona tsile tsikile
0: thank you
1: papa
0: le se di FM dumela khotso
2: ntate mzwane
0: le ga ntate
2: ntate
0: abona ntate mhlompei
2: ntate mzwane bana ba tlo ba ka sheku nna ke bone ka ge ka mogho ke bona ka teng ba se ba bone bophelo bophelo a matsatsiana ntate mzwake wa tseba keng eish go thata go thata go thata e seo baba le ntho tsena tsentseng dibalwa tsenana ke a di utlwa tsona ntate ke mamela ka mehla manane wa gago ntate mzwake ntho tse ntse o di buang ke dinnete kaofela gobaneng gobane batho ba kasheko ba se ba gema le dinako tse go phelwang ka go tsona matsatsing a kasheko ba ithuta ba kena dikolo ntate mzwake ga ba batle manyalo ga ba batle go nyalwa nna ke tsebo gona mme yo a buileng a ge ngwana gae o tla goma ngwana mang ke nnete ntho tseno ba bua ka ntle ka bo o tla goma ngwana mang ga o sa batle ngwana tsala jale e ntate batho bana ba kasheko ba ntse ba etsa nthe
0: ha ba tlile nyalo motho ka nako eo ntate digete o di theola a sa tswa ditheola o di latalata ilana
2: ntate go jalo a ke tsebe go nna ba ikemisetseng batho ba kasheko
0: ngwane o sekile boile
2: ntate ke mašhenene ntate
0: ga ntse ke etsa ditlhophiso mona go na le ke kopane le yona ke thulathulana le yona mona ga ntse ke tlhophisa nane bolela ene ya friends with benefits ke go pane le yona ho thwe e ka nnete ho latela di patlisiso tsentse ke dietsa kwano ba cha ba di lemontse ka ba mashome di ho ya o mashome a mararo na le metsemedi e 22 ho isa ho 32 ba kgetha hore ba kene ka manong tsena tsa marato tsena tsa tse bitswang jwalo friends with benefits hore ha re na maikutlo ha re ratane ho thwe ke no strings attached ha re na maikutlo ha re ratane empa ge tsa thobalano fela tere kopanya le ke dikobo fela ke thobalano ha re bui ka magatana ha re buketse ding tsa ditumellano tseo batjha ba dilengwe tse 20 ho ya 32 ba kenang ho tsona nakong ena ho ntsona le batho ba holo ba kenang ho tsona fela maikemisetso ka maholo kapa mohlomong tsepamiso ya ka e mona ba cheng ho ntsona le batho ba holo ba thusa thusana ba kgethang hore re tla mpe re thusa thusane fela ha hona le leqeme fela ka mona re tla nne re ditshebeletso nne di kenele mabatoweng jwalo ka ho fapafapana fela ho na le batjha 20 years ho fitlhela ho 32 ba reng ha re bui ka maratana ha re tlo nyalana ha re etse ngwana fela re tla thusana ka ditakatso tsena tsa dikobo tsa thobalano ba bang bile bana ba etsa dikontraka ha ntse ke etsa dipatlisiso ba etsa dikontraka ba bang ba ngola fatshe ba saine ba etsa dikopi a fa e mong kopi ya hae a mone a re bona kopi yo ya kontraka ke nna ka ke nna le wena re kopanywa ke dikobo fela ke batlo sane o mpatle sena o mpatle sane ha re kwale sponono jole ga e kwala o betsa ne 20 years ha batle lenyalo ga batleng fela o ile a talata ile a o betsa ne ke mpilo fela le seri
1: nkai
0: ha bona tiri kai popi
1: I'm not going to be able to get my bitch.
0: Thank you, Muratua Waka.
1: Yeah.
0: The Seri. Lubella. Radio Hoso. That's the guy.
3: I'm
0: not.
3: Yeah, well, I'm not going to get a blessing.
0: That's
3: it. And I'm not going to get a blessing. I'm not going to get a blessing. Bana ba se ka ba tlhola ba ba ngata ba loka pele batho ba bona tshokolo ntho di a phama shopo nthonyana tse bona ndare mzwake
0: fone se ja kokobele
3: mzwake ke kopa ha o letsa pina ke go letsa tse ka thoko fela ke na le buthathanyana mona mzwake
0: ndate
3: kangi
0: ba bere tsebele tsela sedi ke motso tso re ya go reng ya bone ntubella hle ke tle ke hwe madume Afrika Borwa ke go tla ka mangwana fatse ke phamisa matsoho ho lebuwa le ho ananela ka nnete maikutlo a hao ohle o ile ngwanehelana ka ona tabeng tsena tsa bohlokwa tsene re di tshohla ka jeno segahla sa o theoha ha tswalo ya bana Afrika Borwa diphepetso tse teng re fana ka dikeletso dife ke thagolo efe re ka tla le yona maano a fapaneng mahayu Afrika Borwa mabedi a tshebeletso ya lesedi ohle mo metseng tshebeletso le teng ke a tshepa o Lesotho Botswana hohle mo o tshaba sa tisile se leng teng ka nnete ke a tshepa hore sena se tla re bula mahlo mme re tloha ha jwale ho ya pele re tla keretse dintho ka tsela e fapaneng e re tleketse tjena sponono taba tsa ka ditle ditsamaye ha monate ka mokgwa o ke batlang ditle ditsamaye ka teng.
4: Sehla sa selemo se kene mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, kimo ulukela mubate.
5: Manish on a beach, shabang.
6: Lesedi FM. Omametin vakekache. Emu, chumratiwa. Lesedi FM.

0: Hele motho maratua o bua le ngwana ene a beileng matetele mmapeng. Ke kopa ho tsosa matebello le anya ebile o ya hola. Ke re ho matebello a hola bona tse di tse ngata ngata. A tseba se sekolong sa morata ka mo ka dititjhereng. Ke tsose ntate moholo itswe ka Springs. Ke qetelle ka makhabi ka mane ka Welkom. Ke sa lebale malerato pitso. Danke motho moratua.
1: Wa nkgono ga o phetse ke phetse ke mogana makweding ka taung ka mona nke ke re ba bagago ba phatsile kgaitsedi yaka ke sellwane disanyane kolo ga ka magwane gona kolo mono ga ka nthedi mofula wa poo teng mono ke sema madiphakisi ke qetelele zone five thabanso mme mmamogana malokase a ikgompa ya kwakwabela wa nkgono medimane so ka tshela
2: motshomogatu a batswe bathotlhe ga ke tsose seqi ka mane ka matatele ke tsose ntate le bese ka mane bathoni ke tsose semamolo ka opaso ke re malerato pitso ka Virginia ke qetelele ka mosele mosui ka mane ka fentere ke a lebotlhe le motshomogatu letsatsi le monate ke makabelo ka banko
3: kgotso e motshomogatua kgotso ntate bua le ntate nke jana ka Isterifontein ka mona ntate a batswe batho ke tsosa bana ba ka kamana ka bothabote ka mmakwini ke nakeding ke jana le tumong ke jana le mme wa bona mme matumong ke jana ke re tsoang bana ba ntate e chaidi tango
4: dumela e motshomoratiwa ke kopa go tsoa le bana ba latelang Saranhlapho Ausimamo Haulesuru qetelele ka ntate Opa Molatudi batho bana ke ba aisane baka ba tsosa ke rata mare a mosolotsane mona Fionscone tanke sponkiponki
5: dumelang e motshomoratu ga ke tsose batho bana ba latelang ga ke tsose Toki Katase ke tsose Mongezi Katase ke qetelele ka fono Katase ke re ga batswe ba phatsime ba phameng Beltfontein ba tsosa ke Kuli Katase ka mana ka Bluefontein fast paka ka mosebetsi gape ke phameng Beltfontein ke lebo motshomoratua
6: motshomoratua dumela motshomoratua motshomoratua ne ke labalabela tsosa bana ba latelang tsatsi la kajeno ke tsosa moreso dindorongdorong hundred lutorekesta ko sepepane ke tsosa ntate tshediso monwane ntafrikela lena ke dindorongdorong qetelela ka moraka ka tlora motheba la fastartens race banka fuga ko tlo ke di peg ta ba ra motho ba kana na ka tlo na tango
7: dumela e mo somo ga tuwa ke khotso o bua le fitse fa mona a le one north om ke tso sa mahatsa ka la pin town tsomane zone 4 ho te ke man jetelo mo ga wa ka wa qetela ba nyam ba ka e thabo tshelo le bo hlokwa mono ke ga ba tsowe batso wentate ke a leboa
5: helo e motshomoratua ke kopa o tsosa bana beso bana ba latelang ke go bona batshoetshoe bare mosebetsing ke Julia Mokone o mane North Cliff ke Maneo Matobako o North Riding ke qetelele ka ngwana o fela Poelo Mokone ena o mane Pretoria ba tsosa ke ausi wa bona ntswa ke Mokone mo Randburg ka mosebetsi tangi e motsho
8: Hela emotsho banna ha ke batso se batho Hela ke ntate Rui ntate Pete Rui yana ka phuke mvelo komo ka mona ke ke me mare ya mane thandanani 2010 anna wi ke re monageng lebogang o ka phukeng gona Welkom banna ba tsosa ke fane fadimane le thole moo phukeng Welkom mo
9: dumela mvololo ke Sibeko a le ka moo ka Mpumalanga ke bana batho bana ba tsosang ke mogonyana mogolo wa sebebo ka man ka re tsika man ke tle ka o fatere ke mdaung ke ndaong da o friede ke o petelela ka masidat o mane friede le ena ke sebebo wa ba kopela tango
10: dumela mafifi nna ke tsosa bana ba latelang ke tsosa mofumahadi wa ka ena ke motshedise lekopa ka matlhakeng zastone ke nto tsosa Thato Masina ka mane ka qeding bepenape ke nto tsosa Mizara Sekolanyane ka mane ka hlohlolwa ntlokolen ba tsosa ke zanele lekopa ka mane ka matlhakeng zastone ke a leboga
0: dumela ntate mazabazaba antle le kae ke nna Tsitso Mooka kaje ko gola mosebetsi mo le nna Mekezi Elliot Ditsibana ke gola legolokwe golong ya Thuse Matswiti ole o lekane le tlong o ntate Modimo a o fe tsohle tse pelo ya gago e di labalabela ka nkosi
11: Nyala mbololo. Nda desigidi mbololo ka botshabelo. Ke tsosa ena ba e sina na ke makatang ho le ena setshwana ha tsowe ha tsowe ha tsowe ha tsowe mbololo. Tangu.

0: panonobuyela sa bua bua le mema fundi gona ka koko ka makwane kopa go kopela motho a golang ka tsheng lena ena ke matebelelo le anya ka mola ka Gauteng ka metirente ka mola ke bose ke hana ka mona ka koko ka mona bola thamola ka mong sarke ke la tswa ke fete ke thaba na tswane tsa le mo manta le mpeng a tswa e ba re se le mona ke bona lo
1: Ola ke dumela. Ho le ngai tla neng kopatsa sa bana ba ratelang. Ke kopatsa Gauta ka mana ka fase live batoni. Ke tso set up ka mana ka ile bokoni. Ke tso se le thami ka mana ka ile bone. Ke tla ka tso sa boka bana ba tso sa ke tsa ka mana ka thabo. Thank you Mzake.
2: Good morning Mzake. Mo le bohen tumeng ka tumela price ke rata ho itsetsa batho bana ba latelang letsatsi. Mistress Motang sekolong sa Manyetse ne di printe. Mistress Mamukemane Tumeng sekolong sa St. Joseph Fixburg. Titjhere Tshehla Mogaudi sekolong sa Zastron Matlakeng. Ke leba Motsoke, bye.
3: Dumele motho Moratuwa, ke Setete Sebahla Makgetha Melodin Virginia. Ke tsosa Morena Ranthiba, ke tsosa Ntate Dingaka Hanemane, ke qetelle ka mme Mamorena Malokase. Ke re batswe ba phatsime ba beletsi le monate le wena fela jwalo. Setete Sebahla Makgetha Melodin Virginia. Lekhubula 89.4. Thank you.
4: Mela Hlebeli o gore ka jekolana ke ga o simole bo ntumeng a tswe tate sollo pela ka mona moghele a tswe ketelle ka tate borole na ka mona ka ntsha re bone ka mona ka hlohlwane ka ofela ba sa ke go se ba hlatsane ka mona ka sana flower back ka hlohlwane.

0: soir, l'essai dit FM. L'essai dit FM. À qui mon lait?
1: E motsomoratiwa ba batswe batho ke kopatso sa rato la pelo ya ka, my one and the only yena ke se ipatitelane ke re ga tswa phatsime ke tsosa o semoikgantse mo fokeng ke moaisane wa ka ke qetelela ka ntate Chaka Maziboko ke re ga batswa ba phatsime bana ga o fela ba tsoswa ke Vusim Fan mo re fang kgotso Dennisville tanko e motsomoratiwa.
2: Natelikai sibudisa ka segabane ke tsusa bana ba latelang ke tsusa tsenyane goe ka Brandfort ke tsusa gogwa goe ka Brandfort qetella ka mewa ka masomelo goe ke re batswe ba phatsime ba tsusa ke nna mewa banana sana goe ke itebwe.
3: Good morning, good morning motswake ke mabinda ka maoke motswake tla batswe batho motswake re ke mane Forestburg tle ke tsuse batho banana ke ntate Ramlele pila hae mokitso se mahatsa hae yena mona ha lepo ke palisa ha Ramolele ke matshepiso ke tsho matshepiso weki weki ke qetelle ka motho na hle kopa lena mabane krashi yena ke ntate tshomana ga mabinda ha o ntso se o seng ndire tshomane weki weki ko seng ha batswe batho tanke botikile bile
4: le shumela metso robedi metso tsura o reng ya bohlano ge thabo dikalaneng tsebeletso nge ratang la boraro bekeng ya sepa o tswile hantle mabedi a tsebeletso la sedi mme o tlaba letsatsi le hlohono lo fetseng Josie Thati Nhliziyo Maria Carey pile ke monate make it happen e ho mona to qala letsatsi ke pila tsa monate tsena ditle di ghothatse e hopola o thabe o nyakalle gore tsatsi le tlebe letsatsi le monate ka mehla le matsatsi ke kgile letsatsi ya le fele hampe empa le qala hampe le sadia fam tumela khotso
5: hantle le ka kwet
4: ha monate le ka ngwane so
5: a mona ke go potsa batho ba mahle a ke re le tsira mo fokeng ke re gauta maboso lungi joana se mahlamba ke tlhela ka ba a ibo se ba brown so thank you kwete
4: sa tsile mona te ga itse le sa di dumelang le sedi
6: nke
4: le gandadi
6: ke pheso pheso
4: a mona di
6: go tla itse ba te kedis @gmail.com ha ke re my brother from another mother and I can trust with my ke re ntate ma kwa wala mona munyekeng kere ke bo mogele wa lamolo ke ba a bo hlwa mo ke mapla sa putle ndo se bona ba ta go fela batho MK go
4: le
6: bui
4: le sedi dumela le sedi le gai
7: ke le gai smart
4: mo sompe
7: e ba se di go pa o tsa ba di wa ka ka manka ke ke pa tla la tswa le ba ba rato mo queen go tsana re ba se di di mo le na tsawang tsala Paulo from like the to fucking not chance of going okay gonna tell you
4: o so mo binetse malagato
7: a fitse ba patame ke re lwala
4: o mo binele ha tsuwa he
7: e ha tsuwa ngwaneso
4: o hlophisitse mpho ya tswa dzila tswalo
7: e ha yona ke tlo fa ngwaneso a dira le ntekere magweng ha ka se ka romela ke re se romela maraotsi
4: a mo hlophe mo hlophe le tebele mo hlophe
7: I bitsa bo di cash send di mafika
4: mohlophe mohlophe mohlophe kwete mohlophe ha hlophe mai mai ha hlophe
7: ai papa dai papa ke mafika
4: ai la la le ngwana o khono le sedi dumela
8: as pardon
4: le gandadi
8: ke sha bona
4: am not
8: e go kgile mo le bo ente meng ka mo le ka parisi ke re si tsatsi si ba hlema khetha Virginia ke ketelle ka ala ka futsi musulo di pita Maritzburg
4: ke le bua le se dumela
9: allo popiki
4: le ga popinyana
9: re teng le ga popiki
4: a re tswile
9: popiki a gore ke tsose mabinda ke tsose le mapatata ke mathele mani Bethlehem ke tsose mampopi mokwena ba se sa ke ngone mampopi mokwena ke rata utla popiki se
4: o ratwa ke nna popinyana
9: popiki popiki
4: le se dumela
10: Godu mabizi
4: le ga ndate
10: bona no ke tso pete
4: a monate
10: bona no ke mo tsana ka breakfast le lunch ha ile ka busi mo rena rantse ba ha di bona no mo tsana ke ke ka makaka ke le tsau ka mona ka tso ke mo khotlane nna ya mo tsana mo sa tso sa le ka mo je ka ka bona me o monna tso tie man o ke se tsa ka yi ke re si tsadi sa tsana ka ka mana ka fudine e tatela ka tsa ke thaitse ka mana ka yena man. Thank you sporono se tsaka le sporono.
4: Ke a le bona ntate.
10: Thank you sporono.
4: E ya pipipipi ntate eng kae kae. Ke a bona re mamedi ba ntse bangola melaetsa kwano ka nete pepi ngwane so. Matshidiso ke a ho wena le wena mabiri a tshebetso le sedi a lahletsweng ke moratuwa wa hae. Re ke wena ke tekantsatsi la tswalo ka jono happy happy happy birthday. Anita Baker Angel.

0: Pina ke mna titsebelezong ya lesedi Gary Taylor of all time after time ya re be metsungela shwele metsusupileng re ya re bile go renge ya bohlano ya ntumela ditse mona ketleketene le monghadi Jabulani Nhlapo tson Nhlapo pharmacy utlo rena e be ka tsone o ka re jeno o re tshwagetse dife ntate Nhlapo re kwa mo le tsebelotsong ya lesedi monga ka ditapo ke tse o kana ama
1: ho tsongwa le tsile kae
0: ha mo haule ka hle ntate waka
1: re bolutile ke mo ho wa Jehova
0: ntate
1: le mai mo gana ntse di Jehova
0: Hai fetuwe.
1: Ke tsane le na le kamoso.
0: Ntate.
1: Khotse. A ke ntse se ba ka tsena ngane se ke le bo ke di bodise ba mmile go na se di FM ho le laofi. Ba ma meeting a le teng ya dumedi sang ka jeme tip shop sa go tsoka mona ka hlapo pharmacy. Bana ba se ba ka tleng e re ke ke ke di tsang ka pele nya na fela ke di botle. Ka le ba hlapo pharmacy re ntse re sebetsa ka setso. Re ntse ka metšinya rona ya tsa bophelo bo botle ka jeme lena. A ka kena gagolo go ka botsa metšhini ya rona le ditlhaiswa tsotlhe tsa Nhlapo Pharmacy. Re na le motšhini wa rona o detoxang le detoxing machine. Ke motšhini o kgonang go detoxa mafung a batlang a fapane a sebetsang ka motho ka mmele wa motho. A e ba o na le problem ya maoto, maoto a go ruang, maoto a bang botlhoko, maoto a nang le botšiso. Motšhini o na wa kgona go thusa gagolo ga e ba o na thata ba diphio le theka. Ha eba o na le thata ba stroke, ha eba phallo ya gago ya madi ha e hantle di-face tsa gago, o na le thata ba di-cramp, ha eba o na le thata ba bolebadi ha o kgone go bala hantle sleeping disorder, ha eba o na le thata ba o sa utlwaneng hantle ba itsa go sokelwa, ha eba o na le thata ba gout-o le mafu a mang a fapaneng, ha eba o le motho wa mme o sa kgone go bona. Matsatsi a gago gantle a kgona go thusa ka motšhini onana wa detoxing machine. Ke motšhini o botlhokwa ka tsela e makatsang. Ke lehlabula gana jwale bana beso ba ratileng. Ke nako ya gore re ntshe meleta, re ntshe dinoko wa kgona go thusa le gona mono ka go tsena bana beso. Ga ebile go gathitse dilo tse feleletse o motho fela ga o tsebe ke eng. Pono ya matlho e latseyang ya kgona go thusa motšhini ona. Mme motšhini ona ona session ya teng it's only 300 randa fela session ya teng. Session ya teng ke 300 randa fela motšhini ona wa detoxing machine. Le ha o kula e le gore ga o tsebe o tshwere ke eng, ga e sa le o matha ba ntse ba sa bone gore o tshwere ke eng. Se ke se ratang ya motšhini ona after session ya teng o kgona go fa report-o ya mafu a ka bang a ipatile mmeleng wa gago. Mme re kgona go detector le mafu a leng teng mmeleng wa gago re kgone go fa report-o ya teng. Mme ka yona session ena ya only 300 fela bana beso ba ratile. Ke motšhini o botlhokwa ka tsile makatsang o ntse o tsamaya le ditlhaiswa tsa rona le di-herbs tsa rona tsa bophelo bo botle tse leng teng ka kwano ka Nhlapo Pharmacy bana beso ba ratile. Mme ke re iphumanele motšhini ona session ena ke o tlo tsena sessioneng bana beso ka 300 fela. O sa kgathaletseng go motho a moolo kapa motho a monnyane mokgathala wa kgona go thusa ka tsedi makatsa bana beso ba ratileng. Mme ga ke motšhining fela re na le ditlhaiswa tsa rona tsa setso. Ga e ba o batla go tlhatlhoba, ga e ba o batla tlhatlhoba, tlhatlhobo e teng bana beso, tlhatlhobo e teng bana beso ka re na le ya face to face e 230 fela. Go tlhatlhoba face to face ya ga o tlile diphaposing tsa rona o tla tlhatlhobela ka botho ba gago ka 230 fela. Re ya kgona go tlhatlhoba, re na le tlhatlhobo ya online. Online consultation ena ke e rata gobane ga e kgathaletse o bua le wena o le gokae, o le kantle naga, o le kaga naga, o le gaufinyana, o le gole, ya kgona go tlhatlhoba ka mokgwa wa founu. Yona ke 250 fela session ya teng. Re founele o kgone go buka session ya gago. Motho ya reng jwale nka tse ditlapo re a di utlwa, re batla thuso, re batla go phela, re batla go tseba o e tsalang ka tsa bophelo ba rona. O tsebe re tshwere ditshebetso kaofela, re a thusa motho lapeng la gae mo re a kgona, motho ela lelapa la gae re a kgona go thusa go sebetsa motho, bana ba banyane re a ba kwala le ditshebetso tse dingwe kaofela tse tlhokang tsa setho re na le tsona ka mona ka Nhlapo Pharmacy. Motho ya lakatsa go kopana le rona mza ke ngwaneso, dinomoro tsa rona ke tsena tse latelang, dinomoro tsa rona ke tsena tse latelang, ke 0694 82 557. Ka di theta hape 0694 82
2: Matsatsi a rona ha fele hampi empa a qala hampi jwale iketsetse molemo o feletseng wena o nke qeto ya ho qala tsatsile ha ho ha monate ya gaola ya.

Mmamedi ke ntse ke botse ke na le wena tshebeletsong ena ya mafube o seng hona ha letsatsi nna go satsana ba taung moruti ma modupi unisledimo mo kerekeng ya St. John's Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mmamedi Emmanuel Emmanuel modimo wa rona o ntse o tutu na rona le letsatsi nena la ka sheko o robetse le nda bosimbo fitile ngware boloka modimo harame ya elififi ha ga dira modimo ha mmole ba bolotsana ntate ya matla le ntse re dutse ha monate ka poloko le thabo ya hao ka ona ntate ya matla ra o rodi saluse ngona ha letsatsi le matla fatse mo gata fita ho bane di tshepile wena ntate ya matla ka ona modimo le mema botemba hao ba ho le tendetelwa ke matla mahloko le mahlomola ha sa ba ba ntate ya matla tlhono le fatse mo le monya ba ba itseng tshebeletso ena mabitso ke mara lo ntate mo dalimo ya o halelelang Jesu ke morena amen a di fumaneng lengolo la rona bukeng ya diotronoma kgaolo ke ya bobedi re tlo nka temana ya bobedi la boraro mme yona ka thusiwa modimo a e fumane e baleya ka mokgwa letsela jehofa a mpolela a re lepotogile thaba ena nako e telele go lekane le bannqalong leboya o laela setšhaba a morena e tlhonofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang Israele ha ntse le lefelleng ha ba ntse ba dumaduma ba ntse ba lla go moshe ba ntse ba latlha molao le ditaelo tsa Jehofa ya ba Jehofa o ba tsamaisa lefelleng ka dilemo tse mashome a mane le masiu a teng a mashome a mane ha ba le lefelleng ya ba tlalae ba teng mokgathale o ba teng ya ba mathata le ditsietsi di ba teng go bona ya ba bang ba ntse ba shwela ba shwela tsile ya ba ya go moshe setšhaba ba le moshe bua le modimo gao go na re se ga tshoa ga tshoa la išwa moshe a bua le jehofa modimo gae jehofa ga bua le moshe a le moshe bolelela setšhaba gore kgale ba potapota thaba ena empa jale go lekane ba lebenna leboya e momamedi wa ka ya rategang le wena o seng gona ga letsatsi lena kgale o potapota dilemo tse ngata o phela lefatsheng ga le lopolola o phela ka mathata o phela ka meogo ga le o sotlega wena le bana ba gago ga le o potapota thaba ena o sa fitlhe mo o yang teng ga le batho ba o lwantsha batho ba o tsekisa batho ba bangwe ba ne ba o tswela maatla ga le batho ba tshaisa ka wena ga le momamedi tseba ka shekolena jehofa o di go lekane go lekane go lekane ga le o potapota thaba ena ga le batho ba o kwalela mamati mamati ya bophelo ga le batho ba o leka ga le batho ba bangwe ba o entse magoba magoba a bone jale jehofa o di tseba gobane ka sheko lena go lekane tseba gobane jehofa o utlwile thapelo ya gago ka dinako tse dingwe o ne rapela o re modimo yeno ga utlwe thapelo ena go sena phetogo o ntse o bina se fela kgale ke buswa ke lefatshe tshwale jehofa ne molao motšha e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena la kasheko lena phumola meogo ya gago tseba gobane ga le o potapota thaba ga le batho ba bapala ka wena ga le batho ba tshaisa ka wena tseba letsatsi lena go lokane gobane jale jehofa o utlwile dithapelo tsa gago gobane jehofa ditsebe tsa gae ga di a thibana o lokalo o tla utlwa merapelo merapelo ya rona e momamedi jehofa o tla o tsamaisa ka tsela e nngwe ka tsela e lebang e lebang bobole boya gobane jale kgale o tsamaya ka yona ga se tsela e o fitlhisang mo o yang teng ke rata ore jehofa modimo a o boloke o tsebe gobane kgale kgale kgale o potapota thaba go lekane ka keresete morena amen a di amoele mogau mau wa mana gona jesu keresete lenato kopane le mathuiso a moya o galelang di be le rona botlhe di re boloke ka keresete morena amen

0: abira tsebeletso ya lesedi hantle o dumela hlo ra ke bohlano mantse wa mofokeng le moifoma kumanya mona le mani dithapoketseo
1: ke lebuile ha holo gaitse dia ka emotsong moratu wa mabedi ha re le kole hore re tswa ka difengo makumanya ho sengona
2: ha ke so fumane ka ga bona hana jwale tje ha ke so fumane le thuso ha ke ya mo botho ho thutswa masole a ntse a phela a tswileng a di veterans le ke botsa go na jwale nna ka ke le mohlolo ha dina tshelete ho ha ke a tshwanela ho fumana ka pojwa
1: Mamedi Sesuthi haufi le Selma sa hao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding mo khatlo emelang basebetsi wa sakhau o tswela pele ka letsholo le bitswang Red October ho lwanela ditokelo tsa basebetsi mamedi re tlamanolla diketsahalo tsa moraorao tse amang komishene ya matlanga e fuputsang ditlalo tsa boitshunyakako ba boradipolotiki le batlodi ba molao tshebetsong ya sepolesa le makaleng a toka Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mabetseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele nna lebitso la ka ke mantshiwa mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa gore a botlhano tseo re di balwang ke mosiwa tshweu

0: tjhelete eo ha ke a tshwanela ho e fumana kapo jwang.
1: Makhumane potlakile ho fumanela momamedi eno wa rona dikarabo ho tswa ho GEPF Free State. Ke yona mohlomphehi Thabiso Lebethe o araba mme.
2: Ke kopa mme a tjhakele diofisi tsena tsa Department of Defense and Military Veteran. Rona re le GPF, Ready Payment Agent, e le hore qualifying criteria e etswa ke military veterans. Yes, melao ya teng e ntse e tsamaya e fetoha e kengwa tshebetsong. Batho ba ntseng ba le ka hara molao e le hore mantse ba patalwa ke bona di-veteran tse ntseng di phela. Ba e leng horeng ke di-beneficiary, ke di-spouse. Ko hona military veteran e leng busy ka policy le legislation e tlo re fang hore na ke batho ba ho tloha neng ho fitlhella neng ba qualifyang for military veteran. And mo e le horeng mme o etsa application teng military veteran, then ba mo fe reference number. Ka mora reference number eo, o tla etsa follow up le military veteran. Military veteran ka mora hore ba qete taba ya molao e saenelwe e kene tshebetsong, ko hona ba tla ba ntsha mangolo a reng wena mme le mme le mme le molekane lo tlamayang le GPF le itlhe le tlatse taba tsena le tsena. Rona re sebetsa ka ho otloloha ka information e re e kreileng lefapheng la military veteran hore re tsebe ho patala le tjhelete. Ba allocate budget ba e fa GEPF hore tsebe ho patala batho ba hona jwale. Molao ha o soka o ba akaretsa di-spouse tsa bomme le bontate ba e le horeng ba se ba hlokahetse, empa a ka ikisa he diofising tseo a fitlha a kry-a information ho GEPF. Ka nnete o tla nna a tle a kgutliswe e le hore ha re soka re ba le tokomane ka letsohong e re guidang hore na re tswela pele jwang.
1: Ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe ka bongwe ke nka ba mmalwa fela go tsemelemong ya batho marandang dipuisano tsa setšhaba 086 000 3084. Re ketse tlhokomediso ka pele ke ena pele ke nka maikutlo ao.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi Milesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ya re ke potlakele Kimberley ho ntate Rantheba go tsondate.
4: A ke le ka foka.
1: Re tele ka ntate.
4: Amna ke nana ntate tao belsa mona o sa botsa o tshona phoka bana ha ile mona a rota ipuella o ba state ke batho ba bohlale ha ile bona bo ntse corruption ka go e wa me a tabetsa tsa botsotsi tse ke ntse tshata ka re bo tshotso ba ka o munya tshete ba o munya ba o munya o tsatela so sa tshoni ke nana ha ile mona a rota ipuella o so feela ka yena ha ona moyi ba le mo botla phunya teng fo ka le bo
1: a re le bo he re ya tueleng ho ntate skeme keme go tsonda di
4: le ka nema ntse wa tsisa ka ka
1: re ke le ka ntate
4: le ding nna mantse wa e go sokala ntse ke kudu phaso ene le ntse a batlang a re fa dintlo tsa botlhokwa ene a bua a monate mo le ka ketse tse ana bua mana go le Eskom e nne mantse wa mana la setso a go lo nne mantse wa ha go lo a go wa bona ba gulle ka rona la go nya ofite na le ntse ka re ga jeng ke ka kudu phaso le ke ba phumele ka khotso nne mantse wa o tla loka ngwana nne ke ite bola go ntse le mnate nne mantse wa go kwa
1: ka ntse a re le boe ha holo ke nnete ntate Khulupasiwe ona sa sukudi sine re mothola kana kotsohle ke nnete sa jene mahlomola pita ka redi ona sa sukudi si ba phomotse ha me ya bona e phumule ka khotso ha re sa sole ho ntate Bishop dumela ntate
5: nna mo ke ndumela ha ke di aka
1: ntate
5: e ya ke me o buke mo go ngwana so ka nnete ba buile le bana ba batla tjhelete e ngata haholo ene e bima haholo e re ka morao mo le be le hore ha o bone hore na e be le go imetse ka tsela mang a ke monto o wela ntse o mo pakete jwalo ke nagana ga mpa ipuelele o a ntshela mpa ipuelele ena ka bo ena gobane ntho a e buang e tla utlwagala e tla nne e tshwane le yane ya nteng a e patala ke a leboga ga ikile ngata ba le wena ka labotlhano a ukwa.
1: A tlabege le mmogo ntate Bishop ka bone ka sa sole besta o la nna kopa monyetla le gotleng la dinyebo gore a ka tlhalosa mabedi a mararo ke a ntse a qotsa melao ka go lwana tsa molao section mammanya mammanya mo sireletsa tsena le tsena le tsena motlhomongwe tla o besa o tuke ke matsebang ga re Carlton Ville ntate Mothole dumela ntate
6: motsua
1: ntate
6: ntate besta gore o a bone wena gore case e dima o bona setse a sebula bua taba tsena ande besta ke tsotsi e kgolo mantshuo o tseba molao gagolo e ka re o badila bala dibuka tsena tsa molao tsena tanki mantshuo ntate
1: wena o notlhile mo bogile notlhile mo shebeletse mo mamametsi jalo ka ke boletse na ntse a qotsa dikarolo section tsa molao a reng section mamang ya selemo sa

0: Amedi re ke fitise mabenkelo bana ke khutla re tlo manolla diketsahalo tsa morao rao tse amang commission ya matlanga e fuputsang ditlaleho tsa boitshunya ka go ba borra dipolitiki le batho ba molao tshebetsong ya sepolesa le makaleng a toka ditlaleho tsa boitshunya ka go ba borra dipolitiki le batho ba molao tshebetsong ya sepolesa le ditshebeletsong tsa toka di entse ke mo commissioner wa sepolesa sa KwaZulu Natal Lieutenant General Ndlandla Mkhonazi sebokeng sa baqolotsi ba ditaba ka morao ho mo president Cyril Ramaphosa hopola o ile a neelana ka taelo ya gore ho thewe commission e tla fuputsa ditlaleho tseo ke dipaki tse fetang lekgolo ka ofela tse seng di tekile bopaki commissioning yana go fitlhelela ga jwale tsona di aga ka gare bahlanka ba ka setlhong sepoleseng le bao go tlala goang le batlodi ba molao jwale tsa moraorao ke tse supang ha bopaki ba engwe ya dipaki tsa setlhogo commissioning e leng motlatsi wa tlhogo ya lekala la mautlwela ya sa tswa lele kwa mosebetsing morao jena Firoz Khan bo buseditswe morao ka mora gore malomae ka malapa e o neng ebile e le mmuele wa lelapa la Khan Pregi Parayaki a bolawe ka o thunngwa mmeleng o mogolo wa R21 letsatsi pele Khan a ile teka bopaki gona commissioning hopola gore Khan yena o phunyiwile polao ka kgwedi ya Phupjane gona selemong sena matsatsinyana pele a tshwanela go ile teka bopaki gona commissioning ya matlanga re tlo manola taba ena le setsibi sa tshireletso Andy Mahlomola Mashaile.
1: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le pheke ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Bona how le data ne ke December waya pautsware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo ntsa tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
3: o ntsa le mo haleng data. Hello,
2: how na get together e qalang ka please call me
4: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta hodi mamo ipehe monyetleng wa ho hapa se ha bo sa hao sa miputso ya 500 million how get a tap to win dial *180# kapa o download my Telkom app hona le mela wana le dipehelo Telkom possible begins here.
5: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re ikudisang. Bahale botle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa prosaiden ke tshoseletso eo botle re e hlokang. Di-capsule tsa prosaiden ke dihlwekisi tse re retsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa prosaiden ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re ikudisang le ho re fokodisa. Ithekele di-capsule tsa hao tsa prosaiden. O boloke lapa la hao lotle le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa prosaiden. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5 prosaiden junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe bakeng sa lesedi le eketseileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re prosaiden. Ha se prosaiden.
6: O duna o re theka tatwaka. Le tsatilena, le yantse le di pothole, di le kwala ka jeno.
7: Jolo ka ha di kgetho tsa magotlametse di se di le haufi. Letsedi FM ka mananeo a lona ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
8: Bana wa Free State ba ya sotleya empa ba etele dipele bona ba phela ha monate ba driver di fresh cars ho feta batho bana.
7: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo di tla haswa ka kotlo he Rigwala Multipeople Center Sosolbeck. Ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa a mantsiboya.
9: Ke bua ntho tse phelang tseo le ditsebang. I'm not going to stand here. Ke iketse mzwanke mbuli ka pageleke.
7: Momamedi, o eletswa hore o fihle ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
0: Se ke boletse hore ke tla ba teng ka mono ka Rigwala Multipeople Center sa Sole le Moifo. Ka labohlano lona lena ke matsholo a rona kwano tshebeletsong ya lesedi a manane wa ditaba bakeng sa dikgetho tsa magotlametse tse tlilo bakala nne kgweding ya Pudungwana selemong sena se hodimo. Re manolola diketsahalo tsa moraorao tse amang komishina Madlanga e fuputsang ditlelo tsa boitshunya ka go ba bora dipolitiki le batho di bamola o tshebetseng ya sepolisa la makaleng a toka ke boletse gore tsa morao rao ke tse supang ha bo pakiba engwe ya dipakitsa sa hloko komishining ile motlatsi wa hloho ya lekala la mautlwela ya satswa le lokwa mosebetsi morao tsena Feroz Khan bubuseditse morao ka mara gore malomae ka malapa e wena eng bile le mmueli wa lelapa la Khan Pregi Phadayaki a bolawe ka uthungwa milengwe moholo wa R21 le tsa Tsipil Khan a ile teka bo pakiko komishining ho bolara Khane le yena phunyile polao ka khodi ya Phupjane hona selomong sena matsatsi nyana pele a tshwanela ho ile teka bo pakiko na komishining re re manolle taba tsena le tseding le setsebi sa tshireletso ND mahlomola mashaile ndate mashaile khotso o amohetse makumane tsebelesong ya le sedi
10: bona mme ke thabetse ba lwana le mmamedi wa makumane ho seng hona e wa letsatsi la labora
0: ke le bohantate ha re le kule nako timing e o polao ya Pregi Phadayaki e tsaetseng ka yona di hora pele Khan a ile teka bo paking sephiring commission ya Madlanga nase ke se supo ka pa ditshoso tsa ka bo mo ho kwala Khan molomo ka pa ke tsela e ho diaisa bo paki ba commissioning
10: ntla di pedi ngwanetso ya pele ke a hore ba mo romella letshogo ga ke re ba mo romella letshogo ke bua ka bana ba abatsibelang ba thabang gore Madlanga o tlo tshatsa ntate Khane ba tsetelle a ntshitse mabitso a mo fa tlameyang gore a hlahelle phatlalatseng kampo a beiwe pepeneneng ntlha ya bobedi wena ngwana mme ke gore nako e etseditswe timing e o tla ntshwarela ngwaneso timing e etseditswe gore ka puo ya baeti ba tswang Europa ba mo retlile ngwaneso gore ba mo tshose letshogo le etseditswe gore a seka ba kgona go bua maobane and-e nna le wena re bone le momamedi gore bopaki ba hae o ile ba busetswa morao gobane o ne a utlwana le malomae and-e gobane a sa ikutlwe gantle go ya ka mokgotsi wa ka Michael Jeremy Michael go bonagala gore ntlha tse pedi tseo wena mantsheoa purpose kampo design ya tsone sepheo le morero wa tsona ntlha tseo tse pedi ka gore malomae a bolauwe di ne di tlameile di tlise letshogo le gore komišene e sekebe ya modudisa maobane
0: ke buile gore Khane o phunyile polao ka kgwedi ya Phupjane June ke mona go se go nkilwe mothinya go sele mmoili wa lelapa la gae o sa tswa bolawa nae ka nna ya ba rerileng polao ena ba tlhokometse gore ga go bobebe o fitlhelela Khane ka lebaka la go maatlafatso ya tshireletso ya gae ke ka go ba ileng go wa leloko
10: ke nnete ngwaneso lekfaite ke gore ga re o batla mantsheoa re tseba gore o tlo theoela go sane o tlo bua ka ntate Mashaile kampo ka ntate Mofokeng kampo ka Rangwane re tla tloela wena re otle Rangwane ga re otla Rangwane wena molomo ka kwaleya ke tseding tsa di-tactics tsa intimidation ngwana heso go ka etsagala gore ga ke ya ntlheng ya bobedi go ka etsagala gore ntate Pregi Phadayaki o na le ntho tse a di tsebang tse a sa tlamehang gore a ba di tsebile re utlwile ba mo associata le Radovan Krecher ga o tsamaya ga o associatewa ga o bapanywa le lebitso leo la Radovan Krecher re a tseba gantle gore ae go na le kgonagalo ya gore ntate o ga a phela gantle ntate Radovan Krecher ke ka mokgwantse a le tšhankaneng le gona jwale dilemong tse ngata ke santsane ke le modulasetulo wa Gauteng Community Police Board ba mo tshwere General Sibea a tshwere ntate Krecher ke batla gore go na le tse ding tse nna le wena re tsokang re di utlwela wena ngwaneso tse tsamaisanang le tsona tseo tsa di-hit list tse banna re ba bonang ba otlwang le ntate Khane o latlha tshelwa ka mollo a be a dula sepetlele a be a tshaba le gore a tlalatlale ke nagana gore batho ba ne ba tshela ntate Khane ka mollo wa ba tseba gona le relationship di kamano tse re sa tsebeng gore ke tsa mofuta mang empa gore ana a be a le ka ntle ka nako yane ba mothunya mo ba mothuntseng teng e tsamaisana le yona ena ya gore malome le ena go ka kgonagala gore batho ba tshetseng tate Khane ka mollo ba mo tseba le ena wa ba tseba ka bokhutshwanyana
0: bopaki ba Khan tate Mashaile bone botlile o mamelwa sephiring jwalo ka re boletse na nako timing hape ya polao ena ya malomae e bolela gore dintlha tsa bohlokwa tsa sephiri tse malebana le gore ke mang eo Khan a tlilo teka bopaki ka yena neng e ka nna ya ba di nyenyelepiseditswe go tswa ka gare go komišene kapa go tswa go makaleng a molao
10: ngwaneso komišene ena ya majanga ke e nngwe ya dikomišene tse ke di tshepang gagolo ka nthwena e re ditang security of information tshireletso ya dipuisano le tse ding komišene e ya hlompheya wena ngwana mme ha se komišeneng yana e tshwana le dikomišene tse ding tse fetileng mo re kareng lesedinyana information e tswa ka gare ra tseba nna le wena gore e ne sentse e beuwe letsatsi ne sentse le beuwe la gore ntate Khan a batla ore o kampo a sa batle go hlahella ka pela komišene o tla hlahella ene ka nnete wena ngwaneso re bone gore a batla kampo a sa batle o hlahelletse sephiring o hlahelletse remotely
0: ako e tshware mo remotely mona mo a hlahellang ka tshebediso ya marangrang ke tlo fa monyetla ba gore o tswele pele ke kopa o fetisa mabenkele ka pelenyana fela ntate Mashaile ska be ya mohala fatshe
11: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe diplani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo Dipehelo di fumaneha online mo le tefello tse tlwaelehileng
12: Best deals ever.
13: Now what's ba se bohle ba buang ka sona le ba OK Furniture hona jwale o fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300 o top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5 jwale ke 499 le Vita Sleep Zambezi double face set ka 399 o boloke 500 di solo tsena di ntle ka ho fetisisa ka lebenkeleng le online ha OK Furniture o fitlhela ka 11 sa October 2026 hona le melawana le dipehelo
0: Ntata Mashaile re ke boele ko amohele ononso o hlalosa mara hore khane o tla commissioning ka tshebediso ya marangrang ka mantswe a man remotely or virtually.
10: Ngwane o likile ntate khane a re o kenya hlo mobu gore a ska bona empa o ka ikenya weekend hlo mobu melontso le ka ntle wena ngwaneso. Ba ba tsetela a tlamele hore a ntse Soe o mobung re mmone ka marangrang ha ke re mmone ka marangrang ke commission e re bonetse yena kama ntoma the commission saw him on our behalf a sahela o sa hopola mantse wa na lwana re le ra bua ka tabena ntate Khano ra no tlaela ka tshokare a batla kampo a sa batle alla dikeledi di meogo ya ka lehlakore kampo isa e ka lehlakoreng go hlaela o tla hlaela o hlahelletse maobane jwale polao eo e ne e reretse gore e motshose gore a ska ba kgona go ya commissioning a tlabe le go buisana le commission a tlabe ke nagana gore dikgolo di sa tla mantheuwa go santsane go tloswa batho wena ngwaneso go tloa ka testimony tsa bontate Sibanyone le bana bontate Sindane a santsane a tla hlaela ka pela commission mathata sa tla magolo ngwaneso
0: ha re lekole o tlo hlongwa dipotso ka ditlalo tsa hore o fuwe tjotjo ka bong ya tendera ya lefapha tsa ditšhelete ya diranta tse dimilione tse magolo a mabedi le mashome a robedi 280 million, le ditlalego tsa gore o nyenyelepisitse lesedi la motho ya tletlebileng ka taba tsa bobodu bo etsaetseng bankeng ya VBS ho moetapele wa emeng ya mekga dipolotiki. Ke batlhanka ba feng ba ka setlhong mmusong le dipolotiking ba tlilo ba mathateng ke bankgana ya ka ba le tshebedisano mmogo a sebele tshabo ya go teka bopaki ba isephiring ga o lekola.
10: Ngwaneso, nna le wena re sa gopola gore ntate Molefe Fani mogenerale Dr. Molefe Fani o na sebetsa go treasury go lefapha le la ditšhelete. Ngwaneso, o tla bona he wena ngwaneso gore tsoso e ntate Khane a tsosang ka yone ya tšhelete e kgolo e tlhabeileng ga e etsa qeto eo ntate Fani ga e nka a le mong jala ka ine le CFO ka dinako tseo. Go na le bao kaofela ba neng ba tsamaisana le qeto eo ba tshwanang le ba ne ba dutse BEAT Evaluation Committee le BEAT Selection Committee BEAT Adjudication Committee. Wena ngwaneso, o tla bona gore go santsane go tlotswa mabitso a mang a batho ba ne ba le ka gare ba thusa ntate Fani CFO go fa ntate Khane tendera eo. Jwale o tla utlwisisa gore ke batho ba bangata mantsheuwa ba tlo tlaelwa ke kotsi ya gore majanga a ba tshwatle ba bangwe babae ba lo robala majanga wot ka bokhutshwanyane mathata a mangata go batho ba bangata ba tsamaisaneng le ntate Khane ba sebedisana le ene ba tshaba gore gona jalo o tlo ba bitsa ka mabitso. La a sa ba bitse ka mabitso, komisini ena e na le bokgoni ba gore ba fatolole se wena o se tsitetseng ba be ba se beye mo pela gago ba ba o botsa o nonagana o ka patantshe le wena o qetela gore ee athe a ke a sebetsa ke nkile 2 million ke re ke protection fee e le gore o qadile gore wena ga o ditse dintho tseo. Ka mantse a mang ke re bothata bo sa tla mantsheuwa bothata bo tobaneng le ba bang ba e leng gore mabitso a bone ga a so tlhage phatlalatsa.
0: Jolo ka o bolela gore mabitso a mangata a santseng a tlilo tlhaga, seo re setsebang ke gore nako yona le ditekanyetso di a gaelela. Re tlo bona go etsaetse jwang go ba komišene e tshwanela go iphetela mosebetsi wa yone.
10: Mantsheuwa le wena momamedi, molao o re molato ga o bole. Mabitso ao a tlameile a tlhagelang ga nako e se e fetile wena mantsheuwa ya commission le ditekanyetso budget e fetile mmuso wa Aforika Borwa o na le responsibility ya gore o etse gore nnete ya tswa bokebeka bo a thibelwa bo thibelwa ka gore botlhe bao mabitso a bone a tlhagileng ba tlamehile ba tlhagelele ka pela lekgotla la dinyewe. Ke a o bolelela gape wena mantsheu wa ngwaneso, komišene e ka di 27 tsa January 2027 e tlo extendwa gape ngwaneso, la e ka extendwa ka 3 months empa yone ke a tseba gore e tlo extendwa because of ka mokgwa dintho di dutseng ka teng bopaki ga ntse bo tlhaga go santsane go na le go gongata go tla tlhagelelang bopaking ba ntate Khan gagologolo gobane e ne e le motho wa counter intelligence gore ke motho a tsebang ntho tse tshosang mantsheuwa la e le gore ula fokola kaekae sebedisa monyetla le tsebo ya gae ka mokgwa o fosagetseng. Ba ba counter intelligence le ba intelligence mantsheuwa ga o ka ba botsa dipotso gantle jwale ka re bona bomme baloi le bontate Khumalo ba tshwatlha bontate ba ba tabolela dibaki le ena ba santse ba tla mo tabolela dingata se santsene di tlatso.
0: Maikutlo a maAforika Borwa a mang ke gore go bule letlole mo baagi ba tla latlhela disentenyana mo le gore komišene ena e tsietse gore e tswele pele le ka mora nako ya yona ya tshebetso. Maikutlo a gago ke a feng ka seo?
10: Bona ngwana mme lekgolo la diranta ke na le lona sentse ke le beile ke le beetse gore ke koleke le nna moo ke nagana gore ga re le really 16 million kampo really 20 million renta di makholo a di ranta re koleka lekholo la di ranta a ngwa le tshelte we ka molekana ntate majang a ka be etse bo 200 million kwa e se le tsantsa kampo e etse go feta mo go ya tabat ba ileng gore ke ba bona gore batho ba e bona commissioner ya sebetsa ha mmuso o sna tshelete o sna o hloka tshelete ma Afrika borwa le mokopanang le one mabenkele mona le mo ke tsamayang ke le speaker a teng ngwanes batho ba no rona re ikemiseditse gore ntshe tšhelete ga re batlho lwantsha mmuso ga re noteito ya re ta dipokotsong tsa rone go be le account tšhelete e kene mo ntate majanga a sebetsa
0: ga re phethele a re gutlele tabeng ya Maloma Khan Parayaki tlhaselo ya hae etsa e tsenakong eo koloi ya hae e neng ena le bothata mmileng o R21 go ya ka tekolo ya gao jalo ka setsebi na ketsalo ena e ka nna ya ba e susumeditswe ke batlodi ba molao ba nkang monyetla mokganni ya qekeile kapa e ka nna ya ba koloi ya hae e entswe ka bomo gore robehe kapa o tshegetswe leraba tseleng eo go neng go tsetswa gore o tlo feta go yona
10: dintlha ha monna a di shebile potso e ya gao dintlha losetsa gore number one e ka ba e le gore kolo ya ga e ne ntse na le trackara tsena se manamiswang tsena se plakwang ka tlasa koloi ntlha ya bobedi go ka etsagala gore ba bangwe bana ba roko ba sebeditseng le ntate Khan ba intelligence ke bone ba ile ba e beya mo ntho go ka etsagala I suspect gore go ka bo go etsagetse jalo ya bobedi wena ngwaneso e ka nnete dikoloi tsena di a etswa gore di robetsileng go na le ntate o mongwe a ne a dula ka bekasa le ka kwana a sebetsa kaekae o naya kwana Durban KZN koloi ya gae ya phethoa e la ha e tlose go shejwa wa bonagala gore go na le ntho e ne e ntswe koloing gore a swele tseleng a seka ba fitlha mo a na ya teng empa o la phela le ka jekong tsa phela sa bokgutshwanyane ke re ngwaneso ga batho ba sentse ba entse leano ba o tshetse leraba gore ba o fumane ga o sa tsebe o sa tšhentšhe dikoloi o sa shedisisentho tsena o le wiki ka kelello ka mindset ya security ngwaneso go tlhaelela tsona
0: ntate Mashile re leboetse nako ya gago le ka mosomotlhompheng
10: kgotsa ngwana mme le momamedi kgotsa
0: re leboile golo ke setsebi sa tshireletso ng matlhomola Mashile ga lekgabola jalo le a relele ka rona moifoma kumane go tswa go motlhophisi wa lona rape o mokwena ya letlaisitseng ke na ka moloi Stanley Sesten motsa thebe a relaolela kgaso ka bokgabane bona ba haesale mantshiwa ke lebitso la ka ga re tjane o sano seng a pakeng tsa gora batlhano le gora ya botshelela mo nalapeng go le CDFM mosiwa tshweu re baleleta ba tsa gora botshelela.

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya botselela a re di anotse hlahlamanga ile ngatsa hora ya bosupa thago wa breakfast show.
1: Dira hekel na neo le o beyang sehlohlolo. Lena ke le na neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go

0: I know who I am. Ke le bitswa la Pina Sinaj. Sabela tswa le sedi. Bana ba khwa le pele ho mona le omile a tsama le male. Sabela tswa le sedi le shumela metsi robo metsi tsoka bra ra ya botshelela. A ka le bitswa ke monono ke a swela khaza. Eh ke no no ke sentse kwa mona jona ka di atlatse mo futu ele la bra ro ka jeno mphalane tlo matsatsi a supileng. Ke 2026 au bana sentse o balo matsatsi e pele ba di hlatlhobo ba tobana le tsona ke bua jwa lo ka ma grade 12. Fela he motho santsana na le beke ba le bohle mo ifoma kumane ba tsamaile le wena o tla o renya bohlano ba disile kwa no renya na ya botshelela o si watso o ba letse ditaba o tla gutla ha ke ho ma dumetse hallo
1: ha be le shoba le botsero ba fela ba tsere fela tsora ya botshelela the biggest about the drive ta kwa breakfast show le seria fama ke tenge ka tshelo ke la boraro a o bana na kwa ya tsamaya kgwedi ya tsama selemo se ya betse ya le sona re teng re sentse re feletse Jonito Twasa Chepate le Kada boy o fitlhelo rengyane ya borobong re kobe re gutla re utlwe Chepate DM jwa
2: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di utlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o qhanolla tafole e momahanyang ba lelapa bethe e monyollang mokgathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa thekenoloji tse nolofatsang bophelo gobane monyako wa bophelo ha o hole o ka tlong ka mona le ba leloko ga mmogo le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Wa bona how le data ne ke December waya waya ha o tshwarei ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka dikhoma ke tlo tlo bona no mo ntsa o tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
4: o ntse o le mohaleng data
5: hello
3: how na get together e qalang ka please call me
6: eba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tlo ka 29 rand ka pa ho feta ho di mamo e pehe monyeteng wa o hapa se ya bo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le melao na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
7: O fetola masiu a malelele ho baqalego tsa ka mafudi. Me hopolo ho ba di invoice. Ke tsona tse tlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di SME. Empa banka ya hao e bona fela balance ya hao. E sa bone be kgathatso ba hao ho re o fihle moo. Mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. NetBank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. NetBank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
8: Ntho e nngwe le e nngwe e lokile bakeng sa papadi e tlang ho tlola ditlhase. Orlando Pirates e lwana kgagaula le molamu wa tshepe le Mamelodi Sundowns.
9: Papading ya bakgaolakganya MTN 8
8: ka la 10 kgweding ya Mphalane. Mona mohope wa mokudi o paneng. Bohathakelo ya papadi ho sekasekwa ha yona le monyaka ho tloha horeng ya bohlano thapama. Re le dinatla tsena tse pedi di horahorana ka wotloloha ka hora ya botshelela mantsiboya. Orlando Pirates. Ekulu kuchana le Mamelodi Sundowns papadi nya magaola ganya MTN 8 ka wotloloha SABC 1 le SABC Plus o ka boela wa mamela ka wotloloha le Stadium FM ka hora ya botshelela mantsiboya se ke wa fetwa ke motsotso o mong le o mong o ikisetswa ka motsotso ke SABC Sport.
1: For the love of the game.
0: Why it's about drama.
1: Hot love of the game.
0: E bekengetlang di a thagoa tsa ma grade 12 ka la bobedi bekengetlang ba saletswe ke matsatsi a tsheletseng
1: ga itse ya ka sentse ile ke ne ke bua le junior ntjwetsa le yena re jwalo ka ba khutla maobane ba tlo khutla beketse pedi fela ka mara beketse pedi tse sentse ba
0: sentse bangola
1: ba nice lona le reng jwa le ena ke a oqetela ke a oqetela qetela qetela le malala la utswe wa hlokomela hore ke yona e khutshwane ka o di feta ka o fela pele le ngola dihlahlobo tsa lona ha ke le qoqeng le rona fela ba ne se re romela di voice note 0797585066 079 758 5066
0: o tenche pa che pa le ka bana khaitse ya ka
4: Awa, kamo hau hle DJ kamo hau khomre Johnny to lwana the disco dancer.
0: Lo tswile.
4: Ai ngwana mme re tswile ka ona mohau.
0: Mihlenya lona hane lengwa lona hana ne lengwa le sangwe le grade 12 hane lengwa la matric standard 10. Gatello ene tshwana le matsatsinga.
4: A ibile hona jo le tsena ke nana e bete.
1: Ke?
4: Ai jo le tsena ke nana e bete tsha.
0: Lo lo binga. Ai le nna ke dumela na lwana che. Hone ho ya kana.
1: Lo lo binga.
4: Ai lo no lo ho. Mm. Ah. Esto es lo que no cuento en un tatu.

0: standard grade
1: ya lona le madoda doda
2: doda ama ga yeo bua ga era ke yona era channel ke madoda doda
1: ine le madoda doda doda doda score ya bo
0: a fela 30 yona ga ni tuno ke ke wa pass a le 39 ha ikho
2: o ha
1: ana jwale ha
0: ya 33
1: ana jwale ya
0: wa ba ke 30 mang
1: fela 30 bo ite bo 33
0: tai
1: ai ai ya le o tlabo ha
0: ai she patra le bo wena wa ne
2: ke o
1: tlabo tsa thufu yo la 30
0: na lo 80
1: ntse kgona le tsa
0: thufu kgona tsa maga 80
1: jwale ma teacher ga ne a khalala le misa ka mola jena thwasa ya fumane di maka tse o di
0: ba le di
1: yena number 1
0: ba le di
1: ha
0: ba tukane unzali number
1: 4
0: ne ne kenye
1: o wa le le sidinga ka ba le di gaka mola o re le ba di tso
0: e bile re bua ka ditlhatlhobo tsena mme re tlhoka na go khotha motho ana joale re bua ka ditlhatlhobo tsena go utlile hore president Cyril Ramaphosa o tla etella pele thapelo ka mona ka province ya Freistad hantle ntle bui buitlamo ba ma grade 12
1: tsagela
0: se thapelo buitlamo ba ma grade 12 ka mona ka province ya Freistad ba eteletswe pele ke MEC Maboya me ka nete sena se bolela hore province yona e sentse e hle e ikemiseditse hore bana ba ka ngo
1: president yo ya ho number 1 province khaitsiri ya
0: number 1
1: president yo ya ho number 1 province ka se tsama e ka ofela ha ile number 1
0: ya
1: ha o satse ya
0: no
1: o sakile ke tsela baba ya le menyi mo e rutwe ye me tswantsa kwa tsamo
0: mamedi jolo ka khada kupile romela di voice note tseno 0797585066 banes letsa joang wetsa bonnete ba go di hlahlobo di le fumana le itukisitse ke di feeding thotse le dietsang o tloa ka jeng romella 0797585066

0: tsano ya setšhaba sa Basotho
1: ba tshikile ka nnete nna o nkopa ka nyahlo ena
0: ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
2: le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralysis haeba o tlo etale lesedi FM ya baliantle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kerekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sabai e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel

0: le shebala betsetse le sefara betsetse go fara seo ra ya bosupa ba khatlo kwa bobedi the biggest sport drive ta kwa breakfast show o le seri ya fame ke Zulu boy no malanga ai no wa tsbona le di pinatsetse ring ha ikile ya etswa ke monga yona e ska ba hloka motho e monga go wa ipheta hape di teng dipinatse jwalo fela hona letseding tsereng ha ba dietsa o fumana hore hona le spidi se se cha ka pantse nga holare o kore ke etse pina ya ka ka paena o fumana hore ka nnete ha isingi ka pae ba monato fita ka pa ha hona ntwe le gore motho ka lla ka yona e tshwana le yona ena ya nomalanga ke ntate Khaifa Sebega ne ke ntate
1: o la kopa e selisa
0: no ha Zulu boy ha re bua nnete ga itse di aka o tsamaile Baba mbadi singa thwasa o sing we put to
1: batlae
0: o ne o batlae
1: le tumelo ya ho sebedisa
0: ha yona ka tsela ka ka nete tsa maile monati Zulu boy ha mona na o laphe ya boso laphe ha wa singa le thoba ni pinena ke classic boso na le pina tsa sabatleng hore motho ana ne a re o tlaetsa eng ba bangata ba sentse pina tsa batho se re tshaba o ba bitsa ka mabitso re hey o no batla ine ya bo hey batho ba sentse pina tsa batho thwasa Hola le pina tso tso tlwele we tlwele jwae.
1: How hard?
0: Hona le hana ke manyana la hana ka ya haya house John. Hona le la hana ka ya haya.
1: Fela he Ralph Gam
0: la hana ka ya ka nna. Itlwele le jwae. Ya itlwele le jwae lo le tlwale se.
1: Dolly Parton la dumela.
0: Eh.
1: Ai ibile o ntsa lebo.
0: Hona le tse jwae.
1: Are
0: tse jwae.
1: Itse ho ba pina yeo ibinwe ke Whitney Houston.
0: Ha hona le Whitney la enka
1: ya ba kholo feta hai ne di like ba tuna bile ba satse bo ke a doli
0: ba bana ba satse
1: ai Whitney la isa holla man I always love you
0: Whitney
1: ai Whitney la isa feta fela ke dumela hore ntho mo ela ithusa ke film ya ne ya the bodyguard
0: ba mbasi
1: ho ba nene le soundtrack ya the bodyguard jwale mo la etsa wa pina o tsamaya le taba tsena tsa setshwantsho ai ga itsela ka ke mo
0: dina tsa le ga tsa ka pina motho pero go tsetsa speed fit o se ba di
1: khonse
0: O se bari khang so ka o teng. O se bari khang gore ke di be jwa manga o metro.
2: Ke le dumme ha ha pele ba mama di ba tsa kwa break sa show sa se pitse pitse manga o. Re na le di match tsa go tsa tse tlo kalang ka hora ya bobedi. Botshabelo o tlo ya Telkom Park go ya Molontsela e tlo sebedisiwa ke Jasmine Mokotu. Ha re tena pegenye tso singangata o tlo a mahunga go ya Eskom building tsela tse tlo sebedisiwa ke Nelson Mandela Second Avenue Henry Charles Macraff to sing Andrew go ya Lebohang building re kopa fela ba gani go sebedisa di alternative route Thabantsho re be le fun walk e tlo tloa Mabana cultural go ya Rato complex le teng re kopa ba gani ba rona go ba le sebedisano mo re be le di roboto tse sa sebetseng corner stars and Walter Sisulu cross road and Dr Belcher re go patela bagani ba rona go ba le tshebedisano mmogo twa mo sepalla hantle fan sadin go tsena di ding tsa go tsana wa le tshekele bo
0: a re le bo ya go lohle a gaitse ya ka mashoma mabedi fela be tso ka borra ra ya busupa mamedi re kobe a re khutla rutlwe e kurulene di tsa majwa
3: Atlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetsi, ho tshwara ntle le molato. Le tse ding tsengata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online. Moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ho supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang ditlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko ka pa golden delight ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tseding tsengata ha You say we fell. Modi je sa mai modi bitsang hanyane. Kamisa.
1: Ya le sedi shebe metsotsi le hantle mashoma mabedi ana le motsolo mong ka mora hora ya bosupa butle re kopana le kobeni mogeseng ka mora ka ikurulene re utlo re ho renyena. Se phalla Juan se perpetu kobeni gaitsedi aka kitseo.
5: Ke a le bua gaitsedi aka. Mothating wa ka le dikoloi dithulane mane sebakeng sa Fort Loras sa koreng la Marimba Gardens. Mona ke tsirenya semse kwa di pela se di ka di kwetsa se tetepete ke mabapi le sebenza ka mane ka Reiger Park di tshulana matlano nga Clarence September le Simon Mentor ati kamane ka Klepurgi di thulana matiano nga R554 le Osborne Ellen Johnson nonjeke hlokomela moganni mo mabone a laola ka sepelebeta se din taolo e ba le tshola o MID a re fana ntse baka a re buisana ka le hlahlamang re leboga EMPD ka tlale ho ena.
6: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le o fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
7: I'm like, nah, who's cap? The beat thick, yeah. The knee kick, yeah. Dog. Yeah. We didn't know what to talk. Hey, Tony. Okay. Tony.

0: fetogile theko ya ntho engwe le nngwe e tlo nyolloa, ke ka goo le Reserve Bank e nyollotse the interest rate hobane the pressure ya inflation e golo. Empa re gotlela sethathong o tla fumana gore jalo ka thwasa sa tsholo gore bonyane ka full tank o oketsa 150 rand, but o tla gopola gore motho a dulang Soweto a sebetsa Centurion o ka fumana gore tank eno o e sebedisa ka beke kapa go isa matsatsing a lesome, o tshwang gore ga re bana fela trip ya hae a ya mosebetsing a gotla, o tla fumana gore a ka tlameha go tshela gabedi kapa gararo kgweding, o tshwa gore di-150 rand tse oketsegileng di tharo. O balege gore ga e le gore ka lapeng ke koloetse pele, go tshwa gore ga e sale di-450 fela e nyeloileng e se atometse sekete, o gopole bana le maeto a mangwe a se a mosebetsi. Jwale o tla fumana gore le ga ba ya di-taxing, di-taxi le tsona di tlo nyoloa ga sebako e telele, o tla utlwa gothe di-taxi di a nyoloa, o tla utlwa gothe dithepa yaka e sebedisiwang ka tlong ga golo bo dijo jwalo le tsona gobane di tsamaya ka tsona ka ona mafurana a dipalangwang gobane ke di-truck di sebedisa diesel ga ngata. So o tla fumana gore ga ntse re na le shortage kapo mafurana a ntse a sa tswe Middle East ga golo mo a tswang teng mo go na le ntwa magareng a America le naya Iran, re tlo dula re na le pressure ena e golo gore gatelelo ya gore thepa e tlo dula e nyoloa ga golo gafetsa-gafetsa, ga gona tshebelo pele ya gore e tla theoa pele go dimo setlang bo March bo April, go bona ya laekare Iran le America di ka dumelana ke segale, empa UN ntse sebetsa ka taba tseno mo mamedi.
1: Hai, o na le bothata ntate Xabuza, ke thutse ke shebile gore barele ya crude oil ya ole na etala e tlile o $88 e selo $101 ka le bothata bona bantwa e pakeng tsa Iran le America o qetangwe e hlalosa kgweding ya mmesa ga o noetsagala ntho a mofuta ona o jena ka nako e ne santsaneng e tota jena re le ga bona mmuso o theola theko ya mafura ka 3 randa ba re ka nnete ba tla ke ba tlose lekgetho le mona le e leng gore le a kenyeletswa thekong ya mafura. Ke eng se o bonang go ya ka wena se etsa gore mmuso o se ka etsa ketso ya jwalo e jwalo kgetlong lena, mmuso o fetisetsa tabena go moreki ka kotlologo?
0: Tsa go utlwisisa gore ntho ene e le etsala ka kgwedi eo ya mmesa e ne qala go etsagala, empa mebaraka ga e sebetse jalo, ga o kgone gore ga dintho di o lokela mo e le gore re tla re motlhe go nona le tenako mo e le gore mafura a dipalangwang oli e tala e ne e reka ka bo 48 dollars per barrel, o fumane gore ne di lokela naga kao fela ebile ne re thabile ke nana ke lemo tse pedi tse fetileng. Jwale ga e le gore daba di fetoile o ke se re mmuso ka metlha o dule o baila out obane mmuso o tlamehile o ntsha guarantee, empa bothata ba di-guarantee tsena tse ntshwang ke mmuso ga e tlamehile e tswe gona jwale go tlho gore tshebelo pele ke gore dintho di ka loka motlhomong nakong tsena lemong se tlang ka 2027. Now o tla fumana gore mmuso ga o kgone accounta gantle for ntho tsena tse re buang gore ka gore ke di-foreign exchange controls, gobane jwale mmuso o ntshitse guarantee ka lemo se seng, jwale e gotla ka lemo se seng e le gore the foreign exchange rate ga e sa lekana. Now shortfall eno e tlamehile go subsidizewa gape ke di-taxes, go na le bothata bono.
1: Ntate potso e botsitswe ke momamedi ka mona mosisi wa banka ya Reserve o nyollotse segatlha sa tswala jwalo ka ga o buile ka yona ka letlhakoreng lena ke ditheko tsa mafura, re bone gape le motlakase o nyolwile. Meralong ya ditšhelete re le baagi re le beng ba tšhelete ena ya mogolo e sa golang le tsena tse ntseng di gola, ke di fe dintho tsa go tlo tshwanela go di etsa ka nnete e sale ga jwale go leka go lwantshana le bothata bona? Motlhomong le o bona tšhelete nngwe re ka enka kae ntate go eketsa, re etsa jwang ka meralo ya ditšhelete bana e mongwe o re ga gona o theoa go fetang go seng ke theohile ka go
0: ke nnete re bitsa yona gore ke saturation point budget kapo moralo ga wa ditšhelete ga o sana gore o ka o etsang nnete yona ya sala gore ga o ka dula o sheba tsatsi le lengwe le tšhabang kgwedi engwe le engwe e seng fela ka nako tsena tsa tlokotsi le ka nako tsa setlwaedi moralo wa gago wa ditšhelete o tlamehile o dule o sheba gore no re ka fokotsa kae re ka etsa jwang re pie mohlala o ka fumana gore ga ntse re bua tse re lla ka mafura theko theko ya mafura ya dipalangwang empa go na le motho a nang le bouquet ya television ya ne e patalwang e godimo motlhomong a ka sheba mono gore nna wa e tlhoka o tlhoka efe go feta efe nna o tlhoka go kgona go fitlhelela dibaka tsa gae kapa o tlhoka television nna motho e mongwe tlare okay nna ke tlwaetse go tlhapa ka bubble bus kapo ka shower gel nna ga se nako ya go futela go bus soap ga re tsebe ke dikgetho tse re di bitsang gore ke dikgetho tsa ikonomi kapa tsa moruo e leng gore motho ka mong kapa lapa ka leng le tlhoka go sheba ditlhoko ntho tsena tse re bitsang gore ke di-needs e seng di-wants mo e leng gore o tla dula o tlameya gore o fokofokotse empa nnete ya sala thwasa le batho kada ka tsatsi le leng le le leng o tlamehile o nno shebe menyetla ya o kenya lekeno go na le mathata go sena mathata gore na ga e le gore o na le ntho o ka e rekisetsang baaisane e nyane e be income stream ya gore ya o boloka ka nako tse jena ke ka go o tla kgona go tswela pele ga se kao fela ba re tla kgona go etsa dikgwebo ke nnete empa ga o ka gopola kgwedinyane ya June go la ba le bo mabagambe ba bangata mo e le gore mo mabagambe mo go na le di-tax shop tse ngata tse di leng vacant ke batho ba mmalwa ba ile banka monyetla o wa gore re ka tlala ntho itseng ntho tse jalo di ka o thusa mo mamedi gore ga nako tse jena di fitlha ebe bonyane o etsa ntho ene re bitsang gore ke soft landing how tifly ga bobebe kapo ga golo
2: ka motsotso fela ntate wandile pele re fetela go chepate o tlhalosetsa motho re tlhalosetse jalo ka motho a sa tsebeng letho go na le motho a dubelang gore kgwedi le kgwedi fela petrolo ena ya nyoloa mafura a nyoloa mafura a nyoloa lebaka la seno ke lefeng motho a utlwisise gantle mme go ya pele re ka lebelela ntho ya mofuta o e ntse e tswela pele
0: ka nakong ena e re leng yona mo mamedi o tla fumana gore ntse re tlo lebelela gore o tlo ba le gatelelo e golo gore mafura a dipalangwang a nyoloego ka baka ntho se re buile gore ntwa tsena tse magareng go naga ya America le Iran gape-gape le naga ya Russia le baaisane ba bona o tla fumana gore re fumana oli e ngata di naheng tse mabapi go tseno ee ke nnete Africa e kgona go ntsha oli e tala empa ga ya lekana o ka fumana gore South Africa mona re na le setlamo sa sol le sona se kgona go ntsha mafura ya dipalangwang empa ga a lekana jale ga re ka fumana tharolo ya bothata bona ba gore Strait of Hormuz se bulege re ka ba le nyegisetso e nng empa go tloa gona jale e tlo dula e nyoloa gobane ga ntse go lwanoa ga golomane Iran le dinaga tse dingwe tse mabapi di a amega ga ba kgone ntsha petrolo kapo oli e tala gore go kgone go etswa mafura a dipalangwang so re tlo dula re le boemong bona for nako e telelenyana go lo fitlha bo March April le mo setlang
2: date ka o itsa tlo re leboa golo boso wa ka re tla buisana le wena gape nakong e tlang
0: re le wena batho ka le thwasa re bolla ka letse bao ba ngwalang ditlhatlhobo tsa matric mahlonolo
2: a re leboya golo tlhe wena ntate Kabuza ke Andile Kabuza wena mmamedi ka nnete ne di le bohlokwa taba tsena le Wandile ke ntate Wandile Kabuza ne di le bohlokwa ro fe tsona jalo ka mmamedi wa Sena Station chapat a dio tsa mabenkele wena boso wa ka o kamatha o fe mmamedi e tsa dipapadi go tlwe di eme jwa
3: wa re kamatha o fitlela ka 8
2: Amata.
1: Yinke dad. Yinke pa.
4: Tipo pa. Le serie fe. La dicia pa. Cacha.
3: Mamedi wa tshebeletso le seri ya fema ke bolo kwa mele hle go le bo ha holo ka mono DJ Thwatsa Comrade Jonito e ka tsana le the disco dancer ha ke bise be mamedi re fumana re maobane bile le papadi ya setswalle mo Benin ene ba pala jolo le Argentina me papadi ena ene le bohlokanyana ka taba ho bane se papadi setse ba halang se tumela yana le Messi ene le papadi ya ha ya o qetela me papadi nyeno ula gona gore a thusetse dintlhentse peditse e leng tsa hlajwa ya ba le yena o tlhaba ntlha e le nngwe e ne ebile e le ntlha e keneng jalo ka penale ga re tloela tseno re ke re le kole ka mona ka o CAF Confederations Cup mo teng re fumana gore CAF e phatlaleditse jalo dipapadi tsa confet tse tla bapala mokgatlhelong wa bobedi red arrows e tlong kana jwa le Kaizer Chiefs. Tsena di etsa le jwa la go diena o di motla betlhola matsatsi a le 10 le metso e supileng. E tla be di bapalla ka mane ka Levi Mwanawasa Stadium goreng ya boraro. E re bekeng e tlhatlhamang eno he. Ebe yona Kaizer Chiefs e amela jwa Red Arrows ka mane ka Deben Moses Mabida go ikabele ka labahlano a go di tlhola matsatsi a mashombi dana le metso e meraro ka ora ya botshelela thapama mohlodi papa dintsena tse pedi he o tla fetela pele mane ho di group stages me he mamiri wa ka ke kopa ha o le jwalo itle ke untumella ke fetela ka mane ka ho fika la motheo se Londona ke go tlona ebe dikolo mmona ka jeno ho etsa la jwang fika la motheo le ka engwana mme
5: ke ba tre tshuru medi tele ba re tswa le CDF
3: ai hamunate fika la motheo wana mebe o etsa la jwang ka mo ka dipapading hona le tsena tsa national cross country championship
5: ke pa re ke ho ipitse go tla go bona go beke e fitile re le province ya Free State ne re tsamaya ya re ka no lotiri huba moraga go re re dire sentle kwa Kemo tsepe me ka la batlatso go le ka kwa Gauteng re le province ya Free State ne re rometse basiba le basetsana kwa national cross country championship me ka kakaretso province ya Free State e bone jalo maemo a bobedi itseng yone fela eo sekolo se sepotlana sa Brandenburg primary school mo Bloemfontein ba ntse ditshimega tsa netball tsa under 13 tsa fast five and hula hoop re bua jalo e le go ke bone ditshimega sekolo se sa Brandenburg
3: ke na lwena fika la motheo jwale go tsena tsa provincial chess championship e be di hona le eng ka mo
5: teng se ka kaela tsore ke go kala botlhano o ra re molebile o ka fa sekolong tsa Tshebelopele mo Bloemfontein go tabo gona le top school chess mo di dika di le tlhano tsa province ya Free State ba tla ba rometse bana go tla go gaisana e leng jaanong e fitlhelela setsotolong ganye ya top school chess mo province ya Free State
3: kopano ntse tsa kago games teng le tlo bua kang go tlo etsala jwa
5: ke pat maobane re le directorate ya Cyrec and Values in Education eo e eteletsweng pele ke director Selebogo Patrick Dithebe ne re na le kopano le ba early childhood care and education me ke bana ba ba fetsang go belegwa go fitlha kwa dingwageng di le nne go tlile go nna le metshameko ya bone eo e bidiwang ka go ke kago kago games e simolola ka labotlhano o ka kwa Zukabalo Stadium kwa Welkom batho ba tlile go bona go bana ba bannye re ba simolola ba santse ba le bannye e re ba ya ko dikolo tse dipotlana chepat e be e le go ba setse ba tshameka metshameko e farologaneng
3: potso nngwe gape ke nang le yona wena monghadi se Londona ke ena o re na ebe ka morago re sekolo sena sa Naval se sebetse gantle dipapading tsa ntsa ke motsepe le bona thaselelo e le jwang dikolong tsa lona ka kakaretso
5: e kwa godimo thata gonne go na le sekolo se ke batlang batho ba tla se bonang ntle le Naval Surg fa o lebelela le sekolo sa Ntsuka kwa Bethlehem ba tshameka sentle mme mo nakong e sa fediseng pelo Chepat ke tlatsa ke go kaela go setlhopha sa Mamelo di-Sundowns ba beile leitlho mosimane mongwe ka fa sekolong sa Naval Surg mme ba batla go e go nna ka koo e ko godimo mme bana ba le bantsi ba batla go ipona ba tshameka mo kgaisanong e gonne ba itse ditshono tsa bone go ba ka iphitlhela ba tshameka kgwele ya dinao ya professional
3: fika la motheo be letsatsi le monate mošhana e se le tlhoke tshitiso le a gola le bareetsi he o tseba ga o le teng tsena le bareetsi ba motsweneng ga banka ke ba gona
5: ke batere ke o leboge ke leboge le bonono ke leboge le tshwatsa ga mmogo le joditso
3: ke o taba
5: ke a leboga
3: mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke tsona tseno he tseno ko opanetse tsona goreng yena ga tlabela ga tlha gape ka nkane gora yana ya borobedi ga se dinka ge tlo dikwatela ae e re ke ba fe bana beso ke a bona chairman o santse a odimo le tlase re motho a qeti jwa le nna ke lakatsa moya ke tseo he chairman
1: wa trota
3: e wa trota
1: ntsa trota mona ke tsebe na ona na ho tswa manga tsebe oke wa trota
3: ya no le bitse itse ke mathe ho tlala ka e
1: a bitse o mathe ga itse dia fela he ke a tseba batho ba ngata ba emetse ho bona final ena e tlang mafelong a nabe
3: hey e tlo ba bui ma ga itse dia ka final ena empa he e tlo ba monate
1: hona le batlo swa
3: Ocho.
1: Ai ke go tsa. O ke la utla thao la utla swaba wena. Ke la batlo swaba. La batlo swaba ba felo ga nabe. Ke tla ba jwetsa ka manta a se ba swabi.
3: O tla a e ha re emele manta.
1: A lu ke la ga itse dia.
3: Ke o tla.
6: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
7: Sebokeng di lonalia ananelwa Lesedi FM le lekhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.

Talent ngata. Me

0: nonetheless ke ipotsa ntsa ya joang ka morao re a o tsweke stroke ke tsapa ka nnete ntsa tla hantle le tola hela o fola ntshana ya stroke ke botata maobane ne ke lela pa la pelle le ke le tseba ke lo tshidisa mmamedi nkeke ka bolela le bitso la bona bana ha ke tsebe gore na ditaba se di tsamaile lapeng ka ofela fela ba tlokaletse ke motho ke motseba ba tlokaletse ke ngwana ba ofela le hona tloetsa dilemo tse mashuma mane bekeng tsena tse tlang ka lebaka la stroke ne re bua le mme wa hiker e ntwana ya stroke ka mogosese ama batho ba dilemo tse tla se ka teng ka nnete o tlisa botlhoko
1: ai stroke ke mathata ga
0: ke ai ya no no fela
1: ke mathata ana holo ba tshwantse ba tla ba hola ba sale banyane ka dilemo re ne re nana ke ntwa ya batho ba holo fela fela ho bona etso ra a se ntwa batho ba holo fela
0: ke botlhoko ha motho a tsamaya sia motswadi
1: ai ke mathata wena ga itse di ya kai ka ke sentse re fitisa matshidiso ke mathata taba tsena tsa stroke ke mashoma mabedi ba se bahlalo fela ba se tsogile bile tsholo re ga borobong ke tsa o qetela tsa dipapadi le chepate radio
2: Papa, le serie fe la dicia pacha
3: pacha. O medi wa tsebelo sa le serie fe ma ke bolo kwa mele hle ke re wena morong. Ko le bua ka mono the disco dancer ko le bua DJ thwa sa le comrade my comrade eno he ke comrade Jonito batho bana ke ba le serie FM. Ma medi mo ba ne hula ba le dipapadinyana tse mmalwa tsenele tsa setswalle. O tla hopola ke le ka o joetsa ka mane ka papadi ya Mali le Argentina mo ne le papadi ya o qetela ya monena Lionel Messi dipapadi tsa machaba me he la ga fumana hore o la hla bantla mono ile ntha ene le penale me ya ba ba hlolana ha yeno ya Mali ka dinthlatse tharo ho noto ine le ketsalo tsentle a holo mono stadium ba bile le jersey ya Lionel Messi e kgolo ba e entse mane ka ntshutsena tsa bona tsa di AI ba e be ile ka ha ga le bala ine le ketsalo entle a holo papa dintseding ila ba mo Algeria ine thulane le naha yane ya Niger ke mo ho ya ba ya feta Algeria ka dinthlatse pedi ho nthlaile nngwe Russia ila kopana jwalo le bana bana ba Nigeria mme a ma medi ya ba tsala dinthlatse tharo Russia empa ya khutla na Nigeria le yona ya lwana mme ba qetelletse le go he ba ba petse ka ho lekana ka tharo ho tharo empa Nigeria ma medi ha so ka ba ba pala hantle Nigeria so ka ba ba pala hantle e santse o bona la mathata a santse le mangata ba santse ba sokola hlopha seno a soka ba se momana ka mogho ge tloetse Nigeria ka teng are ye ka mane ka Kenya mo re fumana hore mokotlisi Benny McCarthy o re bang batho ba lebeletse hore a hlole dihlopha tse ka Bafana Bafana Morocco Senegal are ntweno ke ntwe thata haholo lebaka la hae ke hore di papadi tseo dihlopha tseo di nang le tsona papisong le di papadi tsa hae tsa Kenya ke phapang e kgolo haholo a re jwale e nngwe hape taba ke di-leaki tseo dinaga tseo di nang le tsona jwalo sentse o bontsha hore o a bontsha hore PSL e phahame haholo ka mane ka Morocco ba phahame haholo Senegal leaki tsa teng di hodimo haholo le hore na ba bang ba dibapadi tseo ba bapala di-leaking difeng lefatshe ka bophara mokwetlisi Beny o le a tswela pele gore batho ba batla gore ka Kenya ka mane a bapadise dibapadi tse bapalang lapeng mono Kenya ke ile ka se utlwa ka morago ba latlhelwe papadi bana ba tlhile ba re local players empa he a boela supara ga o thuse ba batla gore ke bapadise dibapadi tse bapalang leaking ya lapeng kwane mona Kenya empa e le gore leaki ya ka moo ka Kenya ga e so qale jola ha so ka ba qala bolela dibapadi tseno ntse di so ka ba dibapala mamedi mme a ke ke a di nka a di sebedisa e ba e fika le yona mme a ka busing taba mfuta jwalo ntse go lona dibapadi ntsena tsa lefatshe ka bophara fumana re Cristiano Ronaldo o re o ka fumane ha dibapadi ntse latelang tsa Portugal sena setla ka morao re a tsamaye kampong pele ho nako mme o le a boela a gutla he Ronaldo a kopa tshwarelo a re pepi se ke ntse phoso e kgolo haholo ka ketsalo eno ka ketso eno ke entse papadi laba nngwenyana mona ya ene le ya o phunyeletsa o ya dipapading tsane tsa AFCON mo Angola ene bapala le Malawi mme Angola ile a hlola papadi eno ka dintlhatse tharo ho ntlha e le nngwe go feta mono ka jeno mayudu ska lebala ke itse ke thekiso ya dibapadi bakeng sa tournament ya Betway SA20 ba ke auction he mme SA20 ena e tlo kena selemong sa bohlano selemong se tlang ha e tlabe bapala mme se na le le motse e hlano ka ofela thekiso eno auction eno ye tsala ka jeno ka hora yane ya botlhano re tla bona rona be ke di bapa di defense tla be di rekwe jwala ka theko e udimo a holo tseleng tsa di bapa di tseleng tsa bapala mono bapala di kwa kwa gitsana tsa gale Mets ile kopana le Arsenal Arsenal Masters ya feta ka tsepedi o noto Arsenal ile kopana le All Stars tsa bapala ka o lekana ka nngwe le nngwe Mets ya kopana le All Stars ya ba hlola ka ntla tsetha go ntla e le nngwe ho no bapala jwala bo Thierry Henry mono bapala bo Patrick Vieira hara ba bang mamedu bele tsa tsile monate le hloka tshitiso nna le wena ge tshepe go mo hautla boela go jaga le bana bana beso ge tla ntse re felletse o sane mme ka tshola ke re ntumela ke tshwara ka gauta ka letso Auckland Park
4: la bala hao le lokelang tshwenye ha ka yona ke shelter le pato ke ka ho di funeral plans at Lintel di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Lintel Life ke mo abla ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o hadile topo e be le kunutula o ke le fihle le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borrele di ka mehla ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang ke nnete prosiding e fumana di chemistry tsohle naga ka bophara prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re prosiding
1: ha se prosiding shebala botsa ra ba fela ba so ga le bile tsholo re ga bo boga chepa tsa ke tsebena o so betse ile boswa ka
3: ke nna yena chepa
1: ha o so tse chepa le tshaisani
3: a ke re le nana o le fela ka nae
1: o
3: ka po o batla o supa gore ke rata moya
1: a o rata moya ntate ne ke le ka fela o utlwa go tenna ha o rata moya e chepa o nromeletse senepe mona be ke fitileng ke la botlhano a neng robella snap
3: ke sa ke la botlhano chama
1: ke la botlhano o neng romella saying o gobela tsengata le wena man
3: a ke re ntodingata
1: todingata ntate ntodingata batla o bona o romeletse sa
3: bona le ke sa ke bona le mona mono tsokotsa batho
1: sense ona le mona ke tsokotsa batho ona le wa romella recording ya Thabang Rampoa
3: e ke re go utlwise he role model wa ha
1: letona ya ai ai khona tshepa tompatleletse ding di recording simono ntate o itse o tla sheba di nthontsa ha o tsa gale kwa
3: ke tla ke popolo ke bona hore na ho etsa la jwa
1: a o mpatlele wena tshepa o ka ithule o teng ka jeno
3: ai o teng
0: ke teng Mm.
1: Bona di jile ona di jile beke fitile ngwana wena chepate tsa hae.
3: Mantholwana. He mantholwana o itse mehlena ha bua ka beke fitile o ya hole.
1: Ona jwale. Ona lo romella sene.
3: A go na le mobi o bona ka la bohlano.
1: A o tlile dife.
3: A ona tshwaka ka di fatuku ntate a jele jin thujini a yona le mobi. Be
1: bana ba ke ni jin thujini tsane di go. Ha na ri bitsang thuli ke vups ya o tshwalela vups ga itse ya. He ya mo tshwalela vups mo mabe di tholwana.
0: Ke di shorts.
1: Ai ke di vups ga itse ya ka tse tsa lona.
0: Ke di shorts.
1: Ya ha o ke vups. Ya o ke vups ga itse ya.
0: Ke jorts. Ya. E mo tshe tse tsa tsa re be mo.
6: Ke jorts. Ke jorts.
1: No ya o tshwanela. Ya o tshwanela vups yena. Mane di ka o tle di vups. Tholwana ntho tsa bo shaba ranks. Ai. A ene dutse gaitse diaka.
0: A ke le ke re nya wentla ena le bobana.
1: A ene dutse thotsa bo shaba ranks ka nnete. Ya botsanela. Thotsa bo Mr. Lava.
0: Mr. Lava.
1: Shaba. Shaba baby. Ai. A no ene le ntle. No chapati ka nnete ka nnete na di. Ke tsa bana ba keni ke nthotsa hana jwale.
3: A ndo di tholwana tholwana tholwana ka lesela tholwana ka lesela o mobe o tshwao ka di fatse.
1: Vupsi mona ha monke thwasa ke nna ke tholwana ge ba ge a vupsi
3: o lo ka di vupsi
1: a ka te ke wotlile le nna moqibelo ke se ne jwe ke
0: ba vupsi ya wotla
1: ka vupsi ke bophelo ga itse di ya ka vupsi ke bophelo
0: yo na na jwale vupsi ke ntsetsa ona jwale yo na na jwale tshe na tholwana ya busa ya lae
1: hai itse ke lo e reka ya ka tholwana ba itlisa ke a thekala ka le ka ba ge tla o le ka
6: o tsebe e kgolo le thekeng le maoto mone jwale ga ke a tlwaela ke ganea ke apa ba ga botukela ka a ya tswaedutse
0: jatwa ka ona e bitsa hebehebe aebale hebehebe tseetsalo
6: ao sela bopsi tate bopsi ke bophelo momamedi
7: 2020
6: ka e o dutse kgaetsedi yaka ke ra
0: a ke nasena yona gale o keteletse o pota ka mabeke
6: ga ke natlholwa ke tholwana moqebelo kga keya kere ke batla yona e nana ya osio na tlholwa ke tholwana le ga
0: Ke
6: a utlwa ono le mmomane wa itabolela nna ke la ka utlwisisa ka nnete tsa letseletšhele ke go na le mong ba re e kra la itabolela ka nnete ga se a ngata moo ba mong momamedi o tsebe ya re le ba ngata jwale mao ba tla o kena mangae tolwana kga momone a le mong a the letsele a betse kaomona gaitsedi ya kao le
7: mong
6: ya ba letsele aya ai bana thuli bana
7: yo
6: ha se anga ta
0: fela ha ba monati
7: ha ba monati wena thwasa ha ba monati le maemo a le ho dimo a dumetse ha ba monati man
6: o mong stage go ntswa kwana o ya kwana o khu
7: ke na le mavela se re ya kwana re ya kwa
6: hele le tsela ba latsha monna hona le botlwana jwa le a saitsa te ba ba kope a kopelana ka ba kopelana mo kopelana kopelana
0: ya ba ba kopela
6: ga ka mo gomella molaetsa le nna ga kgaitsedi ya ka o etswe ga o etswe re ka nnete kutla batho ba lla ba tsho ba re hele tholwana wa tsama ke ga o etswe
0: tholi baby
6: tholi baby
7: ao bana be so a ke le buile ka nnete ke le buile
6: jwale sonta ka o khutla o ya gospeleng
7: ke a ke khutla ntate ke fitela metsing e pijana jo
6: ntse le olwa etile yo
7: a tiki play le ka the hands yo
6: hey mantla ka se ke tsaba
7: the hands
6: ka li le lentso manta
7: ha ntate ke hutse ka falense
6: he
7: yo
6: tholwana nna se ke tsama ka microphone wa ka microphone tsena tseding a ke ditshepo wa ka ke re hallo re hallo a ke hweletse ke tebu ho ke tebu
7: e o tebu
6: e ke tebu a ke re hallo o re hallo jwale tsena ha o hweletsa kgaitsedi ya lentswe le a tsama
7: a o sompile ngwane se kore ke lo ithekele
6: a o tsamaye ka wa ha o kgaitsedi ya
7: o tsebe fela
6: ha fela ke a utlwa le monate ka jeno
7: a ke monate batho ke monate
6: a ke o lantwe e ke o nweleng
7: here ke kopantseng ke tsama ka spray ke ntho tsena ka o fela ke a ke re pen le ha se ka ba ke
0: ke bona o so thogelwe ke bona o so thogelwe ke tsa grocery ga hona le ntho tse fedileng
7: eh
0: o ga e khona malana sa tsitsi
6: a hona lwantsha letswele na
7: tsasa a ntate o no lobu
6: ai ha fela o le hantle gaitsedi ya ka ke yona thwege batla
7: a bana be sekile buile
6: ei thata so
7: Mamedi ka tseno ho itlabole re tla bua ka ditabatsa di maraka mo re tla sheba hore how so tsetse chalet ya how e u fatswala ebe u fumana phailo ho di matswala eno e o sentse o ifumana re tla bua le setsebi ditabenseo tla le mono he re tla sheba fashion jo le ka rentse re bua tena le botho a semona le batho hore fashion e hona jo le tena o bona di vups tsenga ta fela re tla ke re tlo bua le setsebi ditabenseo fashion ka hore na nako ena ya selemo fashion e bang e hlahelletse ka mahetla ke feng re tla bala lengolo la momamedi ditabeng tsa malapa re qetelle ka ho bua le batswadi re ke re shebe hore na pakentsa hao le molekane wa hao ke mang ya batlang e hlile anyehlisa ka lehlakoreng la kgalemelo ya bana le melao eo le beileng ka tlung ka mona ke tsona bana be sekele bile haholo
0: Danko mamela tsabela tso ya le serius ka ba fetwa ke le nana o la itlabolle metsotsongena le shumela motsolo mo mpelo ra ya bo robong e re retse tjene
8: Rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentla ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite ho di ma mo re fukuletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo paninya ha ho tselo ka rona ba ha mo DC. How will a Standard Bank my more account kajen? Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlane ya ngodisitsweng. Bona le melawana le dipehelo.
9: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala e ba o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
10: Ntho e nngwe le e nngwe e lokile bakeng sa papadi e tlang ho tlola ditlhase. Orlando Pirates e lwana kgakgaula le molamu wa tshepe le Mamelodi Sundowns. Papading ya bakgaolakganya MTN 8 ka la 10 kgweding ya Mphalane. Mona mohope wa bomkudi o paneng. Bohatakelo ya papadi ho sekasekwa ha yona le monyaka ho tloha horeng ya bohlano thapama. Pele dinatla tsena tse pedi ke horahorana ka ho tloha ka hora ya botshelela mantsiboya. Orlando Pirates e kuluku tshana le Mamelodi Sundowns. Papading ya bakgaolakganya MTN 8 ka otlwa SABC 1 le SABC Plus o ka boela wa mamela ka otlwa le Seria FM ka hore ya botshelela mantsibuya se ke wa fetwa ke motsotso o monlomo o ikisetswa ka motsotso ke SABC Sport.

0: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho kganolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
1: Clientel Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientel Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 1 kg tse pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram dife kapa dife tse pedi tsa Lux bath soap ka theko e tlase ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Foko tsa lebelo. Fahla lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
4: Mamedi, hey, ya bagetho e monate ya dipina tsa ha wena Simon Rapuleng ka mona ka katlehong me reale bohle ngwane so reale boha o ile kgetha pina ya Sky Love is Blind ke album ya bona ya Inner City e ileng ya tuma jalo selemon sansa skete makhola rbong mashmerbe di le metso emine athe he engwe hape pina e o aneng a ikgethile ke level 42 Living Me Now. Album ena leona ile ya tuma ka dipina tse tshwanang le bo Lessons in Love, Something About You, empa he are nna ke rata ha babina Living Me Now. E re he wena momamedi motle ke tle ko eletse gore le wena o ka tshwana le Simon Rapuleng. Qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa gago tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 7585066 079 7585066 ke mo o ka romelang dipina tsa Gauteng me wena mo mabedi motle nako ke metsotso e mashume a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong ha ba mohlomong o ntse o itukisa ngwane so hona le mo o le banteng hopola hore nako ke ntho ya bohlokwa e mong o santse ke ne ka ra sepalangwang o ntse wa parela ka ra sepalangwang o kile ba bona hona le batho ba dulang ba le morao nakong me hlaena e ka ba mme o etsetsa di makeup ka ra sepalangwang ka nako nngwe ko gona o ntse o fasa dieta o le ka ra sepalangwang ko gona o ntse o lokisa tai ya gago o le ntate o le ka ra sepalangwang o se o le morao nakong dintho tseno ngwaneso di ka nna tsa baka kotsi mebileng ya rona e tsa bonete ba gore o tsewe ka nako o etse dintho tsa gago ka nako ke ka go na le batho ba banka nnete ga o tseba gore o na le lebaka la bohlokwa o lala o lokisitse dintho tsa gago ka la maobane o lala o beile dintho tsa gago gantle ka manane ka la maobane ga o tswa ka tleng o tswa ntho nngwe le nngwe e se e lokile ke utlwa pina ka ditsebeng tsa ka mona mo mamedi motla ke tsebe gorena e tswa kae ke kgolege motho a ntseng a tobetsa kae-kae o tla itima o tla itima mamedi motle re tlo fumana senelo sa tumelo metsotsong ena e mashome a mararo ka mora gora ya borobong mme o tlo seke wa fetwa ke ntate moruti Serray Mafojane mme gang fela ka mora mono he re tla be re kena ditabeng tsa dimaraka metsotsong e leshome le metso metlhano pele gorra ya leshome metswalle ya rona ya tshoganga ba tlabe ba le teng ba tlabe ba le teng mme o sa itimile ka nnete ka kgole o bone gore ntse ke etsa phoso o na tobeditse ka phoso e re he ke tla konkele pina e tla ka rea senelongo sa tumelo e tla ka kgatlhiso kgatlhiso mphephuka me kgatlhiso ke mohlankana wa bina bina holo ka mana kana heng ya lesotho e hlile o tumya holo kgatlhiso ke a hopola le kana ko e o tshebeletso ena ya lesedi re neng re atisa ho etela dibaka tse fapaneng o notla mmona sa re balakata a fihla ka netere e lenna ke tlo tshetsa le sedi FM kgatlhiso ke a tshepa ngwane sentse o phela hantle e re remong ke a re mogao

0: Hey mantsi a matlakanete re le boha ntate moruti sire mafojane o badile bokeng ya luka gaolo ke a le shume le motsomong o badile temana ya bone mabedi motle re tokena di tabentsa di maraka empa pele ho mono e re fela ke fete ka mana jalo ka utse bore ro ruta ka tsena tsa di chelete di maraka jalo jalo
1: hore o atle he di tabentsa kgwebo le matsete ho hloke ha tsebo e batsi ya tsa ditjhelete. Mamela itlhabolle ho lesedi FM o ithute haholwanyane ka tsa ditjhelete. Ke molelwa.
0: Ntate Makwe Masilela ke moeti wa rona yena ke stock broker tshwarelo ka bana ka JSE mme ka jaanong re bua ka gore o tsetetse tšhelete e sentse e o etsetsa tswala mme o fumane gore go ba le phaelelo e nngwe ya tswala godima tswala eo ke yona taba eo re buang ka yona o tla ke a e tlhalose gantle. Ntate Makwe dumeletle re a o amogela kwa neng go le Sedi FM.
2: Dumela mme, dumela le ba mamedi kwa gae.
0: Ke a leboga tle ntate Makwe, re boetse gape re o amogela le wena ka jeno. Re bua ka tswala godima tswala le e bitsa ka gore ke compound interest rate. Jale, ha re ke re shebege gore na maatla a yona ke a feng le gore e bolelang.
2: E na le maatla a magolo thata mme, ebile ba bangwe ba tsamaya ba bua ba re ke e nngwe ya di 7 wonders tsa lefatshe. Like maybe re bona di plek tse tshwanang le bo Table Mountain as one of the wonders tsa lefatshe ka gore e na le maatla and se e se buang as o tlhalositse ke gore ke tswalo godimo ga tswalo and e tlhalosega moroba ka taba ya sekao ya gore ga re tseye gore wa tsamaya o investa 10,000 rand and then interest e ba o fa yona ke 10% go raya gore o tlo thola 1,000. So go raya madi a gago a e sa le 10,000 e tšhelete la ke 11,000. So gape ga o boa e be o tsamaya nao ga re re ke tswalo dimo a tswalo o kry-a gape 10% godimo ga 11,000. So go raya gore tswalo o e kry-ang ka nako e la gopola o thotse 1,000 gona yanong go raya o kry-a 1,100 fela yalo. So the compound interest it's all like ya kwa godimo and baba itse ba ntse ba re baba le mbotlhale ba kreya compound interest tswalo di mo atswalo ba se mbotlhale ke bona baba e patelang ke gore le sekoloto sa gago ba feletsa ba o tshatsa ka tsela e jwalo compound interest. So 10,000 tswalo ya 10% e ba 1,000 tshelete la ga e sa le 10,000 ke 11,000 and then 10% 11,000 ke 1,100 fela yalo. So e gola ka matla ga le yalo.
0: Jale ha re ke reng ke hore na nako e o motho a tsetelang ka yona e ama jwang tswala ena ho di matswala.
2: Se se botlhokwa ke gore ga o lebeletse nako e telele 5 years 10 years 20 years o tlo kry-a tswalo go dimo ga tswala e bonagalang gona le motho a lebeletseng jara e one sekao sa rona gape go lebeletse fela for 12 months then go rare o kry-ile 1,000 rand from that 10,000 mar o mong ena jara ya bobedi o kry-a 1,100 modimo ga 11,000. So go botlhokwa gore o lebelele nako e telele gore o kgone go e bona sentle tswalo godimo ga tswalo and e tswalela pele mme se re se buileng ko mathomong go ka gore wa investa santse le gore o lebeletse nako e telele e se ka ba le gore o lebeletse bo 2 months 3 months or kopa bo 6 months.
0: Jale ke dintlha di feng tsa bohlokwa tse o batsetedi ba lokelang go di tseba ntate Makwe mabapi le yona ntlha e?
2: Ke gore tshwanetse o lebelele gore ga ba o fa di-dividends o kana wa tswelela pele wa di-reinvesta go na gore o di tseye nako nngwe ba ka o fa di-dividends ka tsela ya gore ga ba ofe tšhelete ba ofa di-shares tse ding gape ba rena re tla ofa di-shares tse ding gape mo. So se se botlhokwa ke gore se ba ofang tsona o seka se kenya ka potleng o e reinveste ka tsela e yalo then o tlo bona gore tšhelete gago e godile ka tsela e kgatsetsang.
0: Ntate Makwe re lebohile golotlhe tsatsi le monate re tlabela re tana gape nakong e tlang re a leboa ntate.
2: Thank you, man.
0: Asema him. Mamedi ke metsotso e leshume mashuma mabedi le motsolo mong a pele hore ra ena ya leshume.
3: Johannesburg ke le haela rona. Account e nngwe le nngwe ya masipala e lefuang e thusa ka phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa tse kang metsi, motlakase, ho phuthwa ha matlakala, mebila le dipaka tsa setjhaba. Na o bona mokotitseleng ho dutla ha metsi, ho kgaoha ha phepelo ya motlakase, ho lahla ha matlakala ho seng molaong, tlaleha ka potlako le bobebe ka ho sebedisa CSD mobile app ya City of Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.
4: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
6: Ke sense ke o hwehla, ke re etla se mofutho.
1: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM fela, ke molelwa.

0: Ah, ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matshe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ka tsebo wena mmago.
0: Ah, le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e nngwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Ke a gola go pala ka jeno ntse e tla ba monate jalo ka tseding tsenga datse fitileng mme Matshe.
2: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Matshe.
0: Ho lukile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke buang ka molao. E mameleng ka hloko goba e ya qala. Ke rona o ne a rata go bapala mmoho le metswalle ya hae. Empa o ne a hlola a hloleha go tshwara nako ha a bapala le bona. Batswadi ba ke rona ba ne ba mo beetse molao o le mong fela to ka monwana. Yena mmoho le bana babo. Ntate wa hae o ile a bua le yena a re.
3: O rona ngwanaka.
4: Ntate.
3: O se ke wa tsamaya mo lapeng ntle le tumello ya mmao kapa yaka. O nkutlwa?
4: Ntate.
1: Mme Matshepi. Ona ke molao wa lelapa le leng le le leng. Le nna ha ke tsamaya heso, ke bolela batsadi ba ka hore ba mphe tumello.
0: O etsa ketso e ntle ngwanaka. E tswe bana ha ba bolokeya ka hara naha ena ya rona hona jwale. Matsatsinyana ao re phelang ho ona, ha o a bolokeya hore ngwana a itsamaele jwalo ka hara. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Molao ona o ne o hlalosa fela hore batswadi ba ke rona ba tla tseba ka nako tsohle hore na o kae. Ba ne ba sa tlo tshwenyeya ka ho ba siyo ha hae mona lapeng. Ka hobane o ne a hlile a rata ho ithuta dintho tse ntjha. Bothata bo neng bo le teng fela ke hore ke rona o ne a lebala molao ona. Mme a itsamaela dihora-hora ntle le tumello ya batswadi ba hae.

0: moqebelo o montjena ke rona mmo le metswalle ya hae ba ne ba ntse ba bapala ka seratswaneng sa e se neng ke ha bohle jwale ba se ba ikutlwa ba tshisa haholo ka bakala hobane ba ne ba matha ba ntse ba potoloa le ona o ra bolo batho eo e neng e le motswalle wa hlo ya kgomuwa ke rona o ile a re
1: ha re tsamayeng ka ofela ha rona ha re yeng ha se re tegetse ba ipholisa ka re temeloso la go sesa
0: bashanyana bohle ba ile ba mathela hekeng ntle fela le ke rona ya neng a emetlekelele a ba shebile batho o ile a re ho yena
1: o atla ke rona
2: batho ke gona ha ya lokela o tsamaya a sa bolela batswadi ba hae motloela hanyane a tsebe o kopa batswadi ba hae
0: o bua nnete ka nanelo ngwanaka ke rona o lokela ho bolela batswadi ba hae pele a tsamaya le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona ke rona o ile a sheba ntlo ena ya o ne a tseba hore ho na le seo a neng a lokela ho se etsa empa o ne a sa hopole hore na seo ke ya ba jwale o bona ha metswalle ya hae e theosa ka mmila e ntse e matha bana bohle ba ne ba mathela ha bo batho ke rona le yena o ile a tswa ka heke yabo mme le yena a mathela ha bo batho ke rona o ne a boetse a lebetse molao hape ke rona o ile a dula dihora-hora mona ha bo batho
1: ke rona ba tlo ithuta molao ka tselefe ke a kgola batswadi ba hao ba kgathatsehile hore na o kae kgutlela hae hle
0: Shoni ngwana ka ha re tshepeng hore ke rona o tla gotlela hae. Le ha o le jwalo he, ha re tswele mpile ka pale ya rona. Metswalle ena ene e raha le qhamu ka hara le tamo la o sesetsa. E bile e tshela hodimo. Ba thabetse letsatsi lena la o se. Ke rona o ila elellwa hore nako e se ile, ha tadi e ya ntsa. Mme wa batho aba bitsa bakeng sa dijo tsa motsheare.
2: Mme Matshepi.
0: Ye kani.
2: Ho na le seo ke sa se utlwisising hantle mona.
0: Ke eng kananelo ngwanaka?
2: Batho le metswalle e ya hae ba sesa letamong ntle le diso ya motho e mong e moholo.
0: Kananelo.
2: Mme Matshepi.
0: Ena eo batho le metswalle ya hae ba e etsang ha se yona. Ka mehla bana ba bolellwa hore ha ba sesa ba etse bonnete ba hore ho na le motho e moholo ya ba beileng leihlo. Le ha o le jwalo he bana baka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ke rona o ile a re.
3: Toh, ebe ke nkela nako e kae ke le moo? Ke lokela ho ya lapeng. Salang hantle.
0: Ke rona o ile a potlaka ho nyolosetsa habo. Empa ke ha ntate wa hae a eme monyako o ka pele wa ntlo. A phuthile matsoho. A shebahala a hlile a kgenne haholo.
3: Toh, ke mathateng.
4: Ke rona.
3: Ntate.
4: Na ke yona nako ya ho tla lapeng ye? O ne o lokela hore ebe o re bolelletse ha o tsamaya.
3: Ke kopa tshwarelo ntate.
4: Ke hore ke molao le mong fela o re o fileng ona, empa wa o hlola.
3: Empa batho le bana ba bang be re hlolang re bapala le bona. Ha ba ke ba bolelle batswadi ba bona ba tsamaya. Ba itsamaela lona ho ipapalla hohle. Le ka nako e nngwe le e nngwe ha fela bona ba batla. Sena ha se a loka ntate.
4: Uri?
0: Na ke rona o ne a hlile a utlwisisa hore na ke ho baneng ho le bohlokwa hore batswadi ba tsebe mo bana ba bona ba leng hona teng ka nako tsohle.
3: Nke ke ka kgona phela tsena nna ke a tsamaya.
4: Tsamaya? Le pele ke nyala bana.
0: Ke rona o ne a tsamaya hampe fela ha itahlela ka tlung. Ntate wa ke rona o ile a hlahafatswa ke boitshwaro bona ba moradi wa hae. Jwale o ne a mo shebile a sa kgolosena seo mahlo a hae a mmontshang sona. Ke mang ya neng a tseba hore ngwananyana eo a ka etsa mohlolo oo. Ke rona o ile a mmathela ka phaposing ya hae ya ho robala. A nka diaparo tse mmalwa mme a di kenya ka hara plastiki. Yaba o tswa ka mona ka phaposing ya hae ya ho robala. O boela a feta ntatae hape.
1: Mme wa tshepi?
0: Ee?
1: Boitshwaro bona ba ke rona jwale e se le bo fetelletseng. E le hore o batla ho itaola.
0: Hai, a ke tsebe ngwana ka kannete. Ee. Le nna ha ke utlwisise sena seo ke rona jwale a se qalang. Ha ke se utlwisise hohang. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntate o ile a re.
4: Hantlentle ho ya kae ke rona?
3: Ke a tsamaya. Ke ikala borata.
0: Ke rona o ile a tshwara molangwana wa lefielo la kgale. Yaba o tlamella plastiki ya diaparo tsa hae. Qetellong ya molangwana ona. Mme a o lahlela lehetleng. Ntate o ne a mo shebile a thotse tu ha e tswa ka heke.
2: Mme Matshepi. mme wa ke rona o kae ga ke re go thwe mme o tshwara thipa ka bogaleng
0: kananelo le nna ga ke tsebe ngwanaka motlhomong o mosebetsing le ga o le jalo ga re tsweleng pele ka pale ya rona ke rona o ile a hetla go sheba ntatae ya neng a ntse a eme monyako o ka pele wa ntlo o ne a tlhile a sa kgole gore ntatae ga a ka a leka go mo thiba ntate o ile a phamisa letsogo go mo dumedisa mme a re
4: wa tseba keng go lokile e tsa seo se batlang ga ke rona ditokelo
0: ntate o ile a kena ka tlong ke rona o ne a maketse gagolo empa a nka qeto ya go dula qetong ena ya gae o ile a betseya go leba gabo batho mona ke moo a ileng a nka letsheare lotlhe a ipapalela mmogo le metswalle ena ya gae jale letsatsi le ne le ya madikelong butle butle ga o qala go fifala bosio le bona bo se bo nanara bo potlakile ke rona eo jale a neng a lebetse gore o iterekile gabo a leba lapeng gabo a sa tsotelele letho
4: ya he wa moetse mo na lapeng leno ngwanaka
3: dumela ntate
4: dumela ngwanaka
3: go jewang bakeng sa dijo tsa mantsiboi
1: hai mme matshepi ke gona ke ngwane ya makatsang e le ka nnete
2: ke nagana gore o tlhoka gore re ke re mo rute ditokelo tsa bana le boikarabelo ba tsona mme matshepi
0: ee le nna ke nagana jwalo bana ba ka ebile ke bona e ka go tla ba molemo ga e le lona ba mmolelelang ka tsona ga re qetelleng pale ya rona he bana ba ka jale ntate o ile a itshela ga ntse a leba ka phaposing ya o phela a sisinya tlhogo ya ba o thetha segotlhela mme a re
4: ke rona
3: ntate
4: ke nagana gore o lebetse o tlisa mokotla wa gago wa palego mo na lapeng
0: ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a golwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomo motswalle wa tlhoo ya kgomo wa ke rona ke mang
2: ke batho mme matshepi
0: ke rona o ne a beetswe molao lapeng labo e ne e le ofe
1: ona e ne e le goreng a bolelele batswadi ba gae ga a tsamaya gore na o ya kae mme matshepi
0: na ke rona o ne a phetisa molao o
2: tšhe mme matshepi
0: na ke ntho e e lokileng gore bana ba seke ba mamela melao ya batswadi
1: tšhe mme matshepi ga se ntho e lokileng
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya ntle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.
6: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.

tsa hao ba apara jwang style sa moaparo wa thum ba dilemong tsa hao ke style sa mofuta ofeng ho ruska iphumana jwale wa pere dintho tse sa utshwaneleng wave rider I made it.

0: Mabidi, but that's gonna be a mobile hojimo. I can see now. I could look as a bubblewa who sink it to watch his. Honorably, be a mobile hojimo buffet do. Mumamito Motle, a carota pole. Carota pole, I be a carapula etana. Ya no, over a matter singing away some kit. Utsi bahuri, with some kit in a conci. I when a sultan to be plan A, le B. Hori, ha o ka etsa le je ke tla etsa jwang boe mo ba le hodimo matsatsingana o ka se bone tefatse jale motho tla re thuli bitse wa chisa jale ke mo le hodimo le sele kwa ile ka re pula etlana re tla hle re bone hantle hore na dintho di tsama jwang mabedi motle re kena ka malapeng dumela hle ka mana ka lapeng o tswile hantle ka jeno re tshwere lengolo la mumamedi me ka mara mona he re tla ufa mumamedi sebaka sa hore o tlo qhaqholle lengolo lena o ntse maikutlo a hore na wena ha o ne o le mongodi wa lengolo lena o no ka etsang boemo bona ba ditaba rena le tsebe ke mosebeletsi wa setšhaba le ena re tla ke re mononye maikutlo re utlwa fela gorena e be ena maikutlo a gae godima lengwalo la ka jeno le dikateng tsa lona maikutlo a gae ke a feng lengwalo lena le tsamaya tjena mo mamete motlhe dumelang tlhe moifo ke motlhoka lebitso lapeng rena le WhatsApp group mo re neng re arolelana ditaba tsa bohlokwa tsa lelapa jalo ka matsatsi a tswalo di tshwantsho tsa meketjana le o dumedisana. Matsatsing ana ke lepatlelo la dinto. Qadile ka dingangisano ka tsa ditšhelete ha rena le mekete e itseng jalo ka mafu e ka setana le manyalo. Yaba ho latela makukuno a kgale a lelapa batho ba tlabe ba lahletse ditaba tsena ka moo ka WhatsApp group-ung. Diphiri tsa batho re di bona ka moo ka WhatsApp group-ung. Ho bua ditaba ka WhatsApp group-ung tsena tseo e seng hore motho o tla fumana hore ha na sebete sa ho bua ditaba tsena ha e le hore o shebile mahlong a o bolelle tsona sefahla mahlo empa o bona ho le bobebe ho bolella ditaba tsa hao ka hara WhatsApp group ena. Qetellong ke ile ka e kwala group eno. Hobane ke ne ke ba le tsitsipano ka lebaka la lerata le ka moo. Jwale, hona jwale ke qoswa ka hore ke a ipona, ke inkela hodimo, ebile ha ke na taba le lelapa. Empa, ke rata lapa leso haholo, ha ke dumellane fela le se etsahalang ka hare ho WhatsApp group eo. Jwale, taba kgolo ke hore na ebe, Nna ka nnete ke bona ho sena molemo wa hore ke nke karolo diqabang tseo. Na ke fositse ka ho itshola leroneng le la dikatse kapa ke tsela ya ka ya ho itshireletsa. Re kutlwe maikutlo a hao he wena mo mamete motle 086-000-3084 kapa kormela voice note 079-758-5066. 079-758-5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp a ko romelle voice note ya ho mono rutlo rena ebe wena maikutlo ha ke a feng o ka ikenya dieteng tsa mongodi na o nkile qeto ene paetseng ka hore a tlose group A le hore a ska iphumana ile karolo ya yona ka pa mohlomong o bona a ntse phoso ho na le se wena o bona nkareng a ka be a sentse le sa di FM mo mamedi dumela
1: dumela
0: meleka
1: re teng
0: eh yema
1: ke kopa mme a mpe private ke hloka ho bua taba tse batlang di le dipinyana
0: ha ke na nako ya private hona jwale mogotsi wa bona ke nka ba mamedi mohaleng mo jwale ha ke ya lwena private o tlo sala o etsalang ka bona moyemo ire o tla ntetsetsa ha mamorao he ngwane se ka tsena tsa hao tse o batlang di sa hlalle moye mmone ke a lebo le se di dumela
2: ere o tlile
0: khotsa ntate
2: ere o tlile
0: e ke a phela o phela hantle ntate
2: ya vira nne ga bona ga nyo kha se ka bona ke pass wa no o ntse hantle ka mo nna wa ka ka pele na ntse ka bona e o bana wi tso di mo nna wa ka ke go bona ha na ba mo tsumo na tsaba ke le ka bentse tse tsa kgutsi ya bona Iba wa se ba moetsa ntho tse tse bohlokwa ka lokalo. tina yo bona ntse taba tse hantle
0: o bona ntse hantle ntate ke le buile le se di fm mo mamedi khotso
3: dimela meturi
0: dimela ntate
3: ke se se se meturi
0: ke le bona ntate
3: e ke me tshwa le tla ne ha ona ka ha ona mosana hanne go la hantle go la ka yena o ntse hantle o ya a tota a rabela tse ding ka ntse tselo go ona sa tana ga di arabe o ntse hantle meturi ya motholi ja mo
0: mm
3: ya ga sa ba itshola
0: a ska ba itshola ke le buile ntate
3: thank you meturi
0: thank you ntate hello dimela Hello.
4: Tool me done le kae?
0: Dimela ntate le kae?
4: O tsogile ka mme ka zambela sa tsholwe ke tsi.
0: Eh.
4: A tsholwe wa tsama mme o ntse o ipile khotso pelong ya hae. He ntse tse buang ka di WhatsApp group ka mo tsa family. O tlo go ene tlo bile wena mara o tlo go mara ye la ba itse tsi. O ntse hantle bile di WhatsApp group tsa family ha di a loka hantle. O sebeditse.
0: Ha di a loka. A ke mpa a se mogwa bo bebe wa mohlomo wa ofitisa melaetsa ya botlhokwa mogotsi.
4: Le mogwa bo bebe wa kobisa dika bono.
0: O le mogwa
4: bo batla.
0: Le mogwa bo bebe wa kobisa ba sebedisa yona.
4: Yona thuli ba se ba sita ditama mma a ke le ke ke le mau go tsagi. O le ba wa kobisa ka di sita ka mo.
0: Ah ke a le boagetse ya ka o ibe ile hantle ke le buile ngwanese.
4: Thank you my darling.
0: Thank you my darling bye. Le sa di FM dumela.
5: Thuli
0: dimela ntate
5: a monate thuli
0: ntate
5: thuli mme ha etsa phoso mono ka bana jwale ha sa hlotsile group ya lelapa e se le group ya masavana jwale ya ditshele a itshole a shebana le bophelo ba yo ya pele mpane a dula ntse a rata lelapa
0: wena u di tshela monona di group tse di WhatsApp group tse tsa lelapa
5: thuli ha ke na yona ho hang wa tsela nna ke tshwana le thwasa ha na group ha ke na group ha ke batle ho ha ka ba e kenya ditshele ka hare
0: mm
5: o bua le legodi ntwana wa Ertsoville wa Lesandawana
0: thank you ntate le khodi ke le buile
5: thank you mme
0: thank you ntate re kutle ka mana ka di WhatsApp mo mamedi o teng o rometse molaetsa kwano e re ke hle ne ke kene ho ona kutlo rena yena o reng o di bona jwa
6: khotso se buile se mo yeng Marena na kere o ntse hantle a itosa a tswa ka hore ka ra sasa iska tlo bare ya o nontso bula group e u shebile tsona ntse tsona tsa o batla to utla re ntse tse itsala so mudimo la sa kena ka hara pelo ya I'm 70 sorry tswa re ntse na ke bona o ntse hantle mama o ntse hantle Marena
0: ntate
6: ke khotsa
7: dimela a uthuli nna ke bona mme a ntse hantle go jotse gaitse ya ka gore a e kwale gobane ha ba sa bua ditaba tse e leng gore group eo e ne etse tso tsone bona ba se ba ipuela tsa bone so ga ke bone phoso a e ntse mono uthuli ka gore a e kwale group eno ka gobane ha ba sa bua dintho tse e leng go jwale lebaka-baka la go etsa group eo go bue tsona ae wentse handla ke bone phoso mo o tsore Ishmael le bo konkele bo
0: thank you tle ntate Ishmael re keng ke mo hape
8: mo bolela mo di meva tshuri a ba tshuri o entse handle mongodi e tsentse handle a ho ba dikabanyo tsa rona di family di WhatsApp mo ha o tla hona le tsatsi lo tloleng ka o tla nka lama o ntse hantle e mele kwa nana ba ka nete ha ke neng tintse o tsa bona tsa kamanyo sa di WhatsApp tsa di family ntse ntle ha holo e se ka go fela ke ka etsa jwa ha o bona re mona ke khone mpe ka thuko ke thabetse ntse ke ra tle nna ntse ke ntse ke ntla ho a ska itshola o ntse ntle bye tlhile
0: thank you me ke le bua ile shume metsotso pele ho ra ya le shume le motsomong mabede motle ke maikutlo ha re tlo utlwa rena me mamuso pitso yena o reng jalo ka mosebeletsi wa sechaba ya dulang a bua ka ditaba tsena ka tina ko tsohle re ya bali re le sedi fm taba sa teng ke tsena
9: bae ti ba bali na le seli tukisitse palo ya matsatsi matsing a dilo theoa jwale re leba paradiseng ha ba o tloeta le le sedi FM ya Balian ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
0: Me mamuso dumela mme
10: dumela tuli baby le kae
0: ke phela mme o phela jwang
10: ke phetse ka mahaung
0: ke le bohle mme mamuso pitso ke hlalusitse mo mamedi ke mo sebeletsi wa sechaba re kupile hore a ke atle ka jalo ka ka ha ana letsebo e felletseng ya o sebetsana le ditaba tsa malapa ha re ke re utlwe ke a kgola ntse o mametse taba tsa lengolo lena mme mamuso ebe ha o ntse o mametse ditaba tsa lengolo lena mongodi wa lona o ka re o phoso kapa o nepile ka qeto ya inkileng mme mamuso
10: Hona le botata thuli baby tsa mantse ga wa mo nke.
0: Oh, ke maketse ba nkutla ithotse. Tswala pele mme wa ke.
10: Okay. Ke u dumedise thuli baby le tsatsi ka mono le ba mamedi ba le sedi ka ofela. Ke di utlile ditaba tsa lengolo thuli baby. Ke di utlile hantle. Ke utlile ha uno u bua le mo mamedi o mo mohlalosetsa gore ka nthe WhatsApp group na ha se tsela e bobebe ya ho fitisa melaetsa ya bohlokwa na. E le nnete WhatsApp group ya family kapa ya lelapa e sebeletsa dintho tse jwalo tsa ho fitisa melaetsa. Ke yona tsela e bobebe bana a ke re jwale ke yona ntho haufinyana ho feta ka nako ngwe o thola gore ha ona le airtime ya go o ka founela mang ne neng o tlamele o founela mang ha ona ba fitlhela ka ofela ntse ba founela empa ha lena le WhatsApp group o senda molaetsa ha ngwe fela ka ofela ba ba ba finyella empa hona le dintho tse horeng hona le batho ba mabelongo o motla ba a sa o mong a bua ntla ha sa module hantle o ntse kwa tetse ntho ekileng o na metsa yona gale Ke hona a ntsha ngono jwale. Ya bona ngono jwale o so bua gore re ntse di 100 rand. O no le sikwane re bua ka di 50 rand. O etsa gore o lanetsa eng ka 19 mamang ka 20 mamang. So o sa ntsha di tlabantsa bona tsa gale ba bona le mo mamedi a hlalosang le hore ba ntsha le makunutu a batho. Hangata o thola hore batho ba bang ha ba lwana. Motho ha ha lwane le ha shabane le bothata o lwantsha motho e seng bothata ke yona ntho e leng bothata haholoholo ho rona bathong ha re shebe bothata o lwantsha motho e seng bothata
0: jwale me mamuso ha ditaba di se di le tjena wa bona jwale e se bakile dikarohano e se baka lehloyo ba se ba mo bitsa sena le sane e molemong o mo beha dibata ka moo a ka mo behang dibata ka teng jwale ha e se le tjena o kgutlisa jwang dikamano tsane tse mofuthu tsa lelapa gape
10: e kgutlela gape monore o kgutlela o bona gape ore a kere sepheo le morero sa group A e ne le hore re etse 1 2 3 jwale ha e sa phetha seneng e lokela hore e se sebeletse e se e le lepatlelelwa dintwa ke semo ke mona se re jwale re fumana chance hore re lwane teng and ha se mothwena pheletso ya group ena ha se yona tshebeletso ya yona hore e etsetseo so ka hoo ha re dumellaneng ka hore ha re sa hlola re sebedise o gotlela ho bona wa ba jotsa a tsena ha re dumellane ka seneng re se entse ka hoo he ke ya ikwala ha keta ho ba jotsa hore ke ya ikwala a ikwale hobane ha itshireletse yena le mong itshireletsa le ba bang jwale ha a re utlwa sa ba mo bitsa ka mabitso ntho e ntseng go hape ba bang ba bona ba kwate ke gore ha a bua le bona gore ra e kwala o molemo gore o bue le batho pele o etsa ntho o seka etsa qete o le mong a kere ke ikadile group e ke re re etsa molemo jale ha e sa tswela mole ha e sa re tswela molemo e se le lepati la dintwa ka go he ha re e kwaleng re tla buisanang seka pele o mong le mong o tla bua gore o thola melaetsa jwang gore re itshireletse ka ofela ha rona empa ebile melemo gobane ha e sa serve the purpose
0: hey hey me ene dia thusa di-WhatsApp group tsena bothata ke ha fela go na le ba seng banka monyetla wa go di sebedisa ka tsela e fosahetseng tsona ka nnete di a thusa bane melaetsa e finyelela ka pelenyana re kgona go tseba bogolo ba rona ka gara lelapa ga dintho di etsagala empa he jwalo ka ga re bua ka jeno bothata e ba fela ga o na le batho ba e sebedisang ka tsela e fosaetseng jwale o so buile dintlha tse e feleletseng ka nnete tsa bohlokwa me mamuso e seka re kgalema ga re etsa jena re se re kgalema le ba nang le yona ka gara malapa a bo bone o tla fumana gore rona jwale le ga re bulela megala mona mang o rea nna ebile kile ka tswa mang o kile ka tswa gobane ke bona go etsagala jena yona e etsagala ka nnete re a di bona di a etsagala ee o fumana se leqabana ka bonona ka monong mme wa ka ke lebile gagolo e ba le letsatsi le monate mme wa ka e seka ka nnete re ka bona molemo wa tsona di-WhatsApp group tsena re tlogele go kenya dintho tse thunthetsang seriti sa lelapa re ya leboga mme
10: empa re boloke seriti re boloke lerato jalo ka malapa
0: thank you mme ke lebile gagolo
10: Kolebile
0: nna danke. Hasemo hem. Mamedi ke yena me mamuso pitso ke mosebeletsi wa sechaba ka nete tsona ke dintho tse re thusang malapeng a mangata. Di a thusa haholo haholo. Ho ba nene neng o tla fumana hore WhatsApp yena ditloholo se di entse ya bo tsa WhatsApp group ya bona jwalo. Ke di a thusa empa di qabantse ka hara tsona ka mo. Jo o tla bona bantse batswa hang ka bongwe ka bongwe ntse le mamma left jwale ka nnete ke bothata bo boholo e seka ka nnete ha re bua ka tsona tje re ke re inahane habedi hararo re le malapa hore na ebe sepheo sa hore re be le tsona di WhatsApp group tsena tsa lelapa ke sefeng hoba ni qetellong jwale e qetella e se ba bothata ba hore di tlisa diphapang ke tla tshojwana di tlisa diphapang tsenga taka nete ka hara malapa ka mona ire he wena mo mamede motle re ya ditabeng tsa hora ya le shume le motsumo
11: wa ratwa wa le le sedi fm
0: Hasimo he mabide motle e fitlile nako ya hore re balwe ditaba hang ka mora tsona re tla be re kena mogatlhelong wa o qetela bolenaneo lena la itlhabolle gore mahlo gora ke ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi

0: ha se mahe ba bitse motle a ba se ba di fietse ba se ba di fietse mo ma medemo tle ha iba o notlo ntetse sa ba ken sa di ticket ya ba se ba di fietse ha ken se ke o bapalla dipine mona ke ntse ba di fiela ka nqe ha iba di fietse ka pelinyana ka potlako me re ya kopa hle ha lile la letsa kwano le kopa di ticket di lateng di lateng hobane ha o le ka tsiba na ke batho ba bangata ha ka kambaletsang jole ha o kopa tikiti o bo sailate o qetella o so sailata na hanana jole ke batho ba ba kae ba ba sitisitseng ba nembana le hore ba ka fihla moketeng ibe wena jole o ngodisitse ha o late tikiti ha o ra kopa hle ha o ngodisitse o batla tikiti re ya kopa ka kopo ka kopo ilate ilate hle mo mabete motle me di sentse di fumaneha ha iba mohlomong o hapile tikete ha o so ilate ya mekete ena telang etsa bonete ba hore he o tlo fapoelwe di phaposentsa ga so kwano he o tle ka idea ha o bitsa fela le bitso ba o neletsa di phasela ba o bitsa le bitso ba o neletsa di phasela tsa hao ha monate jwa ha monate re kfite mabenkeleng ke tlonka ya ketekantsa tsila ha ila tsolo ka moramona
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM, ke molemo.
0: Mamedi ke sentse ke bona ke sheba ka kwa no hore hona le motho ya ketekang letsatsi la hae la tsolo dimela hle tsuli ka jene ho hola mantwane rama e bebe e ka mana ka dipotongwane ke hlohlolwane ke re a holehle abana ite le motseding etsenga tanga to kopelwa ke kgoboso mahlatsane ka mana ka sunflower park ya ring happy happy birthday we na hle a keteke letsatsi la hai la tsolo ha monate nate nate satsin le na ho hola setlolo saka yena ke stembiso nolo o ka mana ka lesotho maseru hatsulo o kopelwa ke ngone wa hai mapuleng ramadumane ya leng ka mana ka kempton park are a ketiketsa tsela hai la tsalo ha monate nate nate nate a tsema ngape he ya kitikang are morning morning morning tuli ke la katsori happy birthday ho me ana montsiwa ke mo aisani wa ka hle ke re abeleletsatsi le monate are breast kuku botlatla ka nna hle me ana montsiwa o kopelwa ke mabinda le yepo ya ring happy happy birthday wena hle o be leletsatsi le monate nate nate Timela nhle tuli ke kopela khotsofalang kopung le ma atisang kopung ka bana ka lesotho fobane ke la ka tsoba la ka letsa sentla tse molemo bophelong ka jeno ba keteke letsa tsela bona la tsalo ha monate happy happy birthday bona hle ba be le letsa tsi le hlonolo fetseng le sedi fm dumela
3: ke tsholona
0: ke teng ka khetela ke
3: ha monate ngwane so ke ke matele ka mana ka mitrend tse ho hola matibelo le yana se khetidi ya ka yo tla ke tlo tsa tsela ha monate la tsalo se tsholona ngwana mme se ke le bile tadi
0: khetela ka ke le bile hole
3: thank you my dear
0: bye hello
4: le ga tsholona
0: ke teng ka ntet
4: re teng khetidi ya ka she tsholona ma ba le ho no ho hola so tlo sa ka na lady silepe ka mana ka se so vile ma oke ka jo kulela ho hola le le sibogudi ka mane ka mphefela hona maokeng ba kopelwa mahlono la katlo ke Andrew sibogudi ka mana ka siame bi Harry Smith ka lebo wa thule baby
0: ah ka le ba hlenta twa ka tsatsi le bonate
4: thank you thule
0: thank you ntate le sa di fm dumela
5: hello
0: dumela ntate
5: a tsile e ke ne ka botsa bona ke di tsai ticket
0: ah ntate re se re fitile hlenta twa ka
5: Okay,
0: yeah. Hey, and that, Kelebu. Hello.
6: Kimani.
0: Katele kae?
6: Katele kae kimi?
0: Kite entat.
6: Di klasse ni verko.
0: E entat di klasse.
6: E ham thala holi tisne. Kile wala kadi tisne. Ha ja holo ke.
0: Ah, mukhotsi jana wena. Jo wa ska cheche. Thank you ones. Ukitikile antle che. Ukitikile. Ah, ke le bohlentate o beletsatsi le monnate hape ho ya. Ke tika khodi ka ofela.
6: Thank you.
0: Thank you, Dad. Bye bye. Dumelang.
7: Hi, Tuli.
0: Dumelang, Melikai.
7: Dumelang, Tuli.
0: Amonate, mami.
7: Amonate, se Tuli, se rumaka bela ke ka belko.
0: Eh, yamme.
7: Tuli ke ke uri tsama tibele le anya ke ho yana ho le a bona tsenga tangata. Makabelo sa makata ka le ga Tuli, ke a le ba se Tuli tsa tsile monate ke.
0: Thank you, Melikai. Ke
7: le no shapule ntsula le sa.
0: A ke monande, re o ke monande re mogotsi.
7: Thank you,
0: Tuli. Bye bye. Listen, your family, Dumelang. Ndate.
8: Tuli.
0: Ndate, Dumela, like?
8: Rekwe le bae, Tuli.
0: Kete, Ndate.
8: Eh, Rekwe kena jolo umale unwa tibi mbili. Ute motu ya holang, kini kibale nchali. Ndate wa Hybrid Chief, Chali ure ahule, abonetiri ngata ngata wena Tuli. Na hei. Okupela ke laki wa hakwa lepe ke malakseno la penke ngwa tete mpele. Kile mwile wena tuts.
0: Kile ba khetirek. Hello.
9: Hello mne.
0: Jumela mme lekae?
9: Jumela lekae mama.
0: Kite mme.
9: Mna ke ikuta la ke nama sa watali na majola mwona blomfante.
0: Ey.
9: Ke sa lomote ngata ngata sa sile na mme waka. Ke mudimu amte le bana ba ka mme ke hole mari ke se ka fogoba
0: ao me masabata
9: le tlhile go ibi
0: o hole hle moratiwa o be le dile motsedi ntseng a tangata ntate mudimu a boloke
9: ke le bonne wa ka hle
0: thank you mme bye bye
9: bye bye mme wa ka
0: bye bye
9: bye bye baby
0: asimo he mabete mo hle renke ke o tle ba rometseng di voice note ba teng hle ba kete kang letsatsi la bona na tsolo ka jeno ka di voice note di teng riketse
10: nela tuli ka tsinlena o la skolo saka tinge ide no kamane ka sekunda kamane o etsa selimo ka shemlena tuli ke se bawa mkupela ntuli lu mandoro ndoro mona msebetsini dango
0: thank you ntate ke le bila ho lo ke le ba senta twa ke le bila ho lo ka nete ha ke tike ha monati re renke e mong hape o santsa le teng kwano
11: hi tuli ka tsene ho hola mwa tshilwana wa ka ele mema mo le bue mphumane o qeta di le motsenga tangata ke malaka le tsa mahlonono o kopelwa ke mohaisano wa hae mana po ga modibedi qacha snack ha mantilane
0: ke le bahle magatiwa ke le buile haholo tsatsile monate hle tsatsile monate re ya leboha re kenke mo mamedi mong o santsa le temwe
12: uwa kwe te se ponki ponki o tsaba monre se ka di place tsa senekane go go jema thele ka mane ka fatsela senekane kwa te ke tshotse bule makau ke tshose le re itumetse ya kwete thank you kwete
0: ke le ba hlente tlo ka ke le bile ha holo ere kenke molaetsa mong hape o sentso o le teng kwa molaetsa o mong hape wa ya ketekang letsatsi la tsona
13: dumela ntate tso le ka ntate
0: o nna ke
13: dumela ntate tso
0: aski sima jaleng aski o nna ke
14: Mona tuli baby, kujani tuli baby, ubao mali. Tuli baby manu kukula umzugula na amuntanta mali. Nditikule mzugulani, kula ukule mzugula unamu, yazu tamukulu ufuna ntona kafuni ntoni. Ndiabulela tuli baby, tuli baby uzunbulelele na pagu mamu. Umama umletsana hayi besiphethe kahle phanga omvulo naxa ivoice yakhe iphansi yafana neyakho nje ngiyabulela thuli baby yenkosi ngoba umali
0: Thank you, hle ntate Mali ke le bila go lenta twa ka erbea metsosung e mashume a mabedi le metso e supileng ka mora hora ya le shume le motsumong mabedi motle jwale ke fetela go dimakatsa o followsi o santsa leteng rutlo rona re ka lebellang ho imatla fatse ka jeno dimakatsa o dumela ngwane
15: se go tsela ka ithuli
0: ke petso petsan
15: ke petso hantle ngwane
0: a ke le bua my darling
15: ke le buile ha bolo mabedi wa tsebeletso ya le sedi fm le wena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho imatla fatse re ntse re le tsholong la rona la ho buisana le mekga e fapaneng ya dipolitiki ho utlwa ka mehuo ya bona ya ho ngoka tshietso ya dikgetho bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse tsa selemo sena sekete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka jeno re buisana le moetapele wa mokga wa Built One South Africa Bosa Musi Maimane ho tsedi magotleng a dinyewe nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka beli.

0: ho bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
1: Mamedi re tlo bua ka ditaba tsa bana, mme e sa bonnete ba gore jalo ka batswadi, jalo ka mohlokomedi wa ngwana ngwaneso, ke laboraro ka jeno re bentse re bua ka ditaba tse ba amang jwale. Potso e teng eo ke lakatsang o e botsa wena jalo ka motswadi, o le ntate, o le mme, o le mohlokomedi wa ngwana lapeng mona. A ke re ka malapeng ka moo go na le melao eo re behang eo bana ba lokelang go tsamaya ka yona, re ba galemela, re ba thiba ka mona, re ba thibe ka mona. Jale, gona ntlheng eo, ke mang pakeng tsa gao wena, o ka ba mme kapa ntate, ke mang pakeng tsa lona eo o bonang e hlile ga o tlwa galemelong ya bana mona, e hlile a nyehlisa ebile o bona e hlile bana ba rata go ba leela ka letlhakoreng la gae, gobane ba tseba gore ka letlhakoreng le na la gae go bonajananyana dintho di batla di se thata jalo ka mane ka letlhakoreng le leng. Ke mang a ke ontetsetse wena motswadi, re ke re utlwe gorena pakeng tsa gago wena mme kapa ntate bobeding ba lona, ke mang e e leng gore ga o tlwa ka nnete kgalemelong ya bana mona a letsotlhe le bobebenyana jale, e seka enwa e mong ya dulang a kgalemela, e seka ke ena mobe, bana isebile ba mosheba ka leitlho le leng gobane wena ka mona o nyehlisitse. Ha yena kana ko nngwe wa tseba kana ko nngwe fumana gore ngwana wa tla o kopa eng, wa hana jalo ka motswadi o bo mo fe mabaka a ye ka nqane ao a fumane dintho di le bothebelele, a dumellwa go etsa ntho. Jwale e be le qetella le sa tsebe gore na hantlentle jwale re tshwanetse re sebetse jwang bane. Ke nagana gore galemelo ha le etsa le batswadi ka lapeng ka moo, e tshwanetse le dumelane, sekaba e mong o re jena ha e mong bana ba fitlha yena o re jena, tshwanetse le dumelane ba tseba gore o kaya ka letlhakoreng lena ha itse ee le ka nqane ke ntse ke lo fumana ee, ha itse ee le ka nqane ke a tseba gore ee ke ee. Ha re ke re utlwa ko ntetsetse wena motswadi, 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala, 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala. E re ke nke bomamedi o santse a le teng kwane, o dumela bomamedi, dumela.
2: Dumela Thusi.
1: Dumela ntate, o phela jwang?
2: Ache, ha mona dire le ntlo le sharp ka shiko 100%.
1: Ah ntate, ke itebela.
2: Le go ha ungela tsadiane, go go hi khona go bobe.
1: Ah ntate, ke le bua hle, ke le bua. Ei, maikutlo ha o ka feng wena? Ei.
2: O bua le tlhabo marimane. Ei. Ha ho le ke bona bana ba mamela ho le go nne, mo nne. A ke re nna ke a bua ba ga wena o mokgwa ka ntle ka kwana tshiritsang ka ntle ka so mamela wena o tlo mola wa mo.
1: Ee, empa ke mang o bonang e tlile a titisa letsoo ga utlwa galemelo mo?
2: Gagolo a tisang letsoo ke nna motho a ntate, mare gagolo ke bona ba batla go mamela motho a mme e le mme wa bona.
1: Jale, ka mantswe a mang diqeto tse dingwe o bona ba dinka le mme wa bona.
2: Ee, ke setse ke bona ntho ene ke ithuta yona.
1: Ee, ke utlwa gore ba re wena o dula o le seo lapeng ke ka taba tsa mosebetsi. Nna taba tsa mosebetsi bana ba tshwanetse ba nke monyetla gore a wena o dula o le seo o ile mosebetsing, jwale motho a tshwanetseng a mamele taba tsa rona ke mme, nna e tshwanetse e sebetse jwalo ntate wa ka.
2: Gobane
1: na o mosebetsing o kae o ntate wa bona, o karolo ya melao e bewang ka lapeng ka monao, karolo ya galemelo e bang teng ka lapeng ka monao
2: ka dinako tsohle.
1: Jwale o e sekaseka jwang le mofumadi wa gago tabae?
2: A se re laka ga edilela fatshe gapta ga ediletse fatshe, ke laka bona gore a se kannete ka re batla re mamela kannete.
1: Ba seke ba o etsa jwalo bane o lo sebeletsa bona mone mo ntso ya teng. Ntate, ke lebohile, bye bye.
2: Tsatsile bonate.
1: Bye bye. Lesadi, you dumela?
3: Hello, mme Thuli, le kae?
1: A re teng le kae, mme?
3: Re teng.
1: Ee, ema.
3: Ke mme di eketseng.
1: Ee, mme di eketseng?
3: Ka tla bontsha ke ratile Xhosa o tsatsi lena.
1: Cheza wena. Ee.
3: How far buwa ka la nano la hao ha ke bua le ntate ke mo jotsa ke re wa tsela e ka re bo ntate bana le ho hlepihlepisa ha o tla tabeng ya ho khalemela bana
1: mm
3: ya le nane ke ra tabela ka re ka ka ofela ke ka dimelana ga ba le ntsweleng ha o tla tabeng ya khalemelo ya bana ho se ka ba le monga disang e monga hlepise
1: mm
3: ene bana ba tsile a ke gore ha me le ntate ba buile ba qetile ka taba go era khalemela la ya ka ngana a fumane khalemela la tla ka mona a fumane khalemo
1: khalemela mm
3: mm e bo bebe ha e tlata le nyao ya khuditso ya bana
1: e ba bobebe ho bane kana ka ngwe jwa le ba se nthoetse jwalo dietsa hore ho be le dikhohlang mohlomong o fumane ba se ba se kametse ka ho le hlakore le leleng lena le ba fantwengwe lengwe wa e bona nthweng
3: Mm. Eh, ya metsi ba re bile le yona a sa ba khalemeleng wa bagadi. Kanthi a khalemelang a tiste molao. O ba ga o ntse ba gata le yena.
1: Mm.
3: Ke nna o batla go bona maphelo a bona a le hantle.
1: Mm.
3: Ka batla ba go ba khalemeng.
1: Ke le bile mme wa ka.
3: Ke le bile metsi ba ga tsile mona.
1: Thank you mme, bye bye.
3: Bye bye.
1: Lesa di Dumela?
4: Era Dumela.
1: Dumela ntate.
4: Ke ka tswana le.
1: Ke tenda toka. Awo pepe ntate wa ka mohala wa gao go wa gwa le sa di dumela
4: le gala gash
1: ke teng o ka ntate
4: a ke tele mo fo ha o mo bu
1: eh
4: ya u ka ba tse mo nate fa nna
1: a o ntate wa ka ke ite boetse
4: a ga le bo wa mo ke ba wa ntse budi tshuku
1: ya smudi sikula a o ntate ntate ke le wile
4: a ke le tsho go tika fisho go ne ka mo.
1: Eh ntate.
4: Ai, wa tswa ntse di nne, di batla fela go tlisiso. A di batle ntwa ya pele go mme hangata.
1: Mm.
4: A ta o manya ha wana go pa ho. Eh eh. Go rona bo ntate re na ntshiwe.
1: Mm.
4: O yetsa o thotse o se ntse tsengata. Yo no bana ba bona ke. O yo no bo mme le ka ba bo hale bane.
1: Mm. Yo
4: no ba fika rona. Eh o matlang eh okay ha ke fumana ho sa
1: ene
4: ngwana ba go tshediwa ke ba ka ke khola o tlo tshwara di dia ho
1: e wa tshwara ha se batho ba batlang hore ba tshepiswe o bo sa phetisi
4: o e ha u ditu re tla ke khola ka di 31 ka batho ngwana ba go botsa bana ke wa monate
1: mm
4: bona tla go tsatsa ke ne tla go le mantsi a bona fela e dilo ke dile nka re ba ba bona ga ba buta fela ntshe go sa ngwana se ka re o no maka
1: mm mm ntate ba
4: bona ba re tella
1: ai wa bueta ba bohlokwa ntate ka nnete
4: ba ne fela ka ntshe ke tsa tsela ke go tshwara tshepiso a ke tsiba go bang gre fa tsela fa 2 months go 3 months a se go dobela ga a e go fitla na go e
1: bona
4: go ML
1: mm
4: ai la e fitla ke tsa show
1: hore ya itsa hala ntho mo tshepiseng bohloko ba batswadi ba bangata ke ntho ya o tshepisa bana ebe happy tisi
4: keke
1: mwana o qetella jola sa sibila sa nkele hlongwa ha ke a tsiba ha ntate ke a tsiba ha mme ke a tsiba ha tena ke no ithola o tla tla tshepisa na kwa teng e fihla sa bua sena le sane e bohloko ba ne ntho e
4: bohloko ba ne ka bona wa thowela aba botso why o thowela bona go se lose na chelete o ka tsama nna
1: o
4: bana ba retelela
1: wa ditseba dipotso tseo ka pa wa u bane ngo se na chelete mpona le dikarete tsengata tje ka wallet nya ha Hey ba bua ka nete u buile taba bo hlokwa ntate ka nete batswadi ha ba le ba tshepisa bana phetisa ndi tshepisa tsa lona baneng
4: one
1: ntate a e yo ka ha ka twa ke le buile ho Thank you, Dad. Mama, di khotso.
5: Thule.
1: Dumela, ntate.
5: Amona tuyang thule.
1: Ke teng, Dad.
5: Le khodi ntwana ma le bo location wa Lesanda wana.
1: Eh.
5: Thule o bua le teng na lapeng la ka. Ke motho ya bonolo, nolo, nolo bane. Kuri la tsonte ke khalmele kana go tsilo ha ke tsebe re tsonte ke re. Ke be ke ithuletse felo a tsebe ke shebeletse TV.
1: Mm.
5: ga le mfuma a di ene o tla bua le bona he thuli a lwana le bona ibile se ke mitsa ma ntoman thuli number 1
1: mm
5: ka ntlo o bohali thuli bane jwale nna ke wa na nyetliseng a ho luthule
1: o le bakala o nyetlisa ke le fenta twa ka motho sa a sa buing ka tlhau
5: o tswa a thuli hara tola ka mogolo mong o ne le mothate wa o bine mo tswe wa jaifa jwale mfuma ba ka o tswe ba o tswe ba le bana a ho nna ke be ke thutse ka mantsoma ene ha ke thutse jwalo bana ba nka monyetla ho mang jwale ho nna ya thutse ba bona ka e ka nna ke nna mothalukileng ka ntlo mme wa bone halo ka mpane mme ke na kgalema nna ke nna motho ya thutseng ka mantso mang ya ka na tlisa mollo ka rantlo bothata ba ka ke bona bo jwale ke mitsa matuli number one ka ntlo eye thule bothata ba ka ke bona bona ha ke motho a buang haholo
1: empana o bona e le sebeletsa jalo ka lelapa taba eo ya gago ya gore ka mantswe a mang sena se bolela gore la o bona phoso ngwaneng ga o kgone gore letho go ba thata
5: wa tseba thuli la ke bona phoso ga mme wa bona bua le bone ga ke tle go ba bogale ka gobane mme wa bone o bogale ka nako ke tlo thola a bue le bone ka nakwane ga mme wa bone moya so lefatshe ebile ona ke ba jwetsang gore ntho e le etsang ke phoso tsele ka mantsho mang jale nna he ke bua ka mantsho mang ka moyo fatshe and then ke mo bona banka letlakruti gore no motlhomong tate ene o kgalema gantle kapa o bua le rona mme wa rona o bogale go rona mpane he go bua nnete thule yena ke ena kgalemang a golo go feta nnang tate ka ntlong mpane ga re tshwane ga ke batle mo senya ke ena kgalemang thule ka gobane ke ena a dulang a golo le bone ka ntlong nna ke dula ke le mosebetsing eya thule
1: ya utlwagala ntlha ya gago ntate wake ya utlwagala ke rata fela ga gore ke motlogele e re motlhang maikutlo ga ya theuleng le nna ke kene ka laka lentswe seno se bolela gore ga se go wa thola ga kalo o na le nako ya gago ya gore e re ga maemo a kokobetse le nna ke kene ka laka lentswe e botlhokwa ntho eo
5: ee ya thule ka bane wa tseba bomme ba bangata ba dule ba kula ke rona thule ga mme a le godimo ka moya le wena bo seng o tlhasele o etsang e tholele motlhang a thotseng o mo etsetse ditie o bo bua le ene gantle montso no o ile a senyaa mona le mona le mona ga re lokise thule ntse ke o rata tlhemmele ntse le ao letlakile
1: ao ntate o ratwa ke nna ke re jwale ka jeno bye-bye ntate bye-bye a se mohe mabedi motle re fela ke fete mona
6: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October e be back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
7: Ntwa o qetela yo lapa la hao le lokelang tshwenyeha ka yona. Ke shelter le pato. Ke ka ho di funeral plans at clientele di patalang kontane. Ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang. Mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plane e lengwe. Ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
1: Mamedi re kenke ba babedi fela ba o qetela sehlohong sena seo re buang ka sona 086-000-3084 Lesedi FM Mamedi Dumela
9: Hi Tuli
1: Dumela mtate
9: I'm not too good too
1: Ke teng o kae ntate
9: Ke ntate le tsie ka Western Area Tuli
1: Ntate
9: Hey, tshuzo a tswa le nna boemo ba ka bo batlile bo tshwana le bantate a katang go bua. Mme o bohale a holo. Jwale le nna ke batlo re ke emela a qetile. Jwale nkile ya kopana le bothata thuli ba gore eno a moholo a o isi. Rona sa na le style sa gore ebe o tla fihla a qale ho nna kampo ho mme ha a fihla ho mme a fihla re a ntate o dumetse gore ntho itseng itseng ke etse kampo mme o dumetse gore ke etse ntho itseng itseng gobane a tseba gore ha a ka tla go rona ka le babedi o santse a tseba mme o tlo mane ene nna ke tlotla ke tlhola so ka nnete he re ile re botlhokomela boemo bona ba gae se bua le ena ka bona ka nnete e ntse le jalo mme tlile bogale a golo so ke mo emele a qete le nna ka nnete thulsa a etse ntho tsa gae ga a qetile he nna ke tlatla ka morago ke se ke ikokobeditse ke motho wa bonolo etlile ka tlhawa ga ke na monyetla jalo ena thulsa ntho e ntate a ketang go e bua e botlhokwa golo ena thule and-e thulo ya tseba ke o bolele yona ngwaneso ntho ena ya lona ya go bua le gona ba mamedi ka ditlhotse ka ntse re a e amanela le ka aga bana beso
1: ntate
9: thule le odimo le sakile jalo ka ntse la gago mao ba mone ne ke sa o tsebe nke ke re ke manga bua o gotlile welcome back thule
1: yo onkabelela ntate wa ka
9: ka dire thule ke batle ke paisa that you like ke ke mama thule ke wi ka dipoe
1: a o ntate wa ka o na ke le kenekile
9: a
1: ke go kwata tole se le ditse ke lona le
9: go kgilane le ke le
1: tsebang le. Ah, ntate ke le bile ho lo thank you. Ba dile mona the tools. Ha se mo hem. Ee, ene ba rena ba e rata ntwe ntate ba e ke buile le mama o dumetse. Ha o fitla ka nqane ha tsebe le tho motho wa teng. Dumelang.
10: Dumelang o tshulana le kae?
1: Ke phetse mme o phetse jang?
10: A ke pitse ne wa ka ke a leboa nna ke a kena ka close ao ke kena la fela hore nne thulana ke a leboa ke la katla sa trota ka tla la tatikete ke nne motlalo pule morifi ke a leboa mtwa ka ka ebo fela ke
1: tshepile
10: ke tshepile o nne wa ka ke a leboa ka ditso la morena tsheso
1: a
10: se mo di mo se hantle Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, mme Mtlalipule ke a leboa mogatu wa ho thabile.
10: Ya leboa mme wa ka ke thabile haholo.
1: Thank you hle mme wa ka.
10: O ntse di tsentse kgolo ne ke tswa makhufeng a kereke ne rena le conference ya drinki kereke ya rena. Ka mora yona ke o mpha ya ho ya a ke le qetella motiti. Ka wa manela. Ni mon lewa gospel ya lebo ya lebo ya ka lebo wa ke fela le pedi a rulo mona mo ke te ya lebo wa metola
1: ao me motla le pule ao thank you ke lebo mo tu ke mo lebo wa hle ao nna ke ao nna ke ei yeah no what's the one tonyana tsenya nyana hona le mo di tlisa mphapanteng bophelong ba batho ba bang ka nete ga lebo wa hle me motla le pule re le bona ke ka le bua mamedi etse letse metsotso pele ho ra ya le shimele metse medi re ntse ho lekane ho lena la itlabolle ka jeno le bitso la ka ke tlona moletsane maletsatsi sejang ka ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers in Aliena ya hlophisitseng mino o tla bateng thuso motaung ka lenane la jwale ke nako mamedi motle o tla ofa ditaba tsa bohlokwa ka jeno ke laboraro me mane thapa mahe o tla o sia moifong wa ria tella ke bua ka Thabo Mokone dikeledi ke Thabo Mokone mohole lebo mawela mohole bongani tshabalala bateng me batlaetsa bonete ba hore o natefelwa ke lenane la riatella ka jeno ibile ke tsema bana le hore ya ne emonati e o ba o bapalang mino wa sidumedi toske wa fetwa he re ku sie kapina ya boza bongani nchang mole robi malinga umthandana umathandana

0: ke lebile ga go lu sietse mohala di ka ditaba tseno tsa gora ya le shume le meso e medi mo mamedi ditaba tse latelang e tla ba sa gora ya pele ha joale le ke nan dena no ke la ditaba ke la imatlafatse ka tseno e le laboraro la la supa khodi ke ya le shume ke ya mphalane selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso tsheletse le ka jeno le nane le na la imatlafatse motlopisi wa lona ya ka setlohong e santsane e le dimakatso motshweneng re laolela gaso ke moloko mothapo nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re na le wena o tloa ga jwale go fitlha ga metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi mamedi ntsegele le totong la rona la o buisana le mekga e fapaneng ya dipolotiki bakeng sa go utlwa megoo ya bona ya boiketo ba dikgetho le o ngoka tshietso ya bakgethi mme ka jeno re buisana le moetapele wa Build One South Africa Bosa ewe la magistrata la Randburg Johannesburg mo e leng gore kopo ya go lokololwa ka beili e ntseng e tswela pele ya motlatsi wa naga wa mokomisionara wa sepolesa ya emisitsweng mosebetsing Lieutenant General Shadrack Sibiya. Sena le tseding hulena le imatlafatse ka jeno empapile mo ha re fetise mabengele.
1: Bophelo bo potlakile. Ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlile setha. Jole leba ha OK furniture. O ka bona hantlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya o khanolla. Tafole e mo mahanyang ba lelapa. Bete mo nyola mogatsala mantsibuya. Di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolo fatsang bophelo. O bane mo nyako bophelo ha o hole. O ka tlung ka mona. Le ba leloko. Ha mmoho le OK furniture. OK furniture. Nyakalela bophelo.
2: Na o tla hapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgethehileng ya Hollywood o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng la botlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong ha o tsomana le matlotlo a patiweng ebe o spinela ho hapa ha holoholo betha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betšha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710

to elebeletse hore e tla tshwarwa ka Sontaga sena seo re yang re se lebile South Park Kurulene. Moradi wa hae ya monyane Zinzi Mlangeni ore ho kgutlela hae mmusong o moholo ke ntha e botlhokwa haholo le ho kgutlela hae Soweto ke tlotlo e kgolo bakeng sa ho tseba disetso sa bona le mmino wa ntate wa hae nakong eo e leng hore o ne a ntse a le teng le hore ba tle ba bope e tse ntle tse o leng hore o ile a di etsa ha sa ntsaneng a phela haholoholo sedikadikweng sa mmino ka hare ho naha ya Afrika Borwa le lefatshe ka bophara. Dimakatso motshweneng ebile yena motlhophisi ya ka sehlohong wa lena le matlafatse ka jeno moloko mo thapo ke ena ya neng a re laolela kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re leboile gagolo ga e le mona o bile le gona go le na le matafatse ka jeno go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile. Mme soso e mashume a mararo ka mora hora ya leshume le mesumedi ena jwale nako ke ya hore re fetele lenanewong la jwale ke nako le thuso motabung tau ke tseo.

Motho motho hana ko ye metsena mpa metso tsenga mashoma mabedi le metso supilenga hantle fela pele ho ram ya ya pele tsabeletsong ena e kholo ere ke 7 thotsa ka ntle ke dikopanya hantle ke batla hore ha re tloa mona Ronaldo wena re se re potla ka bona mosebetsi wa rona o mongata holo ha o le mona Gautenga o le perenge tsoutseng ngata Bloemfontein hona le mehwanto ya khosatiwa o tlo shebehe mebileme ngata mono etla akwalwa mebileme ngata etla akwalwa ho lokwana motsomolo Gautenga ke utlwile le perenge tsoutseng ngata.

go tla ba a jolo fela ke o kopa he hona jolo he ke tla ofa di ba ka tseo ke reng ho wena mona o tlame re ha o tsama ka mono o bule mahlo ke tla ofa di ba ka jong ka pa jwang ke tla ofa di ba ka hore o tla o tsebara kwa mo tsumo ho lo mabonenga ke tintse pedi mo fela mmeno wa motho tenga o tla tsama kae City Council of Johannesburg sheba ka mo ka Civic Boulevard atao ya fapenga la bophelo commissioner street batla tsama ka mono wa Fox Street batla ba teng ka mono batla ba hape ka commissioner jwale ba se ba ya lefapeng la transporto ho tloa mono batla ka Bicardi Street ke lefapa la thuto leno batla ya ka man ka Pixley ka seme la o tsama ka mono ke a o kopa hle o tlo o shebe batla bela hape ba ya ka Empire ba tsama ka man ka Empire Road ko file tsona ke tla bela hape ko fa tsona hang ka mrapinena e o ko fanyo.

0: Le se di FM ke nete ke molelwa. Hona jwale metsotso le shumele metso mehlano hantle pele ho hora ya pele. Hona le mo kile nka balateng. Hlaseding le leng la mona Soweto. Moteng ba buang ka monna e mong Siyabonga. Ba be ba bue ka kakapa. Moshimane a bitswang Sibusiso Ngqobo. Ai ba re moshimane enwa o ile a thusa ngwanana a neng a hlaselwa. Ke enwa wa ha Msimanga e leng Siyabonga. Moshimane enwa a kena re o ke ke wa hlaba ngwanana tjena ko o shebile. A re o ke ke wa mo hlaba ko o shebile a mo nka. Ke mo leboha banna tshwantse nako nngwe ke mo batle moshimane enwa wa ha Ngqobo ke tlo mo leboha seyalemoyeng. Monnenwa ke motho a ithekisetsang a iketsetsang mosebetsi wa o rekisa diterateng mona motsemogolo. E itse a re phapa a fumana mohlankana ke eno a o tshwere thipa o hlaba ngwanana eo kileng ya e ba kgarebe ya hae. Jwale go thona jwale moshimane eno o kopa tshwarelo go mme o re o tla fa mme ngwananyana eno a 20,000 a kele utlweng 20,000 keng. Ngwana o ile ba ya spetle le mane ICU. Ngwana ke na spetle la ke na ICU. O tlo bua ka di 20,000 nyana tse so theile mona ra e jwanjwa ke hotella ke hotella o na mo hlabela motho a tsa sa matle motho a tsa sa utlwane le yena. Ye mona re a o leboa wena Morangqobo. Jwale mokganni yena motho eno a hlabileng kgarebe e ne e le mokganni wa taxi. E ne e le mokganni wa tekesi. E ne e le mokganni wa taxi. Se! Ditlhontse kalo. Tlhontse kalo. Tabena ba re etsala ka mane ka taxi renkeng. E ka bri. Wila mona sa wile. E le hore mohlankana enwa e o ikileng e ba mohlankana e o sa mo hlabile. Mme o na bile a mo balehela. Ha a fihla pela hae. Ke mo wa fumana gore motho ona a emeng pela ngwananyana enwa. O hlaba ngwananyana enwa. Ya ba o lwanela ngwananyana enwa. Bree Street. O hlajwa ke a taxi driver. E ne le ex-boyfriend Siyabonga. Dibitso la moshimane eo ke Siyabonga. E ne le ka September ka di 29. Ka morao ba ntate Ramaphosa a bue ka boitshwaro ba rona banna. A yema moshimane enwa a ra a khona monna wena Moramosimanga o ke ke wa mohlaba ngwana ke jwale wa phetwa nna mohlaba ke a lwana jwale. Memsimanga eno o 45 years ke monna dile 45 ha ngwana nyana sa sammatle wa mohlaba a taxi driver bana ba le kae bo ratekisi ba bang bana ba le kae ba khani ba bang ba di taxi le rana ko yimi tena he mothe motle ke ema bengkeleng.
1: Wa bona how le data ne ke December waya how tsware ke re manta le la bohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo bontsa ho data o tlo a mamelori o boloke na kwana blom o ntse o le mohaleng data ha ona get together e qalang ka please call me
2: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di call tsa mahala le meputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 randa ka pa ho feta hodima moo ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le mela wana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.
3: Lepato. Hana go e fihla. utobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: di taba tsena tsa hora ya pele di fella mona mmere di petela ka olekola tsa boemo ba lehodimo jwale ka ditlhophisitso ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria Gauteng. Lehodimo le kwaetse ka go kgata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma. Mpumalanga le kwaetse ka go kgata dibaka o futhumetse empa le kwaetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka Botshabela. Northwest Province le Free State lehodimo le tlhakile o futhumetse. Northern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka ka Borwa ntle le moo go futhumetse. Western Cape le tlhakile ka Bophirima ntle le moo le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile empa o futhumetse ka Leboya Bophirima. Karolong e ka Botshabela Eastern Cape lehodimo le kwaetse ka go kgata dibaka go phodile. KwaZulu-Natal le kwaetse mme go phodile ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ntle le ka Botshabela. Di taba tsena tsa ka tsa lefatshe goreng ena ya pele di felela mona boela mo ditaba tse dingwe ga ora e tlabeile ya bobedi tao.
1: Gakolebowe mora mogaladia o mpea metsotsong e re bonle sekoto gantle ka morago gora ya pele o le sedi fema laboraro beking a gola ka jeno ko o lakaletsa katlao le mahlonolo mme ke rata o bua le lona ba latang bana dikolong latang bana ka nako ba fitlhe gae ka nako. Le ba late ka nako mme ba fitlhe gae ka nako mabenkele.
2: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una holo mme o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa value pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold dife kapa dife tse pedi ka 300 rand di fumane o fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela.
3: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMSa lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O mametse tshebeletso e kgolo o mametse lesedi FM. Bo mamedi ko file hanyane fela ka silence sa etsala fela go na le monna a ileng a yema a sireletsa ngwanana enwa ya neng a hlajwa ka thipa. Ke rata go mo leboga monne. Tsatsi le leng ke tla bua le ena kwa no mona sealemoyeng. Mme go thoba thwane ba shebeletse itse a qeta go thusa ngwananyana enwa a qeta go lwantsha. Ena mohlankana enwa batho ba tla wena ba re he monna motho enwa o a tseba ke taxi driver re a motshaba ke motho a kotsi kotsi hampe a re se o lokile ga o le jwang mokganni wa tekesi. Batho ba ne ba shebeleletsa ntho jalo ke Afrika Borwa mo ntho e kareng eo e ka e tsalang teng. Ke mona Afrika Borwa mo batho ba kae nahentse ding okeke wa ietsa ntho nahentse ding okeke le mona Botswana na Botswana ena o re bo hlaba ka motho jalo ho yengwe fela ha ke batho bua ho le kwana bo moso ha eh mane mo ke tswa nte mane mandarin ho la singa sekwa. Ah, ikabele haleluya hona jwale ka be re bina re ba fiti ba shana ba no muru ba maponisa ba sebetsa mmono ba bolela hore hang fela ha le sebetsa le kotsi ha re bineng re ba fiti lefatseng re ba fiti lefatseng a tshwantse ba bina re ba fiti hona jwale ka palala ho nna shwala newe miriti ya busiwiki. ha o le mokganni wa taxi e ba le boitshwaro bo botle o hlomphe batho thata bo bong bo etsagalang kwano lapeng mona Afrika Borwa ke bona bona ba gore jale ra fumana batho tshwantse mo a phelang teng a tshajwe ebe tau a purume ebe tau ga o le mosebetsing o sebetsa le batho ga o le mokganni wa taxi sebetsa le batho bana o ba rate batho bana utlwa fela batho ga baya go enwa a kgonneng go motlola ba re go yena he monna ka nnete motho ona o kotsi o etsa empa o pholositse bophelo ba ngwanana ena leshebehe banana re a le kopatlhe ga o ntse o buisana le lona mono he a butinyeo leshebetlhe bana ba rona leshebe rona motho le dumela bo mang ke le ka o fa Celine Dion dance with my father wa ke pine monna champion mme pine na he e le a binwa ke monna a seng a iphomoletse mane Luther Vandross a te Celine Dion o na ntse a kula matsatsing ana fela ke le ka utlwa gore jalo sa le betere ya golo ebile go na le konsarete a lokelang gore a ye go yona ke gola ke yona mona ka bo Spain e le15 dimatlhometsotso ka morago gorra e ya pele dumela mo mamedi kgotso motho motle kona ke sebang ga ba kuke go ba jwale ke nka mokgatlhalo wa bobedi wa lenaneo lena jwale ke nako ke kadile ke matha gona diterateng tsa mona motsemogolo kgauteng jwalo ka ona le mohanto ona wa letsatsi lena la basebetsi mosebetsi o hlomphehang mosebetsi o kgotsofatsang re kenke mo mamedi kutlo bana se kwetse mokgatlhelong wa bobedi mo mamedi o moyeng kgotso
4: o tsona le di
1: dumela ntate o le tsa o le kae
4: ke le tsaya le ka mo ka country fee ka
1: o le o kae ntate
4: country fee
1: e Carlton Ville ke
4: ke le yo go pa go mpeka private ena le thuso
1: ke le bona ntate thabang morobana o tla buisana le wena a o no bua le ntate thuso thabang o teng kwano he monne o sebetsang le ena ke ena tlang o bua le wena ke le bona ngwana mme ka moka Carlton na Villa ke o fitisetsa ka mane ka ho morobane thabanga o moyeng o le Sedi FM dumela khotso
5: mme ntate montseng le kae
1: ke a phela mme
5: ke ntate thuso Ebe tso o bua le mantha kwana mantswe ka moka hani June that work.
1: Mantha kwana mantswe hani June, okay?
5: Ebe tso ke go batho se mo tswa di se ka work permit sa ke tsa work permit ka 2024.
1: Me?
5: A sa ke tsa work permit ka 2024 that e thuso. Ne jo go batho so tsa ya go fela e gone go tswa ha itswe.
1: Wentse work permit 2024.
5: E ya ntate thuso.
1: Jwale work permit ya o le ka jeno ha iso tswe.
5: E yanda te tshuso ha tso pa etswa le ya mole ya mwana ka wa moshimana ha so ka di tswa di pedi.
1: Polokile a usi ere ke shebe mona he. Hona le motho ke batlang gore a tla o letsetse o tlo buisane le yena a kwano mona he. Mhm. E tshwara jwalo hanyane fela hanyane fela. Hanyane fela. Ke batla a usi atla a o letsetse lona le dilata ka di work permit tsa lona mo
5: ne ke lata bo go kule ina ke le bo go kule ina ba ke ka ba itse ke tsa opela sa opela ka matsema ke ka ke le se bo gona tse ke le ke tsa ba pantiri ke mo se pantiri
1: pele ne le lata ka Brooklyn
5: e ntate ke la ya le sutu special permit
1: le sort of special payment
5: e nda ke tshuso
1: go lokile mme e re tle ke tse tsena he ga itse di aka ke nale a u sikwano mona ke ba le sort of special payment mme ra sale a itse ya go tloa ka 2024 le ka jeno a so tsuke tla ofa nomoro ya ha e kwano mona hona jwale o tla mpa nomoro ya ha e re ke tse tsena he allo mme e tswara jalo he o tla mpa nomoro ya hao

0: o molelwa o dula le molelwa kana go tsohle hey mala walla meke fitse taba ya hao he wena ngwana mantswe e fetetse o kgaitsedi aka o tla o tshwara tla metsotso le shumele metsoropong a hantle le tsokoto ka morago gorra e ya pele oske wa suta hona le mokea yey metse mono lona ma kanselara lona bo majoro lona di em mosebetsi a o phethale makeisheneng bathong mosebetsi a e phetha kwalang mekotikoti ene o kopanang le yona diterateng mona e e tsang jalo sebetsang batho ba ba fumane metsi batho ba ba fumane metsi mo leitseng le kenya dipeipi tsa metsi e tsang bonnete ba gore peipi tseno di ake
1: 359,900 ha e so ka e boeha tjena kopana le moetsi o moja wa Jetro Dashinco ke SUV e nang le tjhebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o moja wa Jetro Dashinco style at its core etela lebenkele le haufi la Jetro kajeno dumela ona le dipehelo
2: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
0: Metsotso ma shoma mabedi le motsolo monga ka mora go ram e ya pele monne monga neng a hlaile le gotleng la dinyewe ke Victor Matome Rampedi o le modimo shoma mararo le metso e tsheletseng me o qotswa ka o bulaya ntombi 14 mumalo ya le modimo shome amane 49 mushuma nino yena o 36 Victor Matome Rampedi wa qotswa ka polao me ba habo ntombi futhi ba utlwe bohloko a holo ke ba utlwe le maobane television ba re ba bona eka monne no a tshwereng o na le ditokelo tsengata o feta ba ile ba lla maobane ke mone ba mo hlaisitse mme o yengwe dikoranta ba mo beile qhepeng la pele o ile a tshwarwa mme o na qoswa ka o bolaya mosadi wa bolesome e leng a bolawa ka mona ka Kempton Park. O le modimo a shoma mararo le metso e tsheletseng 36 mme ausi ya iketseng boya ba thona jwale o 49 years. Ba ile ba fumana a tsotse ha ba mo fumana. Mane. Mabitle go di ne shwele go le rampedi ona ko pabile maobane o tile jena kutar muri mona kuta beya mona ena taba yona re lokela go ilwantsha ka ho hlohle metsotso e mashoma mabedi le metso e meraro ka mora ho ra ya pele ke qetile jwale ntumelle he hona jwale ke tle ke hlae ka mona ka ho Habakuke ke utlo rena Habakuke ka e tla ntshwaretse difinga ke nkosana K section botsabelo o ile ngo di santlo ha so fumane ntlo dula K section botsabelo jwale monna a wa hlalosa ro ngo di se go 1999 ngo di santla RDP ha wa ntshetsa rona o no ngo di sitse kae ba bang ba ntlhalosetsa ke ngo di sitse mona le mona le mona Jwale wena ha wa ntlhalosetsa kapa o ngodisitse masepale moo kapa o ile wa lefapheng la matlo kapa ha lori ena ya lefapha la ntate Saki Mokoena ya matlo. Ho na le lori ya matlo e tsamayang mona e sebediswang ha o ngodiswa matlo. Ke lori e kgolo tjena e na le dikomporo ka re ka mona mme ka ra lori ena ho ka sebetsa batho ba tsheletseng kapa ba supileng. Jwale lori ena ha le etetse le ya hona teng mono le kgone ho ingodisa. E be e ngotsweng ka ntle lori e banna. Ke tla batla go na le motho ke tla mmotsa ona jwalo gore o tsebe gore ha e tlile motseng wa eno mono lori ena e tlo ngodisa. Go na le motho ke tla mmotsa gore lori ena e ngodisang matlo le e ngotseng ka ntle. E ngotsweng ka ntle mo mamedi a tla tsebe gore ha lori eno e le teng fela mono a kaya mono a ngodisa. Nako nngwe fumana batho ba re ba ngodisitse mmasepaleng. Jwale ke tsebe gore na bothata bo ba kae ha a ngodisitse mmasepaleng gore taba tsae di fitlhe lefapheng. Goba lefapha ke lona le agang matlo. Dimasepala ga di ae matlo. Empa lefapha lena la matlo ke lona le agang matlo. Tlake ke botse mona ke botse le le bo phahlo rena lori ena ya bona ena ka ntle ka mona e ngotsweng gore mo mamedi a tla e tsebe gore ha e le teng motseng wa gabo ke yona lori e e sebediswang ke lefapha la matlo. Ke tla mmatla phatlho a ka mpolelele gore alo ba ntšhebele gore na e ngotseng e re ke fete mo e re ke fete mono ke tla mmotsa gore e monna advocate ya kompolele a na lori ya lona ena le e ngotseng e ne le e sebedisang ga le ilo ngodisa. Ke gopola re ne re na le bona le ka mane ka bo Bethlehem re mane ka bo Swasolo re na le bona le o kae banna dibakeng tse ngata le ka mane ka bo Zastron bakeng tse ngata mona ga ba potoloa ba ngodisa. Ke lori tjena. Ke leboha wena ausi ka moo ka kapa ke ntate ke re ke bone hantle rona ke mang ya ngolletseng ka mona ka botshabelo ke Nkgono Nkosazana Priscilla Zengetwa. Taba ya gago ke e fetisitse he Nkgono ke e fetisitse jale le no ntlhalosetsa gore na le ngodisa kae. Ke a feta moo. Ka mane ka Volkfontein ke fumana ditaba tse etsaetseng ka Volkfontein. Ausinyana le modimo shoma mabedi le metso e mmedi o tshwerwe ka polao ya ngwana ya le modi tharo Volkfontein ka Bethlehem. Tlale o e bolela gore ausi ya le modimo shoma mabedi le metso e mmedi o ile a kgama ngwana mme a re ngwana o na le matemona. Mara ausi o na le modimo shoma a mabedi le metso medi o ile a kgama ngwana ka nako a ntse a kgamme ngwana ka re ngwana o na le matemona. Paki e bolela gore ile a utlwa ausi a hweletsa gore ngwana o na le matemona mme ka nako eno o ne a bile a mo rapelela ga ba fitlha ba fumana ngwana e le maobane. Ba mo nkile ba sepolesa ba mo kwaletse mme o tla tlhaga lekgotleng la dinyewe Bethlehem haufinyana. Ba sepolesa ba tswela pele go etsa diphuputso o le modimo shoma mabedi le metso mmedi ausinyana enwa o sa bona matemona metsotso e mashoma mabedi le metso robedi ka mora hora ya pele. Re re tle re utlwe maobane ha ntate a le mona o ile a bua ka kwakwa mane a re ei bothata bo bong go na le botlokotsebe ka thaba dimatlhwa mono mo ke mo o sebetsang bo ntate Mophiri mono ke ena he ya buelelang sebaka seno ka mono ntate Mophiri. Hela ntate Mophiri o ya jwang ka mo ngwana mme ntho di ya jwang

0: bona ka ha ba sheba batho re ne ri le mono le general mukalake district commissioner yaka re le na madi re tshwere pitso ya setšhaba sekolong se seng mo ebile ba bontsha le sona dikolo di lla dire le rona re utswetsa dithapo tsa metlakase dikolong mona jale re sa kopa go batho ba nang gore le ha le belaelela batho go otla batho le ba bolae ga se ona o tlotlisa tharollo eo e re nang le yona mme re e bone le gangata le bo botlhokong mona gore ga e ka batlisa tharollo tharollo fela e bang teng gore batho ba bangata ba tla tshwarwa ba ye tronkong ka baka la dipolao tsa di-mob justice empa ga re re etseng bonnete batho be re nang le lesedi re tsebago ke lesedi la nnete ke lefe maponisa maponisa ba etse mosebetsi wa bone
1: ore motlhomong ngwana mme setšhaba se batla gore le potlakele batho ba kapa o etsela jwang ba wa ntshosa mane ga ore nako ngwe go ba le di-mob justice a se ntho e ntle ke ntho e tshosang eno ba nako ngwe o ka ba ga bolawa motho eo seng ena
0: ga golo tao ke ntho ba e entseng ga o sheba motseng wa nene wa ke kae monana makong ke mathata wa bonang a bang teng karolong ya namagadi le marakong eno wa marakong bile ba ile ba ba mochese eno wa marakong o ile a tshiswa motho eno jale botlhoko ba dintlho tse ding jalo ka re ne re bua re kotsa nthonyana tse ding maobane di tlo bontsha gore nakong ga se baagi fela ba leng ka qwaqwa baketso jale baagi ba rona ba ikopantse ba sebetsa e le maqulwana ba kopane le batho ba e leng gore ba tswa dinageng mabapi le rona ke ona mathata o a bonang le gona diphoofolong e ba yona ntho eno ya mofuta onomo ya gore o thola gore ga se bona fela gona tsena ga re bua le wena botlhokong go na le batho e re ke bonang gore ba tshwere ba babedi ka mokeqekogadi wa dithapo tse o bonang gore ntho tsenana tse ding tsa tsona e ka re go thuditswa senywa kaekae marangrang a nthong a masepala jale ke tsona dintho tsena tsa mofuta ona tse re reng re tlhoka bonnete gore re emeng gobane ba bangwe ba batho ga re ba tshwara o thola gore ke bona batho ba gae mone maoba mona ba retse ba thunyana le maponisa ka ntle mona ka tsela ena ya gago ya lentle o thwene le batho ba ka ba mashome a mararo kao fela ba tšhika cable difemeng tsenana tsa ga o tswa ka betleme o ya ka tsela ena ya lentle mme ga o solola sethunya moo ba kopana le maponisa dintho tseno tse ka reng tsa mofuta ono mme ba bangwe ba ba le a empa o tshwere o le a tshwarwa a le mongwe mme o ntse o batliwa gorena bana ba bane le bone empa ga re sheba o thola gore batho bana o thola batho ba bangwe ke baagi ga se baagi ba naga enana ke baagi ba dinaga tse ka ntle mme ga o thola ba bangwe ba batho ke bana ba borona ba dulang ka ga ditoropo o bonagala gore ba fana ka lesedi go batho ba tswang ka ntle gore dicable tsena di thola jwang go e tsala jwang empa ga re bua re tla bua nakong re re batho ba ka ntle ba re senyetsa empa re ntse re tseba go le rona ka mona re na le batho ba senya
1: ntate ngwana mme e seng gampe se re ya nakong ya pale ke rata o leboba ke mona ke fumane jale a komphe ke tse pedi tse tharo tse o reng batho tshwanetse ba di tlhokomele go ka tloa harassmente kwa Bethlehem kao fela tse o bonang gore jale di batla o itlhagisa gona jale di a runyarunya gona jale
0: bothata ba rona gagolo-golo ntate motaung ke bothata ba rona batho ba rona e kare ga ba phele ka gotso ke bona bothata bogolo batho ba rona ga ba phele ka gotso ntwa ba na le dintwa tse bang teng ka ramalapa dintwa tse runyang di-taverneng dintwa tse runyang diterateng mme botlhoko ba karolo ena ya rona ke moo mo o tla thola gore gangata dinyewe tsa rona tsa dipolao ke tsona tse ba ngata o thole gore nakong ga re motlho mongwe ko tara e fetseng re thole gore motlho mongwe o ke seke wa ba le dipolao tse fetang motlho mongwe lesome ga e gantle ntho eno ga e le jalo empa ke ka baka lang bogolo ba tsona ke boitshwaro tsela e e leng gore batho ba itshwara ka yona ba phela ka yona ke yona e e supiletsang dintho tsena empa batho ba ka tšhentšha tsela e e leng gore ba phela ka yona ba bona dintho ka teng mme ke nagana dintho tse ngata re ka tšhentšha ra thola thabo mofutsanyana e le poleke e leng gore e thotse gagolo ga ena mathata bogolo ke tsona ditoropo tsena tse golo tse o buang ka tsona bo harassmente o kenya le bo phutha ditšhaba bo Bethlehem
1: ga re leboe ntate mophiring kgotso
0: ga o bejalo tao
1: ga eate ke o taba heban le ka bolentle ka mona dithunya se di duma mmileng eno mono re utlwile mo mamedi se di duma dithunya mono o thunya o na le maponisa aforika borwa re ya kae mme ntho e ngwe a buileng ka yona gore gona jale ai batho habana khotso ere ka mane ko jwetsa nya re fela ka mane ka Thekwini ho na le botata mono ehle maemo ha amatla handle ka mane ka Home Affairs Refugee Reception Center mane Durban maponisa ding a tletse mono ho na le batho ba ipelaetsa mono fela maponisa a sa fihlile mono hore a tlo sireletsa melata ba fihlile.
2: Ha o supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa kamehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di je sa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
3: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +266 566 6025. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
1: Mane metsoroponga hantle fela pele ra ya bobedi. Ke tlo ba le ntate Bolofo. Ke tlo ba le ntate Bolofo heka UIF. Ke tlo ba le ena ka morago ra ya bobedi. Me hona jwa le jolo ka pa le e hey baka seleteng wa e ba no ba se ba fitlile jo nna bo lindi ba se ba kene ke ba bona ah ba se ba kene kena le tla be le nthumela di ID tsa lona kwa no mona romela ID ya hao UIF ho ndate a tsebe o tla sebetsana le tsona UIF ba re batla idea hore fe lebitso la hao nako ngwe o fela molaetsa o monyane fela rona wena jwalo ka romelletse o batla o tseba ka UIF ya hao ho etsala jwang o batla o tswana o ngodisitswe na kapa ba o kolota na ke leboha e re ke fepale sebaka monyaka ha nka morao ra bobedi fela tlabe ke kena ho UIF se ke wa leka wa fetwa.

0: haeba o sa khutlele hae, o mpe o behe motse ona wa surprise ville monna ka mokokotlong wa hao o hahamalle pele. Ha o sana letho le o ka le phelelang mona.
1: Hei, ka utlwa ntate Botlhaki. Ebile ke se ke fumane karabo ya keletsong eno ya hao.
0: Bona, moshana heso, ha o sana motho ke re le ya mong ya o tshepang motseng ona. Ke re kaofela bona batho bana ha ba o tshepe. Ke lekile le ho bua le batho ba bang ka ntle o ntebaleng. Bona hle monna, ha bana tshepo ho wena ke re ho hang fela.
1: Hai, ka nnete ke a utlwisisa. Ntate Potlaki, ke hatile ka leoto le sele ha ke qala ho fihla mona surprise.
0: Ke nnete monna.
1: Wa tsa ebile batho bana ha ke ba sole ka letho ho hang.
0: Wa tseba rona ke eng mohau?
1: Ke eng ntate Potlaki?
0: Ntebaleng le yena o qala ho ba le kgwao monna.
1: Yeah,
0: o belaela hore ka nna ya ba ha o ngwana wa sekwati o le tjena. Mme haholo o belaetswa ke hore ha ana ngwana le sekwati. Jwale ka pelenyana ka potlako o se o hlaha ho tho wena o ngwana sekwati. E nahane hantle mohau.
1: Wala nna ke kena banda bentse ka nnete.
0: Ya belaetsa mohau.
1: Ntate Potlaki le wena ka nnete o belaela hore ha ke ngwana ntate.
0: Tjhe, nna ke yo moo.

0: teng wa thosa nyolo sa tshe o ya ka karatshe mo itso jolo ka ka rongola tletse ke something ke king o la tletse ke nya botlhokwa teng o sheba motho ba thantsa o kutumanya ha ka le
1: se se se ke tse ke tse ke batla
0: o ba ka e ka
1: thata no ha ke tsi ha ba ke ke nna le bitseng ka bua mmane ba bona ja hlapana ke se ke le la ga impolelo ga ke a lebala
0: ha wa lebala e ndedi kolela mohlomo le nna ke tla o batlisa
1: ke go me hanya le mphomane ha ke a lebala gore na ke ne ke sile eng ka mane ka koloi ka sa studio sa mokganni nna ntho ke sile eng ka mo
0: bona ke nna ke nkile koloi e ka isa ka wash
1: ha
0: ke
1: wole
0: bona ha e bona koloi yeo e skolo go la ntso ke na ka re ka mo ha o tlo eng ga ha monate
1: bana
0: ma a ba shinyana ba re nna ke bona fela ba ntsha le botlolela whisky ene sense e fedile
1: bana o
0: e seng thona o bua ka yona ke o no na le botlolela le leso ka nibu
1: o no itse go lu ya ka kai
0: ntse ke re ka wa
1: shedi ka kai
0: ba thong daddy
1: mwana ba
0: sheba kolo yeo ha we bane hlokile nani
1: mwana ba bana
0: a ke nna ne ke go surprise
1: ke o bolele ga kae gore a ke pathe di-surprise tsena tsa gompo gona jale kwenao latlhile tlama ya kana o fa batshanyana ba ka washe mokeke ono ga o fela o anna
0: dadi tlama keng ke fane ka eng ya ga
1: ngwana ke ne ke beile kopokopo ya tšhelete paketsa ditulo deo ele banna ee ka sa ditulo seo ke utlwang go sona mono ke ke se ka ga envelopo jala ke tsebe go nyametse a ke tsebe na go e tsala mpatla ngwana
0: gobane ngwana o ka beya kopokopo ya tšhelete ka tlasa setulo sa koloi
1: utlwa ngwane no mpatla
0: ke ke tšhelete e jwang e dulang pakeng tsa ditulo tsa dikoloi
1: dikoloi yaka ke di
0: gobane o sa kenya tšhelete bankeng o ne o batla go mpatela yona ke a bone ke ka go sa isang bankeng ake o batla go mpatela tšhelete
1: ngwananyana e le gona re a nyalanyala bopadine ga ke tsebe neng se ke batla ngwana se ka nna nthoma dipotswa ke ntse ke o bolelela go o ntshenyeditse kore potso tsena tshao ga di tlo nthusa ka letho ga ona mo di tlo nthusa ka letho e
0: pepi dedi pepi a ke re le nnane ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo
1: tšhelete o ke e fumantseng bothateng bo bokalokalo kore ile jalo ka
0: mesitsbebutle le wena ka nkomane ke e tlo go tla nkomanya ga kalekale ga re tsamaya a re ye re ile o ba botsa bashimane bano a re ye a re ye ka washe dedi
1: ke tsone ana go tlhono poko jetse go sebe le ngwana ho tla ba shimane bano ba ne ba tsepa ha ba ka be ba khutse jwala bo jwala ka kure ba ka be khutse tshe ntong jwala ka ba khutse jwala bo ba ka bo wa go tsana ke tseke tsana ke tshele ha a tshele tek mo le go ya tsiba ba e butse ho di ngwana ka ba go mpolela fela ha ba ibo ha ba ibo ke tla bua nye wa
0: jale wa tsiba e ne le bokae dedi pepi tle nna ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo ke phoso
1: yakawa tseba ka nako eo kore motho fela ga ntsha le legolonyana go a ka tlatsetlatse ka ngwe ga ke nyala motho a go utlweletsaitsenyana mono la legolonyana ngwana
0: todi

0: Hey man, ndade padi.
1: Hey mo ki.
0: Batsa ba kintse ki. Potsa ke le mo mmane. Hore ke mang yo le mo tshwantshang. Hey man, a dutse le mo mmane. Batsa ba.
1: Hey man.
0: Hey ndade
1: me fo. Monna, wa po. Ye?
0: Ha ba.
1: Ke nna padi nge ka pa ba tla mo ha mmone.
0: Ye.
1: Ke itse wa tswang ke tshe ka kung ka mane man, ke kona tse pedi fela. Pele ke bola motho. Se le ke gampe mo ke le ntwe mo. Ke ba ke di.
0: Kannete ke a bona hlile. Ha o mo yeng wantho tsena. Kannete ndo te party.
1: Ba le wena monna. Ha e ka ntwa pe re jeri sile a ne go khotetseng ka yona maobane mo. E le go re monna me le tsimo wa wa feta.
0: Ha o mo
1: ka ba o khapile monna.
0: Ai wa ka mphoqa.
1: E ke bona o sa shwala ntle ka nnete monna ka pa kwetsa la monna.
0: Ba le party mo tla bolela mantjwa bo. Ka nnete bi ha ke tsebe le rona a bua ga wa ke.
1: O tla di ile mona wa tseba le wena o ka nnete wa hlapa ho ha man ke a bona man
0: ka o go ya nkhanda
1: le ka ke nya man tsa jwa le mona o ba cheke tla ga mona ho kile ha ba o le ka ba tse feel ditse ga tla sa mabaka na ke a bona ka mahlwa o la fa tse ke mona go ntuse ke theule botlo tsena tsepidi ke tse o tsa mahle mo
0: e ke di boela re phadimeng wa tsaba
1: mm ka me ile o le boe mona o ima
0: ima ka nnete mona ka ke o tletse pedi nyana ke le bala mathata
1: ke
0: wa tsaba kana go tsedini. Hey, ke a dumela gore ka nnete ga e kgona meketse galelwe ke nna
1: enobolela buanga o tlhoka lo monna
0: wa tseba bile ka nako tse dingwe ke a bona e kare a e kare batho ba kgatlhano le nna mongaka
1: e wena botle
0: e batho kare ba se ba phelela go ntshwetsa mane ga e kgona
1: monna o tshwere taba tse boimae
0: hai
1: ore batho monna e le o rile nna monna ke teng ka kanyegenyege ya o ya dipola o monna kapa o kakise taba tsa go ke utlwa ntle monna e o ntshosetsa monna
0: ndate padimo
1: e
0: wena ga o yo ho ga nka ga taba
1: tsa ka utlwa monate mo ga o monna o ntshwa kilo
0: moo
1: kodeoe
2: tsa ka loka jeno le ka moso ntse le letsatsi
3: a ke o taba ka lebo bana baka
4: botshe mo le mo nya sa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a o taba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233 ka pa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
5: Clientele Legal ifumaneya bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: A ke o taba o setse fela metsotso e mmedi pele ho hora ya bobedi. E re ke tle ke hate mona.
6: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la gao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
3: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Batho ba bangata ba shwa mebileng ya rona Afrika Borwa. Ke bana ba kganna ba nwele. Ha ba bambona ba kganna ka lebelo le hodimo. Ha ba bamba sa hlomphe melao ya tsela. ha emu roboto ena ha e bona fela o tla palame a tidi taso ha ke sabua ka di taso ha ke sabua ba kena fela o ba fumana di highway tsa rona di freeway tsa rona ba itsamaela fela tsama fela

0: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Metsotso le shumane motsolo mongwa ka mora hora ya bobedi. Ausie ke mofetse. Ke kankere o se mofetse. Mme ke se ke ngotse fatshe hore bana beso batle ba e shebe e kgone ho lokiswa. Ha rena mofetse ho ja mohlomong wa mpa wa re kankere. Mofe o ya hodimo, mofe mofe mo mofe mofe mofe. Re metso tsone le shumane metso medi ka mora ho ra ya bobedi. Haile se sotho sona ke tlaima gona mo ha ke no sutha le khale se le moya se ruta se fana ka lesedi e bile se a thabisa nerite retla fumana khatu ha ke mo mamela gona jwalo uri o tseleng o le ba be ma fofane ba OR Tambo o ka koloing gona jwale o le ba be ma fofane ba OR Tambo re moleke he mochaneso wa moleka mona ka motsotswana fela re khona ho feta ona le pine ke tla ba palla yona Abigail Kubeka e gutlile re o ntsa kula kula me Abigail Kubeka dumela tle me Abigail Abigail Kubeka au khathite e ke batho ba baholo bana mmino mona na le pine ke tla ho ba palla yona a ka mona ke ntse ke metse utlwa gore na e be mošhaneso e be ka kapa Babsi Mlangeni o tla bolokwa nenga e re kopane le Ekatu. Ekatu dumela ntate.
4: Kgotso kgotso ntate Mtaung le kae?
3: Ke teng ngwaneso o phetse hantle Ekatu.
4: Wangkala hore ka jeko ke tlaba ke na le wena ka studio re anong hei ka tla tsama ba
3: e ya khatu jwale le tlaneng Bloemfontein ka thuka RAF
4: ka mutubelo na o ntate Mtaung ho tloa ka ora ya bo 82 seng ofisha ka korotlo go tsara re le ko ka tsanong community hall Rockland haufi le police station ntate Mtaung
3: peta hape
4: tere ka mutubelo ho tloa ka 8:00 seng ofisha ka awara ya bo 4 ya bo 4 ka mpertsala re le ko kagisano community hall Rockland tate Mtaung haufi le police station
3: le kala na komankatu
4: re tsala ka 8:00 hoseng ofisa ka 4:00 afternoon tate Mtaung
3: ke mo he lona ba RAF ke mo he wena salontso laura RAF RAF Bloemfontein ba tla be ba le teng ka moqebelo ka gisanong hola go tloa ka hora ya bo robedi u fitlela ka hora ya bone motsheare wa mantsibu ba tla ba teng bokatu e ba nteng mohle
4: I am the Tom Tom.
3: Ke le bo ha holo ka tutlo o fofa hantle ba nna le palame hantle.
4: Ka le wanda tem taungi ka le bo ha ke le bona le nya to le re pile ngona o tswa ho le sedi FM ka le wanda tem ta.
3: A rona le lona re sebetsa mmo re tsa mmo ngwa le setshwantse re sebeletse tshaba. Ke le buile ka tutlo.
4: Ka le wanda tem ta ho le bo ha.
3: A feta a jolo he e ka tu a ka tabena ya bo hlokwa mo mo medi sedi lona le tla o sebeletse. Ka nna ne o le jwale ke na kwa nga mona re fatse re batho re fatse. Rishabi ke tlo kopana le ntate Bolofo ke tsa wena o dulele nae o ske wa leka wa sutha jwang ka pajwang ke tlamelo mna Bolofo loka he mshane so loka loka e hlobtsa ditaba tsa hao re ke kgwathe fela mme Abigail Kupeka kwa mo ketle ho wena

0: me a bigela kubeka ke le botseka tite ka ntsole mannateleno o tlo fole wena a bigela kubeka ke tlo ya mabenkele metsotsenga mashoma mabedi ka mara ra bobedi hanka mara mono fela re kopana le ntate bolo fokatswa sontso o dutse ya motemotle UIF a teka motlebelo ba Rodixen fund ba tabe ba le pereng tso tsinga ga ta Bloemfontein le bona tse ba he o re baking and tlang tla rena le bona o letsa o botsa a dipotso re ba nna jwale mona jwale mane ke le Serie FM ke le nana o lena jwale ke nako
1: Bloemfontein e tukisetseng ditheho tse sa feleng Kufa rimetswe ba study comedy show e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro 7th October Mashabela Khalani Samari Chaba Gumbi Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Ziko Setole Li Baba. Minyako Ibulaka 6 p.m. Potakela compute ticket hona jwale ureke ticket ya hao. Kufa rimetswe comedy show. Rea Kufa Sen.
2: O tsere dressengwe sa la e rukisha ko swaitsi.
0: E ke o taba. Ke a feta moa. Me haketsa tsena he jwale ke kopana le ntate Bolofo. Ntate Bolofo? Danki ntate tu somotaunga tswara jwalo. Ntate Bolofo o moyeng hona jwale ngwana mmem ha re sebetse re sebeletse tshaba dumela ntate.
3: Dumela tswati.
0: Ke le bua ntate Bolofo. Hey munna mosebetsi wa mongata ka jeno go file tsona. Mwana mme palama ha re tsamae
3: ya tsela tsabate ha ke dinga ditse ma hone ke ba hao he tsabate mphile pule yang nego ile ke a hona na ba tsawe tse ba rena e ntse tsa di mo jwang tsa yo ya so o se bele tsa jo di an construction e sa ba qetela ho mo patela UIF ka 2025 a ke tsebe le thata bo ka ka pa yena o sa tswa maige mo ka tsa ntse re tsa ke ena ha iko pa nye le bona mo se tsi mo la check o ma ba neng ba sa tswe le pele re tsa ke tata la ba ha tsa UIF
0: ntate
3: a ba tsa mthu se iko pa nye le rona re tsa mthu se tsa ba Isaac and Sambi ke mo mo mpile nye na yena o sa la kete o se tsa ka 2018 se ba tsa ke tsere rona le ona ba tla mo thusa ka eng ka pa mo mo mo thotse mo seletse o mo ha ba thotse mo seletse o mo ha ba se mo register e tao sem kopa yena sa la kapela o seletse ka 2008 ka nne ka ke tsona ba tsare tselwa ya na ana mo mo ka tsalo tsola o thotse mo seletse o mo cha ha i kopanye le mo dirwa ha mo dira mo register ba na ha register ba go ha mo sa
0: ndate
3: e mong ke tsabalane tsabalane tsabalala tsabalane se bile tsa tips ke ke company ya kontraka ntate ntau o ke de ke mo se ding ka di ka le mo sa 2023 a ho tla le mo teng a ke se bile ha ba re mo tshise ga eng ha e tsa tsene ya UIF ana se le ke mo se tshe mo la ho tips
0: ndate
3: Next Russian Harmony Gold yena ke mathata yena tsak. Meke o tsamaya le mola Harmony Gold le mine ka le baka la ukula. Ya le meke ha ke nya plan ya UIF ha yo ntse bong sa mo rutempo tsene ya UIF. Ya le ba mme ya ra tsi le lena meke a tlo rona sa ntse bo ke ntse UIF sa hai. E le ho fela 6 months yena o kula o tshwanetse ba ikenye pele o fela 6 months o tloa ka date a qetetseng ka yona mosebetsing sebaka jwale he ntho tsa di eme jwalo he motsopa molese yena o na ba tla re moshebe hore na ebe ntho tsa di eme jwang RTB Wealth Insurance ke ma sebetsang teng fela sa le ba qetela ho mo patela ka 2023 ba morao ka dipatala tsa hae UIF sebaka
0: ke o taba
3: na ona le me ke ke tsopo me ke ke ka tsopo re ntse ke le le runa tsabate ya ona ba tsotsa ba ba le nge le tshepe se sa a ke tsebe data ba ke bo feng ha ke go ba le ka ntere ya runa ba ntse re mo patala mola ka 2026 I mola kantoro mola wa mthuso ka ntlo ya rebitsang ka hore ke RSP request for payment. Ha ke kopa ya hore re mo patala re tlo tswela pele re mo patala se ba.
0: Hana yo ke mang?
3: Ke mo ke tsopo.
0: Mo ke tsopo. Tswela pele ntata harpala.
3: Re na le manda mo le tso, manda mo le tso na ba tlo check hore ntho tsa di mo jang se ba. O sebeletsa karang dis o maemong a matle ba mo patella UIS ya hae go fitlhela September e leyang otseng ena e mantse ntho tsa hae manta ka moo o mphile makapane mabulane re mo patetse ka July tšhelete ya kaofela July yona wa 2026 ke a bona na batla tseba gore e be e feleletse tšhelete ya hae kapa tšhe no re mo patetse ka o July e feleletse tšhelete ya hae sa mphile Bennett Sebuka.
0: Okay.
3: Bennett Sebuka o entse application ka moka for chef's room. Yale. Ha ke ntshwere ya Bennett, ha na etsa application, wa na mosebetsi o ntse o na le ditokomane tse saletseng morago. Ya associate le nne ya hae ra rich user ra re yena ha ona tjhelete ka mo patelang yona. Ha ikopanye le ofisi ya rona hobane mohiri wa hae o sa le dithuto dintho ka mona ka chef's room. Yala re tla kgona ho tswela pele re mo patale. Ha ikopanye le ofisi ya rona ka mona ka chef's room ma mmitse ke tjhelete ya hae sa.
0: Ka mane ka Port Shepstone, Natal.
3: Ka Porsche ka mona. Ke yona Bennett Sebuka. Ntlhabiseng sehwala e sala sebetsa mola ho Dalian Transport. Ka 2016 ha ke tsebe hore na batla re mo thuse kang ka nnete hobaneng ho ya ka dikoloto tsa rona mona ha ba mo patale le UIS bangwe ba sebetsa ka mono a ikopanye le bona ba tswele pele ba patale mathata pele a ba teng
0: yena lebitso la ke mang
3: ke Nthabiseng Sehwale
0: wena Nthabiseng a ke o taba e tsa re o tlo shebe o buisana le bona ba tsebe o patala UIF ya hawa ha o patalwe UIF a usi ha re fete
3: ha ba tsa patala le tshintshi le rona le ke mtao ba tsa la tsa tshela ke ya rona re na le phalo mashishi phalo mashishi ena o seleletsa BBR Holdings le rena tsa le tshelete ha ya UIF patala mola ka ka 2025 seo se bolela hore ba kolota ha ba ikopanye le ena mohiri wa hae a ba lebisetse ke a nagana gore le ba bang ba ntse ba sebetsa le bona ntse ba le boemong bo tshwanang le bona bo fela
0: ntate
3: ke batla mphile teboho kodola teboho ntse re mo patala ke tsere bothata ba hae bo bile kae ha ikopanye le ofisi ena a entseng claim ya hae teng ba tsebo tswela pele ba mo patale ntate ntse eme tšhelete ha eme ke ena badompile William Malileke
0: eke
3: khampani ya tshebeletsang ke Breeder ho tlela ka 2017 ho fihlela lemong sena o maemong a masetota ba mo registerile ba mo patalela tšhelete ya UIF wa mpha teboho le busa teboho le yena o sebeletsa Express Grand Hire ho tlela ka 2025 ba mo patalela sebaka o registerate ho fihlela kgweding yona e betseng ho yona ya 2026 o maemong a masetota lefu kwa Dlamini ne sa la sebetsa mo la qetela ho sebetsa ka 2020 ke ha ona sebeletsa kapa kopa e entsweng ya tjhelete mona ho rona ha ke tsebe ha ona batla re mo thuse jwang mohlomong o thotse mosebetsi o motjha ha eba o thotse mosebetsi ya motjha ha ba se mregistare sba Matshidiso Motapanyane le yena ona batla ho tseba MM Val o qadile ka October wa 2025 ke senyeng sebetsi yena sba o maemong a matse fihlela gona tjena ka 2026 ka September tjena ba mo patalla ka otoloa re na le o qetela John Magsalanyane ntate John atšhi ntho tsa hae tsamayang tlamo o tlile mosebetsing ka taba ya gore wa kula jale ntate John ha e etsa application yena a etsa application e reng o felletswe ke mosebetsi jaoka motho a felelwang ke mosebetsi le gore wa retrenchwa ka postela ke contractor ke ntle re di tsang ordinary benefit ha tsane tsena e tse illness benefit ya le di tsa ta go ha se ke le ofisi mo la ba mo le di tsela na ba mo di application ya illness re expert yo mo jalo ka ga jenis ba
0: oh yena yeah,

0: bogolo
1: a se bothata wa ditseba ntho tsena tsa tsa bana ba rona tsa technology
0: ke tsala tsela ya dipono tse da fela mona re
1: tobetsa tobetsa kono kono tate le sebetse pepeta pepeta kono por sebetse
0: e re bona re na dia jo tsela hene tsa dia dipono tsa ka mmo
1: yana kwa 021 2030
0: ya
1: mona ishiye salemo cha yena eh awusalemo cha manwa mona mocha cha cha cha cha
0: a gudile ha ha baba cha ba kutulwa jena sba tele yale na kuzia to bizagale makhuka yale ba dire kuba cha bona ba cha bana ha ho ba kene mona website nya ri na ya ya ya de ga mona eh ba tlo ho iphumanela pelo mo ntho tsena di ngata mona ra bua mona le matopeng a rona bo Facebook re na ntho tse di tsamaya jwalo ba tlo re jale se re le mola go online mo mola ba tsene ba ama thaba ya go fitse ma tsenya chalet
1: okay
0: ba ba bua mola go na le website mola ke UIF online ba tsene mo @labor.gov.za aba kena mo ba khona go register as bata ba register ha motho a fela tshe ke mosebetsi le aba tla mo check a hona mo ya mo le tsa tsi ba tsenya ID ya hao ga a tshe wena o a register ba entse claim wa khona go bona se bata re ke pa ma ya jwang ke le di mo bufing le re le ha o tsone la tshe tshe ba ba tsoba re a tshe ye me se tama ya patala yone se a se tshe ya tshele ya phuzi ya le ke me se tama ya patala e tsa tswa tsa go le tsala tsona mo le ma o le le tshe ya di petrol di ya o di mo tshe na sa
1: ke le bo ngwana
0: mme a ntse ba pala ma di go le tsena di ba ba tsa tshele te tsa ba mathata
1: nda
0: no ta u ya ha ne la tula e go tsa re ya ka ke ne go
1: Hai mola tutsi taba dilukile re tlabela re kopana hape nna ko ngetlang ngwaneso
0: tsaro de yesa
1: re ke fete motho motho bile ntate bolo foka UIF tlo ka dula lo la re ntate motho o ngeka itendwa le UIF le tsebe he hore ha le bola boraro tsena re tlabere mathale yana bola bona re tlabere matha le bo RAF jolo jwalo he re mo fumane ntate bolo for backing etla laboraro e ba teng ke tla o jwetsa hore na o nthumelela ditaba tsa gao neng ke kgone o dinka ke di romelele ntate Bolofo a sebetsane le tsona ke itse wena o seke wa leka wa lebala gore ka jeno matšhe mona kgauteng mona gona jwalege ba kgosatua ba kopane le ke a bona mano a metse memorandumo majoro a metse memorandumo mane ke bona mona ke seba mona ora ka bona a metse memorandum ntse ba pota ba pota ba pota ba pota di trateng tsa rona mona Gauteng ke tla o fa di trate re ke fete shebe ba re ke shebe mabuna chauke kopa ho tswa tse kopo ya bail tseba la ho loka minona wa le kompo ka mona ka Limpopo me ona jwa le bantse ba tshwarane le taba ya hae ya ho kopa a bail jwalo o tsebore ha ba ntse ba ikutsetsa morao ba ra mona ba batla hore ha o tlape o tle ka ntlhatseding etsentsha re tla utlwa hore na ka jeno ba tla fella kae metsotso re ya mashoma mabedi le metso mehlano pele ho hora ya boraro ho ka ba jwang ka lata hlopha sena sa Atlantic Star wo go pula rena le bona ka mane ka Standard Bank Arena.

0: le
1: how ba tla ho ba Kufa Global Stage ha ke ne ke le wena ke ne nka reka time hona jwale ho etsetsa hore ha metsole shumele metsole ka mora fela Capitec we khapela ticket
0: o bo sopi
1: hela
0: o penya
1: e se hona jwale ke re ka korat kora
0: o penya dinomo
1: ba di ka koratu
0: o penya noto o penya go be di o penya tshelela o penya noto tse thago o bela o penya thago noto o penya go be di
1: fela ka kora
0: o e singana jwa
1: tshe ke bona sa potlaki mo America kora
0: a ke bona se di khanya di go
1: lai a ngwana me a
0: lai tshe
1: ke emela kora pa koratu kora
2: au tongala mafoso ngwana me
3: wa phela
2: ah o ka ba so utlwile
3: ah di a putla
2: eh
3: fitla ka pele motse
2: ke bo hlopisa taba tse kgolo mona tsa ka mangqibelo ntho e tenye tsalang ka mona ka debe
1: hela
3: ntho e teng ka mona
2: eh moya o foka wa ka mona ka debe
3: e kakasi
2: e kakasi
3: Moses Mabida
1: fa ke batla re tlo bua ka yona taba ya mangqibelo hanyane fela ga itsela ka o le jang a shebile ntla tikiswa ticket e batho ba le ba ema ho ratse nne line mono no ema online 4 hours pele o tla fumana ticket
2: ha o qeta o ema le teng o tshao
3: It's a
2: different. It's
1: a different. Why? How am 4 hours? Four.
3: But I buang here.
1: How won't go away my 80?
3: Let's get a lot of things. I'll let them.
2: Fela ntse ke ratanya ba setse ba bolo ka mona ka Demene gore ba iketsetsa ntho ba bona ka ntlo stadium be wa bo screen mona ba iketsetsa ntho ba bona
1: nna
2: ba sa bona go kena le ba ntse ba tswa mona bo Gauteng bo kae ba sa
1: bona
2: ba ikela fela lo
1: wa ba
2: na di fela mo na tele
3: ba re tla screen ha ka kwa
2: eh
4: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke le bulela holo le bulitsi bo se mamadi wa sebeletso ya lesedi ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re a thella le bitsola ka ke bongane tshabalala dumela hle ho hle mo mametseng le teng ha re ditlale ka tsa papadi ena ya weight lifting e mongwa ba kwetlisi ba tumeng la pengkwano Afrika Borwa e lenga Daniel Katsafa ore o tshepa matlete ya naha a tlo sebetsa ka thata le ho bontsha matla a maholo di kgodintse tlanga e le ho ipea ka botlene le ho phunyeletsa bakeng sa dipapadi tsa Olympic tse tlo bapalwa ka selemo sa 2028 ore o lebelletse seo le ho ja ho ile ho iswa emenya melawana ya uphunyeletsa ke mogatlo mogolo wa International Weight Lifting Federation mafilong afteleng a beke Katsafa ona le ka mona ka Muscle Bay ho boha matleta kwa no Afrika Borwa a nang le tabatabelo ya hore ya tla uphunyeletse ho ya mane Los Angeles ka 2028 a qutisana le hlokwa ore le ho ja a hlokometse boitelo leeto le sale lelele le o balokelang hore batle ba letsa maye pele ba le ba mane na hentse kopanetsa America ore bone talente entseng ihola ya ka mona ka Muscle Bay ka tsana le ya matlete a senga ena le nako e teletsana aba le kabelo maemong a phaming papadinya na ya weight lifting ha re tlo tsa mahlo ho tsa papadi ya bolo re kala ka tsereng tso hledi sedi le motšeng ba keng sa papadi ye kholo Orlando Pirates e botsana dipotso le Mamelodi Sundowns papadinya magaola kgang a tlhurisano ya MTN 8 mme ke se tlhopa se le seng fela se tlo hapa mohope fumana bo itukisetso ba papadi yeo bo hlopholi ba yona le monyaka ka botloloa ho tlo re nya bahlano thapama pele dipotso na tsepedi di thulana ka botloloa Orlando Pirates khatlana le Mamelodi Sundowns ka kotloloho ho SABC 1 SABC Plus Lydia le moyentsa SABC moqebelong ona o se fitwe ke motsotso le ha o le mong SABC Sport for the love of the game a tsare ke na kampanya se hlopha sa masana wana mo go tsi Miguel Carlos Monehe ore ho iketso ha kontraka ya hae le se hlopha ke se supa sa ore se hlopha sentse se dumela ho mihopolo ya hae lo ja se hlopha se soetse phatlalatso ya simuso mabapi le tabena ya ho iketso ha kontraka ya Cardoso mo go tsi e o le letswalo la mane Portugal o tlaloseditse bo raditaba le baka la hore ho fihlellwe qetwena le hore ke ka obaneng a kgethile o dula hlopeng sa Mamelodi Sundowns le ka mora hore sehleng se fitileng a se thuse ho hapa tlhodisano ya CAF Champions League e leng seneng se lebelletswe ke ba bangata hore e bang se etsahala mokotlisi o tla beya mejafatshe jwalo ka tla ba sa fihlelletse se seholo se waneng a labalabela ho se fihlella se hlopeng sa Masandawana ha jwale he Cardoso le bahlangana mahai ba ka mona ka Durban ho itukisetsa papadi ye kgolo ya kaola khang a MTN 8 e tlo bapala maqibelong ona ka bona ka Moses Mabida Stadium ha re utlo re ha bua ka tabena o reng ya ho iketswa ha kontraka ha hlopeng sa Masandawana mo kotlisi Miguel Cardoso
5: Look, that situation came already on summer. Nothing was done now, everything was done on summer. So it's clear that both the club and myself

0: dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo Famboy. O mametse Thabo le Lebo ho re atella afternoon drive. E tshisang tukutu.
1: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
2: Na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labohlano le leng le leng le moqebelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Basotho kopana.
4: Basotho kopana.
3: Mere tlhaelane dikopo.

0: ana bitswa fela ka soulmate ke Justin Timberlake le Seria FM ile shoma le metsa ka mara hora ya bone mo hatla ka bobedi wa drive time tu ka mala ka berkene ka pele mnati ya balcony mix Africa le Imposibina koma
1: ke koma mnati
0: re lebile kene re lebo Kenzo ke ditaba tsa hore ra bone re kena mo hatla ngwa bobedi wa drive time tu ka mala ka be mme re kena ho hashtag
1: Black Excellence Wednesday.
2: Eba malala la otse ba ke sa Black Excellence. Mo re tse pa misa maikutlo go ba etelle pele ba batho ba. Ba ka bi le ba fetuli ba maemo ba ra la mboka mo. Dinaletsa na tsena. Dikisa ka teo lu su su metsa ba cha ba bang go itika. Ke a tsebe o tlo be le tjantjello. Hashtag Black Excellence for ya ten.
0: Re tsore mangwe Black Excellence.
1: Ka jana go tsaga ai mani.
0: Ai
3: fari. Hi. This guy.
2: Ya tell. Le bulitibo.

kwinqibili thiya apho ezulwini mamthembuzo ungabonisa uyesu afro yakho mhlamba nganomoya ngabnawari mamthembu ngamntu right toys uzongile semva kwabantwana toys kodwa kuzima sometimes tembu yo

ゾゾンゼマゾゾンゾゾンゾゾンエレマクフェ、はい。

0: joka ha a tlomathela haufi le lapeng lebelong la Absa Radio City Mangaung 10 kilometer le tloba ka Sontaga sa la 20 na le 25 hona go dinyena e rileng ho yona ya Mphalane khatala e o leng semathi sa selebelo ka 56 sa o sheba mabelong a 10 kilometer sana ya Lesotho o re joloka ha lebelo lena le le dikilometer ra tsele kgolo le 25 fela ka ntle o Maseru o dumela ha ba sietse ba hae go tswa lapeng na henya Lesotho ba tlo gona ho tla ka bongata go mosietsa athe semathi se seng se thabetseng ho tloba le kabelo lebelo lona lena la Absa Radio City Mangaung 10 kilometer ka la 20 na le 25 go dinyena ya Mphalane ke letswalo la hona province ya Free State mane e leng Lizandra Mulda ya shebileng hore a tla sebedise meho ya batsietsi ba lapeng hore a tla mathe ka bogabane. Mulda e o leng moithuti wa PhD ka bona ka the University of the Free State o dumela ha lebelo leo le tlo beha province ka botleng ebile hore le tlo fa le baahi ba Bloemfontein boiphihlelo bo bakekeng ba bolebala. Ho sa le jwalo motsamaisi wa Stillwater Sports e leng Michael Meyer hore horebe ba tlo ba le dikgalala tse kang kgatala le Mulda lebelong leo le leng fela ebile le la pele province ya Free State la Absa Radio City ka bona ka Mangaung seo ka nnete o re se tlofa batsietsi boiphihlelo bo bakekeng ba bolebala mme ba tlo natefelwa haholo fela. Hargana hotsa papadi ya rugby se papadi sa setlhopha sa Sharks Oxenche ore o malala ala otswe hore a tlo thulana jwalo le sebapadi sa setlhopha sa Stormers eleng Wilcolo papadi ya Coastal Derby tlhodisano ya United Rugby Championship mo tsebeleng ona o riang hona ka mana ka Cape Town setlhopha sa Sharks se tlo kena papadi ya se hula pele lokong ya URC ka mara o hapa di papadi tsa sona tse pedi tse kalanga ha se ne sebapala le sa Ospreys e ka tsena le ha se ne sebapala le sa Leinster athe sa Stormers le sona se tlo kena papadi yenu ka moya o phaming jwalo ka ha boholo ba di papadi tsa sona tse bapalang hlopha sana ha sa Deboke di tla be di le teng mafelong a na beke mme ebile low o tla ba bapala papadi ya pele hlopheng seo e sa le o ba gutle go tswa setlhopheng sa o neng a se bapalela nakong e fetileng sa Bulls. Oxenche o re ntwa e kgolo papading eno ha a sheba e tlo ba dipakeng tsa dipapadi tse tlhaselang ebile o re e le setlhopha ba ile ba makala ga o sheba ka mokgwa ba bapetseng ka teng ga ba ne ba tlhola basireletsi ba sokola e leng setlhopha sa Leinster mafelong a fetileng a beke o dumela gore ba se ba swere mo rethetho wa jwale tlasa tataiso ya mokwetlisi JP Peterson. Ha re tlo tsa mahlo go tsa papadi ya bolo re tla ka tsereng tso hledi selebile mocheng bakeng sa papadi e kgolo Orlando Pirates e botsana diputso le sehlopha sa Mamelodi Sundowns papadi ya magaola kang a tlhodisano ya MTN 8 mme ke sehlopha se le seng fela se tlo hapa mohope fumana boitukisetso ba papadi eo bohlophulli ba yona le monyaka go tloa reng ya bohlano thapama pele dipotse na tsepedi di thulana ka wotloloa Orlando Pirates khatano le Mamelodi Sundowns ka kotloloa ho SABC 1 SABC Plus le dia le moyeng tsa SABC moqebelong ona ona o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC SABC Sport for the love of the game. A tie mama dia rke na kampanya so hlopha sa Orlando Pirates re fumana hore he mka ubele mono eleng mapalahare makhehlene makhaula o ntse ana tifela ho sheba ka nete ke boeta pele ba hae ka re so hlopha jolo ka ile hore ke se sentse di papadi sentse di thusa o tataisa tsena tse nyane jolo ka re tsema ba ba hlopheng sa mabakhani a mane hona le di papadi tse mmalo tse leng hore di sale tlase di lemong papisong le sena he eleng makhehlene makhaula monene he mama di sala fitla hlopheng sa Orlando Pirates ha ne a tswa hlopheng sa Mazulu na go nya di hlatsenne tse fitileng o se hapile mehopo yohle ya PSL mona ho kenyelletswa le o moholo wa league ya Betway me o re bile o ntsa labalabela hore e ka sehlopha se ka hapa mehopo emeng e mengata o fita eo se seng se hapile jolo ka ile hore ba ntse ba itukisetsa papadi e kgolo e tlo bapalelwa ka bana ka Moses Mabidi ya magaola kgang a MTN 8 motsobeleng ona o reyang hona makhaula o na le molaetsa bakeng sa dipapadi tse ntseng di hola ka re o sehlopha a re mabele hore ebe o re
1: I think the wisdom that they bring in the new players and telling them they need to calm down. I know it's a big match, but they just have to take it the way like any other match. But it's a bit different because it's Sundowns and it's 11 against 11, so nothing is different. You just go there, enjoy yourself, and apply whatever the coach is telling you to do. And just go there, enjoy yourself, then everything will be fine.
0: Awa utla he mamedi u bua jalo ka moka u bere u bua jalo ka Krootman jalo ka he ba ba tshwa ba bona ba buti ya bona ba shebela ba banyane hore ba lokela hore ba theole moya ba mamela mokotlisi ba etse tso hletso mokotlisi ba bolellang tsona

0: jolo ka e le gore le hoja batho ba bapala le setlhopha se maatla sa masandawana ba lokela ba gopole fela gore dibapadi di a lekana ka lebaleng tlhopheng ka seng mme ga go na le letho le le kalokalo le e leng gore ba lokela gore ba be le letswalo la lona se re tla bona he gore na ebe papadi eno e tla bapala jwang e bapalwa phidumaneng ya moqebelo o na o reyang go ona ka mona ka Moses Mabida jolo ka se ke tlhalositse SABC Sport e na le wena o se ke wa kgathatseya mamadi ne le dihakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi kwana gore ya thelela e le tsa bobedi o se fetwe ke tsa go qetela mane metsotsong e mashome a mararo ka mora gora ya bohlano le bolet bo se le iPhone ba tsola pele
1: ha go le bo bonks mo ho rena tibla mo ba dikipotulule ka nete ka kwana ka Johannesburg me ha ona letho le leng hore re ka ngolla lapeng ka lona ha jwa le fela ba ona tso di bona sa di bone ga tswa ke tiboza underscore mokone @limawela1x hashtag ratella traffic
2: Lesedi FM ke molelwa sedi le o gantsetsa ntila ka sesotho se monate
3: ke mo tsotso ka lotho le di tsomo pa le tsotse
2: yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne pa etseng wa puo ya sesotho
4: Hashtag ratela afternoon drive dumela mbano besu dumela nti yalbi lalele ngoma ze monate Yo, bana beso, I pina yo empetsa deep yo, enkhopotsa ntho tse dintsi pina yo, bana beso, ke khanye ke monka Gauteng, TLB life funny, dumela bana beso 326, bye.
5: Madoda masithetheni, ngalendaba yala makwekwe. La makwekwe le ndawo. Andifuni bangandi wrong man because ndiyindoda. Ndifuni ba straight makhwenkwe. But

kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma ngisho uzofuna undi.

0: ena jwalo
1: ha o mogati wa tse o ga e ba tshwanela tsela
0: No, a tsaki nnete ha se ntwe ga tana.
1: Ha fa le rona ka mona.
2: O itse tla bitwa ka album le mo setlang re thula re share.
0: E aya. Ha fa le utlwe mina thokono. Inkele mrene.
1: Ai wona ngwana se wa e wotla. How ka e wotlela rona fela ka phapfing ga so ka mo a o itse.
3: A tsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke le bile a ho le bana beso mme di wa le sedi ke tsa ho qetela kwa no ria tella re ditlale ka tsa papadi ya bolo taba ya bo hlokwa ke na hetso hlediseng le motjeng bakeng sa papadi ye kholo Orlando Pirates e botsana diputso le Mamelodi Sundowns papadi ya makhaola khanga MTN 8 me se hlopha ke se le seng fela se tlobala monyetla wa ho hapa mohope fumana bo itukisetso ba papadi yeo bo hlophile ba yona le monyaka ho tloha ho renya ba hlano thapama pele potsena tse pedi thulana ka botloloha Orlando Pirates kgahlano le Mamelodi Sundowns ka kotloloho ho SABC 1 SABC Plus Lydia le moyeng tsa SABC moqibelong ona o se fetwe ke motsotso le haole mo SABC Sport for the love of the game re ntse re lo tsona tsa MTN 8 final se tlhopa sa Orlando Pirates se haufi a holo jwale le ho ngolana la le encha ya papadi ya bolo ho sheba kwano na henya Afrika Borwa jwalo ka ha se itukisetsa ho thulana le sa Mamelodi Sundowns papadi ya makgaola kganga tlhodisanong ya MTN 8 e tlo bapalwa moqebelong ona o reyang ho ona ka mona ka Moses Mabida Stadium Durban mabakhania ba se ba hapile tlhodisano eo makgetlo a mane ka tatellano ebile ha motho o sheba ba e hapile makgetlo a ka banga mahlano ka ofela nakong ya dilemo tse tsheletseng e sa le baba le kabelo ho yona e bamba e hapa papadi ena ya mafolong a beke e tla ba sehlopha sa pele se hapa ntlhopisano e finka pa e finkwano lapeng makgetlo a mahlano ka tatellano ebile ba tla be ba se balekana jwale le sehlopha sa Kaizer Chiefs se hapile ntlhopisano ya top 8 dilemo tse ka bantse le shumele na le mensu mehlano sehlopha sa Orlando Pirates mamedi se ba petse makgaola khanga top 8 makgetlo a mashome a mabedi ka ofela e sa le ba e qalo ka selemo sa 1972 me papadi ya ka moqebelo e bontsha hantle fela hore ba se ba lekana jwale le sehlopha sa amakhosi se leng re se bapetse magola khanga top 8 magetlo a mashumo a mabedi ana le motsumong Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns se di bapetse magetlo a mabedi ho magola khanga tlhodisano ya MTN 8 me a sheba he ka selemo sa 2007 sehlopha sa Sundowns ile ba sona se hapa mpapadi sa Orlando Pirates sa hapa ka selemo sa 2023 ka marathao ya dipenele jwale se papadi nyana fela ena mamedi ke papadi eo ka yona ho ka nna hongola nalane jwale ke ka hona batho bangata ba ishebileng ka tjantjelo ena ha esa le tla bapalwa moqebelo ngona o reng hona ka mona ka Moses Mabida Stadium Durban Hargena ho tsari athletic re fumana hore mo president wa World Anti Doping Agency ile mo khatlona o tadimane njalo le ho thibela ho sebediso ya dithethefatsi ya ho la sheba dipapadi mona he eleng Vilto Banker hore o elelisitse naha ya Kenya hore ba lokela ba ichebe me ba etse bonete ba hore ha hona mo athlete le ha ile a le mongwe ya tla ngo sebedisa dithethefatsi se sa dumellwang jwalo ka ile hore na yena o hlwawe he hore e tloa moela baeti bakeng sa di papadi tsa 2029 World Athletics Championship mme sheba he mamedi e tla be le lekgetlo la pele di papadi tseo tsa World Athletics Championships di bapalwa kwano kontinenteng ya Afrika ha bua ka maraleto la matsatsi a mararo la wetelamane Nairobi hona na henya Kenya Banker u kopane jwalo le mo president wa naha yeno e leng William Ruto mo ba ileng ba sekaseka tse dintsa dintlhatsa bohlokwa ho kenyelletswa dithotse ka sehlong tse shebaneng jwalo le taba ya ho thibela ho di tshitifatsi tse sa lwang di papadi mona me o thodeditse ha sheba se motho ka reng ke tsole pele yo ya hlokometseng bakeng sa hore ho tloa molo ba 18 yeno ya Kenya ka selemo sa 2029 empa a re jwalo ka na ha e leng hore itumme a holo ka matlete a ileng a belwa ka thukwa e sa lotlwa ka selemo sa 2017 a ileng a fumanwa a jelele tshitifatsi tsena tse sa dumellwang di papadi mona ha holo ho di athletic mona mabelong a malelele o re ba lokela hore ba sheba le taba hore ho tle ho skwa ba le mathata a jwalo ha dipapadi tsena tse kgolo di tla kontinenteng ya Afrika kgetlo la pele e le ha di tlo tshwarelwa naheng eno ya Kenya o re sebedisano mmoho e lokela e be teng pakeng tsa mmuso e ka sana jwalo le ditho tse tadimaneng haholo le ho thibela ha dithethefatsi tse sa dumellwang dipapading re ntse re le tsona tsa di athletic se re bile re dikwala semathi sa mabelo a malelele sa kamane ka naheng ya Lesotho e leng

0: Kam ke molelwa le sedile o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go di sise
0: le ho fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
2: Khotso khotso mma pastola a Emmanuele tsena e setla chae setla chae ha re yeng bana ba ntlwetsiwe a re yeng mapastola.
3: Ojale dika dika dika dika jale jale jale ai dika le ngo pota bishop wa ka bana be zwe ngo pota bishop wa ka jale bo amen.
4: Katlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mama ime tsotsoki le shumera re libile hore nyane ya botshelela hle ga so bulwe na
6: ka. Na ka tsena go so bulwe mmamedi. Ke phoso e kgolo. A ke re bana nane o le re kue ka mona le jwa le mmamedi ha so bulwe.
5: Na ga so ka re bua le wena ka.
6: Le na ke la hao mmamedi nane.
5: Ai
6: ke phoso e kgolo.
5: 0860 0003084 ke nomoro tsa bona tsa mahala.
6: Ai we ka di ke re o lata ka 089. O fitle mona sele 086.
5: Mm, ke re nna ke bana ba bona ba.
6: Bo wa fi.
5: Mm.
6: Sa le re hula ka 089 go.
5: Ke re ke ne re
6: 089 110200.
5: O ya 004.
6: Ke tsiba ka hlo.
5: Ya 004 ke ya tsedi.
6: Ke ya tsedi.
5: Station tsedi. Ah,
6: ke tsiba ne ya ke go be. 089 110200. What? Le mona jwa.
5: Mm. Moe khatsa.
7: Slebush.
5: Le ga maneso.
7: Le khotso.
5: Neni.
7: Eh o bua le masilo ke moghela ka khotsong ka Botaville ke ra mino lo tshereng ka sheko mo ngata bo hale. O hana la uthi motho ka netope le thatha hana o sokolwa ka ba ga nne ha se yena. O tla tsana hantle le motho le wa Bible ngwane. Itse ha qeta o hlalosetsa ka ona Bible are bana sidiba ke sene re ke kolobetse o hana hore ke kolobetse. Ke na tele ke tsa ye tsa re kolobetse ka nkani. Ke le bua mo le buli tibo.
6: La o ka thutha ta ngwaneso.
7: La o ka thutha tha.
6: Dora le bua ola buti mali.
7: Khotso ke.
6: Thank you.
5: Moeng khatsa.
8: Ke
5: go ntlha go.
8: Asmanjo. Eh, o tsela ka le boa go tsena ke le tsile re sha bolang. Mo tsena o tsaisa o na le stress sa mo sebetseng go tsela ga ya ke le mande se fela ntse go le mo ya tlhako.
5: Ah, Asmanjo hle.
8: So la bo ga o le khetheile, bo la bo ga o le khetheile ka tsela e khetheile.
5: Amen.
6: Hallelujah.
8: Ai
6: ke tsabo le mo le tsa phoso le tsa bua le rona. Ai le tsabe
8: Tanned.
6: Thank you, Manto.
8: Thank you, Tios.
5: Hello.
9: Do you want to have a little?
5: Look, I want to.
9: Retain the guy.
5: Retain.
9: I'm an aunt. You're peanut alone. Di hana o rwa lo yo maka.
5: Utle pile.
9: Kajeta.
5: Hey.
9: Di hana o fufa.
5: Eh.
9: Hi, man. Hi, le go tshwere smart.
5: Ayo le mhlala.
6: Ra le bua.
9: Ke
6: le bua.
9: Ke ka leng hantle ke a lagata la utlwa.
5: Ga le bua mo ga tiwa hle. Mpia hol. O mo eng khoso.
10: Ao thopi la ma 7 le tibla touch.
5: Ga reso.
10: Le sore pusi ma pakisa ka bosa. Na bana beso. Ke ratile sefela sa madoda le seo le ka ibeng ka so. Hai la nkhopotsa bontate sipho ma.
6: Ai.
10: Hai ka nete ke la utlwa moya ka o tsa mathuteng tse tshile.
6: Re a leboha ma.
10: Thank you tibla touch.
6: Thank you fusi.
5: Mwe khatsa.
11: Mandisi.
5: Le ga ngone se.
11: Ai man levu man levu man jwale le ka mihla.
5: Jwale le ka mihla.
11: Hla so pong ke buti munyako ka jete ngwe ya mohlolo. Lante a hantla tseba lante a hantle.
6: Ah re a lebo.
11: Oh lante a hantle ka bua lona le monse se tlase na hla batho se bile se tofetse le motsena.
6: Se bile se fedile tje.
11: Ka bo se bile se fedile.
6: Wa tswa hlalo la ha o le lebe.
11: Ke bua lona tjene ke shebile calendar ke monana.
6: Hela.

0: Mamadi motle what's the source of the FM ke o dumedisa hle ke la boraro ho tle mo metsong le teng ke re hona madume le na le kena nga tswele ke la bo mampudi ke le naneo tsala di sa di papadi mamedu sontso utlwa le wena ka sena sele ke la so tlang hore no e fela ntho e le teng e tsa halang le naneo le na ha se botle mamedi ha se hohle mo tla utlwa sele ke la sena sella ha se otla fela senyolo wa sege le wena sontso utlwa re ntho e teng e tsala o ba botse ka mona ka KwaZulu Natal di mathi batlete ba comrades ba tla uvetsa ba hey re le hlomphang pele nna nna tsa dipapadi bana jole le re hopotsa re segele moleng o buima we so solla chariots of fire re bina shosholoza ho se tjena Pabri motle nna la ka le bitso ke CVD mo le fe ke la boraro ha ke tsamae ke le montle ke tsamae le gaitse di aka thabiso aizo motlong ke le motlophisi wa lena la tsa dipapadi he Mohammed Sumbona me hora e o re le bang ho yona ke a borobedi gentse ge ne le tsana fela tjena he wa tseba selemo pota 365 kwa no tsebele tsonya ha e o e ratang ge le bo ba sebetse mo bohle ba keneng ka morao yena tsepele sebeditse bana beso me le gona re tlahle re kale mona mo le qetelletseng teng he ge dingkile jolo di thapo tsena Mohammed ho ke ne dupi ha ke lebe hore nya borobedi le wena me ho lena la ka jeno mamedi re nyolwa le ba segutlwana sa ha engine ba teng bo sumbona weso re bone hle ho phethetswe champ of champions kama khabane mafelong a beke e fitileng ntle le mono hemo mamedi re tlotla re boela re kena ho engwe ya di tournament tse tla tshwawa baking ena e mafelong a beke hai ba pheile ka thata weso me ho haunke ke ba batla ho fetwa ntle le mono he re na le motsha papa dingena chess mamedi ya itseng oh mamedi wa tshebeletswa le sedi ke tla ho na o baneng ke na le tshepo ke hlolantse ke utlwa o thusa ba bang jole he mabedi bo sumbona ke tsona se re tlotla re di sheba re ntse re sa lebali taba kgolo entseng e le melomong ya batho ba bangata ha jole tjena re bone maobane Leo Messi a be a meja fantse ka magabane boemong ba matshaba papading ya bolo Argentina ya ba mamedi o tlotlwa ka hohle hohle o bone papading eo ke ha o nyulwile bo Neymar ho nyulwile bo David Beckham mo hunyu e mamedi hunyu lo ile di khalala tsa bolo le fatseng ka bophara mme ke engwe he ya ditaba tsa belong re tlo di tshotla botsumbona ho lena tsa dipapadi sentse re shebile se tlo sa rona setla a gaka hare Cristiano Ronaldo enwa e o mokwetlisi wa haim re shebile George Jesus bo mo bana ha bo ga ditaba itse ha ba monka ba motshwara mona a kena ka koloing ya he ba re enta tya ko hlalose ditaba o bone phatlalatso entsweng ke Cristiano Ronaldo ya ba karabo ha ma medure ke ka itse di bona ntho saka ntsena fela ha jwele tjena ntho enka lo jotsang yona go rena ke kena koloing ke le ba tshebetsong ya ka federationeng ya bolo wa opola ntho e mabedi re nyulile yona o tlabe ke e sa le taba ena ke ke nyolo wa le yona o tlabe ke nye fitileng e ba ngwa hopola le manta ke ile kae a makare taba e teng mona man mokhoba o teng mona ma medi o tla fela le tsela eo mokwetlisi a arabang ka yona utlwa he ya ba wanyolo wa PS Morgan ke ga man ha ba phunyetse so sena nthwena mamedi hlake re tsebwa go hua pele ka pa hua morao fela he ke tsedintsa dintlhagoletse go tla di sheba ho lena la tsa dipapadi sumbona ha ke tsa tsena hle ke ya bomola nne ke re hona dumela
1: Victoria Tswane listen fit ke le se di FM le khubula 88.4 ka pa ho SABC Plus app ke molle Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitseng
1: le ho fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho dipapadi ho Lesedi FM
0: Ya, ke le bogaitse di ak. George Jesus ho salanko ga ke tsebo ba neng empa re ke tlwela mabedi ya ire ke gaone le yona taba yo tabiso. Ire ke tlwela gaitse ya motho. No, ire ke tlwela mabedi ke etse tsena ka bogana ko sa fedi sempelo ha ke tlo fatsa dintsa dintlhagolo tse tlaeletseng ka mahetla. Hona dipapadi mmona.
1: Papadi ho le sedi FM.
0: Ka keng ka le mohala o tle? Ke mamedi dumela?
3: O bua le pitse wa le coach ka di ntoro ba mo tsaka
0: Ah, boy you go. Specification.

0: madi go le sedi FM.
1: Hey, momedi ka utlwa radio e thola ka nna ka mona ka ipotsa go jwelo so etsala jwang ha studio se se shweletse. Se se ke be sa retsa jwalo. Se se ke be sa retsa jwalo mamedi. E go tsena ha re hatela pele ne ke le ntlenye e bile ntlenye na mamedi ya Jos Jesus. Le bitso le nonke le bitso le gheteleng ne le sa tlame hore be ntse le fuwa manka pa mang mo mamedi ho sa gathale hore motho ke wa puo efe ke wa morabe ofe ho ha ne ke re ke tshwa le ka utla ke ga ya ntshisa ga bone re ke tshwa ka nnete tabena hore o ska ba le mong o sane utlwang a gahlwe ke George Jesus be o sane o sa no ke tlo bitsa ngwana ga le tlwelele hle ska ba ba palla mo mamedi. Mamiri motle banyana ba fitile hantle perenye tso sengangata the city of roses mona moteng he ba lukisetsa mpapadi ya bona ya uphunyeletsa ho le ba di olympicing gahlano le Madagascar la botlano lena he mo medi ba tla kolokotshana le yona City of Roses me tebelo ki ona hore etla bola hape e bapala hape le utula bobedi baking etlang kala bobedi liona Madagascar ba meri motatingwa jole he go bona le tle mo kwetlisi deswe LEC ana le tsepo e kgolo ya hore ba tla hle ba lukise diphoso tseo ba ileng ba dietsa nakong e fitileng ga re ile ga tswa mejo ka hanong jwele ke di olympic tse peditse ileng tsa re feta ha o hlo sheba nalane ya rona le banyana empa getlong lena re kemiseditse holwana ya khumamela me o re ha se taba fela ya ba palabolo ha ba tera le Madagascar vele mona he mo medi ba lwanela naha ka hohle hohle mer khutla ma mere sheba tsentseng di tsara swapping sa Mamelodi Sundowns na kong ena he wa lipsetsang magaola gang a MTN 8 etla palo ka mona ka Moses Mabida Deben mafelong a beke mo kwetlisi Miguel Cardoso o nete faditse hore tsedintsa di khalala tsa hae ke bua ka Aubrey Modiba tebo mo kwena ba thusi obas ba tlatswa ntse ba hlile ba beilwe lihlo me ore ba tla kena ditekong tseweleng hore ke diteko tse tlaetswa metsotsong ya o qetela e le hona hore he dingaka di hlalosa hore na ba malala laotswe go ka bapala ka pa tshe ha ba tiana le setlhopha sa Orlando Pirates papading ena ya MTN 8 ya magaola ga mme ore ka lebaka leo ha ba tlo ba beya ka tlasa gatello efe kapa efe empa ha jwale tsena he mo mamedi ba teng ba ntse ba tla hanyane o ntse ba beile leitlho ne re bua ka yona taba ena le aizwa ntse gae ha yontheo ha yontheo wetsa tsuenyana go bala tse ding di gobetse ha o so ka sheba ngwaneso ai yo teo me ba meri re tla sentse re di beile le litlo ka hlakong le ga re jole tsena metso tso idula hantle ho yena le shumela metso mehlano ka morao ho rena bo supa ke etse tsena mo meri ke tle ke tse botlo fetela se khutlaneng sabaha engine ke tla ne ke o fetse dintsa dintlhagolo jole se ke shebile le nako ka gona he we so shapa pere jwale ge ya horeng ya borobedi ge ke etse tsena he ke nyolwe le tsona.

0: mokgatlo o re leng ona le re bitswang ka gore ke Thabo Masters Social Club. Re sebetsa mmogo ka selekane le lefapha la thuto. Sena se re se etsang mona maikemisetso ko go ntsha talente motsong ka gare go setšhaba sa Thabong kapa bana ba dikolo. Jwale se re se etsang yaka ka selemo sa 2023 mme di-tournamente tsa rona tsa qala go tswa ka selemo sa 2024. Ke di-tournamente tsa football go bashimane le banana ke netball. Dilemong tse ka tlase go 17 e le gore e akaretsa second one, second two. Baai ba Thabong ba utlwisisa gora ke bua jalo go tlamane ke ka lekoišene le ka toropong gore ka go fela ga yona e le jwang. Mme high school re shebile mane dilemong tsa ka tlase go 17. Di-tournamente tsena ga di etsagala yona ngwaneso re ba le menyetla ya go tlhwaya yona talente ka re o bona gobane ka gare go rona re na le batho ba botlhokwa ka go fitlhisisa di-coach-e tse e leng di maemong a ba godimo golo ka gare go rona ke tsaya motlhala re na le tate Moisuteki ke coach Moisuteki ke fama Bafana Bafana coach ke e mongwe re nang le ena mono re na le coach Penny re na le coach Hector ke batho ba kgonang go nka talente ba e fitisetse pele ga e se tlhaile ka gare go bana ba rona.
1: Ngwane so ke kopa fela o tshwara jalo ga etsela ka utlwa re fete ka mona ka mabenkeleng mamedi ke ya gotlha.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka go una golo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Kovisi ya VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di-500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di-8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
3: Lepato, ha nako e fihla. O tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24. Mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 8.3 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsaolo ya ho hula ha dinomoro ka kotloloho. Laboraro lena, ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bomadimilione le bo dikgadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, le menyetla e mengata. Dimilione tsona di bapala bana. Dibapadi di tshwanela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
4: FM ke molelwa le sedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
5: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
4: le go fa maikutlo a o begang motjheng o o nepaetseng wa puo ya sesotho.
1: Ke nako ya Spinner Zonke Price Drops ya Hollywood Bets. O ka hapa ka seabo sa 2.5 million rands. Betcha ka 2 ranta kapa ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betcha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaisi wa betcha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa otoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Sadi papa di holisedi FM.
1: Mamadi retsola pele hle moetwa ka ntseli yena Thabiso Jobo. Thabiso ga itsela motho ke bo ska o mola ngwana mme o ntshwagele ke le ka tlamea hore ke o kene hanong o ne o ntse o thathulwa mo no tswela pele ha monnate ka ditabatsa tsa o di tlhophisitseng lona Masters Social Club. Jole ke mona he ga itsedi ya ka le le tshwere ka thata le ya kena dikolong mona. E tlo e katela yona ngwana e so fanele ka lesedi mo Mohammed hore mohlomong e bang ba batla ho ikopanya le lona ba le fumana kae o ntse salbale he o hlalosa gore le sebedisa mabalafi ha maemo a ditaba sa le tjena
0: o ha ke le boe ha pa sa tsedi ya ka ke re ke tsale ka hore di kolo tso se tsena le weekend se ka botela ka tango ka karolo di tshusa no tsena tsa rona tsena re a fumane ya motho go kita tsana ka di nomoro tsa tenga se ke phethele bona ngwana leso di kolo ka ofela ha hona le sekolo se le se patalang ha hona tshelete go hang di tlhodisano tsena di kenelwa ke magalagalala ga fela mme ga metse ke tlhalosa ona gatsene se ke boletse gore re qala tlhodisano ya rona ka kgwedi ya September ke le mane re motlang le go be le dikolo ntse di bapala ditlhodisana jalo ntse di nokana mme yone bekeng ene re yang yona kapo mafelong a beke ang ka moqebelo wa di-10 re tlabe re le mane zoka ba Louis Stadium e le gore re nkile dikolo tse phunyeleditseng go fitlha se ka magaolagao le mafalagang a tsabeng a tswela pele ona ka thuta ka zoka ba Louis Stadium go tloga ka gora ya borobedi sentse re qalelela ke mona mo ebile ke re ke mema botlhe he ba e le gore ba tloleile go fumana diteketi tsa go ya stadium mane holosherenape kgolo ko Pirates ga maatle ko zoka ba Louis re tlo ba amoela ka matsogo a mabedi wena gatsedi yaka ba tlo bona talente mo e kalang teng gobane rona re sile ra e tlhokomela nthena ya dikolo gore go tlosa bana dinthong tsena tse seng gantle ke gore re tswele pele ka ba bapadisa dibolo mme dipapadi di kgutlele ka gare go bona jale ka o tshwenyole ngwaneso go na le dimpho tse e leng gore ba sepisitse tsona lemo se fitlhilene tse re ba file dimpho jalo o tla gopola gepe sekolo se kena mahala fela bosodi o tlo tsamaya go ba high school ka under-17 ka 5,000 rand ga ba se ba tlotse mme ba banyane mane go under-14 bona ba tlhotseng ba tlo tsama ka 3,000 rand ka mantswe mandi ba tshwatse ba tshwana ka tsona ngwaneso ko etsetsa gore dikolo mo di leng teng ba kgona go thibela kapo tlatseletsa mo ba nang le dikgaelelo teng bakeng sa go ntshetsa dipapadi pele mme re ntse re etsa ntho ena selemo le selemo re tla nne re nyoloa ka selemo jalo ntse re lelang le tsona re feletsa mmogo le lefapha jale ne kere ke tlhalose ke nana botlhe ba batlang kopana le rona ba ka kopana le TMSC nomorong ya 068 010 7411 ke kopo e phetha 068 010 7411 ke mo ba ka fumanang thuso teng dikolo gore ba kgone go registera mme dikolo tsena ka ofela ga tsone ga ne re qala sebidi dikolo tseneng di joinile dithodisang sekolo ka seng re kgone go sefa diphatlho e le tšhite e feleletseng diaparo le dibolo gore ba kalele go bapalo bana go fumane gore dikolo tse dinne di sena tsona ntho tsena mme le gona mona thupisanong ya rona ga o kene ga o gologolo jale ga o ya magaola gantse pele fela o qala go bapala o santse o na le kit e feleletseng le dibolo tse di winneng kore ka mantswe ma ba yang se ka magaola gang e se e le batlhodi kao fela ba le jalo ka gore ba tla ba iphumanetse dikipa le dibolo tsa go bapalwa re kgone go ikwetlisa go ya pele mme re boele gape
1: ga itsadi yaka ngwane so ke tshebetso ntle le etsang ena ke tsona ntho tse re thabisang tse re batlang go di utlwa ka metlha yotlhe ga o bua ka ntshetsopele obane tlile gaelelo ke e maatla ke e ngata ngwane so ntshetsopeleng ya rona mona mme go thusetsa ka tsela eo re re pele ya pele re le builane se ka nako ngwane so ne re tla tswela pele e sempatlago ko olokolole ke o leboge ke re go lona tshebetso e ntle go fitlhela re buisanang gape nakong e e tlang tanki gaitsedi ya botho mamedi o di beile jalotlhe Thabiso Jobo a mosebetsi o motle o ba o etsang tlhe jojojojojojo re a leboga pele ya pele bana beso ke a gotlha
6: Clientele Legal e fumaneya bakeng sa maAforika Borwa otlhe dipolane di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le go go ngata Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Spina Zonke Mystery Castle ho tswa Hollywood Bets. Ipeha monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand ka tjhelete le di-bonus bets. Ha o betha ka 2 ranta kapa ho feta ho di-playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le Sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. E fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Hey monna, o sa bona nakong yane ranta e santse na le matla monna.
9: Hey, nka le bona jwang?
8: Empa ona jwale ao ranta e sana matla man.
9: Hai, RIP.
8: Fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya Recoff.
9: Eh, ha o etse motla ya kere.
8: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
10: Hai ba wenze o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa botlhakanyetsi. Ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
11: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
12: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Mabre motle metsotso ke e le shume pele hora ya borobedi. Eh, o khawe eh. O khawa rantle ka tlo ba le ngwane se ho litse. Tsabiso kha izira motho a kole ke o mo fumana ka mo bana jo le sentse re shebile nna ko mamedu re. E batla ile mpe.

0: Mamedi ka tla ho mokwena ke se bapadi sa chess o re romeletse emaili a latela kopo ya rona ya hore ha o romela kopo kwano kgoeletso ya rona ya hore o ntano le ba police station mane he wetsa vidaviti ka nnete ke tsena ga di fumane metsa re di lekola re sheba le kopo ena ha e ga fumana hore tjhe le jwale ke tsena he taba tsa hae di hlakile mona Mohamedi. O na le kgoeletso Mohamedi, kopo ya hae ho wena bosung bona ke ya hore o kenye letsoho ho mo thuseng ho lokisetsa le o leba ho Mzansi Youth Chess Championship. E tlo tshwarelwa ka mona ka University of Free State, Bloemfontein. Kgweding ena December. E ka re a mosokola gaetsi la ka Katleho e wetsa jwang networke ngwanese. Dumela Katleho, le kae gaetsi la ka?
1: Dumela mme, ho lokile.
0: Monate nate, Katleho Mokwena. Lapeng ke o kae ngwaneso?
1: A ko ke mme?
0: Heno ke o kae Katleho?
1: Ke tshiame mme.
0: O ka mana ka tshiame, ke a hopola re buile le wena bekeng e fetileng re ananela kopo ena ha o kgaitsedi ya motho. A ko go jwetse he hore o tswa kae ka papadi ena chess?
1: Mme, chess ke qadile ho e bapala 2016. Nka re nou ke na le 10 years anniversary. Ya, ke qadile ke sa e tsebe, ya 10 years later, ke lo representa Free State National.
0: Okay, le ba kae ba kgethilweng he ba ipabotseng ke a dumela di tlhulisanong tsena tsa mabato a hore be ke mona sele le ba national.
1: Mme, provincial ke la ya ke le mo. Re lo emela e tata re le leshome.
0: Oh, le leshome. Jwale o bapala chess ho kae na o college-ing o university kapa mohlomong lena le mokgatlo wa dipapadi o le o butsing wa lona wa chess hobane ke bone hore ha o sa le high school bonne teng.
1: Ha ke na mokgatlo.
0: Jwale ho tla jwang he o kenele ditlhodisano tseo e leng go sobile o phunyeleditse boemo bana hobane hangata motho a ka re menyetla e kang enana o tlameile o bo o wela ka tlasa sekgele se itseng o affiliate le ba itseng o tsebella kae le ka bo ditlhodisano tse kang tsena hore e be o kenetse boemong ba region wa nyolwa jwalo ya ba kimona sebile o tlo emela province ho ba leshome ba kgethilweng Free State ba tla emela province di national championships.
1: Ke la bona marangrang Facebook ba hona le mo bapalwang teng chess tournament. Ka ikela mo mara bapala. A thola la hore ke a bahlola. Ba bolella ba mga gore ba hlotseng mona ba tla lemela region. Empa ka mga mo ho ile ba na le mathata. Se se pa sa region sa ska khona ya provincial ka ya ke le mo ka thuso ya batswadi ba
0: ehe ai a go jwetse hele mo medi ha ile mona o kopa thuso ke thuso ya enge we hlokang hantle ntle ke bona hore tlhodisano tsena di tla qala ka di 13 tsa December di fitli pheletsong ka di 19 o hloka thuso ya eng ho mo mamedi
1: na ke soka manelo tse mme ke soka di tshelete fela tse kang tsheta mo go khone.
0: Ka kholle tabena tshelete ngwane swi hlaka ba njwele hona le motho a mametseng a utlisang gae ihle ka tlo ka go tseba tabatsa hae ke batla mo zama ke mo seta ya di national championship kwa a go hlo e khaqholle go utlwa o hloka eng hantle ntle tshelete ngena o e hloka
1: ha se kopantsi ka ofela fela me ke hloka fela 10,000 ikopala accommodation uniform transport ka ofela hore ke lo emela freestyle.
0: Ehe, ntswetse he kgaitsedi yaka. Ba reng baahi ba mo dulang setšhaba sa mo dulang botle ba o latelang ba tsebang re tlile mo beka papadi ena chess?
1: Ame, ke mme mama girl a ileng a re ke tle lesedi o tshepile lona mme. Ya ke ena ke motho mogono ana ke mogono mme. le ntate Mlui ba la re ke letso lona ba ne taba ena ha e lekane le bona e ka hodimo. Like se ke le motho wa ntho wa national wa television a o lesedi ke lona le ka kgonang gore le mphamise.
0: Ka tlhoko ntshwetse he wena ke eng ena o e ratang ga ka le ka chairs ebile se bile o le boemong bona bo leng bona o ko re fefela lekunutu la gao le momamedi gobane jele kgweletso ena gao ke a dumela ya fitlha o momamedi a ko tlho e tempele ngwaneso momamedi a utlwise gore gantlentle ke eng ena e o e ratang ka o fetisisa ka chairs le gore lekunutu la gao ke lefe le o e leng gore e tla re ga a sa ile a kenya letsogo ka nnete le ena a ikutlwa le motlotlogo sole di national money motlho mongwe re bua tsena le wena ke wena mampodi ya nyoloa e le mampudi wa Afrika borwa boemong ba naga.
1: Already ke mme ga ba se bang betse tafole yaka ke le mo ke tafole nomoro tshelela ke netse Thabong Futsanyana one man army chese ke rata bane e kgona go thusa ga ke nke diqeto tse hantle ke se ka phakise ke potlake o nagana pele o nka bagape gore o seka itshola ga mmamorago.
0: Ehe, ai, ga itsela motho jwetsa mo mamedi he mokope o sotekile taba tsa wantla monate tafuleng e tempele ka ho mokopa mofe maikutlo a hao jwale re setse fela ka metsotso e medi o bo sontso mo falore a ikopanye le wena kae.
1: Ba mamedi ke kopa ga leng thuse jwalo ka moshe ana tshedisa bana ba Israel ke kopa le nna le tshedise le watlele na le lufule ke ka lo hopola ha ka tsisa kanano ra ka fihla ke le mo mona mme ba bua nete ba re it takes a village to raise a child. Ya ke kopa le kopane le nna go 0663751268 ke tla WhatsApp tse
0: e phete hape nomore ha o sa tata getlong le
1: 0663751268 ke tsawa tsapo le tsamhala.
0: Hesh, what's wa katle ho wena mokwena? Empa fela re sina nako mane. Ke na le potso sengata ho wena mona. Empa ke a utlwa motho a iketlileng e leng hore ha re ka dula fatshe mona le wena, ga o fa ntho ha di ga go qhaqholle mona. A buti bona o ka getlela le meka le mihlolo. Mogwa ha o ke a utlwa motho wa di strategy ya tsa mo qhaqholla ya bohlale.
1: Ee nna re futitse Thabo Mofikanyana le ena ne le activist e le teacher kwa strategy sechat.
0: Ai we gotile ka tlo mokwena ga itse ka ke ha re dumele tle go mamedi utla kenya letsogo a o thuse ntleng eo ya go le ba Bloemfontein National Championships pele ya pele ona wa ne so tswela pele ka tsheletso ntleno he ha o so gotla di nationaling o gotla o so ntjwetsa go bula academy ya chess o kenye bana thupelong yena ba ne jole la ba kopana le body exam ba tlhoka batho ba tswana le wena ka tleo ba ba thuse ba ba bontsha gore ha o tla ka mona e qale ka mona ha o iqala ka mona nyolo ha ka mona jolo ka o so tshulo ngwane so di chere Thabo Mofutsanyana ke le buile ho lotle ka tle o mokwena.
1: Ya re bile nna
0: thank you ona ngwane so a mamedi ke motho wa manwe ne motho wa o qhaqolla u tshofela ga bo hlale ngwane so ke nthaka a ga neng ke be ka e ba phala chess ba ka nnete e ho no lo bogoko fela o le modi mashuma mabedi le metso metlano mo mamedi miki o he ka tshebetso ya hae ntla ke one man army ha ke le tsone le ke betse. Amedi re kopa o mothuse hle mo gona teng re le boa hologine le matsometseng ga re sa gonne lokena sehlong sa gona hey mamedi dipapatso sa gona ba ba thaka wa 2 minutes 35 seconds if a block o ile mo fela utlwa jole he re ne re tlameile ka nnete o buisana le yena ena Messi le Ronaldo ke taba etswela mpele le o sane re tla etshwara ge amele wena ha re nyelwa pele Thabiso o motlong ka mohau o na hleweso o botseng go kopantse le wena ka jeno ha o bona go kopanya hape ka moso mamedi bo monate manane ngo hlalatelang kwa no tshebeletso ya lesedi kubai
2: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale.
0: One man army neso
3: ke mo utlwile mongwa mokwena wa ipuelela ngwana mme
0: aus wa ipuelle motlhankana mma o botlhale ka tsela e makatsa ke le ga qoka le ena be ke fitile ga nyenyana fela ka re
3: eh
0: ya no ke motsha ya tseba ntaba tsa ha ya ikemetse
3: ha ntsa ya re ya ba wa cha dima mafatsheng ha
0: ah nesu nesu wena nyulwa le ntshotsa gona tse monate tse o re tumeng ka tsona ke la boga go nna eso
3: ke le buile ha o le hlebidisi le tlo yesu ka mo busiu bo botle
0: le wena fela jo logatela ka gena le wena utla
3: ga se mohe ke a leboga
0: thank you nurse
3: mamedi ha ke dinanabela ba le ho sibidi mo lefe le thabiso motlou le nna ke kopana le moifo wa monyaka ke bakeng sa gaolo ya dikitse tharo magolo a supile mashume a mane mashume a mahlano a nan le mitsu e mene ya monyaka

0: Monna Mohau.
1: Ntate Botlhale.
0: Nka dijo ke tsena o thibele phako. O tla mpolelela e ba wa kgora ko o ekeletse.
1: Yo, e ke iteboela tlhandrate wa ka.
0: Ke a utlwa mmoto.
1: Ebile tsena ke a di bona ka nnete ke nagana di tlale kana. Ebile ke se tla di beela motlhake le go alagetse tla lalela ka tsona.
0: Empa he Mohau wa ko mpolelele o tlotse jwang tsatsing le.
1: Hei, ke ntse ke leka leka tlhandrate wa ka.
0: Ke a utlwa mmoto.
1: Hanyane hanyane. Ntho di tla kopana ebile ke ntse ke bua le batho bao ke neng ke sebetsa le bona nakong ya go feta gore ba nne ba njetse mo o nang le segauteng ke bone yona motlhomong ka se kgone o kena.
0: E-e, ke gantle monna ga o ntse o leka ka matlhakore kao fela. Mohau, o se ka itshepisa ntho e le nngwe bophelong bo.
1: Bophelong bo jalo ka nnete ntate Botlhale, ga gona gore nka sheba ntho e le nngwe fela.
0: Mohau e
1: ntate Botlhale.
0: Ke a tseba o emetse go utlwa gore ke buile jwang le mmaunte ba le.
1: E-e, ke ne ke sa o tatise tlhe ntate wa ka oba ke a tseba le wena ka nnete o na le mabaka ga o tlameleng wa phete.
0: E-e, ke ile ka etsa nako monna ka ile bua le yena jolo ka ga o nkopile.
1: Eo?
0: Ee, ya Mohau. Empa he ke nagana o khutlhele gae monna mo o tswang o ile o qala bophelo ba gago botšha Mohau. Ga e ba o sa khutlhele gae ompe o behe motse ona wa surprise vile monna ka mokokotlong wa gago o gagamalele pele. Ga o sana letho le o ka le phelelang mona.
1: Hei, ka utlwa ntate Botlhale. Ebile ke se ke fumane karabo ya keletsong eno ya gago.
0: Bona moshana heso, ga o sana motho ke re le ya mmong ya o tshepang motseng ona. Ke re kao fela bona batho ba na ba o tshepe. Ke lekile le o bua le batho ba bang ka ntle o ntebaleng. Bona tlhe monna, ga bana tshepo go wena ke re o gang fela.
1: Hai, ka nnete ke a utlwisisa ntate Potlaki. Ke gatile ka leoto le sele ga ke qala go fitlha bona surprise.
0: Ke nnete monna.
1: Wa tsa ebile batho bana ga ke ba sole ka letho go ha.
0: Wa tseba rona ke eng Mohau?
1: Ke eng ntate Potlaki?
0: Ntebaleng le yena o qala go ba le kgwao monna. O belaela gore ka nna ya ba ga o ngwana wa sekwati o le tjena. Mme gagolo o belaetswa ke gore ga ana ngwana le sekwati. Jwale ka pelenyana ka potlako o se o tlhaga gotho wena o ngwana sekwati. E nagane gantle Mohau.
1: Ala nna ke kena bandabentse ka nnete.
0: E a belaetsa Mohau.
1: Ntate Botlhale ke lwela ka nnete o belaela gore ga ke ngwana ntate.
0: Nna ke yo moo.

0: Wa thosa nyolo setse o ya ka garage mo e tso jolo ka ka rong la tletse ke something. Ke king. O la tletse ke nya mhlokwa ding. O sheba mo tlo ba thantso o kutuma nya ha ka le.
1: Se se se ke tseke ke tseke ba. O
0: ba ka e.
1: No. Ha ke tsinga ba ke. Ke nna le bitseng ka bua mmane. Ba bona ka hlapana. Ke se. Ke le la ka impulelo ha ke ya le bala.
0: Ha wa le bala e ndedi. Kolela mo hlomo le nna ke tla o batlisa
1: ke. Ho me hanya nimpho man. Ha ke a le bala hore na ke ke sile eng ka mane ka koloi. Ka sa studio sa mokganni. Na ntho ke sile eng ka mo.
0: Bona ding. Nna ke nkile koloi e ka isa ka wash.
1: Ya?
0: Ke.
1: O le
0: bona ha e bona koloi yeo e sekolo. Ko la ntso ke na ka re ka mo ha o tlo hore eng ga ha monate.
1: Bana.
0: Mang a ba tshinyana ba rena ke bona fela ba ntsha le botlolo la whisky ene sense e fedile
1: bana
0: o e seng tena o bua ka yona ke o no na le botlolo le le so ka ni bu
1: o no itse go luya ka kai
0: ntse ke re ka wa
1: daddy ka kai
0: ba thong daddy
1: mang ba
0: sheba kole yo ha we ba ne hlokile na
1: ngwane bo bana
0: a ke nna ne ke go surprise
1: ke o bolele ga kae gore ke pate di-surprise tsena tsa gompo gona jale kwena o lakile tlama ya ka gana o efa batšhanyana ba ka washe ka mokeke ono gao fela o ganna
0: dadi tlama keng ke fane ka eng ya ga
1: ongwana ke ne ke peile kopokopo ya tšhelete pake tsa ditulo di elba ka sa ditulo seo ke ulwang go tsona mono ke kese ka ra envelopo jala ke tsebe go nyametsa ke tsebe na go e tsala mpatlompatla ngwana
0: obane ngwana o ka beya kopokopo ya tšhelete ka tlasa setulo sa koloi
1: utlwa ngwanena mpatla
0: ke tšhelete e jwang e dulang pakeng tsa ditulo tsa dikoloi
1: kedioobane
0: o sa kenya tšhelete bankeng o ne o batla go mpatela yona ke a bone ke ka go sa isang bankeng ake o batla go mpatela tšhelete
1: ngwananyana ore gona re a nyalanyala bo padine ga ke tsebe neng tse ke batla ngwana se ka nna nthoma dipotso ke ntse ke o bolelela gore o ntshenyeditse kore potso tsena tshao ga di tlo nthusa ka letopo ga ona mo di tlo nthusa ka letope
0: pepi dedi pepi ke re le nnane ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo
1: I'm going to go to the house. Ke tsona na go tlhono poko jetse go sebele ngwana. Ho tla ba shemane bano ba ne ba tsepahala. Ba ka be ba khutitse jala bo jalo ka kure ba ka be khutitse jento jalo ka ba khutitse jala bo ba ka bo. Wa go tsana ke tsetse. Tsare ke tshele. Ha a tshele te ke mo le go ya tsiba ba e butse go di ngwana ka ba go mpolela fela ha ba ibo. Ha ba ibo ke tla. Ke tla bo ya nyeo e. He?
0: Jale o wa tsiba e ne le boka daddy pepi le nna ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo ke phoso yaka
1: tswela pele ko gama ko bolaela ko bolanya wa tsiba ka nako eo kore motho fela ga ntsha le legolonyana go a ka tlatsetlatse ka ngwe ga ke nyela motho a go bokele tsaiteinyana mo lela la legolonyana ngwana
0: tonaa daddy

0: Hey, e mabata.
1: Ho. Le rata ho. Ke kopa o tshware dipere tsa hao. O tseba nna le wena. Re se re dula re fapana ka mantswe nako ena ka ofela le rata. Ha ke sa tseba hore na ha ke o bona ke thabe. Kapa ke hloname, kapa ke lle.
0: Atjhe, mara le wena ausi. Ha ke tsebe rona thuto ene re nahanang gore rona le yona o e sebedisa ha o etsa hetseng. Kaeto tsa hao.
1: Ho. Butla pele le rata. Jwale mona wa ntlhapa o lausi. Ye puo eo e buang ya ditlhapeng straight. O batla gore gore ha o bua o batla ga ke sebedise kelello ba fela o le ka o e beya hantlenyana
0: butle
1: ka o halefa
0: butle
1: nkgodise gore o fela o nagana gantle ka nako tsotlhe ke mosadi o fenyanang le lelapa jalo ka wena ya ka dumelelang mosadi e mo a robatse bana ba ga e ka tlala kgwedi ka o fela kgwedi ke robaditse bana ba mang ka tlala
0: bana ba ka le moeketse
1: nna itse ga sele se a kena ka bogothokgotho bo bokanakana mogolo wa moeketsi ka o fela ya bo wena go tla enkelelong ya gago ga ka batla gore bana ba moeketsi ba tlo o ja eng bona jale e kapa wena o thabetse fela ga o ntse o ja o rabala go gotshe le monna gago ntho engwe lengwe e rega ga ke re yona leshapo
0: lerato ga ke tsebe ntho le gaele le nngwe yo o buang ka yone tsetse go di buang go nna gona jale ga ke tsebe le go na dinka majwang
1: ma batho ntho e ke e utlwang o ntlela ka dipolelo tse phatisang o nte e na
0: leratoaoaaonkatlolaetsaetsebtle
1: o motho yo mogolo o na le lelapa le ga o sena bana ba o e leng ba gago o rutsa bana ba sekolo
0: so
1: o bona ka mo o tlala e ba setisang ka teng dithutong tsa bona ga o tlo thola fela ga sela se a nka tšhelete ya monna wa ka ka o fela le teng a re se re sena letho ka tlong go tlile eng wena ke santse ke botsa
0: ke sa tsholo gona jwale lerato o bua le motho ya fosaetseng osi ga ke nagane gore selas a ka kena ka phokothong ya moeketse a nka tšhelete ge ka o fela a mo sea sena leto e le gore ntho e utlwa ena lekelelo wena
1: o tla reng ge ga ko o jetsa gore ka o na motsotso yana ntho o buang ka yena gore e etsaetse bon sheba beng baleng sa moeketse ke o setse ka 50 rand e tshwereng kgathe fela
0: o tseba tsietse ke gore monna ga wa o tshabane ga o bua ntho o tla re e ya mama ke a e bona taba
1: tshabang
0: go tlakile gore moeketse ke ena ya nkileng qeto ya go tlhotlhoga akhaonto ga e kao fela e kile ba selas ya ka etsang tweno bolelela moeketse ya kopane le selas ba bone gore na ba etsa eng nna le wena ga re seke ra kena nthong tse gole le rona lerato ebile ga o qeta o ntlela ka ditaba tse ke sa tsebeng gore na ga re di qala re tlo di qetelela jwang ga o na bonnete ba taba e o e buang taba tsa batho ba ke tsa bona kwana mosebetsing wa bone le nna ke sebetsa mo
1: tshebetsaka di ama bana batho
0: tlele ta ke kena kae ke mosalo o tsa sela sentho tseo
1: mamatho moeketse o nkile shelete kao fela ga a reke legae le letswai la 7 rand
0: enkue ke selas
1: jo
0: ke kopa o se ka ntlwaela
1: ke taba sa bona le selas so o nege keyaka ke tshwanetse ke e mosading ye mongwe ga ke re basadi re pepile bana e re jwa lopina e re re basadi re pepile bana

0: Hey man, ndade padi.
1: Hey mo, ki.
0: Batla ba kentse ki. Potsa ke le mmane. Hore ke mang yo na ke mo tshwantshang. Hey man, a dutse a le mmane. Batla ba.
1: Hey man.
0: Hey ndade
1: me for. Mona, wa po. Yep.
0: Ha ba.
1: Ke nna padi ke rapa ba tla mo ha mmone. Ke itse wa tswang ke tshe ka ka mane man, ke bona tshepe di fela. Pele ke bolama.
0: Ke
1: ga mpimo ke le ntemo mo.
0: Ke ba tledi. Ka nnete ke a bona hlile. Ha o moyeng wa ntho tsena. Ka nnete nda le phadi.
1: Ba le wena monna. Ha e ka ntjwa pe re jere sile a ne go kgetse ka yona maobane mo. E be o re monna, me le tsimo wa wa feta.
0: Ha o monna.
1: Ka ba o hlapile monna.
0: Ai wa ka mphoka.
1: E ke bona o sa shebala ntle ka nnete monna. Ka pa go etsala monna.
0: Ba le phadi mo wa tla mpolella mantjwa bo. Kannete ebile ga ke tsebe le gore na a bua ga wa kere
1: o tlamile mona o a tseba le wena o kannete ga wa tlapa oga man ke a bona
0: manoo yankganta
1: ka kenya mantshwa a duale mona mpa cheke tlhage mona go lokile ga e ba ona ditlhagabo tse e feleletseng ga tlasa mabaka a na ke a bona ka matlhoaga ke dula fatshe tlhe mone go nthuse ke theole botlo tsena tsepedi ke tseo tsamaatlhe mona
0: Hey, ke itebohela ntle phadimo wa tseba.
1: Tlamehile o le boe mona boima.
0: Boima ka nnete mona ka ke wa tletse pedi nyana ke le bala mathata.
1: Ke.
0: Wa tseba kana go tsedi. Hey. Ke a dumela hore ka nnete ha ikona. Mi ke tsi halelo. Ke nna ye.
1: O le la buang o tshwa lo monna.
0: Wa tseba bile kana go tsedi ke a bona e ka re. Ha e ka re batho ba gahlano le nna mmaka.
1: Hey wena butle.
0: Hey, ba ke ka re ba se ba phelela. O ntshetsa man. Ha ikona.
1: O nna o tshwere taba tse boimae ai o re batho monna e le ore le nna ngwena ke teng ka ganyegenyege yao ya dipola o monna kapa o kakise taba tsago ke utlwa gantle monna e o ntshosetsa monna
0: ndate phadime wena ga o yo go ga nka ga taba
1: ka utlwa monate ga o monna o tshwakile
0: moo
2: ka lokajeno le ka moso e ntse le letsatsi

0: Ntabise mmojaki re le buile ha holo hle le moifo wa hawa monyaka le ho sasakiletsa tsimisizunyane e mashuma mabedi pele ho hora ya bobedi ka hare ho lenano la jwale ke nako ke tla fumana gaolo ya dikiti tse tharo magolo a supile mashuma mahlano a lang le metso e mehlano e dula ho yelo shumele metso supile metsotso ka mora hore na ya borobedi e re ke fitise kgwebo
1: ho ba sebedisi bohle ba mmila Bakhani, bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang re isa Afrika Borwa pele
2: Josi na le lokile bakeng sa ho matha ka Sontaha sa la 18 Mphalane ebile ya Josi e toba phepo bakeng sa Hollywood Bridge Joburg 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlhase jwalo ka dimathi tse dikitse tsa 12 di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg re tla kopana moo lebelo le kanang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgwa bakeng sa menape bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 The SABC Sport o tloka hore a bosupa o seng Holo bet Joburg 10 km Le bilo le kanile Haramate O le tlisetswa ke SABC Sport
3: Re mmoho Le ntswa ke roi ka dimotlotlo Haile ya robetseng yena Ke bohlasong ba hae
4: Dijo ya batimono
3: Lesedi FM

tshenyane o tseba ke bua ka tshenyane ke ya tlakafola ba neng tate ha isa le move e sele ba di mung ka ke tsa mabaka ona ba le khotho tsa yema wa di ula di commission ke mo radi a mema mo hao le hoana la botlalane ba ha ga sa ba ampe wala ba ha sa di khongwa ba ha sele ba ba ha tsi di pulungwane nai o ka tlampona go ke setlolo sa ba foke mo ntshebe ka mautong ha ke fuka le ke na le bona bo mmutlanyana bo no chacha ka madile ka tso le ka sebeti le ka dikila le ka nama ke motokwa ke tshotetsi ka sebeti o ipaka hatsa nko tsena tsa ke motho wa bonkgatlhe le lebaka le otlela nageng a ke otlele motho ga emo ebile ke nka motho le mmata ke a shapakisa nageng.

0: lokela hore ke reng boemong bono ba mofuto bwalo.
1: Mama me dibale se dia fa mudumelana. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntsa ke motlong. Ke moho ho le se dia fa.

0: Mahwagani number 2 go mo buela ha mamedi ke nako ya kgwebo ke kopana le bana ba habo di gabane herbalist e re re tle re ka kate nna le bona molemong wa tshebetso e ke etse tsena ntate semana madumela wa mo tshebeletsong ya lesedi
1: khotso hlemmentswa ke tsentse ke re madume ho mo mamedi wa lesedi FM mamedi hle go tshwaretse ditaba tse matlamata hopola di gabane ha ba listi ke ngaka a setso ha la hle ditaola ha hla hlobe ke ngaka tshitsa mamedi re ka o thusa o thagisa le lapala ha o kgwebo e ka tsitana le polasi ya ha o khatlano le mashodi ka pa yona meleko ge tshwere mo riana ona wa no matla o bitswang segeledi super health care mo riana o ka metla ke go jwetse ra mamedi wa ka go tla o thusa ka bothata bono ba dipio bothata ba majwana a dipio bothata ba stroke mo dikwadikwane bothata ba pelo e tetebelang e o tlelang fatshe ha bohloko moriana o tla o thusa go beya tshekire ya gago taolong ka sitana le high blood mmeleng wa gago mono o bile gape o nyolola setshola sa gago sa mmele se dule se kwenne ka dinako tsotlhe e ka bona le bothata ba mosese o mosetlha mosese o chesang o le phoka le bohloko sebedisa segeledi super FT se tla o thusa ka bothata ba sejeso le thabe wena mamedi wa motle e ka sitana le bothata ba ne ba alsa bothata ba gout wena mamedi a motle segeledi ke mampudi wa pheko ikgethang ya lefule ena la mofetse ka mefuta yotlhe wena mamedi a motle boetse se tla o thusa go ntsha serame sane se masapong manonyeletso le mesifa yane e hulegang mesifa yane e botlhoko ke re mangwele ane a botlhoko a bile a gogoile sebedisa segeledi supefke se tla o thusa sebee se tlotlanyoko le seso di be taolong ya mmele wa gago wena mamedi a motle se tlhatswa pelo se tlotla leleta lena ke re le be taolong ya mmele wa gago le lona leleta le sekela o fumana o solegile ka kopo wena mamedi a motle segeledi super health care se tlhatswa madi se bula methapo wena mamedi a motle se sia letlalo la gago le lebogeletsana bo botle ke re bothata ba maqeba e ka bona le leqeba le itshimmeng fela ka poile wa operatwa sebedisa segeledi super health care tla o thusa go goka leqeba lena e ka sitana le ka ntle kapo ka gare sebedisang sa tlhala ya popelo ka metso bothata ba ne ba di period pain bothata ba dinako tse sa tsitsang o ya dina o tlhatswa galelele o ile wa thola miscarrage jwale ga o so ka ba o sebedisa dintho tse cleaner sebedisa mokana wa segeledi tla o thusa o boetse o phekola le banta o phekola disomagopo e ka sitana le matho pa mmeleng wa gago mono segeledi super FK se tla o thusa go fa mata bothateng bane ba ditipa tse ntshiti ke re e tla bapale ya maobane re boye ka segeletsana sa bana moriana wane o matlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o bolagang manyiwa moriana o ntshang leleta o ntshang e ka sitana le lebese tshilana le gona go etsa go ngwaneno a ja le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola le ba ditlapedi e ka sitana le disomagopo wena mamedi a motle letswe jane ngwaneng mono le gona go laola motšheso wa ena ngwanenwa ngwana ya nwa mogenono wa segeletsana sa bana ga a tlole metlhala wena mamedi a motle re bua ka letswai la tsela tshweu letswai le ke ke ge ga e ba o kgathetse ke go sokola o kgathetse ke ntlo e qhomang o kgathetse ke sesitsa tlhoana lapeng ga o sebedisa letswai dina la tsela tshweu le tla o thusa go leleka meleko yotlhe e o tlelang lapeng gago e ka ba ngwane se wa sekolo ke re sekolong kwana o dutse o o tepeletse o dutse o kgathetse ana ntho e gopola o dutse ntse o robala fela ke phoofolo ntho eno ba o kentse phoofolo senyama seno se mading senyama seno se o thweng ke re sena se keneletse mofufutso o bogale one o ereng le ga o kata o tlapa ebe o ntse o nkga mofufutso bothata ba mosebetsi ba pale ya maobane ga o sebedisa letswai lena la tsela tshweu ke re le tla o thusa ka bothata ba ditogo tseno tsenpio spiritual husband jalojalo e tla ba pale ya maobane ngwane o se ke re tšhelete ene a tswa dipakeng tsa menona mona ditšhelete tsa gago di fasitse mamedi a motle letswai la tsela tshweu kere ke mooloa kgwebe eno ya gago ke kitlelang ye o tlelang fa le tla o thusa go kgwebe ya gago ke e tsamaya gantle o ko ikotla sefuwa bothata ba bosikinyana bono bo maotong bothata ba bosikinyana bo mmeleng bothata ba maoto a go ruang e ba pale ya maobane tsela tshweu ke mabusetsa e busetsa meleko go beng ba yona ebile tle tla o thusa wena ngwane so ga e ba o ngaka ke re ba o kwetse ditogo di sebile ditlhalela mosamong sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusang ka dinomoro tsa gona o tlo ogeletsetse ge tle go jwetse na o ka lethola go kae dinomoro tsa gona ke 072 020 2371 dina le WhatsApp 072 020 2371 +266 ke khoutu ya Lesotho 62 12 0662 ka +266 62 12 0662 hopola mamedi a motleke ke re ditlhagiswa tsa gona o tla dithola ka ntle go naga ya South Africa e ka sitana le ka gona South Africa mona Freistata North West Gauteng ka North West ka moo ditlhagiswa tsa gona di fumane ya side discount fela mona mo ntse o thi di fumane ya teng ga se teng nka dinomoro tsa gona o tlo ogeletsetse re se re utlwile gore ka mono ka North West ka mafikeng go na le motho a ntse a fošhaga letswai la tsela tshweu empa ga taba yo re sentse re le huruma yona nka dinomoro tsa gona ke tsena 072 020 2371 62 12 0662 ha o le Bloemfontein kena batho ba sofa masebo tshabelo kena motheo fa masemono bona mamedi a motota thola ditlhagiswa tsa gone le di bogente mono kena tofu trading si o tla di fumana mentswa ke
0: ntate semana
1: ha ke le bua ke mona ka sempe ile merebe
0: ke le buile ha o le go tla tena ha pebekeng etla
1: dikgoma
0: le mana mane a tsona.

Elele. Che. Mola muwa le gashe ya udi mu banna.

0: mme ma sechaba dia le ka mo ka melodi nka Virginia dumela mme
1: ntaki wa bo ka di le mantsi benga wena go go agata o hlotisa batho go kwa tse
0: ne re itse logo
1: ga go bona go bala hana tse ka me le go yemela o qete pe
0: e kenke
1: mo tla o qetile nge belo hana go bala yena o sane ga thewela ntjaki hai ke mala ha se betle me mo la ntjaki mo na
0: thank you ndai
1: ha yela wa di theule ngwana di theule
0: cha cha
2: Men twaki hare.
0: Ayezwe
2: simele mtsumedi. He la tika ba dimuka mma khwathe ka mo.
0: Ntate
2: ga ba. Mo la mo la ga shiya. Hare ye men twaki. Ka mma khwathe ka mona. Isn't it for men twaki hare ye. Ai.
3: Hello mpesi.
0: Elele.
3: Awa retsetsa ngwana o fela wa retsetsa. O wa le malisho potlaki ka mona ka Zastron matlakeng. Bye bye.
0: Ha
3: khadiwa mphile le nyakallo.
0: Mapule sale dumela hle ratua wa ka dumela
4: cha cha tsaki mama o tsa na mama so ho shabe ma batho monotsi modipidi mise ha di mise ma fitende so tu cha cha
0: Butle ke ditabe ntho tsa bosibu monke Dina buti tabi
5: tirena ga mutlakana wa kese a go ba ke bosibu monke

0: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka ba bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole a mmele a tshwanang ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya ho tshwana ha masole a mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole a mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
1: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
2: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.

0: chao cheche u cheche lega thoko ho ya gona bathong ke letswalo nomoro ya bobedi ke misetse ntshumele bzi mihlanu ka mora hora ya borobo sentse ke na le Dr. Makwa Mohaleng ropo ropo ropo magona tsohle
1: ntumela ha se sa di kidi ba itse ba ba ba sa re ma se se hono le se di a sa mo di ba ko ka ba ba mo sotso ba ke ba ke ba di tsana go ba ba mere se go tsala se se tsa sa bo ma gona tsotse ne ke tsoka ba mo tsano ba ke ba mamela tse mo mo tse ba to bile ke bua le wena ya khata a khata tse ke bua le wena ya sele tsa ka thata e ntse tsela tse tsa ndi ke bua le wena ya ya le ka di khoebo e ntse ma tsono ma ko ke ke bua le wena ya sapang ko go le fela le mo shukuru tsa fela ntse o tsata le ntse le go tsala ntse ke bua le wena ya ko re o tswa le shukuru tsa mo gidi mo la tsa o go na ha ha di bua le wena mo la tsa ha o ke mo ya le mo tsamba go na tsofe le ntwa ba le se se pa le le tsai ma go na tsofe ke mo ya le mo tsanga le go tsama tsama se se ga se tsama ha le shukuru Mujana na kona tsotse nyo la sona sa family u tsatsa mali u tsutsa ka masaka a pano o kola mitiva u tsutsa ka go thata ba le hlalo u phekola muhusi u tsutsa ka u tsala na u kutsala le tlo le ngata le shoko la afiti u tsutsa ho ga mathupa le mitshini sa le mafua dikubo u tsatsa se le nyo go nne nne tsho tuna u tsutsa ba tlhana le botata ba mofisi ke ntse ka me futwa yohle u tsutsa ba tlhana u be a tsiti ka ha go lati sa fata wa ditlhokole ebile a tlatsa paolo o thusa ka bothata ba senya le diphio o thusa gagolo ka magoto a tswang ka motho wa ka ntle le a kage o thusa ona le bothata ba le banta le bothata ba methapo o lwantsha malwetse otlhe a teng mmeleng wa gago go tswa molaleng wa rotho o batswa tlhogong mojelela o thusa bomme go baya dinakong gantle oo o thusa gagolo ka bothata ba dithusadi pain o thusa le batho ba nang le bothata ba strong mojelela o thusa gagolo bothata ba tlaga le bodelo tsara tswa nang le tshiso o tsara bo go le bontsha tebo holo le go go tswa go tsukudi wa re o tsara tswa go tsara ba le mosiwa go bala mo le yana wa ke magona tshohle se ga fa ntsing mo mo re ke ntse ke tshepe ha ba mala matata se se pa ka ntse le tseteng sa pa o tsho bo mali ba re ntse ka ntse ma ha ntse se se ka tsena ke sa di ya di se kholo tso se ka tsena le tso sa di yama ga ka se se pa sa ntwa re ntse ntse ma ha ntse ma ho na tso ja e ke a teng mo ke ba ba maso o sa tsa ma ho o tsa ma ho la ke bo e tlo tsho ke le tsa ila ntwa le tsa ila mo tsoro le tsa ile le o ka tsoka ha o ja ke ting o ka tsoka go bo nya business wa ho ke le tsa ile ka o tsa le go business e tsa ma ha ntse le tsho sa le ntse le bo di sa ntse tsho tsho The number was 0-6-4-9-8-2-0-9-6-7 Kibali 0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-9-4-8-8-3-9-0-6-4-
2: Clientele Legal, ifumane abakeng sa Afrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, e ufa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: dumelang ke mo rena soetla thopi tse khang o monetseng tswa ke mpesi go ikate le seri of fail
1: misutsu imashume amabedi pele ho hora ya le shume ke fitise ditaba tsena maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa segame se kenela masapong le wena motho ya nang le bothata ba letshwiya o na le mofitsi o hloka maboloka herbal tonic e thusa le bakeng sa batho ba nang le mathata hlahala ebe ha tswekile le high blood taolong le motho nya mofufutso o mongata o nkhang ha bohloko o hanang le ha qeta o hlapa sebedisa maboloka herbal tonic ona di dikirempe o khathatswa ke le banta le ka fola ka ntle le ka hare ka lebaka la maboloka le wena ya khathatswa ke le theka ha o yema mona so petleletse fela nna ke le bomme ha ba ile matsatsing ba mona ba khathatswa ke silume e thusa le kgopopopelong e taolo ya dinako tsa basadi tsa ho tsamaya matsatsing hantle o hloka maboloka ho re ka nnete ibe ntho e ne pahetseng ha wile matsatsi mono taolo ebe ne pahetseng le bona nan le mathata di alsa ibile e fana ka matla ka kamoreng ka mane e ka nito ska nna go kweditswa mela mo ifedile masimong ho bela ho bane maboloka e u file matla o rapela o sadutsuwana ha o ema mona ho sana mothijo o bata le mona le satshilwe ya fumaneha maboloka herbal tonic ka mona ka Bloemfontein batho batsho Mdaweni Muti Shop Tabanchu Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Met Likamani ka Bethlehem Bucks Cosmetics Kwakwa Yamani Impilo Herbal Me Impilo Herbal Medicine Letsetsa bana ba maboloka herbal tonic nomorong tsa mohala ka pa letse WhatsApp ho +266 500 71061 +266 500 71061 kapa 0783694161 0783694161 ke dinomoro bakeng sa ho buisana le bana ba maboloka herbal tonic 0783694161 kapa +266 500 71061 maboloka herbal tonic
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

Teshumele metso e supileng la metso sopele ho hora ya leshome. Ke ile ka di follela ena e sa tswa feta ke pina ya sekwele haeso. Lela kabe la futha ba re thabentseng tshotsela ke mollo le bitso la hae. Pejana ho mo noka nyolwa le mahuwe le phamotse ba re buu.

0: ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi o renyana ya leshome di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa Pula Madiboho ho sano seng ka hora ya bohlano Rika
1: Makenzo
0: a e ka ka tagetse diaka
1: ha se bokolle sia le moya
0: koriana
1: ntate a sa shulo jena motho a ntate e sa leng re ka di busetsa masapwa.

0: mamedi ha ke fitise ditaba tsena tsa habo khanya herbal remedies. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala e be hatso ke le high blood talo taulong. E thusa le batho ba nang le mathata ho kwalana ke asthma. Le wena na le mathata seramisa masapo ke bua ka arthritis. O na di ulcer. O sobile o kgetha dijo le dino, fumana khanya ka nnete bophelo ba gago bo tswele pele ntle le mathata. E thusa le batho ba nang le di-palsy di le ka gare kapa ditswetse ka ntle. O bone motho a lokena go ya motlhabaneng mane e ka kaelwa ke motho e mongwe sebaka. O thola nna ke a lela meogo, khanya e teng. E thusa le bomme ga ba ileng matsatsing ba mona ba kgathatsang ke di-period pains. Le banta le a fola ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle. Ba na le man power. Mona he bo ntate bulang ditsebe le utlwe ga ke le arolela tabenana le gobe matlhokwa le a gobelane le tsebe o fata ditsebe le utlwe. Mona man power he ke seleutsi se setle gampe e leotsa dithipa tse mona tseng thithi ga e botse ba o na le bofokodi ba thipeng thithi. Fumana man power ka nnete o ratele o sa dutse gobane ga o yeng ga o sana mothijo o seke wa jesa thimi o fitlhela boemong bona go na le man power. Khanya special baby e ntle go ka ntsha tshidana ngwaneng ga qeta go tlhaga e thusa le ngwanana lelele ta le lengata le bana ba nang le dikapedi le ngwana sa goleng gantle ko kgathatswa ke manyowa e ntsha le lebe sengwaneng nakong e wa gutswang ka yona e etsa ngwana pelo e tshweu gona go o thole ngwana a bula molomo a ja e le ngwana a ratang dijo e be poropotlwana e ntle e mafolofolo e borreletsana segwasho le se sepa sa nthabeleng di teng go ka tlosa senyama le o fana ka matlhoonono wena tuka metsi se sepa sa mabusetsa se leleka meleko go ba ntseng ba o thantsha di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo motheo pharmacy Thabantsho Bahlabani pharmacy Welkom Lucky Boy Mani Simono le containeng e tshweu ka mona ka Bethlehem e re galo Bucks Cosmetics. Ha ile ka BB Kitchen Kerry o ka ya mabenkeleng a teng ka ofela. Feri e na geng Tuxedo Pharmacy, Peter Maritzburg, Makoti Muthi Shop, letsetsa bana ba khanya nomoro ntsa 073 525 3583 073 525 3583 bakeng sa fumana khanya herbal remedies man power khanya special babies go a sholo se sepa sa nthabeleng se sepa sa mabusetsa 073 525 3583 khanya herbal remedies.
1: Mama me liba se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntshaki motlong ke moho go le se dia fam
0: niti ke moho le se dia fam ke mollelwa wa ratwa wa lelwa le se dia fam eita ba tsama felo a beke le khale majaga e fela he e se sotho se ya ratwa bana besong ko go nagana se ke tsewa ke se ke se mosotho ko ga ke tsebe na o ka etsalang ka bophelo baka nagana fela gale ke re tlase ke itšheba se ke se mosotho nna we yo ai khona o na le bashenyana na ba o tlatantshe mono o tlhopha sa mogusu bana bao lune ai khona man ai mahetla thathana bontswe go thola re santsha o na le teng nkgono wa bokang ke bua ka mahlapane aso ha so piti ya so ifatse o tsile ha so ithethe aso ithetse aso thethe ha so ezilitho bina mahlapane bo

Way! Di hlatswa yo ke le bule hle machabi ka mo ka dikogo mashaeng ha isu banna we dikogo mashaeng mo senang wa boto cha di ayetse basadi ka magethe ka magethe ka magethe.

Hi, hi. Ha re bine mphakisana, ha re bine ngwanaka. Ha. Jwalo ka mohla monene.

0: Chacha.
1: Ana he menza ye.
0: Emo.
1: Para mtswa dikitso Jesu, mtswa ya hazo Jesu ya le moya fela di ga go tomo na ntse a tsoka. He menza ye.
0: Ke ntwe ka ye.
1: Ana re tsa je ga chacha. Nge. O sa mo ngo hotse.
0: Yes.
2: Hala, menza ke hala. Kantena.
0: Ke wena.
2: Jemana. Asa na menu ba momone. Tata. Ke na manga ka straight menza.
0: Ke la manga ka e.
3: Lena menza wa ji.
0: Hello.
3: Sebenza. Wo, modiri ya sano ha wo. Wo, ha mo le jang la ba go je. Yo. Mo fikile boti a tenezele ga mo
0: tanki ga itse ja
3: ne ya tle mawo
0: ndadi
3: go sa go bale
0: ha o ka mogomo mabitso ka moka firujon skroni ko bone ko supile ba re molweni sisintswa ke ndi go mamele on SABC Plus ndi lapha

0: ga ha e khabole ko riana la ki kwa lepe ka ngwatheka 18 nthona potlaki wa sikila ke lebile motho wa bothabo o thewa lesotho o tseba ga o ngwala ga o re helo ga ke tlo re helo o gutle gape ge tatie o tadue o tadue kena tabeng ga o ngwala Zerita ka moka zone 13 ka sebokeng dumela
1: Hey! My God!
0: Mapuleng ga madumane ka Kempton Park ke o bone ba re dumela Roy God ke mokwena legato ali o go ma Shanghai suba nna Thabo le baka ska mfonela ka WhatsApp WhatsApp ke khola cheo ka letsang e seng mona wa sekang letsetsa ngola ha ebo o letsa o batla o letsa 086-000-304 letsetse mo lebaka Thabo ka tshia Messi Harry Smith a re ke na le wena gaitsedi ya ka gaitsedi ya batlo kwa ke na le wena ntswa ke re sentse re jara wa Messi so nyene ba shaba ba ka mo ga o ga tshume re tla be sentse re kutlwa na o jagile le ho kae santsa a tshwa re ke jagile o futela ho reng ya o qetela ke mo happy di busa ka mona ka Sasolbeck Aaron Agone age ke agone touto ka mona ka force lorans mwana mpesi ke jagile ke ntate moilo wa masego le sotho ke na le wena

0: Fefe ngwana na. Fefe ngwana na ma hula tsa dile.
1: A hula bona teng a tadi le mohle.
0: A o hle ke a mo le buhela hle ga itse di a ka mo ke a mo le buhela o lo fele. Nga. O ru ka nnete e ja kgwele ha mantshe bokwana. Izhugulele hle kwete. Yona na kwete u tla isukula tsile. Hutla thewa ka ho mvumola. Ha mantshe bo tsi di sanka sanka hila tsina. Motho a ntate a kusole mongolo o sotla soko.
2: Acha!
0: O sotla ipona motho a ntate, motho a ntate. Hello!
3: Ela, me mpezi wei!
0: Eh, ntate!
3: Ela, ke monya bali ka kate wona ka buswa kwe sexy. Ela, bala kere. Kere kere la wona ka buswe, kate wei.
0: Buswo buswo.
3: Eh, ya bo, ela, kira no wale zungo na zi kutu kena kate ni kumage, kwe kine o tipo soso hiri kote, kwa.
0: Monyamane e penye bonyameng mono o tla ikisa bofubedi ke a gola wankutlwa o tlhomphile mongaka le manamane ya tsona lesedi ntate dumela
4: Ntate Mokoena, mo ya lwana.
0: Ntate Mokoena, mme mamotlong o phetse hantle a ke tsebe wena hle.
4: Jwale nna o mmakatse gore rona batlhakwana re sa tlogela o ja matholo sa maobane o ntse o bona dipeterole ntse di nyoloa tse.
0: Se le igina moo le fitlhile jwang moo.
4: A ke re jwale bala ba sia ba itse.
0: Ndi tlo senya bazaa.
4: Pele nkwanana jwale go ya ka bima.
0: A motlhakwana tlwelelang go senya diboko le senya le basadi bano ba phee machisa-chisana.
4: O bima tsena ko utlwe fefe o kete ka le mme Mamokoena kwana malerato Mokoena.
0: Ao batho ga ba re goleletle batho ba re golele.
4: O a tseba e ke Thabiso Mokoena yanong a fetsana.
0: Ngwana mme o ntse o le o dimang seka tshwara mo ntshwara mo bye o tsagaetsa bye kwena o tsebagaetsa balo utlwa a tlotsa ka mafuga ntlotse ka mafuga thekeng ke be bonolo ke be sofuthi e re ko utlwe e jago e ka e kogiana e na lesedi dumelang aleo dumela mme
5: o dula le mme o bua le mme mamotseke ke mona ka Frankfort dok e jagile ke le ka mona ka Frankfort na mahadi
0: ma mme wa tseba ko fa Frankfort eo ka o fela o le mong
5: excuse mama
0: ke o fa Frankfort eo ke ya ga o le mong
5: ke a leboga mme ntswana
0: biso lla go fela o e jagile koriana
5: ke e jagile ke le ka mona ka nama
0: namagadi Frankfort o sa tsholotlhe ao batho e re ke utlwe ka mona line number 2 hala
6: ela ntswakana
0: ntate we
6: ee ka moranako e tentene ke sa buisenanyaka Mokoena ka bona ka bolata taba dingodi taba dinatho ke ijagile ke le ka teng
0: ao ntate ngaka o ntswe gantle maga ntate ngaka Mokoena ao batho ebele ke kwakwa network aleo allo dumela a kgetha o thola butle ka tsebeng tsaka le gale ale halo pa
6: mme motswaki le kae
0: ke teng le kae tle
6: go tswego le wena sennate a ke dikarilo mme motswaki ke jere ke le ka mona ka bosabelo je section
0: ee ya
6: kgetse mme
0: e jake ngwana mme
6: ee ke jona se motlhang ka modimo mme
0: ke se ke utlwile a sa re hayate baba motlhanka podimo lesedi ntate we

0: 呢？
1: 恰恰
2: 恰恰
1: 恰恰，那前面在野啦，南北西。老师们说这个才是吧？哈哦。
0: 对，那个的，我那里。
1: 哎，那个的，非常热。我刚刚说那个米粉没掉，是跟这个哪里呢？阿达，我把那个才是吧？哈咪，哈啦啦，恰恰。你们说刚才没来来的，说什么不听？
0: Ma poteng dinga kengwe Mura ma khamisa uri o e jega le ka mona ka Durban ka mona ka durubane mo go ga matsebeng wa 18 villa re ke ja ri la o sentjwa ke hleme ha iswe ka ntsota bolehe ke ntsa kana ke ja ri le ka mona ka T20 ke di batha au di batha di batter a ke ke rata fela ha o ka go kwe hey ke a khutsa ke a botsa ke ngho
3: yela mentswagi
0: ntate
3: emamase.
0: Mama.
3: Do you eat a motsadi wa ka? Yo. Hai. E ya ka ni ti mamase o etsa sa le masibe monate motsadi wa ka. Me hle hla kuma metsi ke thaba haholo ka nnete. Ke rata le ka tselo ka nnete o qapodiso ya mantsi ha o bua puena marene ya Sesotho.
0: Wow.
3: Che ka nnete ke le bua mpharo ka mona ka botshabelo. U7 ke le bina ho le hle motsadi wa ka. Ke ya lwana ho renya le shimile metsi mmedi.
0: O kompa
3: mama se ya ka ni
0: ya mama
4: nanzwa ge
0: nanzwa ge ntate
4: ke bona le pagane ya ka mona ka tlepe re ha ke ma le dikilo kwa kwa le khere batho le khere batho le khere batho le khere batho
0: e la thwala e la thwala ka tlepe re firi ka tlepe re di ke gata ha ibiza bo thwala motho Ntso kana isa kuwe ki Reboning ka mona ka molapo ka Soweto o re isa kuwe ba tseba yona
5: Pa nna pa ba sentsa ke betsi ke no mo WhatsApp yena ka kopa a be ntse ke fa fantse so pa nna ba tseo ka kopa
0: A ke sa ukwile dife?
4: Ba diele ka magale mo ga.
0: Ba diele
4: ka mashu. Ba diele ba diele mbisi. Ba diele. Ntsakana.
0: Ntate.
4: Ba diele.
0: Ke ba diele.
4: Ka lwana kwa na go nyala shume le metsi mme.
0: Ke ba diele.
6: E la menza ye.
0: A ba diele.
6: A we man, nantsa ke we nga we nga we nga we.
0: A wa tho.
6: A ga go etse nga ne di se ke bo hlaswa ba. Ah, tsona ndata precious ke pala na ke. Mushimana mane matobeng Senegal eh ke na ka mona ka lwa nofu tshile ka mane ka Islandane ku kwa ba ha bana di jotlo ka mona ya ke tsa waro se ya khatse ngwala po songe potla ke tsana ka thinki ba isetsa tso
0: le pella
6: a we mana
0: jotlo di jotlo
6: ga go betseng bo hlaseng ba hai wa
0: yes di jotlo mo
7: a mona tele ka mempesi
0: a mona
7: di yo ho bo la cha cha ha le tsa tla la boga go le fitla mempesi ke hopola wena fela
0: a o nna ke
7: ke robetse ke kene dikubong pa neng ke mametse wena fela ho bo na hala la ho bo na mempesi ke me di tla re sebisi ka mona ka go vele
0: mphempafa
8: Mentswakie.
0: Mentswakie.
8: A
0: welele tsa bana.
8: A e bo bona. O tswa keng? O mametse hantle ke matiso matadi ka mona ka kolo thabase ha
0: buta. Matiso.
8: A matadi emetswe.
0: Cha cha.
9: Hala hala hala mentswakie hala hala.
0: Ide ile.
9: Ko porotse monga ha ho rotlotla u fa time tsa tsilena. La ba tsula ka hora tse thabo fa. Tabo sa tsa phoso.
0: Yo na na ka le bona we.
9: Mahlile.
0: Hale. Mo ha le ndumela nke e kwale.
10: Le toka.
0: Ntate. Riteng le kae?
2: Riteng ha ona o rtekina.
0: Nie, nie. Wa wa. Ke ne ke go wa ihloka.
2: Eh, o rtekina.
0: O ihlokela ma nna. Ha ke tlolo. Ngwana nne ke mamudi eo
2: e nge tsimpa ba ne ka mo tlezo po ka mo
0: ndade
2: e ba rata ba ke zabisto
0: au zabisto au zabiza bi
2: zabisto ga ka mo tlezo po ka mo
0: zabisto ku fila tla go zopo eno ka ofela wa utla
2: bona bona ke jari le ke jari le prostina
0: e ja ge zabi au zabi li shiaza Bye bye. Ke tla etsa ba lo ke tla ngwala lengolo. Thank you ba, thank you khaitse ya ka mo haleng.
10: Mentswaji, mentswaji hallo Koriana, hallo Koriana.
0: Ke a ikwala ke tsa.
10: Ntate Gauta Maziya ka mona ka fa le phone number 10, hallo Koriana.
0: Ntate Gauta. Nkhono ntswaki ke ja khile ke le stack spray. Makala e keng makala ka leng ke se baka saka libiso ke mang who are you zitosh nqabayi nqaphayi re ka nnete ya robetseng o satla igava ntswa kana ke ntate Mofokeng ena Daily Extension 1 Johannesburg ke jarile mme motho a mme ke o tlhomphile ba re ke o tlhomphile mme ntswa ke ke na le wena wa tsho mang tlhelala ba re senya fela go tla bonala o seng re tla patala Manthabeleng Faku Faku ka botshabelo ka di in chacha ntswa ke re jarile hle a tsho ke mang le ena fela go famo ka famola ona thuse re ke mpe ke famola re ke bone ene ngotsweng fela o thweng mona molefi mahlatsane ka moo ka velkomo ke lebile gagolo ne se ke sheba tsena tse ngotsweng feta tse recorded dingata ka tsele tshabileng tse recorded makwaela malefetsane thabong velkomo o ijagile roi eric potsane potsane ka mona ka Bloemfontein halala ntswakana ke jarile ke buisiwe motho wa ka mona ka petsana ka raids ntate Tshepo Mosole ka botshabelo kgathatso nyama botlhokong Bethlehem okay re ke bone fela se ke ya le mahlo a ka ya go le tsena tse ngotsweng re feng kgotso thesello mabaso ntswaki ke jarile ke Tshepo Palo le Mateboho ka mona ka botshabelo ka dijing ke na le wena re ja re dofela o renya o qetela tueleng dipolasing ke opa Mthembu halala ntswaki Machabeng Bronville le emisa Rakei o ja rile okay ke gola tsena ke tsepedi ke sa o qetela ke kwale Paul Tsholo ka Eikenhof o ja rile mentsa ke dumela hle ke ja rile ke le mona Benz Flay ke matiti itumeleng ke ja rile ratola ka futela re nya o qetela ya ho qetela ibile ke yena he ke kwale ke mamotshenwa o ja rile ke sandile khompela ka maneka manyanya fusion screen mamedi ke le buile hle ke amahaleng ke le buile le ka di WhatsAppong ke mesotsing ye mehlano ka mora ora ya lshumele motsolo mo mogatlhele wa o qetela wa lenane o leng tlongkutlwa ke thola mona o tlongkutlwe ko ke late phekula matala selwa mano fela he enwana o hana ka ena monna ga le mogolo le lengwepeng la bale wa kena ke bua ka Apollo Gabriel ntabanyane le hlanya le ka thiba mpeng monna se thebu

emang emang emang tshwara le botsa mat.

ha re khanne ticket ya rona le gato la ka tsa bona di eme jwalo ke mantsha di thopetse ga e le ya bua le banna le ya bua ha pele le se dangala le tsauka le ge he he he he buka ina imetsi fene di se dongona le ya bua. Ai, hi sa phone ni tshwane re ja ise. Jimmy mo bohloko. Oh, ke ntata, ke nna bohloko ntata nthatisi le nteboheng ka moka Jimmy Stein. Mama Winnie le Shia zari. Hi lala, my lala. Brand for 20 o mama se hleki le buile. Mama di ha ke tswa mona. Ko bana le tsholo lo ka oke. Ka lena no la re khoba busi butla botlhoba le wena buise o renyane ya bobedi be mozwa ke khatshela wa dinka a di theole di kalane makumana teng thago wa iteng thwasa le batho ka da tholwana o teng la bone a tsama le maritsa sisi ja ke mmino ko wa sidumedi itlhabolla ba buise o renyane tsimene tsimedi di makatso folozi ya be teng ha ga mpa motse ya ribe o be a metsoseng e mashumo a raro ka mo re hora le tsimele metsimedi nana o la jwale ke nako le teng le tsamaiswa ke maloma mafahla thuso motaung a tsama le Thabang Morobane e ke nana batla ke ba tshwage tabe ke boneng e tsala ka mona ka bohloko nna le ntwe tsalang ka bohloko ka mona e batla itsa tshalo mo ga o ke a dumela e hore na yena ya ke nnete ho taba ya Better Bethlehem Taxi Association e ba re ba theosa e seng increase decreasing taxi fees to 7 rand. Bana ba se mpeto go lentse dinyulwa le ntho taxi ya 7 rand. Ke gola batla ke ba ba tshwage go kwena ke nnete taba tse ka ofela nda desputla ke ba tawe ke ba le tshwage go sane. O pantsheshe ke le buile hle ka mono ka Thaba Zimbi e ka Limpopo e o mametse sebeletsa sedi. Mme ke le buile hle nna te fela ke mana no o tla sebeletsa le sedi. Palisa Matlatsane kanana ko bona wena ngwane so mme wa Palisa le karabelo ke nna ge tla boela ge tiana ho na ko nyetlang le na la re mmoho ho sane le tla be le tsamaiswa ke dikeledi makezene na go tse dingwe se ka hleke fetsa legato habedi fela hle ka be

o swa jwalo ntswaki mhlong o tswaka mo kantufa di habe di gabeke nthule nthaka ye nthule nthaka habe di fela gabeke ha ho rwang ha metsotso ile mmedi botsekeng ka mara hora el shomela mtsumeli lwana o nthule habe di fela gabeke e re dutsi tsatseng la labone babedi go di ena beke re sentse thethe ya le ga qetella ge nga ge la hlala kwana e ba ga se le mona bjola a sentse ge le mafelo nga beke dumela mabedi tsholo lo ga o ke kilaka le bitso leno he re kena la no la re khuba bosiu na lwana re ya horeng ya bobedi e re tlo bo khuba ha mona nate na re bona ke shebile mona ai ba di kopantse bana pina tse mona te bana di kopantse mana DJ la ba so tla ba mona nate ya holo tla ba mona nate ya holo nete ya sala le nane una RQB e mantala we ne re tshwere di thewa di kalaneng le khutlela mane mo rotlwa di mo na le wena re re kopa kopa la nteng ha ile hantle beke le beke la bone le la bohlano la neng la R A Q A B dumela mo mamedi re le mo hohle re ho reng ya bobedi o tsiwa motho a ka ra ka a ka etsa tsohle o zo sa qetile tsuke Asa mamela manga ba manga tile o qetile lqa o sa ntse qeto itikana o sa ntse qeto

0: Dorothy Moore.
1: Yeah, una li alamo una li alaba motsengata, una li alaba motsengata. Fela ke hopola ka selmo sa sekete magolo re bongwe mashume a supileng a metsetseletseng a nka dipina tseding di albumong tseding a dikopanya ba hula albumo a bitsa albumo eno the very best of Dorothy Moore. We lay patala 1976 a di lata ka ofela nka bo Mr. Blue a kopanya mono anka bo With Pen in Hand a kopanya anka bo A Dark End of the Street yanka ka ofela bo Angel of the Morning madikopanya mona dikopanya ka ofela anka bo Let the Music Play bo Too Much Love dikopanya ka ofela ke gola ke pina tselo shemela motsomong ka ofela a di lahlela albumeng ena e bitsang ka gore ke The Very Best of Dorothy Moore fela o nanka dipina tsengata nyana bomabedi ga o sheba le ana e bitswang pina ena banna ana e bitswang ena Angel of the Morning handlente yona e tla albumeng yana ya 1980 e bitswang ka gore ke A Talk to Me le yona o laeng ka e lahlela ka mane kao The Very Best a dikopanya kao fela bona bo Dark End of the Street ke ya Misty Blue e tswa mono me ha o sheba With Pen in Hand Dorothy Moore o inkile man ho 1970 dikopanya Dorothy Moore metsotso mabedi e dula hantle ho ya leshome le metso robedi botsekeng ka morahora ya leshome le metso e mmedi tla ke re tlokoka bekeng yena mo mabedi ka moqebelo ho tla ba monate ke papadi ya makgaola kgang MTN 8 Moses Mabida ho reng ya botselela Orlando Pirates in kana le fapasa Mamelodi Sundowns. Ye so ntse utlwa dipuo mo mamedi ha o rohlaka mona ke dipuo fela o rohlaka mona ke dipuo fela. E mang o belela ga mogope re ha itla etsa mosebitsi ka teng etla si ya pere engwe. Ne kana le mangane maobane ke a khola mane bo hadia ho renya bo supa. Siu kae kae di molo mona. Er kokka kokka mono le mangane le ga tontsane ba le mangane o mametse le ga tontsane hantsa eh se le ga tontsane la ba le motswalle nyane mongwa rona jena kokka kokka le o ho yena mangane bothata go re lona le bua bolo ka ho favor se hlopa le bui bolo ho bane o tlameya ho bua bolo o e bona hore na o bona go hlopa se le hantle ntle se sebetse hantle ka ba se sebetse hantle ba le bua ho bane o rata hlopa se itse le ao ntso tsebo re ke ntitikeng fela ntso ga se tlo hapa a wana ne re kra ibua ka hore re ibue re shebile dintla hantle ka ofela seng o bane o rata se hlopa ke a khola wankuka seng o bane o rata tsholo e bi ba jola ha re ya Comrades Marathon ntso go tsholo o tla hlola Comrades Marathon a ilo mathamono le bo tedi jana you see tsholo ena mongga molaga Comrades Marathon ya ile nguya ke loka uki o bana fela o rata tsholo a le kae te te di jana mo mamisi a njwetse mphetaba ya khona wang kutla ntho ke batla ngwe bulela kala batho ba rata ho bua ho bana fela rata setlopa a sa bui e bolo ho ya ka mogho a bona ditaba ka te na bona le batho ba ba ngutlela re wa bua go shebelle bolo mabedi we stadium ka pa o dule TV go shebelle bolo ha bolo e se fedile yona yenu yona ena le ke le a qoqa mo ne mo o qoqa ntho e gele ngwana o ivuzwa motho yo na ile stadium ka pa o na shebeletse bolo a re nye o kogile mono o la bona nye wa a bua ntho e siyo e siyo e siyo ke lona le gato la bolo he o shebile fela tsa hao o shebile fela tsa hao ho tshwana la o batla ho utlwa diphoso tsa motho o tlo dula o ka tsona fela you see o wa nao o chebetse diphoso fela o tlo di fumana neti di lwa bo phelo ngo jwalo go le mosebetsi mo na ha o katile motho o mo katile ke batla o mola lo gona o ya lunching kana go mang khuta kana go ma o tshaya o tshaya o tshaya ewa ene batho ba ga tang o sheba batho batho ba ratang ho sheba batho ke disono bona ba etsa phoso tse fetang tsona tsa batho bana ba ba shebile tse nkana ditutla ha di tsa diphoso bophelo bo jwalo e batho ba ratang ho tshwara pene go boedi ba tshwae fela ha o ka hlaba re itshwaeng lona kapa re go tshwae o tlo utlwehe yo nana we yo nana we yo nana we e le fase le na le ga mogomo mo mamedi kuluetse gona le batho ba bonang phoso tsa batho ba ba ana ke mrutu finga na ru a rera ga nthe bana kwa wa thabantsi e given macho a go bona le hlokwana ka le tsholla ka wena ha o bone nyeo palo ha di ene ka le tsholla ha o la ba bua ka gore ke financial ga ya nyeo ya le benkele le itse ibile le kwetse le benkele le eno ha le sa sebetsa a hlaga ka plane a le benke a ga financial ga ke ena ka plane ka tsholla ha fela o bona phoso tsa ka mo wena o ruzi financial ba tye mo mabedi batho ba jwalo mme ebile o ke kwa mojotsa phoso tsa o tlo o kwatela ne ao ga o na ntho e re tla etsa motho a jetse a e ntse diphoso di entse ga a jetswe e sa le nna ba teng batho ba ratang go supa ga ba rate go supuwa ba rata go supa batho ba bang wena o mosupa ao e sugile ba tshwalo strate ba ga a e sugile e sugile sugile ba teng re na le bona batho ba jwalo gotlhe mona eles baya batletse le wena wa tseba o tseba antle ga nka ka go bantshe mona o tla bantsha o babemo ke bophela o jwala re tla reng batho ba ikgethetse gore ke tla ba supa ba keke ba ntshupa ba ikgethetse ande ntho yeno go ba etsa letho jalo fela ke batsebinki ba tseba go feta batho botlhe ga o se go a sheba na o ntse a etsang motho ore aga shame a shame boeme o thula go tura gampe re tholeng bala bantate re nne re shebe bofokodi bona re re a shame

0: Ho yalo fela ke mollelwa o gang haka he o gang haka ga dithapo e nga dithapo he nthumela dintho ntetsetse ngwana e swa re buwe tlehle ke bule ntho tsa ka mona ai ne ke nale mo lefintse ke mona mafelo nga be giftileng a kena ka mona tala wona tidio sena wona sebetsa ntate ntho na o tobetsa fela ya ithaha e papa e papa ntho ya ithaha ntate ona ntho re tla yetsa hello
1: Ela mngaphuhu
0: ndate onzi andle
1: ha amunati yang ile o sa vutunyetse
0: ndata
1: mukwena ka mona ka bolata thabadi muita ba dima
0: o kae mroho
1: e u teng
0: ndate
1: ibile ne ntse ku ya motlhari ka yini
0: eish ya tsiba wena le ndate mong kwa kwa mana uthi ba mana ha rang kopane mana
1: eh
0: e batho ba mroho ara mroho batho ba mroho
1: Yanda, they go to school. I am a Molagasso, and I get a rantiva Gakimbal, I get a machine, I go to Galagadran. Thank you, Mulapu.
0: Kagagi, Lagom Pembro Homoon.
1: You talk about Lagom to go outfit and well have the rains for Lumona, who's holding a Gamguin of Antivamo.
0: Gito than that, then that Demagua, a film Roman Rige.
1: Thank you, madam.
0: Hotson Date. Yeah, what's a refimon Rige? E go ka se bang jetsa re fuya mo go mo go na re jile ke tsosa mata o molapo le molapo molapo ba orange farm ba tsoswa ke ntate wa bona e leng ntate tau molapo re le boehle re le boe phofolo re le boe papa re le boe re she borna e mong o reng ka kwano tsebeletsong ena LCD re utlo rena ba ya ditaba tsa jwang gore kgotso ntate tsholo ke kopa o tsosa mofumadi mmalerato mokwena le mewaka mamorena mokwena le moradi wa le moradi ke le rato mokwena nna ke thabiso mokwena wa petsana raitsa re ya le jo le re fete re utlo rena e mong o reng ka kwano a re ke re kene ka mona motho ena re kopa ho tsosa mme o ha e leng Ellen Mahlaba ka Thebene le ntate wa ha e kitsietse le baka e ka botsabelo A section e ke thabo le baka o ka heresmith tsiamesi e tsiamesi khalanyone we was well we was well ka nete a ke tsiamesi khalanyone re ku torna motho na o reng ka kwano tsebeletsong ena e kgolo ya lesedi e tsa wa nga e ga ya tlula tshe ya tlula e tsa bona mo kilinteng he ke tsosa mojalefa peters o ne a hola ka la bobedi a wana ntho tsa gale kwa o dula Belfontaine Maleho Moshane Freiburg le diphapang Moshane Mafikeng ba tsosa ke le dia Moshane ka mona ka Vessels Brown e ke batho ba yena kgwedi ena October banna o na le thole getlaletsa re utlwa ka kwano ka mona Mme
2: pula archive go mametse ka le tshubula 88.9 ke le ka ikageng port ke rata go tshuba busulu bana ba latela ke nkhomma mthinkulu ke mapatata ke tsetelwe ka that makati ka mozo bra re bona ke rata go bona abatswe ba mamele mnga phofu ke mama hlatsi ka ikageng ya re bona o ba rata le rato tata mnga phofu
0: Kile wile me mahala o hlakile bile ya bona
3: go mo tsala ntate tsholo ntate tsholo ntse go ma mesika SABC plus app o ile msebetsi mona Fixback ke di ya o morabane je kopa o mathela ka mane ka mafiteng ha baza ke tsose ntate ba mpa itsimile ke tsose le morena wa makwiteng ka mane ka tau tshiketele ka 90 homedi ka mane ka 4 ways ke re ba tsoe ba mamela ntate tsholo ntate tsholo a re ho re nya bobedi tso go jele ka tsebe
0: ke le bile ntate ke tsosa maketelo le phaila Joyce Ragale ke qetele ka ngwaneso e leng a masabata ntokonya ba tsosa ke mama Winnie Tipe o ka Brandford ke majwe masumo no o na di bia fela jwalo o na di bia fela jwalo
4: tso le kae di tsupa o tso sa mme wa ka mme ma pusiletso kutwane ka lo le station le re le buile kutwane ka lo le station ke tso se ngwana ka ho ngwana na se sponya ya ka ka ga belo kutwane o tlana reng ke ntebo heleng the pallo ka le pallo
0: Mekele wile a holo hle re khotso motswadi wa ka ho thetsweni ha ipone makopo mme bua nna ntwe lentse ke bua tsweni khona o bona kopo la tsweni engwe mpele yona ntse na le lokopo tsweni ha ipone makopo ke tsosa uncle wa ka ile nga tloriso April Matlakala ke mo ke o ka diverse dopo ke morata one way non stop ke mpho ka Welkom ha ipone makopo tsweni wena ngwana isi jwalo tsiba bona go engwe na le lekopo ha o wa le sheba kopo la tshwene ntse e bua mo modimo monga bo fudumela hla ke kopa o tsosa papiki nhlapo le sanos nhlapo le mamunono rabili rabili ka pa ke rabili bana ke rabili ke moeketsi rabili o ka rabili o ka mona ka mashaengwe la Forsberg li hana go nngwe ba bitsa di a ba bitsa di i rabili o rabidi e tla ntshwarela hlengwane eso bana lo ibitsa bitsa jwalo
5: e go tsona le tsoro
0: nade
5: go botsa sa mane se tlhang go tlano mane Kimberley ke tsuse mane ding go tlano mane mari suku ha tsepo ketele ka lagato la pelo ya kamphunyana shakara mona bochabela bolomantini
0: rato la pelo
5: batho so ye tmo di khutane face five tango
0: rato la pelo
6: khotso abditsolo
0: nade
6: ntadetsolo re ke khube busibule bana ba latelang ileng auslehle ka man ka Peter Sarp ka Bloemfontein le siya bulela mnembe le mewa ha ithandekile mnembe ba tsebe hore Bartos o qhuba busuku le bona ka mona ka Thabo Welkom ka street baba
0: ntato wa ka mngapho vuketso sa mangaliso chabalala nkosana mpembe le ndaba motsamai motlong bohle ba Sasolbeke ke mohlophei malindi ya buang ditaba tseno mo mamedi emotho ke na hle ro ntate tsolo ke kopa o tsosa sware le ngatibello se bofi matumelo se bofi tsidiso se bofi bona ba Pinville se wetu ba tsosa ke na masabata malefane ka kanana hola okni alala okni ganga mo no hle ere ke bo e khona ere ke tle ka mona tsolo a bona ha ona motho ka bona ke ne ke na ndo go motho teng ka mona ha ona letho le khala ga nete
7: taba eo so ntate tsolo ke tso sa bana ba ka ba mo le Potchefstroom room ka mo hele re ratile re tsitsi tshe limpuse bona ba tsoswa ke mme wa bona pule motse ka mona ka qhwaqhwa ha mafosi
0: thank you maskuli e bana ha qhwaqhwa ha mafosi bana ngkhopotsa ntho tsa khale bana ha mafosi
8: dimela ntate tsolo
0: ntate
8: re ke mathele ka mo Carlton Billy ka mo ke tsose Morris Lekgetho le Miguel Lekgetho ke bana ba mofumo go lwana wa ka ke tsose Solomon Mosala ka Freddy Ford le Morutu wa ka ke re batso e ba ka le di ragile ntate tsolo
0: ke le wa ntate
8: ke le Lekgetho tswa ka Freddy Ford tanko
0: ha o le lapala ha mamang ha ke tlo e kena fela ke tlo bua ena o ingotsing ena paitseng motho ke ra hle o rotso samme wa ha ile nga ntswa ke nhlapo ya bua ditaba tsena ke mancha moloi o ga Senegal le matwabe e mgwa ga ke batla o bitse batho ka mabitso ha o akaretsa ke ke ke sebetsa go loga mala wa mona wa RQB mona ona motho ya South Zim la uno bohle ka paka o fela a re ikene mona wa RQB
9: hotso ntate tsholo
0: ha nge
9: ke khoya bo sule bana ba latela ke khobe bo sibule ne matebello le anya ka mono ka Midrand
0: ege
9: ya nenga hola ke hola ho se handle ke be se ke khoba bo sibule mema ka belo mo se le mema maloka se ka mono ka Thabantsho
0: e
9: a khoba mo sibule bana ke ntatele be senthuntu a tswang le sotho bogotlong ke ya le bo ntate
0: o dula mo ono ha o tswe mo ono le seri FM dumela
10: dinselo
0: ntate
10: Papila
0: tenda delga
10: Papila tadi tsholo
0: ei
10: robala ra robetse mphara robala ama melo tadi tsholo lwele mama masaji go tswile se ke tswi khono mampi tadi tsholo salte emma patata tadi tsholo salte ke tadi masaji ga nwe ke le bu tadi tsholo
0: tadi masaji ke le bua khotso
11: tadi tsholo
0: dadi
11: ke tete ke
0: amnati
11: Sabata
12: Teddy Sikale wa khotso.
11: Hello, Utulo. O bua le Ragadi Pilani.
12: Na ke o tsholo.
11: Eh?
12: Ha ke o tsholo.
11: Ne dilo ga ke.
12: O bua mme.
11: Wa loka. E ke kopa o bua le Ragadi Pilani.
12: Ragadi o letse ga di yo ka mono.
11: Eh?
12: O buletse ga di.
11: Ke hone ke ka kamoreng e nngwe.
12: Tsela pele a gadi.
11: Eh. Ke kopa o tsa dineo sina gomu abantu.
12: Mm.
11: Ke tsofe me masito ti mari khetla le sithu kwana ha mantsebo.
12: Mm.
11: Ke tetele ka go tsa ntate gothela. Mona mafura ka le.
12: O ba tsuse zamba batho ba gadi. Yo go njetse kutle.
11: Eh e ba tse ba mamela ntate.
12: Olo gila khadi.
11: Aki.

0: Asa lwakhe njengombewu
1: kotshwa yisimbi
0: njengembewu
1: bazalwana bedluleke endleleni kaJehova
0: iqiniso
1: amandla okunqoba usimangatu yamupha amandla okuvula
0: imnyafaliwe
1: usimangatu yawagabula amaketa
0: njengembewu
1: usimangatu uyayiqhiba nemgodi
0: yasiphila
1: awe
0: bannato mokalo wa pina banna go jaaka e bapala se ke bape ke badile tabe ena gore banna matebelo le anya o a gola ka jeno banna o tsoswa ke nane shiba ka bona ka bothafile o qetelela ka makabelo o ka Welkom ba kopela ke mmamoloi ka mona ka polaseng ya Middelkop ka mona se ke satse o a gola ngwaneno wa batho banna ao matebelo a se ko kenyeditse ona pineng eno he wena ngwaneso a utlwae DBTV o gole a monate.

Mary Mary Shekels ho le seri FM me Suzuki me tsana botse keng ga mara hora ya pele. A ga re shebe ditaba ka pele nyana. Re hlokomela hore se bapadisa naha ya Argentina e leng Lionel Messi. O ne a bapala papadi ha ya o qetela o beile meja fatshe mona papading tsa matjhaba. Ka mantswe a mang hlopheng sa naha sa Argentina. Ha o sa tla mmona. O bapetse babale ya o qetela nakong eo baneng ba hlola Benin. Ka ntlha tse tharo noto mme ebile o le a ba hlaba ntlha mono he. Ke bua ka Lionel Messi. Athe ha e le taba tse amanang le Cristiano Ronaldo hlopheng sa sa Portugal sa naha. E hlentse sa hlaka ka morao re a tlang a le kampong eo baneng ba ena le yona maobanyana bona a ba siya kampong mono a lebaka mona kang eo ka pro leaking ka mona a ba siya mona tlempele ke tlala bona bontate a sa utlwane le mokwetlisi jale ena taba e ga re so itse gona o tla beya meja fatshe neng papading tsena tsa matšhaba fela o sa buile gore se ngwana jale se ke bela ntatele skibela ntatela hoha a ke bee meja fatshe ona jale fela re tla bona gore na taba ga e le mokwetlisi e tla felela kae he mo ba me ditlhopheng seo sa Portugal. Re ke bone he gona ntho tsa ka di tsama jwang ka pelenyana fela ke tseba o tswa metsoso ke ena e dula gantle o etseletse mo mabedi botshekeng ka morago re ya pele o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi mabedi taba tse bohloko ke tsa petrole petrole ile anyolwa ga bohloko mo mamedi petrole bana a ikona e bana be re tlo phela tse bana a ikona ma wa bona ne ke o botsa gore na petrole o sebedisa petrole kae ha ya ka mafelong a mang le a mang a kgwedi ke re kore jetsa na o sebedisa petrole kae ya o theohela kgweding ei batho ba bua ba ga ikona ntate o be a hulu ba re ho be papa ya to di thata ne ke re fela ko feta wa tsene mamedi ile a hlanyulo ha bo tloko petrole mona bo Gauteng ba bone mona bana is kan kan o 30 ranta litara jwale ai khona e nyulile pakeng tsa 3 rand 12 cent le 3 rand 24 cent petrol ai khona nana litara se le 30 ranta a mabelulo tla tsa tanka koloi ka kiti tse thago tse nne ya udi ho hobe

Ena ke a CC baby this evening. Yeah, this evening baby. Yeah. Mabedi metsotso ke le shemele mtsumine botsekeng ka mara ho raya pele. Mabedi ke kgwedi ya nthwena, ke kgwedi ya dipalangwang ena. Kgwedi ya dipalangwang. Jwale ke na le potso mona ke itse re tlo itsheba. Mofuta wa sepalangwang seo wena o wena o kekeng wa o sebedisa. Mofuta wa sepalangwang seo wena o kekeng wa se sebedisa. Sepalangwang seo wena. Ya, jwale e be hantle tsholo. Mofuta wa sepalangwang. Re tabeng eo. Momamedi. O sena gore ho sena mofuta ofe kapa ofe wa transport o teng kapa wa sepalangwang o teng. Mofuta ofe kapa ofe. Ho setse mofuta o le mong fela wa sepalangwang. O bore le ha e le mona ke sena ntho e nka ka e palamang, ho so setse palangwang sena fela nna nke ke ka sepalama sepalangwang se. Le kgale la o ka batho. Ke batla go tlo njwetsa gore na ke sepalangwang se feng se go. Le ha dipalangwang di ka tsa fela ka o fela lefatsheng ka mpa ka o tla ka la mohlomi kapa ka tlwella o tshaka. E bang ke tlameha o tloga mona Bloemfontein ke ye e Josie mane nke be ka sepalama sepalangwang seno le kgale. Le kgale. E bang ke tlameha gore ke tloe KwaZulu-Natal ke ye mose o kwana. O ka ya moseka sefofane, o ka ya moseka sekepe. Dipalangwa di ngata. Ho na le baesekele, ho na le koloi, ho na le lori, ho na le sekepe, ho na le sefofane. Di ngata dipalangwa. Wena o le kgale, le ha o ka ba hasala sepalangwang sena se le seng, nkeke ka sepalama le kgale. O komphele mabaka, nna ntho ena ke batla ho ipalama, ene ntho ena nkeke ka ipalama. Komphe mabaka. Ke itse re batla utlwa bana ba boina ke bo mang bana. Di ngata dipalangwang ka ntle ka e di ngata momamedi. Go na le fofane tsena tse shup go na le bo sekwalankgwana ntho e tloa fatshe fela e nyolele godimo papapapapapapa ba nyolwege. Go na le sane se se tla mathafatshe pele se nyoloa. Go na le ba bangwe ga ba palame. Sefofane sena yona helicopter rena ba thewa ka parachute. O dula le bona he. Ntho e ka o isang fatshe mane ya o se o palame mone ke parachute. Gore nka mpa ka felela ka se ke tsho. Ore enanke go na le bo terene. Terene ena terene e tshutshumakgala. E go na le bo Gautrain ntate Gauteng mane. O tloa mono Gauteng ya Pretoria mane ke bo sesanyana ba kgwela o gaua. Churu-churu, so fitlile, so thewa Pitori mane. Nkare ke a bona bana ke laka ka le motho e mo mone ke ithuta ona mona Bloemfontein ke palama Gautrain le ena. Ke re mona ke re tshware Gautrain re ke re bua jwang ke kgetlha ya Pitori. 1, 2, 3 o kgutlile Pitori moo ka Gautrain. Ntetsetse, o gona wena o ga le kgale. Le ka ba sala e le nngwe transport ena ga ke kene mono ho yona mo. Wo zompha mabaka

0: na ke Loiso. Hi. Shuma mashuma wa bedi ke metso tso ma bedi kamera hora ya pele tsebele tsaka le sedi le manga phofu ya ga ruto rena ha ke re o njwetse re na ke gata spalangwang sefeng eh ke re sena se o ke keng wa spalama la o so setse tsona sele seng fela lefatshe
1: ya go tsolo le ka ehle
0: teleka
1: o bua le pule mmusi tsotso ha maforce
0: e ya puli
1: ba bona botsholo nna sepalangwang seng ke keng ka sepalama la o so ka those tsona fela sekepe gore ke tsamaye ka ga metsi a nke ke be ntate tsholo hle ke leboga ke pule mmotsi
0: a o maspuli o re ene e bitswang sekepe yona bontate le gale le bomme le gale la o ka ba thoso setse tsona fela kepesi
2: Ralo go zonda tetsholo
0: ndate
2: ndate nata wa sponto e u ke tsabanga go lo ke sekepe ndate
0: awane
2: e ke reng ke ka e parama tshela go thusetse yona fela e sekepe ndate tsholo a tshe e ke bona ka ga se ka satiwe tuba mathata go la sesela ga metsi be go re tloba mathata o ba go re le go tola sethuketse ba ga ke le mo wende tshoro
0: ke ka ile o palama sekepe ke le Holland nana fela ke tloa South Africa ke lo palama sekepe mosekwa e re go bue mona
3: ntate tsholo go itse wa le sandawana ka mama fubitu
0: ei
3: sefofane ntate tsholo sefofane masego haye ntate tsholo ke a tshaba transport eno tlhe ke na le di bona mane o re thambo ma ntate tsholo mane a kone hai ke se bona ke tshaba ke shebile fela ntate tsholo ka nnete hai ko tsa sona ntate tsholo e utlwisa botlhoko bana sona se kotsi ha o ka thuse senyametsi se fumana setso ka ga mawatle ntate tsholo ka ga metsi ka nako nngwe seswatlhabana ga ga naa fela batho ba tlhokala hai ntate tsholo sona ke a setshaba sefofane ntate tsholo ga ke nagana dipapadi tsa ntsa zambia tsileng tsa wela ka ga metsi tsa ntate tsholo sefofane sa tloa engineer jama fela mono ya ba kotsi ena e sale sefofane ntate tsholo kuja wa le sandawana ka mamafubedi
0: ei fela sefofanefela ntho e monateoe
4: rela a botsholo
0: motlhompe
4: ke mo rena ranti ba ka noka kimbole ke ke be ka ba ka para masekepe bo phro ba ka ofela ho hang a botsuru last ka ba sa sala mona ba sona fela sekepe
0: iwa
4: next ho hang a botsuru ke utlwa le sekepe ke be ke be ka ba ka spalama ba nga botsuru ke a lebo
0: lo kwala e ala
5: ke ba sekepe nda din na ga ni tla ke na ho lo ka para masekepe ke dikire ho tsama metsi ha ke kukuile story ke gona go fofa metsi gona metsi nka tutuba sekepe sone se goga nka se sekalame ka nnete gobi ke ya kokobela ke mokana makoiteng ka tlemoke
0: motho ke yona gore kareke ya ditonki a re nna legale e mosebetsi e o tlamehile go di betsa ka samboko go fitlhelela mo ya ke krasha mokwena o ka posh ya ditonki ka re ke ya ditonki o gale gale kepe le kutlwemo
6: o nga phofo dumela tlhe
0: mme
6: o bo phele o bua le mme mmini mohlokwane mo na maokeng
0: ee
6: ntate tsholo
0: mme
6: ha le nna ha ke no palama se thuthuthu le gale
0: haibo
6: ke le ka bona moshanyana le go a kalame le kgarebe ya hae se le sa ba dia ba ba ba hlokahala hang hang ba qhaleile hlotsena di tshwatleile ke a se leboga se thuthuthu ntate tsholo phela sala hantle nga phofu ke a leboga
0: mme o tsaba sethuthutu re le gale
7: kgotsonta tse tsholo ke tsholo felo se dikelo mona motsethabong Welkom nna ntho e nka seng ke e kalame ke sethuthutu ntate tsholo gobane ha se a o ka wa go sona se a o feletsa go hang la o ka ba sala sona le letho ntate tsholo ke a leboga bodisaka kgotso
0: a re le gale setsweng ke ga molapa Skudia.
8: Melan tete solo kina kudina te wo matiza. Kimamezi yile mona bemfantini wona. Nanki gibi kapala makamelo bane. Etantia etan luma impolaya. Kali wan tete solo.
0: Oh gamelel hal. So le perele on a get transport o mamit. Leka elikamel. Dumela naske pel hal. Kitsava me si habu shuk. Ke mamutlung kapitu kapuka pritura. Ona ke tsawa metsi skepeng le gawane le nna le ntloelele ke ithulele haka mona nna ona mo ke tlati
9: indo le tsholo indo le tsholo
0: dadi
9: o bua le njoisa ka mona ka velekomo ka mona a nna sepalangwang se kekebikebi la o ka ba wathwi wa bona sethuthuthu aiai kampa ka tloele kampa bae ka baki lebaka la sa mannete a re kampa la mfosi
0: Ujonde.
9: Hai ndo ya itawa ndo le stulu yeye yimona idia watu jili yimona ingiwe kaluka. Itawa lube yewe yewe yu ndo ya stututu.
0: Hai. Sitututu. Sitututu. Wala kale. Kaskute ngamu. Kaskute ngamu na kale. Yewe kute ngamu.
10: Tate tulo.
0: Mzombe.
10: Hozo. Kepezi upezi.
0: Kamu ha.
10: Nna ntho e ke tshabang haholo eo kekeng ka e palama go thoka nnete o setse yona fela ntho sefofane a e kona ke se tshaba mpe ke se tshaba hampe sefofane ke se tshaba mpe ee ke aga tseba gona ntho e segaona ntho e seng kotsi ke fatshe maga sefofane nna ao ka batho o setse sona fela
0: I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll
11: get a baby. I'll get a
0: baby. I'll
11: get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get a baby. I'll get ar lebo wenta te ke barto se kamona ka thabo ka velko ka streeting baba
0: motho mo go bua ga le fielo ha bona le libe le fielo ba na la ga transporto ga le fielo eh ba tange ke khwela nge gwes le fielo
12: ho ntate tshulo ho ntate tshulo
0: dadi
12: eh ntate tshulo a bua le thabo mo mphuti mo mtiba ka chila chila mo frele phumela
0: tiba tiba
12: ha na transport ke tsabang ka te sefofane skepe ya ntho tse tse pedi tse wa ke
0: ne bua la ka ga di yesi
12: ke ntse ke tswa ka sharp
0: ka di yesi
12: sefofane le skepe tanko
0: skepe sefofane di yesi mona hai wa hana ga di yesi ngam khotso
13: ka ke tlo
0: that work
13: I'm not going to challenge ke ntse ke bona se di nyala ka tsani o ba dhone tse leng ka
14: Ah, she can on Charon Polai. Ah, Gasimpone, kiss it about the Taba, who hang? Oh, hi, a carriage Tabalo, Zim, I'll escape, who hand at its fuller. Gate away.
0: That darily will.
15: Hold the Ah, who not drink a bag of Polamanjola gas for fun? What's a Maya Mui? Huna na go tsaba hona hona ntati
0: eh
15: mekitsi ka Foriesberg mashae
0: ntati ele e rugela ba twana ba go di
16: e manga phofo
0: da bawe
16: nai ba bona se fofane ntati se fofane ai kwana ka nete se fofane ke be ka tsena ka ga se fofane
0: ha o bana
16: koloi a na le botata e drive ga e ya ka thoko tsela mo no ge bo bona na ebe
0: e
16: botata bo kae
0: ke jolwa
16: batsubi mo no ga re bona wana go etsa ra go le tore tse botsa rapi
0: e
16: Jwale sefofane re etsa jwang jwale moo nka se sia mona ka nnete nka kena jobeke ka mantlo legale no sefofane
0: wahana o go marungwana legale mm ka nnete re kutlwe
17: ntate tsholo
0: ntate
17: tsholo ke dumedise ntate wa ka se mo letsatsi le letle ntate o bua le Thabantle matatiele he sefofane
0: a o banna
17: sefofane se phuthuthu wo ke ditshaba go swa ntate tsholo ntho tseleng ke be ka ba ka phatsa bana o tsona lekgale la o ka ba 2021 ka nnete ke a o tlhaba ntate tsholo ntho tseno ke ditshaba lebekebeke agrade tsholo ke a leboa ntate
0: wahana ka dieseng ka bona ka dieseng ka bona go lekgale
17: ntate tsholo
0: o yena ke utlwile yena ke utlwile kgotso dumela
18: Eke.
0: Daddy?
18: Na le parents ate icon.
0: Pere.
18: Pere. A ka lengwa ke tsebuba mo. Gale ho tsamana tracking a tsa ho kwa tsa ho pula ga le tla bile tsama e matla ka le bile. Parents ate sa ka lengwa ke tsebuba. Ai ai.
0: Wa salata tsebuba.
18: Ai bana no hape ke be brika ona ona mona ke a ka yo le tsaka na go yo ete maloka ka kopisika mo
0: nda de maloka dumela hle
19: nda de mgui
0: nda de
19: ha ke pheletsa ke tsebo
0: ka ma ha wa le iso
19: wana me ne ke tsaba se ke pe ma go are fatom ka tsani
0: e butle a kiri was khanna ke re mofuta wa transport o ke ke ngwa o palama seng yena ke le ga e palama ne ke tsapa botswa ga e buintwe wa ngu
19: suggest suggest
0: wa se tsaba tsabi tsabi
19: ha se ke tlwa mo ke tsaba
0: yo ta ses
19: e tsante ke tole mo ke bona plana ro ke
0: ke tsola
19: e ke tole ntate tsola ke be ka ntane ba ga ke khathala ke
0: Unzo ya jwa mpela ngwana.
19: Ha o go bona na ke mathelwa.
0: O handle jwa.
19: Eh, e nye thepa tsa ntse ke di le ile.
0: Ke la ga uetsa go go e Dr. Mane ba o shebe ka mpinga.
19: Eh, ba mpinga ba nketsa mhlole
0: ka mpinga. Ka mpinga. O uetsa botata ba ka mpinga ngwana.
19: Ha na ke ntse ke tsola mo go.
0: Eh, o bua lo mo se tla o feta.
19: Bona. Kero ya ba yeta kero wanda detsola hle o na bona ndi mothuwa.
0: Ke u yetsitse ga ba ga letsanga ka ke lutsi monota a eh ba tla ntweitse leitse.
19: Ha go go bona o ka makala fe.
0: Ke go vita mo no ngwana.
19: Ke ba u dim.
0: Ngwana eso.
19: Ngwana mme.
0: Ke ndate ra mohumane, ke ndate ra mohumane.
19: Wa u kwa.
16: Ke manga phofu.
0: Ndade.
16: Nai. Ba bona se fofane ntate se fofane
0: e ina re o tlile tsolo ke o rata o pheta ntate mo ka bona la tla buitsa
20: ye go tsa go tsena di tsolo
0: mo gena
20: a shi tsotlhe nka dipalama empa e seng se fofane e le nonyana tshepe
0: e bana
20: go tsama mo ye ntate tsolo hey yana ka nete hana na le madi a ga e uta
0: e bana
20: ka se palame o hambo pelo ba ka bohle tsena tsotlhe ke a dipalama empa yana a Zuri tsela tla rampa jone tsimile kwa mafeteng ha patsa le sotho pala le bolena la fan roi.
0: Eh. Li fier. Melandle.
21: Eh mwapu.
0: Ntate.
21: Le ga ntate.
0: Ke le ga papa.
21: Ke mo tsana na kwa kwa tsi malo ba mo motala le mene ka kwa kopisi ka kwa ntate.
0: Eh.
21: Ana ke ga ka pala makari ke di pere ntate.
0: Wa tsaba.
21: Ntate o tla vita u kuila ha tsa phamisa mahata ntse ka wa ntate go tsa u kuile mo yanti
0: wena ha wa ga be hantle potso ya ka man ho ha ya ha swaya papa swaya nganithi swaya aru
22: akitsolo
0: Dade we.
22: Le la ke di mena la ba tuba ring ba ke ba para masofa.
0: Ke wena Zimba.
22: Ke se tsaba mpeng na sofa. Na re le go ke na papi zwe twa. Hey fine.
0: da degele wile motho ke na le na o llaga skepe go le gale ke tshaba metsi ho ang ke tshaba metsi hona hona hona ke dora o ka sa solweke ka a etsolo o ka sa buge e da de maduna sa fa mano yo transport ya le vie a jo mabedi o mplai e ne ke tshaba o tsho le re nentse re bjo ga transport a go lot le fielo le fielo fielo
1: ho tso ho tso ntate tsholo
0: hello
1: Nan to eat Savan, Savas for fun. Is to do this is the parliament to them, but the Alemas. Kinama thinking of San, come on, I got for his back in Mashay.
0: For his back in Mashay.
2: Bakalam,
0: Bali. I'm going to go to the house.

0: palama ntate, ona mathata ona ga palama. Ons re.
1: Ah ntate tsholo le ga ya ntate tsholo nna ka nnete ke ba kgwa le sa no bana mtshi. Ah yona ke tsaba, ke tsaba mogena. Ona transport ke tsaba jola ka mtshi ntate for streets. Ntate Steven ka mona ka brave na.
0: Ntate, kakai. Na brave na o gena ngwana ka sekolo mona, o ntse reng? Onge ke mphete kutlo go ke mandate.
1: Ah ntate tsholo le ga ya ntate tsholo nna ka nnete ke ba kgwa le sa no bana mtshi. Ah yona ke tsaba mogena. Ona transport ke tsaba jola ka mtshi ntate for streets. Ntate Steven ka mona ka brave na.
0: Steven Musiye.